0: Parliamentary elections ng BARMM. Ano nga ba mga guidelines? Ano nga bang paalala ng Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, Yusek Joe Torres, sa atin? What are the guiding principles natin, no, bilang mga media? Tayo ay mainstream media, kaya dapat tayo ay maingat sa pagbabalita. Lamang po sa pagbabalita, mga kababayan, dapat maingat din po tayo sa ating mga sarili. Talakayin po natin maya-maya media security measures para po sa BARM election. Siyempre, marami tayong mga kababayan na magko-cover niyan. Kaya tatanggapin natin maya-maya ang ilang sa mga paalala mula po sa PT Forms.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Uy, kahapon! Kahapon po, unang araw ng bar examination sa taong 2026. Binabati natin yung mga nag-take ng bar examinations. Unang araw ng kanilang examinations. Ano po? Doon pa lang, kahit hindi pa kayo pumapasa, ano, doon sa ating mga kababayan na mga barristers kung tawagin, o yung mga kumukuha ng bar examination sa kasalukuyan, ngayon pa lang, panalo na kayo. Not everybody has the grit, not everybody has the courage para kumuha ng bar examinations. Ako, personal experience ko, mga kababayan, nakikita ko yung mga kaibigan natin na mga barristers, kung gaano ka intense, gaano po katindi yung kanilang preparasyon bago kumuha ng mga bar examination. Ibang klase kasing pressure yan, o ibang klaseng takot. But then again, tatandaan po natin, mga kababayan, kung hindi ka na natatalo, hindi ka na umuusad. Sabihin, we take it upon ourselves doon sa mga barristers na sumubok. Anuman ang maging resulta ng inyong pagsusulit, for sure, proud na proud kami sa inyo. Dalang nakakalungkot, ano, ayon sa datos na nakalap ng Supreme Court, around 1,600, if I'm not mistaken, ang na-DQ o na-disqualify dahil hindi nila pinasukan yung unang araw ng pagsusulit. Okay lang yan. Sa susunod na pagkakataon, kapag mas handa na kayo, pag mas kaya na ng ating loob, intindihan natin yung ating mga kababayan. Ano? Samantala, tanggapin muna natin ang pag-uulat na ito mula pa rin sa ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan. Big time oil price hike, asahan ngayong linggo batay sa pinakahuling trading sa world market. Ang ulat niya na mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga, no? Bad news nga para sa ating mga motorista, kinakapatid na yan, dahil magkakaroon tayo ng big time oil price hike ngayong linggo. Batay kasi sa pinakahuling final estimate sa trading sa world market, posibleng pumalo, kinakapatid na yan, ng 5 pesos to 6 pesos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos to 5 pesos naman, kinakapatid na yan, ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina, habang sa kerosene naman ay kapares ng sa diesel, 5 pesos to 6 pesos rin ang posibleng itaas. Ang dahilan na kinakapatid na yan ay ang muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, at ang mataas na freight cost ng mga produktong petrolyo mula nga sa oil producing countries o OPEC patungo nga dito sa Asian at particular dito sa ating bansa. Ang naturang pinal na presyo, kinakapatid na yan, ay aanunsyo mamaya ng Department of Energy at siyang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas ng alas 6 na umaga. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ayun, bad news sa atin po, mga motorista. Ay nako, talagang hanggat sumisiklab ang tensyon dyan po sa may bahagi ng gitnang silangan. You have no choice kundi batahin kung anumang mga negatibong epekto ang mararamdaman po natin. It's our continued reliance sa mga inaangkat po natin na mga produktong petrolyo. Samantala, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pwede pa rin talakayin sa kabila ng sub judice rule ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sinabi ni Private Prosecutor at Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na maaari pa ring talakayin sa publiko ang mga detalye ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng umiiral na sub judice rule. Ayon kay Tolosa, ang mahalaga lamang ay ito ay nakabatay lamang sa patas at tumpak na pag-uulat ng mga ebidensya at testigong na iaharap na sa korte. Mahalaga din anya na maging maingat ang mga House Prosecutors na iwasan ang pagbibigay ng personal na opinion o konklusyon ukol sa pagiging guilty o inosente ng pangalawang pangulo. Ayon kay Tolosa, bagamat nililimitahan ng Rule 18 ng Senate Rules on Impeachment ang mga pampublikong komento ng mga partidong kasama sa paglilitis, hindi nito nangangahulugan na ipinagbabawal ang pag-uulat sa publiko ng mga tunay na kaganapan sa pagdinig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sa bagay, no, pwede pa rin namang talakayin yung ilan sa mga usapin hinggil po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naintindihan natin, mga kababayan, that although that is a legal and political process, is also a process vested with public interest. Ibig sabihin, mga kababayan, dapat po tayong makialam. Dapat po nating malaman kung ano yung mga bagay na nakapaloob doon sa nangyayaring impeachment trial. Karapatan po yan ng mga kababayan po natin as guaranteed by the Constitution be informed ano po doon sa mga bagay na may kinalaman po sa ating bansa. Pero ang hindi lang naman ang saklaw po kasi nung sub judice rule eh may kinalaman po doon sa merits ng kaso. Hindi po pwedeng banggitin o hindi pwedeng matalakay yan. Hindi pwedeng magkaroon ng prejudgment. Kung alin man sa parties nung kaso na ito, whether the prosecution or the defense, eh talagang kinakailangan mga kababayan na kahit pag-usapan yan, eh maging maingat yung magkabilang partido. Samantala, grave threats na kaso laban kay Vice President Sara Duterte patunay na walang pinipiling status ang batas ayon po sa isang mambabatas. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Beginning 8, House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao Del Sur VP Sensitive Zia Alonto Adyong na patunay na umiiral ng hustisya sa bansa ang grave threats case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, walang kinikilala ng status o posisyon ng batas pagdating sa pananagutan at pagpupatupad ng mga patakaran. Itinanggi rin niya ang elegasyon na political persecution ng kaso at sinabing normal na proseso ng justice system ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente. Tatlong bilang ng grave threats ang isinampan ng DOJ laban kay Duterte kaugnay ng kanyang pahayag ng pagbabanta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ni Adyong na hindi dapat baliwalain ang grave threats lalo't naglabas lamang ng warrant ang korte matapos makita merong probable cause yung mga kaso. Di niya hindi dapat maging dahilan ang mataas sa posisyon ni Duterte upang ma-exempt siya sa pananagutan sa mga aligasyon laban sa kanya. Nanawagan si Adyong sa mga halal na opisyal na patuloy na igalang ang mga batas at korte kahit hindi pabor sa kanila ang mga proseso o magiging resulta ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes. I agree doon sa ating mambabatas na dapat naman talagang pantay-pantay ang pagtrato ng batas sa ating mga kababayan. Pa ikaw man ang pinakamataas o ikaw pangalawang pinakamataas na official ng pamahalaan. Pero ito, napansin ko kung ikaw, normal na tao, you are a normal citizen, nakulong ka ng Biyernes, bye, good luck sa'yo. Baka Lunes ka na makapagpiyansa. Dahil nga, no, sa kanyang katangian bilang siya ay opisyal ng pamahalaan, pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, bigla nagpapasok yung mga empleyado ng korte. Nakapag-file o nakapag-post ng bail itong si Vice President Sara Duterte. Otherwise, eh, kung ikaw ay normal na tao lamang o ikaw ay normal na mamamayan, eh, hindi mo pwedeng gawin yon. Good luck sa iyo. Eh, bakasyon ka muna no, hanggang Lunes sa korte. Ay nako. Kahit yung ano eh, yung picture eh. I'm not against the Vice President, pero mga kababayan, kung sana eh tama naman yung pagtrato o kung talaga naniniwala tayo na pantay ang pagtrato ng batas. Di kaya naman eh pantay ang pagtrato ng mga korte. Pwede sana lahat ng tao, lahat po ng mga kababayan natin, kahit magtataho ka, kahit tindero ka, di kaya naman kahit businessman ka, official ka ng pamahalaan, dapat lahat no, nakakapag-post ng kanilang bail. I'm not imputing malice sa korte. Pero we have to understand, mga kababayan, na talagang may pribilehyo kapag ikaw ay mataas na tao. Kasi kung hindi, eh, yun nga yung sinasabi natin, hindi ka naman makakapagpiyansa ng ganong kabilis. Pero yung Sabado, may pasok yung... anyway, ultimo yung mugshot eh, biruin mo yun, nakapagpasa ng kanyang litrato. Tayo digress. Anyway, mga kababayan, itanggapin natin ang ulat naman na ito mula kay J. Mark Dagala, 11 isolated barangays sa Botolan sa Zambales na hatiran ng relief supplies ayon sa Office of the Civil Defense Region 3. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Abot na rin ng tulong mula sa pamahalaan ng 11 isolated barangay sa Botolan, Zambales na apektado ng masamang panahon ayon sa Office of Civil Defense Central Luzon. Kabuuang 4,564 food packs galing sa ng Botolan Local Government Unit at Provincial Government ng Zambales ang nadala sa 11 barangay sa pamamagitan ng airlift. Dinala ang food packs sa Barangay Villar, Moraza, Belbel, Burgos, Magisgis, Poon Bato, Kabatuan, Uwaog, Palis, Nakolkol at Malumboy. Ayon sa Office of Civil Defense Central Luzon, isinigawa ang relief operation sa koordinasyon sa Philippine Air Force sa pamamagitan ng kanilang Tactical Operations Group 3 at ang iba pang ahensya. Nabatid na noong nakalipas na mga araw ay hindi naging accessible o hindi makapasok ang mga sasakyan sa naturang mga barangay dahil na rin sa masamang panahon at pagbaha dahil sa pag-apaw ng ilog. Para sa Bago Pilipinas, Mar Dagala, Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, kaso ng leptospirosis sa Maynila, tumaas. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Di ng 12 bagong kaso ng leptospirosis sa Maynila ngayong araw, September 7, dahilan para umabot na sa 982 ang kabuuang kaso nito mula January ngayong taon. Batay sa pinahuling datos ng MHD, naitala rin ngayong araw ang 9 na karagdagang kaso ng severe acute respiratory infection, 8 dengue cases, 6 na influenza-like illness at 1 cholera. Wala namang bagong kaso ng typhoid fever at kumpirmadong COVID-19. Mula January hanggang September 7, pinakamataas ang naitalang dengue cases na sa 2,722. Sundan ng influenza-like illness na 1,364 at leptospirosis na nasa 982. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Ang oras po natin, 18 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Makaragdagan pang pag-uulat, pagbalik po natin matapos ang ilang mga paalala. Sandali lamang po mga kababayan, magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
5: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
11: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
12: Makakatulong ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mabibigyan po ito ng pagkakataon na ang mga mamamayan sa Bangsamoro ay namakilahok sa pamamahala at mabigyan sila ng pagkakataon na magpili ng kanilang leader. Maari rin itong makatulong sa kapayapaan, good governance, at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. At kung ito man po ay magiging matagumpay, maari itong magsilbing halimbawa ng mapayapa at demokratikong pamamahala na makakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas.
9: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 22 minuto. 23 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mali pala ako kanina, hindi 1,600 na mga aplikante ang na-DQ. 1,400. Ayan, sobra tayo ng 200. I think more than 12,000 ang kumuha ng bar examinations. Dami nun, no? Pero kadalasan kasi around mga less than 40% lang ang pumapasa talaga sa bar exam. Mga pagkakataon pa nga na ang pumapasa around siguro the region of below 25%. Kaya ibang klaseng examinations talaga yan. Nang salang nila kahapon, unang araw po ng bar examination, September 6. Alam ko ang subject niyan ay political law tsaka public international law. Then commercial law sa hapon at tsaka taxation. Alam ko, yun ang first day. Oh, sakit sa ulo nun. Tapos bandang third day, criminal law, REM, tapos legal and judicial ethics. Oh my goodness. Pag naisip ko pa lang eh, masakit na sa ulo. Anyway, mga kababayan, narito pa mga karagdagan pa mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. This time, mga kababayan, mula naman po sa ating mga network stations sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Mga mangingisda sa Suwal, Pangasinan, naapektado ng habaga, tumanggap ng food packs mula po sa BFAR. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas, Dagupan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tumanggap ng relief packs mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang mga mangingisda sa Suwal, Pangasinan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagata. Inilaan ang tulong sa mga registered fisher folks sa bayan na nakarehistro rin sa boat registration ng BFAR. Katuwang sa pamamahagi ang Suwal Municipal Agriculture Office at lokal na pamahalaan. Layunin ang suporta na makatulong sa mga mangingisda sa gitna ng epekto ng masamang panahon na nakakaapekto rin sa kanilang kabuhayan. Nagpahayag naman na pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Suwal sa BFAR Region 1 para sa suportang ipinagkaloob para sa mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Samantala, mamaya tatanggapin natin ang isang update mula pa rin sa ating mga kasamahan. Nay pa rin to, mga kababayan, ng sitwasyon at kasalukuyang lagay ng Bulkang Canlaon. Layon sa ulat ng ating kasamahang si Marian Bastasa, ang Bulkang Canlaon ay muli pong nagbuga ng abo. Tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Katutok pa rin ang feebox sa lagay ng Bulkang Canlaon sa Negros. Ito kasunod ng naitalang ash emission sa Canlaon Volcano kaninang alauna na 9 ng madaling araw. Ayon sa feebox, umabot sa 500 metro mula sa summit crater ang ash plume bago tinangay ng hangin patungong silangan. Bukod naman sa pagbuga ng abo, nagkaroon din ng 11 volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras. Sa ngayon ay nananatiling nakataas alert level 2 ang Bulkang Canlaon. Mula sa Vivox para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, higit 2.6 na bilyong pisong halaga ng pinsala sa Ilocos Region na itala dulot ng masamang panahon. Ang ulat na yan mula kay Mildred Gokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pumalo na sa 2,675,268,513.21 pesos na halaga ng pinsala sa 213 infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habaga. Pinakamalaking danyo sa La Union, 1.7 billion, sinundan ng Ilocos Norte, 320 million, Ilocos Sur, 482,000 at Pangasinan, 185,000. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Sir Adrian Pagsulingan, 26 ang lugar sa rehiyon na lubog pa sa baha. Subsided na ang baha sa 266 areas habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa 59 na iba pang lugar kung saan pinakamarami sa Pangasinan. Naitala rin ang 30 rain-induced landslide sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at 4 na fallen debris sa Ilocos Sur. Samantala, 296 road sections at 10 tulay ang naapektuhan ng masamang panahon. Hindi madaanan ng 32 kalsada sa Pangasinan, Dagupan City, La Union at Ilocos Ilocos Sur at 2 tulay sa Ilocos Sur. Sa ngayon, 264 road sections at 8 tulay ay passable na. Pinabatid pa ni Pagsulingan na naitala rin ang 655 na bahagyang nasirang bahay at 43 na tuluyang nawasak. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, OWA Ilocos Region, inilunsad ang bagong Migrants Brew, Kapihan at Kabuhayan Center. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binuksan ng Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 1 ang alagang OWA Migrants Brew, Kapihan at Kabuhayan Center, isang bagong espasyo para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Layunin ng center na magsilbing accessible na lugar kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga OFW, partikular ang mga returning migrant workers, upang makakuha ng impormasyon, serbisyo at oportunidad para sa kanilang reintegration. Nakatuon ang Migrants Brew sa tatlong konsepto, kapihan, kaalaman at kabuhayan na naglalayong gawing daan ang mga pag-uusap para sa pagbabahagi ng karanasan, pagkuha ng kaalaman at pagkonekta sa mga oportunidad. Bahagi ito ng alagang OWA program na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng mga OFW sa pamamagitan ng welfare, reintegration at livelihood services. Sa pamamagitan ng Migrants Brew, mas inilalapit ng OWA ang mga serbisyo at oportunidad sa mga OFW at kanilang pamilya bilang suporta sa kanilang pagbabalik at muling pagbuo ng kabuhayan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
14: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, Undersecretary Jose Torres Jr. Yusek Joe, magandang umaga po. Yusek Joe. Sige, susubukan ulit natin na makipag-ugnayan kay Yusek Joe Torres. Ano, iayusin lang natin yung ating linya. Matalang oras po natin, 31 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
14: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
24: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, muli tayo makikipag-ugnayan kay Yusek Joe Torres, ang Executive Director po ng Presidential Task Force on Media Security. Yusek Joe, magandang umaga po. Opo, Yusek Joe. On, mukhang nagkakaproblema yung ating linya. And mga kababayan, ito po ay may kinalaman sa media security measures ng ating mga kababayan, na ating po mga kapatid sa media. Mga kapatid po natin sa Hanap Buhay. May kaugnayan pa rin sa BARM elections. Tawagin ulit natin Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director po ng Presidential Task Force on Media Security. Yusek Joe, magandang umaga po ulit.
25: Yes po, magandang umaga po sa inyo at sa lahat na mga tagapagtinig po.
0: Opo, Yusek Joe, maraming salamat po sa pagpapaunlak and it's nice to hear from you again. Nalalapit na po ang BARM elections. If I'm not mistaken, this is next week. Ano po ang mga ginagawa ng atin pong tanggapan para matiyak po na ligtas ang atin pong mga mamamahayag na magko-cover ng naturang halalan?
25: Una-una po, bago man isang taon, bago po ang halalan next week, ay nagkaroon na po tayo ng mga orientation workshops para sa mga mamamahayag na magko-cover sa BARM. Kasama po natin dyan yung OPAPRO, yung Office for the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, na siya naman po yung nag-lead doon sa pagpapaliwanag doon sa ating mga kababayan, especially yung mga journalists, kung ano ang importance nitong BARM election sa susunod na linggo. So 1 year pa before sa election, ay nagkaroon na tayong orientation workshops para sa mga mamayag para malaman nila kung ano ba yung ipo-cover nila ngayon at paano ang ang pinagkaiba nito sa mga dating eleksyon. At liban dyan, nagkaroon din tayo ng mga safety and security training workshops para doon sa mga journalists, especially yung nasa BARM po. At sa darating na halalan, magkaroon po tayo ng media monitoring centers at saka quick reaction teams para doon sa sana naman wala mangyari. Kung may mangyari man, nandoon tayo sa ground.
0: Opo, Yusek Joe, kasama nyo kami no, dun sa panalangin natin na sana maging ligtas yung atin pong mga yes, mamamahayag, po. Lalong-lalo na po ito yung mga kapatid natin sa Hanap Buhay. Yusek Joe, may mga areas po ba tayo na kinokonsidera natin dito sa BARM region na mataas o at security risk, mataas po ang security risk? Ano po ang mga paghahanda na ginagawa po natin kaugnay po ng seguridad sa mga lugar na ito, especially for our journalists? Ano, may mga ugnayan po ba tayo with law enforcement agencies, with OPAPRO as well, para po matiyak ang kaligtasan ng ating mga mamamahayag?
25: Yes po, especially doon sa areas, wala naman po sa kasalukuyan tayong tinitingnan ng mga lugar na kumbaga hotspot sa media, kasi of course dapat ang bawat media organization ay merong pre-deployment assessment kung saan dapat. Siyempre, sa tulong na rin ating mga security agencies, sa ating mga AFP at PNP. Pero doon sa area, for example, sa Marawi, at especially doon sa 103rd Brigade, na kung saan tayo, ang media ay karamihan doon pupunta at doon magbabase, ay may coordination po tayo may mga ilang mga media personalities at mga organizations na nagpumontak sa atin para magkaroon ng yung para makatulong tayo doon sa kanilang seguridad at may assessment na rin na maibigay sa kanila at parang briefing para doon before they go around the areas. Dito naman sa Cotabato area, wala naman po tayong mga concerns. Siyempre, may andyan din yung monitoring center natin sa Cotabato kasama na rin yung COMELEC at iba pang mga agencies. Siyempre, ma-ano yung coordination natin, nag-coordination meetings na tayo with the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines kasama na yung COMELEC at iba pang mga agencies para paghandaan yung darating na halalan.
0: Opo, Yusek Joe, gaano po karaming mga media personalities? Kahit po siguro hindi na individually, ano, but rather, ano-anong mga media outfits yung nakilahok po dito sa ginawa nating workshop? Ito po ay particularly for the BARM area lang.
25: Hindi po. Nagkaroon tayo ng dalawang orientation workshops and training dito sa Metro Manila last year. And early this year, mga 3 months ago dito sa Metro Manila, para doon sa mga journalists na magko-cover doon sa BARM kasi alam naman po natin na hindi lamang mga taga Mindanao ang magko-cover sa halalan, kundi pati dito, mga nakabase sa Metro Manila. And even, meron na tayong mga lumapit na sa atin for endorsement and hindi naman accreditation, pero endorsement doon sa para sa kanilang seguridad na galing sa mga foreign media outlets.
0: Mm-hmm. Yusek Joe, kung sakali po yung ating mga kapatid sa Hanapbuhay ay makaranas ng harassment, intimidation, o di kaya naman ay anumang mga banta habang nagko-covered, ginagawa ang kanilang tungkulin, ano po ang dapat nilang unang gawin? Saan po ba sila dapat lumapit?
25: Pwede po pag may nararanasan silang panghaharas o kaya yung mga insidente ng kanilang yung sa kanilang buhay, pwede po silang dumiretso tawag sa atin sa ating hotline po. Alam na to doon sa lahat ng mga media na dumaan doon sa training workshop at sa orientation. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin 0965-031-0377. At meron din po tayong pag tumawag sila dyan, diretso coordinated na yan sa PNP, sa AFP, depende kung ano yung pangangailangan nila or sa mga sa medical or sa COMELEC. At mayroon po tayong 24/7 na monitoring center na nakabase po sa CICC dito sa Quezon City para po live po na ma-monitor yung mga journalists na nandoon sa area sa BAN.
0: Opo. Lastly po, Yusek Joe, mensahe po natin sa ating mga mamamahayag na magiging kabahagi po. This is very historical. Itong mangyayaring first parliamentary elections ng BARMM. E alam naman po natin, Yusek Joe, isa sa pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan para po sa mga journalist na nangyari po sa Mindanao. Ano po ang paalala natin sa ating mga kababayan, sa atin pong mga mamamahayag, sa pagpunta sa lugar na ito na may security concerns? Although alam naman natin, even the officials from the BARMM, ang panalangin po nila, iligtas na may sasagawa itong naturang halalan. Pero kailangan handa pa rin po tayo. Ano po ang ating paalala sa ating mga kababayan?
25: Yes po. Sa ating mga kababayan, especially yung mga kapatid natin dyan sa BARM na sasali doon sa halalan sa susunod na linggo, sana po intindihin natin yung trabaho ng media. Sa mga kandidato po, intindihin po natin at sa kanilang mga supporters, dapat maintindihan po natin kung ano na yung role ng media, yung mga journalists na magko-cover dyan. Sila po ay mag-uulat lamang, magbabalita upang malaman ng taong bayan kung ano yung mga nangyayari. Magandang nangyayari dyan sa ating rehiyon. Para naman sa ating mga kasamahan sa media, unang-una, siyempre, reminder natin, be prepared sa inyong kalusugan. Dapat handa po tayo dyan sa kalusugan natin dahil baka maulan o mainit doon sa lugar na yon kung saan tayo magpo-cover. Siyempre, dapat yung mga gear natin handa. Pero pinaka-importante po, magiging handa tayo doon sa ating kung anong yung alam natin dapat. Kung yung may background na tayo, may history na tayo, kung ano yung context ng lugar, kung ano yung pupuntahan natin na lugar. At pinaka-importante po yung ethics po natin sa ating journalism. Huwag po

0: Oh, good morning.
1: Good morning po. Ang ating pong nakasama mga kababayan, Yusek Joe Torres, ang Executive Director po ng Presidential Task Force on Media Security.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan nga po mga kababayan. Actually, iniisip ko how do we say this? Alam naman po natin yung ating mga kasamahan. Ito po mga kababayan, sa BARM, especially yung ating mga kaibigan dyan, ano, from the BARM government. Mula doon sa kanilang chief minister, hanggang doon sa mga lokal na mga opisyal, isa lamang po ang adikain. Kahit kami, ano, na nandito po, kahit tayo ay nasa Metro Manila, isa lang po ang ating adikain. Sana ang gagawin po natin na halalan ay gagawin in accordance with the Constitution, po ay gagawin ng mapayapa. Apong gulo mga kababayan, at anumang magiging resulta ng naturang halalan, ito po ay gagalangin. Dahil ito po ay ang hatol ng atin pong mga kababayan. Ilamang po ang panawagan natin, especially dito po sa ating mga kasama, tatakbo sa kanikanilang mga respective positions sa BARM government. San tabi na po natin, alam naman natin mga kababayan ng kasaysayan, hindi po natin yan maikakaila. I also hope na, ano po, na ito ay magiging pagkakataon natin. At this time, manaig naman po ang kaligtasan, manaig po ang kapayapaan, at sa lahat ang rule of law. Ating mga kababayan, sa ating pong mga kapatid, sa hanap buhay, mga journalists, mga media personalities, mag-iingat po tayo mga kababayan. Sabi nga ni Yusek Joe Torres, walang storya na sasapat kapalit ng buhay mo. Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan na kasama po ang ating kasamang si Alvin Baltazar, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na katakdang inspeksyonin ang solid waste management system na ipinatutupad ng lungsod ng Marikina. Patunguhin natin ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Panalian, magandang umaga at narito tayo sa may lungsod ng Marikina sapagkat pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at titingnan yung ginagawang solid waste management ng lungsod ng Marikina. Nakita natin, Tolalian, ano, kung paano ginagawa ng lungsod yung magandang sistema, paano din na recycle yung mga basurang kanilang nakokolekta at yung mahigpit na pagpapatupad ng tinatawag na segregation ng basura. Maganda yung kanilang segregation na waste o yung waste management sapagkat pinaghihiwalay nila yung mga tinatawag na biodegradable na mga basura at meron din tayo nakita rito sa pasilidad. Itong Marikina na naiko-convert nila sa mahalagang bagay yung nakukolekta din ng basura gaya ng naiko-convert nila ito sa bricks pati na yung tinatawag na plastic to school chair. So yung mga nakukolekta ng plastic, Tolalian, ay gagawa nila itong upuan. Kaya titingnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung ginagawang solid waste management ng Lungsod, Tolalian.
1: Yun. Kuyang Alvin Baltazar, Kuyang, may inaasahan ba tayo na iba pang mga aktibidad na gagawin ng ating pong Pangulo o kaya naman magbibigay ng kanyang talumpati maya-maya?
3: Ang tabayan na natin, Tolalian, kung magbibigay ng anumang statement ang Pangulong Marcos after this inspection. Pero mamayang hapon, meron pang aktibidad ang Pangulo labas ng Metro Manila. At ito ay gagawin naman sa lalawigan ng Batangas.
1: Ayun.

0: Dati, Kuyang Alvin Baltasar, keep us posted. Ano, mag-iingat ka dyan sa inyong kinalalagyan at maantabayanan namin ang iyong mga karagdagang mga ulat. Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltasar.
1: Talalian, maraming salamat. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Marikina para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltasar. Tala, magtungo naman po tayo sa AGOO, mga residente sa La Union, patuloy na nakikinabang sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tanggapin natin ang ulat ni Glenda Sarac mula po sa Radyo Pilipinas AGOO.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na nakikinabang ang mga mamamayan sa La Union sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bayan ng Burgos, matagumpay na naidaos ang ikatlong yugto ng pamamahagi ng 10,000 kilong libreng bigas sa mga mamamayan. Napunduhan ang proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units ng taong kasalukuyan. Nananabik ang lokal na pamahalaan ng Burgos sa pagdaraos ng ika-apat na yugto ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga mamamayan sa mga susunod na mga araw. Ito'y katuparan ng ninanais na Pangulong Marcos na matulungan ang mga mamamayan na nakaranas ng matitinding hamon upang mas mabilis silang makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko AGOO.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac, at sa pamamagitan po ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito ng Monday, September 7, 2026. Maraming salamat po ano, sa ating nakapanayam, Undersecretary Joe Torres mula po sa Presidential Task Force on Media Security. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Ginoong Christopher Tirambulo at Miss Glorife, Miss Ellen Buena. Kanina kasi nakakita ko si Glory na nawala sa isip ko. Nakukulit kasi ako nung ali. Anyway, maraming salamat din po mga kababayan. Of course, sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito, ang tabayanan po ang mga balita, iatid sa atin ni Ms. Keith Pilotin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga mga kababayan. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal. At ako ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Ang oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago magalas 9 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Proteksyon sa kabuhayan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea isinulong sa pamamagitan ng fun run. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pinangunahan ni Cabinet Secretary Ben Orabalos ang One for the West Philippine Sea na naglalayong mabigyan diin ang kailangang proteksyon sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda na nandun sa nasabing maritime area. Ayon kay Secretary Abalos, layunin din ang ginawang pagtakbo na palawakin ang kamalayan ng publiko, palakasin ang pagkakaisa ng mga Pilipino at isulong ang pangangalaga sa maritime territory ng bansa para sa mga susunod na henerasyon. Ayon kay Abalos, importante na maipaabot ang mensahe mensahe hinggil sa pagtindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, gayong ito ay sa Pilipinas. Pagbibigay din ng kalihim ang ganitong mga pagkakataon ay pagtindig na din sa kinabukasan at dangal ng sambayan ng Pilipino. Nasa 4,000 mga runners ang nakilahok sa nasabing One for the West Philippine Sea. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Private prosecutor naniniwalang mas mataas na antas ng ebidensya ang kailangan sa kasong kriminal na kinahaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos-Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nilinaw ni House Prosecution Counsel Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na may magkaibang layunin at kaparusahan ng dalawang proseso na kinaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ang kasong impeachment at ang kasong kriminal o grave threats na isinampa ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon kay Tolosa, nangangailangan ng mas mataas na antas ng ebidensya at quantum of proof ang isang kasong kriminal laban kay VP Sara kumpara sa paglilitis sa kanyang impeachment trial. Paglilinaw ni Tolosa, clear and convincing evidence lamang ang pamantayan sa impeachment dahil ang layunin lamang nito ay tukuyin kung karapat dapat pa rin bang manatili sa pwesto ang isang mataas na opisyal at hindi ang pagpapakulong sa kanya. Ayon sa konstitusyon, ang parusa sa impeachment ay limitado lamang sa pagkapatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification from public office at hindi nito pinipigilan ang hiwalay na paghahabla ng kasong kriminal laban sa opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Panukalang hazard pay para sa public prosecutors, aprobado na. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaprobahan ng House Ways and Means Committee ang panukalang magbibigay ng hazard pay sa mga public prosecutor na lalagay sa panganib dahil sa mga kasong kanilang hinahawakan. Ayon kay Committee Chair Miro Kimbo, layunin nito na kilalanin ang mga panganib na kinakaharap ng mga prosecutor sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Saklaw ng panukala ang mga prosecutor na humahawak ng mga kasong maaari maglagay sa kanila sa mga sitwasyong may mataas na panganib. Sabi ni Kimbo na mahalaga yung papel ng mga prosecutor sa paghahanap ng hustisya kaya nararapat lamang na mabigyan sila ng kaukulang hazard pay. Binigyan din niya ang pag-aproba ng komite ay nangangahulugang posible at may sasakatuparan yung kinakailangan pondo para sa benepisyong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Inventaryo ng bigas sa bansa, bahagyang bumaba. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang bahagyang pagbaba sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong Agosto. Ayon sa PSA, na itala sa 2.18 milyong metriko tonelada ang kabuang rice stocks inventory as of August 1. Mas mababa yan ng 13.3% mula sa 2.51 milyong metriko tonelada na naitala noong Hulyo at 6.3% naman kung ikukumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Bumaba rin sa 32.2% ang stocks ng NFA Depository. Karamihan sa mga rice stocks ay nasa commercial sector na may 47.5% na sinundan ng households at NFA Depositories. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Philippine National Oil Company target maitayo ang unang National Oil Petroleum Reserve Facility sa taong 2028. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Target ng Philippine National Oil Company o PNOC na maging operational ang unang National Petroleum Reserve Facility ng bansa sa taong 2028. Ayon sa PNOC, humihingi na ito ng pondo at nagsasagawa na ng site preparation ngayong taon habang inaasahang may tatayo ang naturang pasilidad sa loob ng isang kalahating taon. May paunang kapasidad na 1 milyong bariles ang reserve facility pero plano ng PNOC na palawakin nito sa 15 milyong bariles. Kailangan nito dahil umaabot na sa 450,000 hanggang 460,000 na bariles bawat araw ang konsumo ng Pilipinas. Nilinaw naman ng Department of Energy na wala pa sa ngayon ang Pilipinas na sariling National Petroleum Reserve at umaasa lamang sa minimum inventory ng mga pribadong kumpanya sa oil industry. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ang masaya't malita pagbati at ito po ang programang Global na Tayo dito po sa inyong Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasa ilalim din ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, of course, Ms. Jam Season. Sa ating master control, si Ms. Susan Aison. Sa wirecast, of course, kanina kasama natin si Leo Magpayo, ngayon. Narito na si JP Lumuntad. Ang programang Global na Tayo at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, gayon na rin po sa ating YouTube channel at sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast. Siyempre, hindi rin po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphone, pwede nyo na rin po kami mapakinggan. Ano po, i-download nyo lang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Simula na naman ito ng limang araw natin pagsasama sa programang ito dito sa ating himpilan. Dito pong Sabado, ito para sa ating mga overseas Filipino workers, hindi lamang para dito sa mga kababayan natin na nasa loob ng bansa, kundi maging sa mga kababayan natin nasa ibayong dagat. Ito, alam ko, nakarating na po sa inyo ito at pinost na rin naman natin ito sa ating Facebook page. Kasi nito pong Sabado, naghain na ng piyansa si Vice President Sara Duterte para sa 3 counts ng kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice. Ilan sa mga naging pahayag ng Vice Presidente ay ito. Dumanas umano siya ng pangaharas ang kanyang pamilya matapos ilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa kanya. Sinabi rin ng Vice President na hindi siya ligtas at wala siyang tiwala sa korte at mga pulis at susunod na hakbang ng kanyang kampo. Pero ayon naman sa Philippine National Police, tinututukan naman nila ang pangamba ng Vice Presidente kaugnay sa pulisya. Dagdag pa ng PNP, wala namang silang natatanggap na report o isinumite ang Vice President kaugnay sa anumang pagbabanta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Bakit natin kailangan pag-usapan nito? Unang-una, because she is an elected official, second highest official in the land. At kailangan ng taong bayan ng paliwanag sa mga kaganapag ito. At syempre, kailangan na rin nating liwanagin. Ako, para sa akin, kailangan kong maliwanagan. Ang proseso ba ng batas ay kaiba sa isang ordinaryong Pilipino kapag ang nasasakdal o ang hinuhuli o ang kinakailangan dumaan sa proseso ay isang elected official tulad ng presidente, vice president o mga kongresista? Bakit? Ang tanong ko kasi, bakit kapag ordinaryong Pilipino, halimbawa ordinaryong empleyado, ordinaryong driver ng mga sasakyan o nahulihan ng sabi mo na ng nagnakaw ng sabi mo, cellphone, nagnakaw ng prutas, nagnakaw ng pagkain dahil gutom na. Eh kapag nahuli, kulong agad, mugshot, papiano. Pero bakit pag official ba ng gobyerno, matataas na official ng gobyerno, hindi pwedeng i-mugshot? Magbibigay na lang ng picture at hindi pagpapianuhin? Ano ba ibig sabihin ng piano? Yung po yung nagpi-fingerprint. Yan ba? Kasama sa immunity na mga matataas na opisyal ng gobyerno at hindi applicable sa mga katulad nating ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw, na nagbabayad ng buwis para tumakbo at magkaroon ng pera ang kaban ng bayan. Inan lamang po yan sa aking mga katanungan. At palagay ko, katanungan nyo rin. Tutulungan po tayong sagutin yan ng ating panauhin ngayong araw nito sa ating unang bahagi, ang convener ng isang bayan, walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney Howard, maganda umaga muli at welcome back sa programang Global na Tayo.
1: Yes sir, good morning at mabuhay po kayong lahat. Nakikita ho ba ako? Okay lang yung
0: Okay po.
1: Visual natin. Ayan. Yes po, thank you. Okay.
0: Naku, thank you.
1: Kasi maaga pa kaya hindi natin nakikita yung ating mga kagwapuhan, eh. Sayang naman.
0: No doubt, gwapo si Attorney.
1: pero ito ha. Pero para malinaw lang ha, I feel safe with the government.
0: Okay. You can say it. All right. Naku, ito. Naku, mukhang maganda itong usapan natin na ito, Attorney Howard. This is the first time kasi na second, tama ba? This is the first time na second highest elected official hinaina ng arrest warrant. Ano?
1: Sa pagkakaalam ko, di ba si Vice President Binay?
0: Binay, isa pa. O nga pala. Pero ang tanong ko, si Binay ba, si former Vice President Binay ay namagshot at nagpiano?
1: Hindi ko alam. I think nung time na yon naghingi siya na ng parang may deferral, if I'm not mistaken, ano? Parang pinagbigyan yung deferral nung time na yon. Pero kung maalala mo, kinasuhan din si that time Vice President Erap, kinasuhan din si meron din investigation si Vice President Lenny. So hindi bago na kasuhan ang Vice President. Although sa akin, sa tingin ko, ngayon lang kitang-kita na medyo may malakas na ebidensya. Dahil hindi naman matatanggi na yung kanyang grave threats, sinabi niya, buong Pilipinas napanood yung kanyang video paulit-ulit.
0: Yes.
1: At sila mismo ang nag-upload ng video na yun. Hindi naman tayo. Yung mga kanyang mga kakampi mismo ang nag-upload ng mga video na yan. So, yes. At kahit dun sa impeachment, paalala nyo, ginamit din ng kanyang defense lawyer. So, hindi nila dinideny yung mga pangyayaring yan. And ito naman, probable cause lang. Hindi naman sinasabi na siya guilty. Pero, klarong-klarong na kailangan dumaan sa proseso.
0: Pero, Attorney Howard, so hindi siya yung kauna-unahang second highest in the land na makasuhan o mabigyan ng warrant of arrest. Pero just the same, nagpiansa siya for three counts of grave threats sa TC. Ngayon, bago ako dumako sa ibang question, gusto ko lang maliwanagan nito. Ang mga highest official in the land ba may immunity pagdating sa proseso, lalo na pagdating sa pagpoproseso ng warrant of arrest, lalo na pag ito, yung tulad ng mugshot, ng pagpapiano, and everything?
1: Para klaro lang po tayo, ang ating constitution is very clear on presidential immunity. Klaro po yan, ha? Presidential immunity. It only speaks of the president. It does not speak of any other official other than the president. Yan po ay nasa constitution natin. Kaya po, sinasabi ko at aking opinion, even po bago pa mangyari ito nasa preliminary investigation pa lang stage, yung naglabas na ako ng opinion na there is no vice presidential immunity. Kasi nga, ang sabi ko nga, the constitution is very clear, there is immunity of the president, but no other official enjoys that immunity. Ang presidente lang po.
0: Okay, kasi ewan ko kung nakarating na rin sa inyo, Attorney Howie. Kasi ako may tanong ako simula nung nangyari ito, yung hindi niya pagpapiano at pagsabit lang niya ng photo kapalit ng mugshot, para namang para nakikita ko yung disparity between an elected official and an ordinary Filipino na hinuhuli, kinukulong, dumadaan sa proseso. Any reaction on this? Do sa observation ko na yun?
1: Sa akin niya, ang nakakatawa dito, sabi niya, wala siyang kumaga. I'm scared of the government. I'm scared of the PNP, of the police. Wala siyang tiwala. And yet, nagpa-VIP treatment siya.
0: Okay.
1: Sa akin kasi, parang hindi tama, di ba? Na sasabi mo, wala kang tiwala sa gobyerno. Pero yung VIP treatment, nagpa VIP treatment ka. Bakit VIP treatment? Unang-una, dadaan ka sa proseso. Tama po na magbigay ka ng picture para sa bail kasi yan ay kinakabit dun sa papel mo sa piyansa. Pero ang sinasabi ko dito, ang hindi tama kasi bago dapat yan mabigyan ng piyansa, dadaan yan sa booking process. Yung sinasabi nyo nga na mag-shot, na mag-piano, etc. Kasi ginagawa yung lahat sa presinto. Hindi naman yung ginagawa sa korte. So dapat dumaan siya sa tamang proseso. Sabi ko nga, sa tagal ko nagpa-practice ng batas, lahat naman ho ng akusado dumadaan sa proseso. Kung maalala nyo, recently lang, si Senator Marcoleta dumaan din sa proseso.
0: Yes, yes.
1: Si Senator Chinggoy dumaan sa proseso. Si Senator Bong Revilla dumaan sa proseso. So ang tanong ko, bakit yung iba dumaan, ito eh hindi dumaan sa proseso? So in fairness to the other high officials of
0: Yes.
1: our land, eh sila ay sumunod at dumaan sa proseso. Ngunit ito si VP Sara, nagpakita ng kanyang feeling niya, siguro entitled siya, feeling niya privileged siya. Feeling niya siguro na iiba siya. Ayun, hindi siya. Sa akin na, yun ang tanong ko kasi hindi ko alam ha, kung dumaan siya sa proseso ng booking na dumadaan yung ordinaryong Pilipino. Yun din yung tanong ko kasi wala ko akong nakitang ganon.
0: Oh
1: Kasi
0: nga eh. Oh.
1: parang dumating lang siya sa Quezon City RTC, tapos umakyat siya sa korte, tapos pagbaba niya, tapos na. So usually, ang nangyayari noon, bago kami dumaan sa QCRTC, eh, dumadaan na kami sa presinto.
0: Ayun.
1: Kasi nga, nagbo-booking process muna. Kasi yung order ng kasama sa bail, tatanungin ko saan ka naka-detain at that time. Pwede namang hindi makulong. Eh, kunyari, naka-detain lang, nag-aantay ng bail. Pwede naman po yun. Hindi naman po masama yung nangyayaring ganon. Pero yung hindi dumaan sa prosesong booking, meron pang medical yan eh. Dumadaan pa sa ospital yan eh. Kasi pinapamedical pa yan sa proper booking process. So yun ang tanong ko, dumaan ba siya sa ganong proseso? Kasi kung hindi, sabi nyo nga, katulad nung sabi nyo kanina, paano yung nangnakaw lang ng
0: Tinapay, prutas,
1: butas o kaya
0: cellphone.
1: nangnakaw ng tinapay dahil walang mapakain sa pamilya? Yun eh, dumadaan sa ganyang proseso. Bakit naman ito? Eh dapat nga, di ba? Eh siya yung sumumpa na as Vice President, sumumpa na ipatupad ang mga batas ng ating bansa. Eh kasama po sa ating batas yan, yung ating proseso. So ano pong example ang ipinakikita niya sa ating taong bayan?
0: Now, having said that, having asked this and having answered that question, Attorney Howie, maybe lapses ba sa panig ng law enforcement maging sa RTC?
1: Sa akin, sa RTC, hindi ko masabi, kasi nga hindi ko pa masagot yung tanong kung dumaan siya sa proseso eh. Kung hindi siya dumaan sa proseso, parang merong VIP treatment.
0: Yun,
1: yun ang
0: okay.
1: aking sasabihin doon.
0: All right.
1: Ngayon, pagdating sa law enforcement, tingin ko, tama naman kasi usually nakaposas yan. Sa akin, hindi na dapat nga posasan niya kasi Vice President naman, huwag na natin idaan doon sa ganung proseso, no? Bigyan naman na natin ng respeto. Pero, sa akin lang sana, sinigurado rin nila kasi nandiyan naman si PNP Chief Nartates, pwede naman idaan sa tamang booking process yan na hindi nakikita ng media na sila lang.
0: Yes.
1: Kunyari, yung mugshot pwede namang hindi ipakita sa media, okay lang naman yon. Kaya
0: ang
1: tanong ko, dumaan ba sa ganung proseso? Kasi nung tinitingnan ko yung mga picture, kahit yung kamay niya, parang walang ano eh,
0: walang ano,
1: tama
0: no? Walang ink.
1: Ng
0: Walang
1: piano
0: ink.
1: eh.
0: Oo, oo,
1: kasi
0: oo.
1: Dapat may mga fingerprint yan unless ang galing niya maglagay ng ano ng magtanggal ng alcohol or something na natanggal lahat kaagad yon kaagad-agad. So hindi ko nakita din po yon. Kaya nga ako hindi naman ako nagko-conclude na hindi nangyari, pero ang tanong ko, hindi ko po nakita. At kung hindi ko nakita yung ganong proseso, eh baka naman may VIP treatment.
0: All right. Now let's go to other legal matters, Attorney Howie. Maraming nagsasabi na parang double jeopardy daw po itong nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte dahil meron siyang ongoing impeachment trial sa Senado at ngayon meron siya sa RTC. Do you see a double jeopardy on this situation, Attorney Howie?
1: Nako, baka absent yung mga nagsasabi niyan, absent sa klase. Hindi ko ito double jeopardy.
0: Okay.
1: Siguro paliwanagin ko lang. Ang double jeopardy, it is the same individual, the same issue, the same case, or the same facts, and then the same penalties, no? Ito po, although the same person, the same similar facts, not necessarily the same, but similar facts, hindi ho ito same penalty at same jurisdiction at same issues, no? Bakit po? Ang issue po sa impeachment trial ay betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Ang issue po sa RTC is violation of the revised penal code on the criminal act of grave threats. Magkaiba po yon, number one. Number two, yung penalty po. Ang penalty po sa grave threats ay pagkakakulong, no? Ang penalty po sa impeachment, sa betrayal of public trust, at a culpable violation of the Constitution, simple lang po ang penalty niyan, removal from office and perpetual disqualification to hold public office. Magkaiba po yon. So, hindi po ito double jeopardy. At kung titingnan natin, ang similarity lang dito, individual. But even the factual circumstances, kasi hindi mo naman kailangan patunayan ng beyond reasonable doubt sa impeachment. Substantial lang. Pero tama na. E dito sa grave threats, kailangan mo rin patunayan ng beyond reasonable doubt. So even the degree of evidence, degree of how to put somebody to be convicted or acquitted, eh magkaiba din po. Kaya hindi po ito double jeopardy.
0: So, meaning, ano po ang maaaring maging epekto nito sa tumatakbong impeachment trial laban sa Vice Presidente, itong
1: Ah, wala
0: kaso?
1: Naman hong epekto ito kasi nga magkaiba naman po. This can go hand in hand. I don't see any reason, although of course the defense will always argue that way. That is their role, that is kumbaga right nila yon to argue that way, and they can bring it to the Supreme Court and maybe the court can decide it once and for all. Pero sabi ko nga, sa tingin ko, sa aking opinion, legal opinion, it can go hand in hand naman. Separate naman po ang criminal sa impeachment. At madagdag ko lang, di ba ang impeachment nga natin, sabi natin, is, ano yan, it is on its own, di ba?
0: Yes.
1: Nag-iisa. Hindi siya criminal, hindi siya political, pero it is a little bit criminal and a little bit political, pero hindi po siya purely criminal or purely legal proceeding.
0: Alright. At Attorney Howie, para lang maliwanagan yung ating mga kababayan, kasi nabanggit mo nga, sa impeachment trial, ano to, iba to eh, kumpara sa ordinary court of law, di ba, na proseso. Sa impeachment trial, matatanggal lang sa trabaho at saka perpetual disqualification kung talagang mapapatunayan na yung mga kasalanan. Pero dito, sa limbawa, sa isang korte, sa RTC, kapag napatunayan yung mga grave threats, may kaakibat na kulong to, di ba?
1: Opo,
0: may
1: kaakibat.
0: Pwede bang ikulong ang isang vice, sa bagay? Pag nakulong kasi ang vice president, may sinasabing, ano ba yun, rule of succession. At sinabi rin ni Vice President Duterte yan, nung naghain siya ng kanyang piyansa, na nabanggit na naman niya, namutawi na naman sa labi niya yung rule of succession, referring to her as vice president, siya na yung susunod to the president kung sakasakaling may mangyari man. Pero sa tingin niyo po ba, kapag ano bang dapat nating bigyan ng bigat dito, yung RTC o yung impeachment trial? Kasi do sa RTC may kaso, may ano to eh, may kulong ito, Attorney Howie.
1: Pareho lang naman sila. As I said, pwede silang tumuloy magkaiba. I mean, together, no? Separately. At yung kulong naman is not naman final until the decision is final and executory. Even if, for example, may conviction sa RTC, pwede pa naman itong i-appeal sa Court of Appeals at pwede pa rin naman dalhin ito sa Korte Suprema. So, matagal pa ho yung proseso. Eh, yung impeachment, sana, ito ang aking malaking wish. Sana by December tapos na. At napaka, kumbaga pwede naman pag-iksiaan kasi maganda na yung latag ng ebidensya. Sa tingin ko, even with these two articles, kung talagang titingin ng ebidensya ang mga senator judges, meron na talagang rason to convict her for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. So, tingin ko dapat i-wrap up na nila at siguro kung itutuloy na lang nila yung unexplained wealth, siguro pwedeng huminto na sila after that third article of impeachment. Pero sabi ko nga, walang epekto ito on either case, no, whether the impeachment or the RTC, because it can proceed separately.
0: All right. Now, you mentioned it could proceed separately. Attorney Howie, at mukhang mas, kung titingnan natin, mas maagang matatapos sana itong impeachment trial. Pero halimbawa, natapos ang impeachment trial, convicted siya, natanggal siya sa pwesto, pero walang kulong, natanggal sa pwesto, disqualified in holding any government office. Pero Later on, nag-decide ng RTC na, di ba? Okay, guilty siya sa grave threats. Ma-apply pa ba yung ruling o yung magiging decision ng RTC? Halimbawa, guilty ka, at tapos, you know, sa haba ng proseso, nag-final decision na and everything, o may sentensya, may kulong ka, anong mas magbibigay weight doon? Yung decision ng impeachment trial o yung decision ng RTC? Kasi pwede ba sabihin ng abogado ng vice presidente, teka, may decision ng impeachment trial eh. Ito na yun, sineserve ko na. Tapos meron kayong decision sa RTC. Paano po natin ipapaliwanag sa taong bayan nyo kung sino ang mas susundin doon sa dalawa?
1: Well, pagka, let's say, sabihin na natin na may conviction tayo by the end of the year, kunyari lang, sa impeachment, klaro naman po yun, she will be removed from office and she will be perpetually disqualified. So that will be already implemented as soon as there's conviction, no? That is, yun ang presumption natin if there's conviction, no? Ngayon, at sabi nyo nga, tuloy-tuloy yung kaso, abutin man siya ng 1 year or 2 years sa RTC hanggang Supreme Court, ang i-implement naman po dyan eh yung penalty, yung kulong. No? So, hindi naman po ito conflicting. Kasi by that time na maging final and executory, ano na siya, private citizen na siya eh. Kasi natanggal na siya sa pwesto nung impeachment court. So, hindi nila pwedeng sasabihin it is in conflict kasi ibang penalty naman yung i-impose ng korte, which is imprisonment.
0: Okay. Now, if the situation is vice versa, nauna yung RTC, halimbawa lang, hypothetical lang, Attorney Howie, nauna magdesisyon ng RTC bago ang impeachment trial, how will that go?
1: Well, kung maging final yon, di during trial, nakakulong siya. Waiting pero vice president siya, pero nakakulong siya. Marami naman tayong mga, kita nyo nga, may mga senador tayo ngayon nakakulong, pero senador pa rin.
0: Yes. Okay. Pero,
1: so,
0: okay.
1: Ganun din ho, kasi pwede rin naman siyang, kasi kung titingnan natin yung impeachment, lumalabas na may plunder talaga. Malinaw yung plunder na kaso dahil kahit sa confidential funds, talagang hindi niya maipaliwanag yung kanyang daan-daang milyong kung saan niya naipunta. No? So, pwedeng kasuhan din siya ng plunder. At yung plunder kasi non-bailable yan. Unlike itong grave threats, bailable. So, kaya siya nakapagpiyansa. Pero kung siya ay kasuhan ng plunder at siya ay makitang may probable cause sa plunder, tapos sa kasuhan siya sa Sandigan Bayan, during impeachment, pwedeng nakakulong na siya.
0: May nagtatanong dito, Attorney Howie, kasi di ba may kaso na siya sa RTC. Makakalabas pa ba ng bansa si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang ama niya sa The Hague? Pwede ba siya makalabas pa rin?
1: Meron siyang hold order. Automatic po yan. Naka-hold order po siya. However, pwede siyang humingi ng permiso sa korte. Kung bibigyan siya ng permiso ng korte, then of course she can travel, but that would be upon the discretion of the court.
0: Alright. Okay, Attorney Howie, medyo maglalaylo ako sa mga legal questions dito, ako sa human interest side story. Kasi lagi sinabi ni Vice President Sara Duterte, lagi niya sinasabi nitong naglatag siya ng piyansa at tumaas siya sa proseso. Sabi niya hindi siya safe. She doesn't feel safe. May threat sa buhay niya, di ba? Kaya yun ang lagi niya sinasabi. Kaya sabi niya wala siyang tiwala sa pamahalaan, wala siyang tiwala sa PNP. Siguro that goes the same with RTC. Ano kaya ayaw niyang gumamit ng elevator, gusto niya maghagdan. Sabi niya nga mismo kay Michael Poa, kay Attorney Michael Poa, yung kanyang defense counsel lead, ang sabi niya Sabi niya ayaw niyang gusto niya nakapalibot ang media sa kanya dahil ayaw niya magaya doon kay Ninoy dahil binarya si Ninoy sa hagdan. Okay. Alam ko kasi sa mga abogado, meron din kayong mga ganitong mga human side stories na tinidiscuss. Opa. How do you see that? Anong tingin mo doon sa mga ganong pahayag, Attorney?
1: Unang-una, ang nakakatawa dito sasabihin niya wala siyang tiwala o takot siya sa gobyerno o sa pulis. Sa tingin ko, yun nga yung tanong ko kanina . Parang may, di ba, takot ka pero parang binigyan ka naman ng VIP treatment. Parang hindi pantay, di ba, number one. Number two, sasabihin mong takot ka, eh ang gusto mo lang naman magpamedya eh. 'Di ba? Kung nakikita natin para nagdrama lang siya doon, pero eh siguro frustrated actress din ito, frustrated director or producer. Eh kung titingnan natin, yung script mali eh. 'Di ba? Kung gusto niya magpa-victim, eh bakit ang lumalabas eh napaka-bratinela niya. Eh, sa akin ang naawa ako dun sa dalawang abogado kasi abogado sila pero para silang pinagagalitan ni Vice President. 'Di ba? Eh abogado ka, nandiyan ka sa Hall of Justice ng Quezon City, dapat 'di ba may control kung anong mangyayari yung abogado mo. Sila may alam eh. Hindi ako kung yung kliyente pagagalitan ako ng ganyan, eh hindi ko nagagawing kliyente 'yun dahil dapat ang kliyente sumusunod sa abogado dahil ang mas nakakaalam yung abogado, 'di ba? At maalala natin, lawyers are officers of the court. Eh si Vice President, abogado din yan eh. Di ba?
0: Yun na nga
1: Sabi
0: eh.
1: nga niya,
0: yun na nga
1: pumasa
0: eh.
1: siya 80%, eh, di ba? Pinagmamalaki niya,
0: yun
1: pumasa
0: na nga
1: siya
0: eh.
1: 80%,
0: Oo.
1: Di ba? So, dapat sumunod siya sa batas. Huwag siya masasabing wala siyang tiwala sa ating gobyerno kasi hindi ho maganda yung being the second highest officer of the land. Eh, hindi magandang sabihin na wala kang tiwala sa gobyerno. At hindi ko maintindihan kasi sabi rin ni Natates, yung chief PNP, wala naman silang verified threat against the vice president. So ano yung sinasabi niya meron threat sa buhay niya? Eh wala na, eh sabi ng PNP, wala naman silang verified threat. So ito eh ano, guni-guni na naman niya o napraparaning siya or something. So hindi natin alam kung bakit niya sinabi yon. Kasi kung sinabi niya yon, edi dapat may record ang PNP na merong threat sa kanya. Plus, siguro naman with 400 security. Eh mas marami pang security niya kay Pope saka kay presidente tingin ko. Eh bakit siya hindi natatakot? Kung natatakot siya, tin wala siyang tiwala kaysa security niya. Eh baka mas makakatipid ang Pilipinas kung tanggalin na natin yung 400 na security niya since wala na rin siyang tiwala, di ba?
0: Pero do you see any public sympathy coming from this?
1: Well, alam mo, sa kanya mga DDS followers, kahit naman ano gawin mo, tama o mali, may simpati naman siya. Tingin ko, he is just playing to his echo chamber, to his crowd. Kasi kita mo, kahit yung DDS, nakita mo, yakap-yakap, kunyari, si VP Sara, pero nagbibidyo, harap-harap yung telepono. Pwede ba yun? Totoo ba yung umiiyak ka tapos nagpapabidyo ka? Siya pa yung sarili niyang nagbibidyo eh. Di ba? Kumbaga may ano eh, may purpose talaga kung saan pakikita yung mga ganyang paraan. At kita mo, kahit may cordon, kunyari may papasok, kunyari iiyak, magyayakapan. Kasama na sa ano eh, kasama sa drama. Hayaan na natin sila. At sila lang naman ang naniniwala sa kanilang mga guni-guni.
0: Alright. At tulad dito, tinatarget ng online trolls, Attorney Howie, ang hukom na nagpalabas ng arrest warrant laban kay Vice President
1: Kawawa
0: Sara.
1: Naman, naawa rin ako
0: diba?
1: Dun sa judge.
0: Kasi ano yun eh, si Attorney yan, Judge Maria Angelica de Ramos.
1: Ano? Naawa naman ako kasi nga ngayon, binabas siya, trinotroll siya. Eh, ano naman ang gagawin niya? May nagsampang kaso sa kanyang korte. Siyempre, gagawin niya yung proseso. So I don't think that is fair to the judge. And yung ganyang paraan is only a kumbaga demeaning our judicial process. Hindi ginagalang, hindi dinirespeto. Kung wala kang galang sa judge, eh siguro respetuhin ang proseso. Pero mas maganda sana na you know, as I said, hindi naman ito kasalanan ng judge. Wala siyang ginawang masama. Gumawa lang siya ng proseso. So I don't think it is right na i-troll siya or i-bash siya kasi tama lang naman yung kanyang pagbigay ng warrant.
0: All right. Okay, before I end this topic, ito lang gusto kong makuhang reaction pa. An opinion, Attorney Howie. 'Di ba may kasabihan, takot sa sariling multo, takot ang magnanakaw sa kapwa, magnanakaw. Anong reaction niyo doon?
1: Eh, sanay naman siya sa mga ghost project eh. At saka mga ghost aliases. Baka ito, ghost na rin niya ito. Kasi marami siyang mga ghost aliases. So, baka sanay din siya sa kanyang mga ghost.
0: Yun. Alright. Sige, last question. Attorney, day 22 na ngayon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang sasalang bilang witness ay si Assistant National Statistician Marisa Grande. Ano ang expectations nyo for this day 22 ng impeachment trial?
1: Eh, sinabi mo na nga, sir, eh. Natatakot sa kanyang ghost. Baka dito lumitaw yung mga ghost ni Piatos, ghost ni Andy Lim, ghost ni, ano yun, Mickey Mango, etc., etc. So, makikita natin, ina ng multo na wala naman sa national statistics pero tumatanggap ng pera.
0: Ayun. Ayun.
1: Tingin ko yan, yan, makikita natin yung mga multo baka mabuhay mamaya sa hearing.
0: Akala ko sa election lang yung mga nabubuhay na patay na.
1: baka sa Davao, maraming multo rin na nabubuhay sa election.
0: It's really, really nice talking to you, Attorney Howie. Maraming salamat.
1: Anytime, anytime. Baka kung nalulungkot ka dyan sa studio, minsan na magsama tayo dyan. Anytime,
0: thank you. Si Attorney Howard Howie Calleja, convener ng Isang Bayan.
1: Yes, sir.
0: Maraming salamat po and God bless and more power po sa inyo, Attorney Howie.
1: Salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayong lahat.
0: Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino.
5: Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng...
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito po nating pinutol itong paalala ng ating himpilan upang bigyan daan ng mas mahalagang panayam. Ano po ngayong oras na ito? Kasama po natin ngayon mula sa ating pag-asa, ang ating pag-asa weather specialist Benny Estareja, para malaman natin ang sitwasyon. Kasi talagang maulan buong umagang ito. Asahan ba natin ito buong araw at sa mga susunod na araw? At saka yung mga heavy rainfall warnings. Nasa linya na po natin si Mr. Benny Estareja, ng ang ating weather specialist mula sa PAGASA. Good morning, Benny!
10: Good morning to sa inyo. Ganyan sa ating mga tagasubaybay. Sa ngayon, tanging si Tropical Depression Croban lang po yung minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito po si dating Tilandok, no? At papalayo naman ang ating kapagpalupaan. Sa ngayon po, Southwest Monsoon pa rin, Habagat, ang samang dadara ng pag-ulan over Luzon and Visayas. Asahan ang pinakamalalakas na ulan over Zambales, Bataan, Batangas, at Occidental Mindoro. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagbuho ng lupa. At lagi magkatabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Other areas pa ng Luzon, kagaya ng Metro Manila, may generally light to moderate rains din po at minsan lumalakas. Ngayon din sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, Dalawigan ng Antique, ganyan din sa may Norte, sa may Abra, Benguet, and buong Ilocos region, magbound din po ng payong nung kunaranas po ng bahay. Habang natitirang bahagi pa ng bansa is bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan at may chance lamang ng mga isolated na ulan at localized thunderstorms. Yung mga latest, mula dito sa weather forecasting na PAGASA, balik po sa inyo.
0: Alright, Benny, itong naranasan natin pag-ulan ngayon dito sa National Capital Region, maging sa Rizal, kung saan galing ako kanina sa Rizal, sa Antipolo. Can we explain?

0: on 50 to 100 millimeters po for today. Yeah. Whereas itong Bulacan at saka po Pampanga, mas medyo paloob siya. So hanggang 50 millimeters po, 25 to 50 rin po, pagaya sa metro.
1: And that, that's the same situation, whole day din, mararamdaman itong ganito klaseng pag-ulan?
0: Mas kakaunti yung ulan po sa ngayon eh, over northern Pampanga at saka northern Bulacan.
1: Ah, okay. Now, ang Palawan ba hindi nakakaranas ng pag-ulan ngayon like what we're experiencing now dito sa National Capital Region?
0: Meron po sa ngayon sa May Coron, sa May Buswanga, sa May Calamian Group of Islands. Meron tayong yellow and orange rainfall warnings on. Tapos dito naman sa May Central and Southern Palawan, halos wala naman po mga pag-ulan.
1: Aba, ito pa lang Visayas, especially yung Western Visayas. Anong forecast niyo? Anong niyo for today?
0: Throughout the day for Western Visayas po, makulim limang panahon at may asahan po pag-ulan, lalo na dito sa may Aklan, Antique, Southern Iloilo, at saka po Guimaras. And then yung other areas, may mga isolated lang po na ulan.
1: And mayabol ko na rin to, Benny, kamusta naman sa Mindanao? Kamusta monitoring niyo for Mindanao?
0: For Mindanao, steadily po na magiging mainit, saka po maaraw ang panahon. And then pagsapit ng hapon, meron lang mga pulupulong ulan, pero hindi rin po ganun kadami lugar.
1: Ito ang susunod na tanong, Benny. Bukas ba ganito pa rin ang sitwasyon natin? Bukas? Tuesday?
0: Apo, halos similar lang for Metro Manila at mga nearby areas yung weather condition natin for tomorrow. May asahan pa rin po na mapag-ulan.
1: At wala na kayo nakikitang... Ito si Pilandok kasi palayo na, di ba? Tama ba ako doon? Palayo na siya, yung Pilandok. Hindi na siya babalik. Hindi na siya papasok ulit sa Philippine Area Responsibility. Wala na. Wala na kayong iba nakikitang lagay na sama ng panahon outside the Philippine Area of Responsibility?
0: Ngayon po, wala naman. Pero possible kasi na may mabuo within the next days dito sa may Philippine Sea, no, sa silangan po ng bansa.
1: Sa Philippine Sea? Okay. Dito sa may sa may eastern side, tama?
0: In between Guam and Philippines. Yun po yung Philippines.
1: Okay. Alright. Pero ano yun? Low pressure area pa lang?
0: Benny? LPA po muna and then titingnan pa natin kung mag-develop siya.
1: Okay. Thank you very much, Benny. Maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you very much for the information. Alright. Si Mr. Benny Estareja, ang ating weather specialist mula po sa Pag-asa. O sa DOST, Pag-asa. Ayan. Alright. So, maulan. Maulan ang buong araw natin dito sa National Capital Region, maging dito sa Region 3, sa Bataan, sa Zambales, sa Pampanga, sa Tarlac, sa Bulacan. Isama na natin yung Batangas. Maulan din po yan. Pati yung Rizal, maulan din. So, medyo magdala kayo ng pananggala sa ulan. O yung sa mga marami pa rin tayo mga bayan na baha. Kamustahin, kung alam nyo kasi nung baha dito, baha doon, marami tumataas na naman po ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis, lalo na sa ating mga government hospitals. I think San Lazaro ba yun? O Jose Reyes ang nagkapagtala ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Okay? At dumadami din po ang mortality. Pag sinabi nating mortality, yung pong namamatay sanhi ng sakit na leptospirosis. At meron ang tinatawag na patig. Nagkakapatig na yung ating mga healthcare professionals and healthcare workers. Dahil ang inaasahan ngayon ng mga health professionals ng health department ay yung second wave na mga kaso ng leptospirosis. Dahil yung unang pagtaas, yan yung first wave . Yung mga naunang bagyo, naunang habagat, unang mga pagbaha. Yun yung una natin na itala na nag-surge. Di ba naulit na naman, di ba itong katapusan na Agosto sa pagpasok ng Setyembre, naulit na naman yung malalakas na ulan, naulit na naman yung mga pagbaha. Okay? Hanggang ngayon nga, marami pa tayo mga lugar na baha dito sa Region 3. Di ba? O sa Minalin, sa Masantol, sa Makabebe, saan pa? Meron din sa meron din ilan sa San Fernando, sa Bulacan. Marami pa hong mga lugar na baha hanggang ngayon. Okay, ilang buwan na sila na binabaha. Sabi nga doon sa isang report nung isang imbes na tinatanim yung binhi para sa palay, nagtatanim na sila ng sama ng loob dahil nga hindi sila makapagtanim. Ang ginagawa ng mga farmers, imbes na maging farmers, nagiging fisher folk. Nangingisda na lang. Nangingisda na lang. Kasi nga po yun, siyempre umapaw yung mga palaisdaan. Nakawala yung mga tilapia, nakawala yung mga bangus, etc., etc. So, nangingisda na lang sila. Alright. Pero ika nga, yun ang pinapangambahan natin ngayon, yung second wave ng pagtaas ng leptospirosis cases at yung cases ng death out of that. Kasi tandaan nyo po, mataas ang mortality ng leptospirosis. Kung tama po, if my memory serves me right, sabi 50% ng cases

0: Yan, alam kong uulitin ko, sasabihin na naman nyo, ang kulit naman itong si Ray, paulit-ulit na lang, di ba? Pero, di bali na akong makulitan kayo, di bali na akong paulit-ulit. Ang adikain naman po namin dito, eh, maproteksyonan kayo. Lalo-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Concerned po sila sa inyo, yung mga kababayan, dahil may pamilya po sila dito sa Pilipinas, di ba? O yung mga nagtatrabaho ng mga OFW sa Singapore, sa Japan, sa Malaysia, sa US, sa China, sa Australia, saan? Sa Saudi Arabia, may mga kamag-anak yan dito sa Pilipinas, mga mahal sa buhay. Kaya concerned sila sa inyo, lalo na kayo, yung mga pamilya nila. Kaya mag-iingat po kayo. Hanggat hindi, kung hindi naman kinakailangan, eh wag na. Wag na kayong lumusong sa baha. At kung hindi maiiwasan lumusong sa baha, eh magpagamot kayo kagad, magpatingin kayo kagad sa doktor para maagapan kung sakasakali mang nakuha nyo nga yung leptospirosis, di ba? O, para naman mapanatag ang kalooban ng ating mga OFWs sa ibang bansa, maging ang ating Filipino diaspora sa ibang bansa. Alright? Magbabalik po kami makalipas sa ilang paalala.
1: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mong kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow rainfall advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-iyak. Dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar.
3: Orange Rainfall Advisory.
2: Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto.
3: Red Rainfall Advisory.
2: Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito, ganyan ka resilient
4: ang mga Pinoy
0: global.
4: At gagawa talaga ng paraan. At
2: balitang global, balitang global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang global, balitang global.
4: Samantala mga kapuso, kausapin lang natin sandali si Nanay. Ano po pangalan niya ang anda po? Nanay Arlinda. Nanay, ilang taon na po kayo?
0: Sa suspensyon ng operasyon ng mga commercial flights sa nasabing bansa.
4: Gano'n niyo na po katagal
0: iniintang
4: gantong
0: klase ng bahay? Dahil sa pagputok ng mulkang anak Krakatao sa Indonesia,
4: ano na
0: kalipahan
4: ngayon po
0: ang nagsuspende ng operasyon kabilang na ang Soekarno Hatta International Airport.
4: Nagulat po kayo.
0: Ayon sa Transportation Ministry ng Indonesia, kabilang din sa mga nagsuspende ng operasyon ang paliparan sa Hussein, sa Stanagara, sa Bandung at ang Radin Intende Second Airport sa Sumatra. Nagsimulang mag-alboroto ang vulkan nitong Biyernes kung saan nagbuga ito ng lamba na may malalakas na dagundong na umabot ang tunog sa 700 kilometro.
4: Kaya lang, layo. Pinasok na rin naman po.
0: Samantala, tapos nasira dalawa pang survivors
4: ang
0: nailigtas na mga rescuers sa Nepal. Ano po, sanhinang ng flash flood at landslide. Isa pong Chinese national ang na-rescue sa hydropower tunnel kung saan maraming magagawa pa din.

0: Ay, pero
1: ang nawawala hanggang ngayon. Isa naman ay isang 60 taong gulang ng Nepalese ang nailigtas din ng mga rescuers sa ika-4 na palapag na kanyang bahay na halos matabunan ng putik. 10 araw bago o 10 araw matapos ang flash flood at landslide. Batay sa ulat ng CNN International, hindi bababa sa 1,362 katao ang pinaniniwala ang nasawi sa hindi na flash flood at landslide sa Nepal.
2: Palitang Global. Palitang Global.
3: Tumutulong.
1: Right. Pagitan po niya, unti-unti na po tayong ikangang magpipilit ng ating episode ngayong araw na ito ng Global Network. So, natutuwa naman tayo, di mga nakukuha pa rin mga survivors
3: yung mga dyan po sa nangyari flash flood sa at landslide sa tuloy-tuloy na kanila Nepal, pong pagjujuti dahil sa dami ng mga pasyenteng tinatamaan ng sakit ng leptospirosis. Nangangamba po ang pamunuan ng ospital na baka magkaroon po ng panibagong search ng sakit
1: karaming
3: dahil
1: hamon,
3: po patuloy pa rin ang pagulan o yung maulang panahon. Narito po ang unang balita ni Dano Tingkungko.
1: Na ililigtas pa silang mga survivors. Ito nabanggit kong
4: madalas basa ang mga paa ni Carol, hindi niya tinayang pangalan dahil pinasok ng baha ang kanilang bahay sa Cavite. Noong September 2, nakagat siya ng pusa sa paa. Nagpaturok pa siya kontra rabies kinabukasan. Ang maliit na kagat, naging daan para tamaan siya ng leptospirosis.
1: Wala naman din sa isa pang hydro power tunnel.
5: Nilagnat agad. Pagdating namin dito, mahirap ang paghinga.
1: Nakakapagbigay
5: ng gumaling agad.
1: Liwanag o pag-asa.
5: Mahirap ang magkasakit.
1: Meron pa tayo, meron pang mga
4: isa si Carol sa mahigit 100 leptospirosis cases ng San Lazaro Hospital. Bagaman bumaba ang admission ng leptos cases sa San Lazaro nito mga nakaraang linggo, nangangamba ang pamunuan sa panibagong surge nito.
1: Naitala bilang nawawala sa hindi flash flood at last night. Wala pa po tayong balita. Wala pa tayong balita mula sa Department of Foreign Affairs. 29 and 30 years ating Philippine Embassy sa India.
4: Isa pa sa problema ng pamunuan ng San Lazaro,
1: ang buhay,
6: problema namin yung burnout. Ano meron kasi tinatawag
1: ating inaantabayanan na mahigpit yung labi ng ating kababaihan. Doktor po ito, doktor.
6: Ang mga empleyado rin
1: sabi nga, Hope Springs Eternal,
6: nasa
1: pa rin tayo.
4: Sa tala ng San Lazaro Hospital, umabot na sa 20 ang nasawi sa ospital dahil sa leptospirosis man, mula August 19.
1: Kasi mahalaga
4: rin maagapan ng leptospirosis.
1: Ng closure, syempre,
7: as much as possible po talaga, kung kayang maiwasan ang paglusong sa baha, definitely sana maiwasan natin. Kasi number one, preventable po ang leptospirosis. Magsuot po tayo ng mga pang-protection sa katawan tulad ng bota. At kapag talagang hindi nakapagsuot ng bota, maaari po sana tayong pumunta kaagad sa pinakamalapit na health center. Kasi meron po tayong binibigay na prophylaxis or yung laban sa leptospirosis na gamot para hindi po sila mag-develop into a full-blown na disease.
1: Sino ba itong si...

0: Nakapagtestan ba talaga tong mga to? Nakaregister ba to sa PSA? Okay? So, malalaman natin at siguro sa marami pang iba, malalaman natin yan sa pagdaraos ng ika-22 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Siyempre, nagpapasalamat din po tayo kay Attorney Howard Howie Calleja sa pagpapaunlak niya sa unang bahagi ng ating programa for answering our questions and clarifying yung mga questions na gusto nating marinig o malaman. Okay? Well, for example, ako kasi I'm not against VP Sara. I'm not against VP Sara or anyone. Ang inaano ko lang po is yung patas na pagpapatupad ng batas. Kung applicable sa isang ordinaryong mamamayan na katulad natin na kinakailangan dumaan sa proseso, 'di ba? Kapag pinoproseso ka, may kaso ka at kinakailangan mo dumaan sa proseso, tulad ng mugshot, ng ika nga fingerprinting, kailangan mo dumaan doon. Sabi nga ni Attorney Howie, dapat meron pang ano yan, medical exam. Okay? Eh, kung isang ordinaryong taong katulad natin, katulad ni JP, katulad ni Susan, ni Jam, o sino pa man, o katulad ng isang security guard, o palaboy sa kalsada na walang trabaho, nagutom, nagnakaw ng tinapay dahil gutom na. Wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain. Nagnakaw siya ng tinapay, isang loaf bread, nahuli. Kinulong kagad. Minagshot, pinyano, kinulong kagad. Eh bakit yun? Sa tinapay lang. O sa, di ba, natatandaan niyo yung matandang lalaki, lolo, pinagbintangan nagnakaw ng mangga? Natatandaan niyo yun? O hindi ba dumaan sa proseso yon? Mangga lang yon. Mangga. Okay? Alright, kung ano man ang dahilan, ang point ko is pagkain lang po yun. Pagkain yun. Mangga. Tapos itong binibigay, alimbawa, tayo, sa kahirapan ng buhay, napilitan kang magnakaw. Hindi ko naman sinasabi lahat eh tama. Okay? May mga ano rin yan. Pero to the point na talagang hirap na ka sa buhay, walang makain yung mga anak mo, nagnakaw ka para may mapakain sa kanila. Siyempre, mahuhuli ka, may kasalanan ka, makukulong ka. Di ba? Yun ang tamang proseso eh. Dadaan ka ngayon sa kulungan, dadaan ka sa mugshot, dadaan ka sa fingerprinting at ano pa. Kung sa isang ordinaryong Pilipino nagagawa, eh bakit doon tuloy nakikita yung disparity sa pagitan ng mahirap at saka ng mayaman dito sa ating judicial system sa bansa? Oh, di ba? Totoo, just nag-uusap lang ho tayo ng tapatan. Let's call a spade a spade. Yun ang totoo po doon. Without any prejudice to anyone. Yun ang nangyayari. Kapag ikaw ay isang politiko, mayaman, nasa pwesto, hindi ka basta-basta pwede bang ikulong? Hindi ka basta-basta pwedeng mamagsyat? Hindi ka pwedeng magpiano? Samantalang ako, empleyado lang ako ng gobyerno o yung iba, driver ng jeep, driver ng tricycle, nagkakariton, kapag nahuli, kulong ka agad, mugshot, fingerprint. Bakit ganun? Di ba dapat the law applies to all or none at all? Di ba? Ganun yan eh. Di ba? So, kayo na humusga, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating production team, ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Aison, sa wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. God bless. May sumisingit na tulog na pang Pasko. Happy birthday na. Happy birthday sa inyo. Ay, kanino ba? Belated pala, belated. Thank you. Sige, ano na lang yan. Sopas, tsaka ano. Thank you very much. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan man dako ng mundo.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa 22 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Samahan po nyo kami at masama kabuluhan at malaman na pag-uulat kaugnayan ng Senate Impeachment Hearing ni Vice President Sara Duterte. At ngayon mula sa Senado, pakinggan po natin si Nympha Asuncion. Nympha! Nympha!

0: Antonio Paz Asuncion.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Name Vice Asuncion.
2: Yes, sa pagsisimula nga nitong ika-10 linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, layunin ng House Prosecution na biriptahin ang pagkakakilanlan ng mga sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Inaasahang haharap bilang saksi sa 22 araw ng paglilitis si Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande matapos sumitaw ang mga acknowledgement receipt ng ilang kahinahinalang pangalan gaya nila Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Antonio Pagong at Shane Nitnita. Batay sa naunang ulat ng PSA, nasa 1,322 sa mga nakalistang payee sa 500 million pesos confidential funds ng OVP at 405 naman sa 112.5 million confidential funds ng DepEd ang walang birth record sa PSA. Ang mga naturang pangalan at record ay bahagi ng aligasyon ng prosecution.

0: Ori po under Act 3753. Ito yung the Civil Registry Law. At kinakailangan po ito, number one, primarily as a proof of legal identity. At pangalawa po, ang lahat po ng mga registrable documents ay kailangang ipasa sa PSA at nagsisilbi ang mga certified copies na ini-issue po ng aming tanggapan bilang pagpapatunay at sa pag-transact sa iba't ibang government or private na transactions po.
1: Okay. Banggit niyo po na kinakailangan itong mga dokumentong ito sa mga transactions. Ano naman po itong mga transactions na ito?
0: Karaniwan po sa pagre-request ng mga civil registry documents, ang mga purpose po nila ay either ito ay gamit sa pag-enroll, school enrollment, pag-a-apply sa trabaho or passport, at iba pang pag nag-a-apply po sila ng mga valid identification card at saka iba-iba pang purposes po para sa mga personal na transactions sa gobyerno o kaya sa private po.
1: Okay. Kanina po, Ms. Grande, may inilahad kayo na four-phase process. Ano naman po ang inyong personal na participation dito sa prosesong ito?
0: Bilang Assistant National Statistician, ako po yung nag-supervise ng Civil Registration Service. Ang lahat po ng requests at gayon din po yung yung mga draft reply at official na certification at verification results ay dumadaan po sa aking kamay for review.
1: Ngayon, Ms. Grande, paano naman po ine-ensure ng PSA o tinitiyak ng PSA na ang mga resulta ng verification ay accurate or tumpak?
0: So ang PSA Civil Registration Service po ay mayroong mga standard na procedure sa pagbe-verify ng lahat po ng requests coming from government agencies, kasama na dito yung legislative bodies and judiciary. At meron po kaming unit na in charge po dito, yung Request Verification and Services Processing Unit or SVPU, na siya po nagbe-verify batay po sa mga impormasyon na binigay as against po dun sa record na sa aming pong database. At bago po ilabas yung official reply, gayon din po yung mga certifications, ay dumadaan po ito sa iba't ibang layer po ng review.
1: Okay. Ms. Grande, nabanggit mo rin kanina na may mga requests na nagmumula sa legislative branch. Ngayon, Ms. Grande, kung iyong maaalala at kung meron man, ano-ano itong mga request na natanggap ng PSA mula sa legislative branch noong December or noong 2024?
0: Sometime po in November and December, meron po kaming na-receive na letter request from the Honorable Committee on Good Government and Public Accountability through its chairperson, Jewel Chua po.
1: Tungkol saan naman po itong mga requests na ito?
0: Ito po yung request para i-verify kung may civil registry document ang isang Mary Grace Piatos.
1: At paano naman po kayo pamilyar sa mga requests na ito?
0: As binanggit ko po kanina, yung mga request at yung mga official reply ay dumadaan po sa akin sa pagre-review po.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, punta tayo dun sa November 2024 request. Ano naman po ang naging resulta ng inyong verification? Alinsunod dun sa request sa November 2024?
0: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal, at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
1: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
0: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
1: Your Honor, at this point, may we request for continuing authority to confront the witness with the documents that she would mention. She mentioned and that she would mention in the course of this proceedings, Your Honor. And at the same time, a continuing authority to flash on the screen the relevant portions of those documents.
2: Granted, and insofar as assisting counsel.

0: Mga kababayan, pansamalang ito nating iiwan ang special coverage sa 22 araw ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyan daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Kasama sina John Mogol at Chad Oliva. Mananatili nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito at kawalang tiwala sa pulisya ng maglagak ng piyansa nitong weekend.
0: Headlines.
4: Opisyal ng Philippine Statistics Authority nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Pag-asa nag-issue ng heavy rainfall warning sa ilang lalawigan sa Luzon. Ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat kanselado ngayon dahil sa habagat.
0: Headlines.
4: Dinagat Islands, pinaghahanda naman ng worst case scenario. Makaraang masawi ang isang residente dahil sa matinding El Nino. Butuan City,
0: headlines.
4: Isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot.
0: Headlines.
3: Opening ceremony ng World Skills Philippines Clark 2026 umarangkada ngayong araw.
0: Headlines.
4: Pamahalaan, may sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng programang Benting Bigas. Meron na.
0: Headlines.
3: At pagpapadala ng election paraphernalia sa local hubs para sa BARM elections na kumpleto na ng COMELEC. Pangkalahatang sitwasyon para sa nalalapit na BARM elections. Under control ayon sa PNP.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito. Kawalang tiwala sa pulisya at iba pang binanggit nito ng maglagak ng piyansa nitong weekend. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang anumang statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang weekend. Ito'y kaugnay ng umano'y banta sa kanyang buhay dahilan upang hindi siya magtiwala sa pulisya, maging sa security team na nakatalaga sa kanya. Ganon din ang kawalang tiwala niya sa korte. Dalawang ulit na sinubukang makuna ng pahayag ng MPC ang Pangulo ukol sa usapin, subalit sumenyas lamang ito ng pagtanggi na magkomento. Una dito ay nagbigay naman ng statement si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may kaugnayan sa mga binitiwang pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Castro, walang pagkiling at walang politika ang pulisya sa pagtupad ng kanilang mandato para sa mga Pilipino at buo-anya ang tiwala nila dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Interior Secretary John Vic Remulla hinamon si Vice President Sara Duterte na patunayan ang aligasyon ng harassment sa kanya ng pulisya. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla si Vice President Sara Duterte. Patunayan ang kanyang mga aligasyon. Ito'y matapos sa paratangan ng pangalawang pangulo ang pulisya na hinaharas umano siya sa panahong ipinaaresto siya ng korte dahil sa kasong grave threat. Sa punong balitaan ng DILG sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni Remulla na batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group, dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa bise. Gayet ng kalihim, dokumentado ang proseso at ang pag-aresto. Gayun din ay ibinigay sa kanya ang karapatang kortesiya bilang ikalawa sa pinakamataas opisyal ng bansa. Minarapat ding ihain ang warrant of arrest sa tanggapan nito at maayos ding inihain ang warrant sa kanyang bahay ng mga pulis na walang armas at ang mga babaeng tauhan ng CIDG. Gate pa ni Remulla, drama lamang ang nais ng pangalawang pangulo na makita siya ng publiko na makakulong sa likod ng rehas na anya hindi naman kailangan, lalo't bailable naman ang kanyang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Wanted, gusto niya ng handcuff, gusto niya matulog dito, gusto niya makita sa ilalim sa likod ng rehas. Tinanong ko ano itsura ng kwarto. Yung sinabi namin, magandang air condition ng kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman.
6: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vicrimulya sa pulong balitaan dito sa Campo Crame. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas World Service
10: Balita
9: Online.
10: Mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 240,000 senior citizens sa Rehiyon 2 nakatanggap na ng social pension ngayong third quarter. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
12: Dumano ni tingan nga ni 240,000 the senior citizens iti Region 2 dagiti naiawatan ti social pension babaen iti social pension for indigent senior citizens program ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2. Iti panagrugi ti payout para iti maikatlo a quarter ti taon 2026 at daitan iti nasurok 714.3 million pesos ti gatad tinaiawat a tulong kadagiti 238,130 nga indigent senior citizens. Nain ita daytoy agatad iti panagatang kadagiti kang runa na masapol dagiti senior citizen kas kumataraon agas kanda dumapay ang magastos para itinal daw. Naiyawat itulong babaan iti fund transfer kadagiti local government units kan DSWD managed payouts para kadagiti kwalipikado a beneficiaryo. Nupayado itan dagiti na ibunungan ag tultuloy latati payout para iti may katlo a quarter kadagiti na dumadumapay a pasad ti rehiyon. Ag tultuloy mat ita iti panakiuman ti DSWD kadagiti local a gobyerno kanda dumapay a partner institutions da tapno na urnos ti panangiwaras ti tulong kan masigurado ang maidanon ti social pension kadagiti kwalipikado a senior citizen. Manipod siyudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ng Baguio City. Foreign tourist arrivals sa Baguio City tumaas ng 18.96%. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
13: Ngimato iti 18.96% iti foreign tourist arrivals dito siya dati Baguio iti muna nga semestre iti 2026. Sigun ka ni Julian Ragudo iti City Tourism and Cultural Affairs Office, initial pa lang iti nasaw nga datos,
14: Manipod iti 16,607 na foreign arrivals iti 2025, ni mato na ito iti 19,756 itangatawin. Kinuna ni Ragudo ang nakatulong iti panangato iti foreign arrivals iti klima adventure activities kenda dumapay pagliwliwaan ang Majaya iti Baguio. Kinuna na may basar ti datos iti 2025, kadwan kadigiti foreign tourists ket nagapo iti United States, Korea, China, ken France. Kabayatan nang imato iti foreign tourist arrivals uray no bimabay iti domestic tourist arrivals iti syudad. Manipod 660,085 at domestic arrivals iti 2025. Nagbalin na ito yung 544,302 iti umunang semestre iti 2026 when 17.54%. Inayon ni Raguda, posible nga nakapekto iti panagnato iti presyo iti crudo kendag tultuloy ng panagtudo iti Agosto iti panagbaba iti domestic tourist arrivals. Kinunamat na ti panagnato iti foreign arrivals ket positibo para ti panagduroas iti turismo iti syudad. Para kankwara, dagiti bisita manipod ti sabaling apigilyan ket mangted iti oportunidad para iti lokal a negosyo ken turismo. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Tunguhin naman natin ang Verac, tatlong nonagenarian sa Verac tumanggap ng 10,000 pisong cash gift. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
15: Nag-receive ng 10,000 pesos na cash gift as in certificate ang tulong nonagenarian sa Verac Catanduanes kumu pagbisto sa saindang haloy na buhay as in ambag sa komunidad. Bigawaran sina Maria Magtangop kan barangay GMA Ponitona as in Ana Sarmiento siring Maneli Taule kan barangay San Pablo sa sarong awarding ceremony. Obheto kan pagbisto na tauan pugay ang mga kamagurangan na nagabot sa edad na 90 hasta 99 siring manan sa indang mga importanteng papel sa pamilya as in sa komunidad. Pinanginotan kan lokal na gobyerno kan Virac ang pagawad kan cash gift as in certificates sa nasambitan ng mga benepisyaryo. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac bumisita at nagpaabot ng pakiramay sa pamilya ng Cebuano seafarer na namatay sa nangyaring pag-atake sa Strait of Hormuz. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
16: Personal nga may paabot sa ilang pasubo ang Department of Migrant Workers sa pamilya sa Subuanon nga seafarer kinsang apil sa nakalas gumikan sa pinakauhing pagpang-atake sa Strait of Hormuz. Personal nga may bisita sa panimalay sa biktima sa Daan Bantayan, Cebu, si DMW Secretary Hans Leo Cacdac, kauban ang mga senior officials sa DMW ug DMW Region 7 Director Joaden Lucero. Sa iyang pagbisita, gipasalig ni Secretary Cacdac sa pamilya ang tabang ug suporta sa gobyerno hilabi na karon nga anaa sila sa kaguol. Dayon sab ang gihimo nga arrangements sa aron nga madala pa uli din sa Cebu ang lawas sa biktima. Padayon ang gihimong pakig-alayon sa DMW sa Migrant Workers Office sa Oman aron nga ma-facilitate ang mga gikinahanglan nga proseso para sa repatriation sa lawas sa biktima sa labing dali nga panahon. Nasayran nga ang biktima ug laing usa pa ka Filipino seafarer ang nakalas human nga naigo sa wala pa matino nga projectile missile ang ilang gisakyan nga barko samtang naglawig sa Strait of Hormuz ni atong Agosto 31. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang Iloilo. Mahigit 1,000 persons deprived of liberty sa Iloilo nakatanggap ng ready-to-eat food mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Narito si Marian Grace Erenieta para sa report.
17: Nagpanagtag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 sang 1,256 ka ready-to-eat food sa persons deprived of liberty o kon PDLs sa Iloilo City District Gym Male Dormitory sa Barangay Ungkaharo. Ang pagpanagtag sang RTEF kabahin sang pag-obserba sang ika-32 nga National Crime Prevention Week nga may tema nga Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities. Yara sa pagpanagtag sang RTEF si Assistant Regional Director for Operations ang DSWD 6, Catherine Joy Lamprea. Ang pagpanagtag yung pangunahan sa Bureau of Geomanagement and Penology o kung BJMP Regional Office 6, kaupod ang Iloilo City District Jail Male Dormitory, kagintambungan sa mga representante gikan sa nanaytuhan nga government agencies. Ang aktibidad nagapakita man sang importansya sa pagkilala sang kadungdanan sang PDL sa nation building kag pagpasangkad sang ila kaayuhan samtang ginapaidalom sila sa rehabilitasyon kag reintegration. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Araneta para sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Araneta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, pribadong sektor hinihikayat ng Mindanao Development Authority o MINDA na mamuhunan sa pagpapatayon ng mahigit 11,000 bagong silid-aralan sa Mindanao. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
18: Gitutukan sa Mindanao Development Authority o MINDA ang pagsulod sa private sector investment alang sa pagtukod og kapin 11,000 kabagong classroom sa Mindanao aron makatabang sa dakong kakuwang sa mga classroom sa rehiyon. Gidusog kini sa MINDA kauban ng Department of Education, Public-Private Partnership Center o Department of Finance ubos sa PPP School Infrastructure Project o PSIP. Sumala sa MINDA, gihisgutan ato sa PSIP Investor Forum sa Makati City ang financing ug implementation sa PSIP 4 Mindanao Tranche nga target makatukod og 11,096 ka classrooms pinaagi sa build, lease and transfer modality. Kabahin kini sa pagtubag sa gibada-bana ang kakuwang 51,000 ka mga classrooms sa Mindanao. Matud ni MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, importante ang private sector financing o expertise aron mapaspasan ang classroom construction ug mapalig-on ang investments sa edukasyon ug human capital sa Mindanao. Palig-onon usab sa MINDA ang koordinasyon sa mga local government units alang sa site identification, permitting o uban pang requirements aron mapaspasan ang implementation sa mga classroom projects. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan. Butuan City isinailalim sa state of calamity sa pagkulang ng supply sa tubig sa tindi ng init ng panahon. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
19: Sa bisa sa SP Resolution 17444-2026, gideklara na ang siyudad sa Butuan ubos sa state of calamity. Kini human mapiktuhi ang mga anaa sa 91,425 ka mga lumulupyo sa kawad unog tubig. Ang pagkulang sa supply sa tubig sa Butuan City Water District, epekto sa nasinating grabing huwaw o extreme dry spell tungod kini sa El Nino phenomenon. Diin sukad pa atong Agosto 23, inanay nang nagkahubas ang tubig sa Tagibu Watershed nga maoy tinubdan sa tubig. Halos magduha na usab kasimana nga nagpatuman sa paglasyon og tubig sa Caraga Region o nang nadeklara ang entero probinsya sa Dinagat Islands ubos sa state of calamity. Epekto gihapon sa tumang kainit sa panahon, diin gaabot ang heat index sa 51 degrees Celsius. Natala dinhi ang 31 na ka mga insidente sa sunog og midamyos sa balor sobra 5 milyones sa sektor sa agrikultura og apektado ang kapin 85,000 ka tao sa 5 ka mga munisipyo. Gikan sa RP Butuan, kini si Jose Lin Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Ministry of Health BARM nagsagawa ng evaluation sa newborn screening services sa Tamparan Provincial Hospital. Narito si Nadhif Haji Nabil para sa balita.
20: Mia din ang Ministry of Health BARM Gulalan ko Newborn Care Program amining mabidirano na Integrated Provincial Health Office sa Lanao del Sur sa supportive supervision nag-post-training evaluation sa Tamparan Provincial Hospital. Pagsagyan ko to programa so kay inspection na ko mga newborn screening kits, nag-hearing screening devices para masiguraduhaad na mga pagigimuiran nag-umapya so kitunayin ko newborn screening services. Aya dilon sa Lakaw na inadinagyan kaya programa o reno keto kawiro na sagyan kaya paganaya quarter at 2026 na maapadala na do sur ko mga pagingidan ang makakikinanglan sa kambagali ko kiptunayin ko mga newborn screening program. Hadaf agyan ko to programa ang mapakapiya so kapupakakawa nag-ukipag-submit ko newborn screening samples makabagay sa technical assistance ko mga health workers na gumapakabagal so kapya o serbisyo para ko mga bagway karitan. Yung Baglan Mambuo at Tamparan Provincial Hospital so singanin nila na makakuha sila sa magatos ka porsyento as screening coverage para masigurado au manibagway karitan sa Ingdelanao na pakakuha sa mapya serbisyo ko kambubulawasan. Makasasalingin na ta sa Marawi City, Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: At inyong napakinggan ang ulat ni Nadhif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
1: Radyo Publiko, serbisyo,
0: bayang
1: mahal,
0: news
1: nationwide,
4: balitang pambansa,
1: sa ulo ng ating
4: pinakamalawak na pagbabalita,
0: ang Radyo ng Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
1: ang Radyo ng Publiko,
0: Radyo Publiko,
1: nag-uugnay ng pamahalaan
0: sa sambayan,
1: ay inyo ring mapapakinggan
0: sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa,
6: pagtulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa,
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
0: sa 104.3
1: The Capital,
0: ang ating mga programa at serbisyo
1: para sa mamamayang Pilipino.
0: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko,
1: and The Capital,
2: ang boses ng Pangulo,
0: sabay na maghahatid ng serbisyo
1: sa mamamayang
0: Pilipino
1: in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
0: sa 104.3
1: The Capital.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
0: anytime, anywhere.
7: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
8: Mga kababayan, ang oras po natin, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bigyan daan muna natin ang Palace Press Briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Jose Claire Castro. Naroon ang ating kasamahang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
9: Yes, Al, pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
10: Recovery Facility. Dito kinilala ng Pangulo ang magandang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa kanilang solid waste management at mahigpit na pagsunod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Noong mga nakaraan, ang Marikina City ay palaging nalulubog sa tubig baha tuwing malakas ang ulan sa Metro Manila. Pero nitong mga nakaraang araw, kahit sunod-sunod ang malakas na buhos ng ulan, makikita ang malaking improvement sa flood control measures ng lungsod. Kabilang na dito ang

maganda nilang programa sa pagtatapon ng basura. Ayon sa Pangulo, magandang halimbawa ito na dapat gayahin ng mga lokal na pamahalaan sapagkat patid noong mga nakarang araw ang malaking epekto sa baha ng hindi tamang pagtatapon ng basura. Binigyan diin din ng Pangulo na mahalagang paigtingin ng DENR sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ang monitoring ng pagsunod ng LGUs sa mga batas tungkol sa solid waste management. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na hikayatin ang lahat ng LGU na tularan ang mga epektibong patakaran ng Marikina City. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo ang mahalagang tungkulin ng taong bayan na makipagtulungan sa mga otoridad at ugaliin ang proper waste disposal. Ang kalinisan sa kapaligiran at kalikasan ay kolektibong responsibilidad ng pamahalaan at ng taumbayan.

0: Maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
2: Yusak, good morning po. Kong Redon is asking our law enforcement why there seems to be some sort of a special treatment for Vice President Sara since she skipped the mugshot process. Mayroon din pong nakalatag na red carpet for the VP last Saturday at the QCRTC. Does Malacanang see this as special treatment?
0: Sa parte po ng hindi pagkuha ng mugshot, meron po kasing proseso na kapag po kayo ay pumunta ng diretsyo sa korte at naglagak po ng cash bond, ang lahat po ng requirements na maaaring isumite, katulad po ng mga larawan, sketch ng tahanan kung saan yung address, barangay certificate, at kapag ito naman po ay nakompleto, hindi naman po nire-require na pumunta pa sa presinto para sa the usual na nakikita nating mugshot.
2: Pero yung red carpet po for the Vice President, ang sabi rin po ni Secretary Remulia, this is okay since she's the second in command at pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Does Malacanang share that opinion?
0: Ang paglagay, as in literally, red carpet na ginawa ng korte, wala po tayong masasabi kung ano po ang naging dahilan ng korte. Yan po ay hindi na po saklaw ng ating anak ehekutibo. Kung ano po ang nais nilang isagawa na proseso sa kanilang korte, nasa kanila po iyon.
2: And the Vice President also said she does not trust our courts. Is there a reason for a lawyer and a sitting Vice President to lose trust in Philippine courts?
0: Hindi po dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema po ng ating hustisya. At kung yan po ang kanyang nais na ipahiwatig, nasa kanya po yan. At hindi po natin ini-encourage ang lahat ng mga kababayan natin na hindi maniwala si sistema ng hustisya sa ating bansa.
1: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN. Maricel Halili, TV5.
3: Maganda tanghali po, Yusek. Yusek, the Vice President also mentioned over the weekend that she does not feel safe. Meron po bang dahilan na nakikita ang Malacanang kung bakit ganito yung pakiramdam ng Vice Presidente? Kasi sinigundahan din to ng kapatid niya na si Congressman Pulong.
0: Nung atin po nakausap mismo si General Natates at kahit naman po ang NBI Director Melvin Matibag ay nagsabi na wala po silang anumang record na sinasabing pagbabanta sa buhay ng Vice Presidente. Wala pong record, wala pong pagsusumbong, wala pong reklamo. At sinisiguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon, lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihing hindi safe ang Vice Presidente. At siguro hindi po sa amin manggagaling kung ano yung nakikita niyang dahilan. Mas maganda pong itanong po ninyo diretso kay Vice Presidente ano-ano ang mga dahilan niya at kung ano-ano ba ang mga ebidensya, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin po sa mga dokumento.
3: Yusek, even her brother, Congressman Pulong, also shared the view of the Vice President. Nag-post pa siya saying that I am a Filipino and I do not feel safe. What do you want to tell Congressman Pulong?
0: Marami na po tayong nakita. Marami na po tayong nabalitaan noon kung ano ba ang mga aksyon ng mga Duterte. Hindi natin masisisi na kampihan ang sarili niyang kapatid dahil maraming mga kababayan natin ang naniniwala na dapat tayong maniwala sa pagprotekta ng ating mga kapulisan at ng mga ahensyang nagbibigay ng proteksyon. So, muli, gusto nating ipaunawa sa lahat na ang PNP, ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
3: Pahabol na lang po. Because of the following the case before the QCRTC, meron po bang magiging possible conflict ito doon sa ongoing impeachment proceedings considering na pareho siyang grave threat?
0: Magkaiba po kasi ang nature ng criminal case at ng impeachment proceedings. Ang impeachment proceedings po kasi ito ay naglalayon lamang para mapanagot ang isang impeachable officer kung siya ay may nilabag na batas at kung ito po ay lumalabag din sa konstitusyon at lumalabag sa kanyang mandato. At kung siya ba ay dapat na manatiling isang opisyal at kung may karapatan siya pang maging pinuno sa mga susunod na pagkakataon. Ang criminal case naman po, ito naman po ay para papanagot ang ginawang isang action na masasabing isang krimen. So magkaiba po ang nature ng dalawang proceedings na ito.
1: Next question po. Harleen Delgado, ABS-CBN.
2: Hi, Yusek. Good morning. Yusek, VP Duterte issued a new statement this morning where she said na taong 2024 pa lang daw po ay umabot na sa kanya yung impormasyon na may plano manong gawin si Marcos. Ang sabi niya po, kabilang dito yung pagkakaroon ng ICC warrant kay dating Pangulong Duterte at yung gagawing pag-atake sa akin. She also posted a screenshot, apparently supposed conversation nila ni former AFP Chief of Staff Romeo Browner, and sinasabi niya na dito niya nilahad yung kanyang hiling na protektahan at igalang yung kanyang mga anak at kanyang ina. And then on the last paragraph, she said, mga kababayan ng isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng ating bayan. The palace's response first.
0: Unang-una po patungkol sa sinasabing atake, pag-atake ni Pangulo Marcos Jr. sa kanya, personal, 2024 pa. Hindi po ito nabanggit ni Numan or nabanggit man lang niya nung panahon na sinasabing siya ay ina-atake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, nung na-question na siya dahil siya mismo ang nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ng dating Speaker. At hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na, kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito. At ang pag-aalaga, pagprotekta sa mga kabataan, ito po ba'y patungkol sa kanyang mga anak o in general?
2: Yung una niya, Yusek, na sinabi is yung about nga sa safety ng kanyang mga anak, and then that's...
0: In general, yeah. Maybe. Okay, alam po natin na ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., since day one, alam po natin na ayaw niya ng mga madugong operasyon. Lalong-lalo na po kung ang mga kabataan ang magsasuffer or maaapektuhan ng isang madugong operasyon. Ang Pangulo po ay nagpoprotekta sa ating mga kabataan at hindi lamang siya isang leader, kundi siya ay isang ama ng buong Pilipinas, lalong-lalo na ng mga kabataan. Ano-ano ba yung mga naging programa ng Pangulo? Iisa-isahin po natin para maliwanagan po ang mga nagbibintang na ito. Una, meron po tayong Presidential Office for Child Protection. Meron pong Protect Safe and Enhance Protect Teen. Meron din pong Project Aruga. Meron din pong Whole of Society Student Security, Mental Health Support Deployment, Advocacy for Vulnerable Students. Marami pong mga programa ang Pangulo na ang kabataan ang pinoprotektahan. Maliban pa po sa mga ibinibigay na mga ayuda at mga kagamitan para sa mga kabataan, mga mag-aaral. So, hindi po kapani-paniwala ang bintang na ang Pangulo ay hindi nagpoprotekta sa ating mga kabataan.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. Yes, ko lang po, if the passage of the pending progress bill of the Marcos administration is necessary to address po yung rising government debt, which has reached 745 billion.
0: Hindi lang ito, Sam. Ang lahat ng ginagawa ngayon ng mga reforma sa tax ay maaaring makatulong at makapag-manage ng ating public debt. Dahil ang pag-lower ng income tax sa mga ordinaryong manggagawa at sa mga mga small businesses, ito ay makakapagbigay pa ng tsansa na sila ay maggamit ang matitipid nilang pera para sa kanilang pangangailangan. At kapag umiikot ang pera, nagkakaroon ito ng karagdagang paggalaw sa ekonomiya na maaaring magdulot pa ng mas mataas na revenue. Pero maliban dyan, Sam, hindi lang itong progress bill, kundi meron po kasing mga programa or mga plano ng pagtaas, proposal po ito, ng excise tax on distilled spirits, higher taxes on e-cigarettes, new levy on vape devices and novel tobacco products, at pati ang mga plastic products at automobiles. So, ilan lamang po ito sa maaaring maging reforma para mas ma-manage po yung public debt na meron po sa kasalukuyan ang pamahalaan na karamihan po dito ay namanapa sa mga nakaraang administrasyon.
4: Clarify ko lang, ma'am. Hindi po ba yung mga existing tax measures na na-measure po nila, hindi po ba siya i-integrate doon sa progress bill?
0: Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yan. Hayaan po natin na sumagot mismo ang DOF patungkol po dyan.
4: Last na lang po for my part, ma'am. May sufficient po kaya ang current government revenues para po bayaran yung nasabing debt kahit na wala po yung progress bill?
0: Sapat po sa kasalukuyan ang revenues o kita ng gobyerno para matugunan ang obligasyon natin sa utang sa tamang panahon. Importante po dito, ang majority ng ating mga nautang ay may long-term repayment. So, hindi na po agad-agad babayaran to, maaaring paunti-unti at para mabayaran din po ang interest at ang principal. Sa ngayon po ay sapat po ang ating kakayanan na magbayad ng ating mga nautang.
4: Thank you po, ma'am.
1: Pahabol na tanong po, Maricar Sargan, Brigada News.
5: Yusek, balik lang ulit kay VP Sara. Would the palace consider Vice President Sara Duterte's statement that she does not trust the court and the police as potentially unbecoming of a member of the bar? And could this be a ground for disciplinary action or even disbarment?
0: Siguro po ang Supreme Court na po natin ang makakasagot niyan. Maaari naman po ang Supreme Court na magsagawa ng motu proprio or on its own initiative ng pag-iimbestiga patungkol po dito. Dahil nagawa naman po ito, itong motu proprio investigation sa ibang mga abogado na nagkaroon ng mga kakaibang mga behavior or mga nagawang mga aksyon na hindi masasabing tama para sa isang abogado.
5: And another lang po, ngayong may pending criminal case po si VP Sara and kahit nakapagpiansa siya, kapag ka po ba humingi siya ng travel authority from the Office of the President, may pagbabago po ba sa consideration ng OP?
0: Sa ngayon po ay hindi po ito napag-usapan, pero hindi lamang po ang Office of the President ang dapat na hingan ng permiso para sa kanyang paglalakbay, kundi pati po ang korte.
5: Thank you, Yusek.
1: Next na pahabol po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, sorry, pahabol lang, Yusek. Yusek, a few minutes ago, nagsampa na ng kaso ang Ombudsman against ex-House Speaker Martin Romualdez ng plunder case. Palace reaction?
0: Sorry po. Kailan, anong oras po ba?
6: 30 minutes ago.
0: Ayun. Hindi. Wala pa po tayong nadidinig na anumang reaksyon sa palasyo dahil breaking news po siya. So ano ang gustong hingin na ni Alvin? Alvin, kung anong reaksyon namin?
6: Ano pong reaksyon? Since nasabi na naman po sa nakaraan ni Pangulong Marcos, gaya nung sona na siya mismo nag-announce na ipupursa talaga yung, ano, yung kaso.
0: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So, depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
6: Thank you, Yusek.
1: Pahabol tanong, Ivy Reyes, bilyonaryo.
2: Yusek, the Office of the Ombudsman sees Congressman Romualdez as the central figure in this scandal. Has the President ever expressed any reaction to this? Maybe some sort of disappointment na pinsan po niya yung nasasakdal dito sa usaping ito?
0: Ipagpaumanin, hindi ko po natanong kung ano yung feelings niya, personal feelings niya pagdating dito. Basta ang alam natin, kahit nga kamag-anak, at sinabi naman po at nadinig natin ito sa SONA, maybe from there, pwede natin masabi na hindi maganda yung pakiramdam na ganito ang nangyayari. Pero pag ebidensya, ebidensya ang nagsusumigaw, kailangan po ito makita ng taong bayan.
1: Pahabol na tanong po, Maricel Halili, TV5.
3: Yusek, balik lang po kay VP Sara. I wonder if, don't you find it ironic na the Vice President mentioned that she doesn't trust the local court and yet yung camp din nila yung nagsasabi na the former president dapat dito siya tinatry instead of ICC because we have a working justice system. What can you say about that, ma'am?
0: Siguro pananaw po nila yan at syempre po kung medyo alanganin sa interest nila ay ganyan po ang masasabi. So hindi natin malaman kung saan talaga ang gawin nila. Totoo bang may magandang justice system sa Pilipinas o hindi dapat pagtiwalaan ng mga korte sa Pilipinas? So depende na po siguro yan sa kanilang interest kaya po nila yan nasasabi.
1: Huling tanong po, Vance Fernandez, Police Files.
7: Good afternoon, ma'am. Ma'am, can I ask, can you give me an update sa situation dyan sa BARM election coming this September 14?
0: Hindi po ako makakapagbigay ng update sa ngayon dahil hindi po ako na bigyan ng anumang detalye, but tuloy po ang election.
7: Yes, I send the question sa you, ma'am.
0: Hindi ko po napansin.
7: Okay, thank you very much.
0: Salamat po.
1: Yun na pong huling tanong, Yusek, back to you.
0: Salamat. At bago tayo magtapos, DBM. Tinatrabaho na ang reforma para wala ng pag

funding request para maproseso ang salary adjustments. Sa oras na ma-update ng isang ahensya ang kanilang plantilla master list at makitang may salary deficiency, agad na itong matutukoy ng DBM para makapag-release ng kinakailangang pondo. Layunin nitong siguruhin na mas mabilis na matatanggap ng teachers at ng ibang kawanin ng gobyerno ang kanilang sweldo. Target ng DBM na isagawa ang live testing ng bagong sistema sa iba't ibang ahensya sa fourth quarter ng 2026. Para sa mga naghihintay ng salary adjustments, pinapabilis na po ng pamahalaan ang pagproseso para makuha ang inyong tamang sweldo. Dahil sa bagong Pilipinas, kapag mas proactive at maayos ang proseso, mas mabilis ang kilos ng gobyerno. Samantala, bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng transportasyon, isinusulong ng pamahalaan ang pagtaas ng budget para sa rail infrastructure na aabot sa 197.3 billion pesos ngayong 2027. Ang hakbang na ito ay para pabilisin ang pag-usad ng North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Expenditure Program, 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. Nakapaloob din sa nasabing budget ang 67.44 billion pesos para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project na inaasahan namang magpapagaan sa lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Kasama rin sa budget ang 1.17 billion para sa LRT Line 1 Cavite Extension Project, 1.94 billion para sa MRT Line 3 Rehabilitation Project at 603 million pesos naman para sa LRT 1 South Extension Project. Pondo ng bayan, nakalaan para sa taong bayan. Ito ang mithiin ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. para sa bawat Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino handang sagutin at panagutan ang ginawang kamalian at hindi naninisi at nagtuturo ng iba gamit ang kasinungalingan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacañang, na itanong yung umano special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa pagdalagak ng kanyang bail o piyansa sa bini Jose Castro, yung hindi pagkuha ng mugshot ay may proseso na pagpunta diretso sa korte at hindi na daw required yan kung dumiretso naman si VP Sara noong weekend. Maging naitanong rin actually yung sinabi ni VP Sara yung distrust niya sa Philippine courts. Sabi ni Jose Castro, hindi dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema ng justisya sa bansa. At kung yan daw talaga yung nais ipahiwating ni VP Sara na tumukoy kung mayroon bang grounds itong pahayag na ito ni VP Sara. Samantala, naitanong din yung sinabi ng ikalawang pangulo na hindi siya safe dito sa bansa. Ang sabi ni Jose Castro na una niyang makausap si Nertates at maging ang National Bureau of Investigation kaugnay dito sa umani kaligtasan ni VP Sara. Ang sinabi sa kanya ng PNP at ng NBI, wala namang record na mayroon mang pagbabanta sa buhay ni VP Sara. Wala anyang sumbong at wala ring reklamo na natanggap yung pamahalaan kaugnay sa safety ni VP Sara. Ang PNP at iba pang agency na nagbibigay ng protection, patuloy nilang ginagampanan yung kanilang trabaho. Lahat anya ng

0: registered name po.
1: How do you verify?
0: Sir, I mean po, if they are aliases,
1: yes,
0: hindi po namin yun malalaman. Pero sa likod po ng alias, meron po silang totoong identity di po ba? So kung may bibigay po yun, mabe-verify po namin.
1: So kung walang ibigay, hindi?
0: Hindi po.
1: Or if it's the court who issued it, yung bilanggit niyo po kanina.
0: Pag sa court po, Your Honor, if na-grant na po, may period of time na dapat siyang i-register at nang mai-annotate sa kanyang civil registry document.
1: Sige po, if a body establishes that an alias corresponds to an actual individual, what identifying information would ordinarily be necessary to perform that verification?
0: Sir, similarly po, pangalan nung kung sino po yung alias na yon at iba pong identifying information like date of birth, place of birth at magulang, pangalan ng magulang.
1: So kung lahat po ay aliases dun sa acknowledgement receipt without any independently verifiable information connecting that alias to the real identity, ang PSA po itself cannot establish that the person behind that receipt actually exists. Is that correct?
0: Yes, sir.
1: So, yun lang po, Ginoong Pangulo, at gusto lamang natin sabihin na hindi ho natin hinihingi sa PSA na magkaroon ho kayo ng opinion on whether or not using aliases is proper. And the narrower point here is simply what can and cannot be independently verified from the records presented. Maraming salamat, Madam Vito.
2: Thank you. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge,
3: ang paglilitis, the impeachment the hearing of Vice Senate President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Grande. Ms. Grande, narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. At gusto kong malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
0: Maari po, Your Honor. Kasi kung wala pong record sa PSA, but there are process na i-undergo nila, like delayed registration para magka-record po.
4: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin nyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong pangalan nag-i-exist o nabubuhay na tao? Based on your experience, sa dami nyo nang narinig ko kanina, daming agencies na pumupunta sa inyo, based on your experience, I'm sure may mga ganitong instances rin kayo na encounter. So sa experience nyo ba, itong mga ganitong pangalan, nabubuhay, nag-i-exist na tao?
0: So Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
4: Oh, kaya based on your experience, mahirap?
0: Yes po, Your Honor.
4: Oo. And then nakita ko kasi nag-issue kayo ng mga negative certification. Again, based on your experience, itong negative certification na ini-issue nyo for death, for birth, marriage, and death, nagagamit ba ito sa korte? O nagamit ba ito sa korte?
0: Actually, Your Honor, yung PSA certifications ay marami pong mga ahensya. Even the courts require us to submit itong mga to verify whether there are birth, marriage, or death of a person. So, parang nag-i-establish ito ng proof kung namatay na ba yung isang tao. So, sa all walks po yata ng government transactions and private, hinihingi nila ang PSA certification as a proof sa pag-ano ng mga iba't ibang transaction po.
4: Based on your experience, nagamit ba, let's say, wala siyang birth, wala siyang marriage, wala siyang death, at ang sabi ng korte, itong tao ay hindi nabubuhay o hindi na-exist. Meron bang ganyan na mga instances na ginamit yung PSA negative certification?
0: Yun po sir, karaniwan pong nagbibigay kami ng mga certification sa mga RTCs po.
4: Pero nagamit ba? Yun yes. Ang gusto ko malaman.
0: At, yes po sir.
4: At ang hatol ng korte, hindi ito, itong pangalan na ito, hindi ito nabubuhay.

0: walang record na nag-i-exist at 37 ay patay na. 25 ay mga bata pa. So yan po ay batay doon po sa kanilang hawak na mga records mula po sa House Committee on Good Government, no, na nag-request sa PSA na tignan nga ninyo itong mga pangalan na ito, no. So again, ito ho yung 2,669 na alleged payees na nando doon po sa pagtanggap ng confidential funds. Batay po ito doon sa mga AR. At 1,685 ang walang record na nag-exist sa PSA. 37 po ang patay na at 25 pawang mga bata pa. Samantala ito, mabuti ha, napag-usapan kanina ho yung mga numero, percentage na yan. Eh, alam naman natin, no, medyo mahina tayo sa ganyan. Sige, dito naman tayo, 63% ng mga pangalan daw po na nasa listahan ng mga recipients ng confidential funds ng DepEd at ng OVP, walang records sa PSA. Si Ms. Melanie Valdez Reyes sa detalye.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Ms. Melanie.
2: Welcome back, kasamang Jamie. Base nga sa testimonya ni National. I hope magaling ka na. Base sa testimonya ni National Statistician Mariza Grande. At base na rin sa records ng Philippine Statistics Office, walang civil registry ang nasa 1,685 na mga pangalan na nasa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education. Ibig sabihin, walang birth certificate, walang records ng pakapanganakan, kasal at death records ang mga payee, yung mga nakapirma dun sa mga acknowledgement receipts na ipinasa ng DepEd OVP sa Commission on Audit. At kabilang na nga dyan, ang kontrobersyal mula pa noong 2024, na si Mary Grace Piatos. Pakinggan natin, Jamie, ang naging testimonya ni Ms. Mariza Grande ng PSA.
3: Grande, punta tayo dun sa November 2024 request. Ano naman po ang naging resulta ng inyong verification? Anong sunod dun sa request sa November 2024?
4: Base po doon sa information na ibibigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
3: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
4: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
2: Ayan nga, Jamie, yung naging pahayag ni Ms. Mariza Grande ng PSA. Ito ay base dun sa request ni Congressman Joel Chua ng House Committee on Good Government noong sinasagawa itong hearing dito sa confidential funds, at nagbigay sila ng reply ang PSA sa naturang komite. Pero bago ang impeachment ay nag-request sila ulit sa PSA na magkaroon ng verification. Ulitin yung verification na isinumit nilang letter sa Kamara para tignan muli yung mga pangalan na recipients o payee ng mga confidential funds ng parehas na ahensya. 1,287 ang walang records. Mula yan dun sa ERs ng OVP, 677 naman sa DepEd, 37 naman sa mga pangalan sa listahan ay patay na, 25 naman na nagmamatch sa mga pangalan ay mga bata pa. Kung nung 2023 na pinirmahan ang natura mga ARs, meron dito 2 buwan pa lamang na ipinapanganak. Meron din 2 taon at meron 1 taon. Ayon sa PSA, ang kanilang findings ay hindi nangangahulugan na iisa ang pagkakakilanlan sa kanilang civil registry records na pareha sa pumirma ng ARs. Meron kasi nagtanong sa panig ng depensa na kung yung kanila bang findings parehas dun sa nakapangalan, kasi meron sinas-

0: sabi na may mga kababayan tayo na wala talagang record sa PSA. Sinabi ni Grande na sa 63% nga na mga listahan ng recipients ay walang records.
1: Mm-hmm. At tama, Jamie, tama ba, Miss Melanie, tama ba na, if I'm not mistaken, yung isa parang 61 years ng patay?
0: Patay, oo, 61 years ng patay. Kanina na itanong yan sa press conference, kung hindi ba hinanap o hindi wala bang aksyon ang House Prosecution muna na hanapin yung mga recipients nitong mga confidential funds. Eh wala nga, ang sagot ni Congressman Adjong, wala naman silang mga addresses nito at wala nga ang records. At yung iba nga ay patay na, yung iba ay 2 years old, 1 year old, pero 2 months old pa na recipient nitong mga ARs. Ayon kay trial spokesperson Zia Alonto Adyong, base sa mga isiniwalat ni Grande, nangangahulugan lamang na may misuse sa disbursement o paggastos ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Para naman kay legal spokesperson na Attorney Jay Tolosa na trending nung nakarang linggo, hindi nila itinuturing na mga aliases ang mga pumirma sa acknowledgement receipts, bagay-anya na hindi rin kasi idiniin ng depensa nung una na ito ay mga aliases. Ngayon lamang, nitong second half, nila sinabi na mga aliases itong mga ARs. Pero Jamie, kung maalala mo at napanood mo yung last week, meron pagkakataon na tinanong ang isang testigo na kung meron bang vote ang DepEd o OVP. Kasi di ba merong rules na kung aliases ang ginamit, ang mga pangalan ay dapat nakasilid sa isang envelope at nakalagay sa vault.
1: Sa vault.
0: Dapat may kaukulang equivalent yun na kung ikaw ay si Mary Grace Piatos na nakapirma, ay merong equivalent na totoong tao na katumbas nun. At Jamie, dahil napatunayan walang pagkakakilanlan si Mary Grace Piatos, eh siya ay kasama dun sa hanay ng mga testigo ng prosecution, ayon sa kaninang press conference, ay hindi na ito ipipresenta. Dahil hindi nga naman nila kilala o alam kung buhay ba o meron nga bang Mary Grace Piatos. So Jamie, ngayon yung final stretch ng pagpresenta ng prosecution para sa confidential funds hanggang September 9 ang target ng prosecution. So ngayon nakakaisa na, meron pa atang apat na ipresenta ang prosecution. Ito ay si, drain up na rin si Edward Fajarda ng House Prosecution Panel, dahil nga sabi ng mga doktor ay 30 days dapat na magpahinga dahil he suffered from stroke. At si Sunshine, yung kanyang asawa, Sunshine Chari Fajarda, ang isa pa sa mga ihaharap ng prosecution, si Police Major Jovelyn Magay at Commission on Audit Employee Brasilio Sabaldan. So meron pang tatlo approximately na hanggang Wednesday ay maipresenta para next week sa ano na tayo, tatalo na tayo sa susunod na articles of impeachment, which is yung unexplained wealth.
1: Okay.
0: Yan ang ating report, Jamie. Tatakbo na tayo sa press conference ng prosecution. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, thank you so much, Miss Melanie Valdos Reyes. Antabayanan ho ninyo maya-maya, no, yung kabuuan naman, syempre pa sa panig naman ng mga senator judges, yung kabuuan po ng Senate impeachment hearing at administrative matter. Ihahatid naman po yan sa atin ni Miss Nympha Asuncion. Ayan, meron lang siguro akong itatanong din kay Nympha, very very quick lang. Yung ibang mga tanong kasi ng mga senator judges, parang hindi naman ata minamandate 'yon sa trabaho ng PSA, no? Like yung halimbawa nga yung magparang mag house to house sila, parang hindi naman ata sa kanila. Yung sa kanila is more on records ng birth, death and marriage, no? Yun yung kanilang nakatala. Anyway, narito po ang kabuuan ng Senate impeachment hearing, si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yes, Nympha.
3: Yes, Yes, Jeannie, pagkatapos nga nitong pagsalang ng pagtatanong ng prosecution at depensa dito sa ating testigo na si PSA Assistant Statistician Mariza Grande ay nakapagtanong rin yung mga senator judges ng kanilang clarificatory questions. Sa pagtatanong ni Senator Judge Ma'am Aquino, sinabi niya ng PSA na tinatayang nasa 3% lang ng populasyon yung maaaring hindi pa nakukuha ng database ng kanilang ahensya. Tinanong ni Senator Judge Bam sa PSA kung gaano kalaki ang posibilidad na ang mga pangalang hindi makita sa kanilang database ay tunay ng mga Pilipino at hindi lang nairehistro ang kanilang kapanganakan. Ayon kay Grande, batay sa 2020 Census of Population, nasa 96.6% ng mga Pilipino ang rehistrado na ang kapanganakan. Sa bago pero hindi pa opisyal na datos nitong 2024, sinabi niyang umakyat na ito sa tinatayang 97.1%. Ibig sabihin, humigit kumulang 3% lang ang hindi pa maaring hindi pa nakukunan ng birth records. Sinabi rin ni Grande na karamihan sa mga hindi pa rehistrado ay kabilang sa mga indigenous peoples, Muslim Filipinos at nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA, kaya nagsasagawa ang PSA ng mobile registration, katuwang ng mga local civil registrar. Ayon kay Grande, nasa 84% ang tinatayang death registration o humigit kumulang 16% na hindi pa naitatala. Sa kabuuan, sinabi ni Grande na nasa 143 million birth records ang nasa PSA database. Kasunod dito, iginiit ni Aquino na mahalagang matukoy muna ang mga pangalang hindi makita sa database ay totoong pangalan o mga alias. Ayon kay sa Senator Judge, kung alias ang ginamit, hindi talaga ito lalabas sa PSA database. Sa ngayon, sinabi ni Aquino na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta pa lang yung nagbabanggit na sa tingin niya ay alias yung ilan sa mga pangalang nakalagay nga doon sa mga acknowledgement receipts. Samantala, nagtanong rin si Presiding Officer Chis Escudero at tinanong niya kung bakit hindi isinumite ng prosecution sa PSA yung lahat ng mga pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Sinabi ng prosecution na pinili lang nila yung mga pangalan na isinumite sa PSA dahil may ilang acknowledgement receipts na hindi mabasa ang pangalan habang yung iba naman ay pirma lang yung nakalagay. May kabuang 2,669 acknowledgement receipts ang OVP habang nasa 1,800 naman ang sa DepEd. Tinanong ni Escudero yung prosecution kung ang naunang nabanggit na 63% ng mga pangalan na walang record sa PSA ay nakabatay lang sa mga pangalang pinili nilang isumite at hindi sa lahat ng pangalan sa acknowledgement receipts. Kinumpirma naman ito ng prosecution. Ibig sabihin, ayon kay Escudero, maaaring tumaas o bumaba ang porsyento kung lahat ng pangalan sa acknowledgement receipts, kabilang ang mga kasalukuyang hindi mabasa, ay maisusumite at ma-verify ng PSA. Kinumpirma naman ng PSA na hindi pa universal o kompleto ang kanilang civil registry system. Matapos itong usisain rin ni Escudero, binigyang diin ng presiding officer na ang single o most likely match sa PSA database ay hindi otomatikong nangangahulugan na iyon mismong tao ang tinutukoy dahil posible pa rin na iba ang individual. Sinabi rin ng PSA na maaaring may mga pagkakamali sa civil registry dahil pinapayagan ng batas ang pagwawasto ng ilang entries. Ayon sa PSA, target nilang magkaroon ng mas kompletong electronic civil registration na konektado sa national ID sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Samantala, gaya ng sinabi ni Atilani kanina, ay inatras na nga ng prosecution yung pag-presenta kay dating DepEd Special Disbursing Officer o SDO Edward Fajarda dahil nga dun sa advice ng kanyang doktor na kailangan pa nitong magpahinga ng karagdagang 30 days matapos nga itong makaranas ng stroke. Dahil dito, bukas ang ihaharap na natestigo ng prosekusyon ay si Police Major Jovelyn Magay. At kung matatapos yun bukas, kasunod ay si DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda na asawa to ni ex-SDO Edward Fajarda at susunod si kasalukuyang ikfaw COA head Bresilio Sabaldan na pinahayag din ni lead prosecutor Gerville Luis Ro na pagkatapos ng presentasyon ng prosecution sa mga ebidensya at testigo para dito sa kasalukuyang tinatalakay na Article 1 o yung maling paggamit ng confidential funds ay isusunod na nila yung presentasyon para sa Article 2 o yung tungkol dun sa allegasyon ng unexplained wealth. Sa original na order ng pagtalakay ng Articles of Impeachment, dapat ay huli pa yung pagtalakay dito sa Article 2 o yung doon sa unexplained wealth. At susunod dapat dito sa Article 1 yung Article 3 o yung tungkol sa allegation ng bribery. Pero nilinaw ni Luis Ro na hindi pa naman nila iniaatras o idinadrop yung Article 3 o yung tungkol sa bribery at ihuhuli lamang nila ito. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Lead Prosecutor Luis Ro.
4: We understand that in the order of presentation of articles, Article 2, Unexplained Wealth, was placed at the last presentation by the prosecution. Nevertheless, Your Honor, consistent to the compliance and manifestation filed by the prosecution on June 22, 2026, the prosecution exercises its prerogative to advance the presentation of evidence for unexplained wealth. This means, however, that we are not waiving the presentation of evidence for bribery. The only thing that is being changed, Your Honor, is the order of presentation. We will be proceeding to unexplained wealth first, after which we will end with the presentation of evidence for bribery, Your Honor.
5: Your Honor? So the statement of the Honorable Chua, which I saw a couple of days ago, is still being decided by the panel of prosecutors, whether or not to drop, I think the word was used, bribery.
4: As of this moment, Your Honor, the decision is to maintain both articles in the presentation of evidence, only that unexplained wealth will be advanced and it will be followed and we will end on bribery, Your Honor.
5: So after you finish this article, you will proceed to unexplained wealth?
4: That is correct, Your Honor.
5: Attorney Sheila?
6: We will note that, Your Honor. I think it's a prerogative of the prosecution to do whatever it pleases with respect to the order of its presentation, Your Honor. But if the counsel is already done,
3: samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung ipapatawag pa ba bilang testigo sa ng prosecution dito nga sa impeachment trial sina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco, na yung mga tinuturong security officer na umano yung nagpatupad nitong mga confidential activities na may kinaugnayan nga dito sa confidential funds ng DepEd at ng OVP. Sinabi naman ni Presiding Officer Chis Escudero na kung hindi ipapatawag ng prosekusyon at ng depensa itong dalawang security officer, ay pwedeng yung mga senator judges yung magpatawag sa kanila. Pero pagkatapos na yan ng presentasyon ng magkabilang panig o ng prosecution at depensa, nilinaw rin ni Escudero na kapag yung mga senator judges na yung nagpatawag dito sa dalawang testigo, ay hindi na pwedeng magtanong yung depensa at prosecution dito sa mga testigong hindi naman nila itinatawag. Pakinggan natin yung naging diskusyon kanina between Senator Judge Erwin Tulfo at Presiding Officer Escudero.
5: We do not know yet if the defense will call La Chica and Nolasco, because I believe they are listed too as a common witness supposedly by both parties in the pretrial order. So there may still be a chance. But should that not happen, Senator Judge Erwin Tulfo, nothing prevents the court from calling a witness, not only as amicus curiae, but also as a witness, or even recalling a witness for that matter, should the court decide at the proper time to do so. But that would come after, if at all, the presentation of the evidence in chief of both parties. We allow them as much as possible to do it first, and when we feel that there is a need, then we can discuss it and put it to a vote if necessary.
7: That is before we go to the unexplained wealth and bribery articles. Is that correct, Mr. Presiding Officer?
5: No, that would be before we arrive at a decision, Senator Judge Tulfo. If we feel like it's necessary for us to arrive at a decision on a specific article, because that won't be part of the presentation, really, of the evidence of either party. In fact, should we decide to call either La Chica or Nolasco, he will not be examined by either of the parties who didn't call him. He will only answer to the queries of Senator judges, because he is a witness called by the court and not by the parties.
3: So, Jimmy, yan yung ilan sa mga kaganapan ngayong 20, second day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para muli sa panig ng impeachment court, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: 3:08 ang ating oras at mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 22nd araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang impormasyon at aksyon hatid ng Philippine Information Agency. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
9: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3,
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda man takbo.
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things. Huh?
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
18: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aatid ng tama, makapuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang hapon mga ka-PIA! We are back with new conversations and new information to share with you dahil dapat updated tayong lahat sa mga latest ganap sa ating paligid. Patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil pumapatak na naman ang ulan at bumabaha o baha pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Palaging magdala ng payong, kapote at bota para iwas leptospirosis na rin. Ingat-ingat pa rin mga ka-PIA ha! Ngayong araw kami muna makasama ninyo from PIA National Capital Region, Jenny Red po, at kasama ko ngayon ang napakagandang si...
1: Magandang hapon, Miss Jenny Red. Jana Pineda pa rin po mula sa PIA NCR.
0: At ito ang programang Impormasyon at Aksyon. Ang programang ito hatid pa rin sa inyo ng Philippine Information Agency at tuloy-tuloy pa rin masusubaybayan sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM band. Para sa Team Bahay, pwede nyo po kaming mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford a Box sa channel 3 ng TV Plus. Live din po tayo sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag kalimutan i-like, i-follow at i-share ang ating programa para hindi kayo mahuli sa mga makabuluhang talakayan at mahalagang balita. At Ms. Jana, ngayong araw ating tatalakayin ang usaping populasyon. At ang isa sa mga sensitibong usapin sa lipunan ang pag-aanak. Ilang anak ang gusto mo, Ms. Jana? If ever.
1: Next question.
0: Okay. At dahil dyan, pero ngunit ngayong araw ating bibigyan pansin ang other side ng pag-aanak, ang contraception, at kung paano mapalalaganap sa mga Pilipino ang mas malinaw na kaalaman tungkol sa pagbuo ng pamilya. Mamaya makasama natin si Ms. Mylene Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development o CPD upang ihayag ang mga impormasyon kaugnay ng paksang ito. Ayan ha, makinig tayo dyan. Ngunit, bago natin simulan ang ating talakayan, alamin muna natin ang mga pinakabagong balita mula sa loob at labas ng bansa na ihahatid sa atin ng nag-iisang binibining Jana dito lang sa In the News.
1: Ayan, Miss Jen, para sa ating unang balita ngayong hapon, 20 rice program, sapat ang supply hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Tiniyak po ng Department of Agriculture na sapat ang supply at pondo para maipagpatuloy ang 20 peso rice program hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Target ng Benting Bigas Meron na program na maabot ang hanggang 60 million na Pilipino pagsapit ng June 2028. Kasabay nito, palalakasin din ng National Food Authority ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka upang makatulong sa pagdagdag ng supply.
0: Ganda nito, Ms. Jana, no? Kasi sinimulan at talagang tiniyak ng ating Pangulo na sustain siya at madaming kung kaya lang talaga lahat ng Pilipino makavail. Pero maganda dito talagang sinusubukan natin at ngayon nga around almost 60 million Pilipinos ang makavail ng 20 pesos na bigas. At susunod nating balita.
1: Kaugnay na balita naman ito, no, Ms. Jen, DA naghahanda na para sa paparating na Super El Nino. Plano po ng Department of Agriculture na mas palakasin pa ang lokal na produksyon at solar irrigation projects sa bansa bilang paghahanda sa paparating na Super El Nino. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, malaki ang matitipid ng mga magsasaka sa solar irrigation dahil hindi na nila kailangan gumastos sa fuel at mapapakinabangan din ito ng sustainable water sources. Samantala, pinag-aaralan din ng ahensya ang pagbili ng mga fertilizer o pataba sa lupa habang mas pagtutuunan o mano nila ang mga lugar na may patubig para masiguradong hindi mantala ang produksyon sa bansa sa oras ng tagtuyot.
0: Miss Jana, baka nalilito yung iba nating mga ka-PIA, no? Ulan ang ulan, pero pinaghahandaan ng Super El Nino. Alam niyo po kasi kahit anong ulan ang nararanasan ngayon, ang onset ng Super El Nino ay late this year, yes, hanggang March, April, mga ganong panahon po next year. At hindi lang to ordinaryong El Nino, tandaan po natin Super El Nino. So kahit ngayon po ay tag-ulan pa lamang, talagang naghahanda na ang pamahalaan para sa mga posibleng maging epekto niyan kasi hindi po biro ang posibleng kaharapin nating init at yung mga kaakibat na effects noon sa ating bansa.
1: At siguro, Miss Jen, lingid din siguro sa kaalaman ng ilan nating kababayan na hindi porket El Nino ay tag-init lamang, no? May posibilidad na mas lumakas kung meron mang bagyo.
0: Sabi nga nila, kung ano yung kinainit, yun din yung ikalalakas, yes, ng ibubuhos.
1: Kapaghanda po talaga.
0: At hindi nating balita ngayong araw, Miss Jana?
1: Ayan, ito kaugnay din na balita. Kakausap lang natin ito. 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok sa PAR ngayong Setyembre. Habagat inaasahan naman hanggang Oktubre. Tinatayang dalawa po hanggang tatlong tropical cyclone pa ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Setyembre. Ayon po yan sa PAGASA. Tatawagin ng mga ito na Queenie, Rosal at Samuel. Kaugnay nito, ayon kay PAGASA Specialist Obet Badrina, inaasahang magpapatuloy ang habagat hanggang Oktubre. Posible ring makaranas po ng bugso ng habagat ang silangang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Bagamat hindi direktang makakaapekto po sa bansa, inaasahan pa rin ang pag-ulan. Patuloy lamang po na mag-ingat ang publiko sa posibleng epekto ng sunod-sunod na pag-ulan.
0: Lalo na po sa leptospirosis, ingat-ingat po tayo mga ka-PIA. Tandaan natin, pag lumusong sa baha, agad magpakonsulta. Kasi kahit po minsan ay mga situations na ang alam nila wala silang sugat, wala silang ano, pero nagkaka-leptospirosis pa rin po. Kaya pag nakaramdam kayo ng sintomas, pinakamaganda po magpa-check na sa ating mga...
1: At may ano siya, ma'am, parang meron siyang incubation period. Mm-hmm. So maaaring hindi ka nakakaranas ngayon.
0: Ngayon, pero after ilang days, no? Oo, ayan na.
1: Pero huwag mag-self-medicate.
0: Oo, yun din po.
1: Kasi parang prophylaxis ang doxycycline at hindi siya basta-basta lamang pwedeng inumin.
0: Kailangan talaga. Meron naman pong DOH, Fastlanes na itinalaga para sa leptospirosis. So, makaasa po kayong ma-attendan yung inyong need. So, maraming salamat, Ms. Jana. Mga ka-PIA, lahat ng balita ang aming ibinabahagi ay mula lamang sa legit sources, mapo-online man yan o traditional media. At speaking of legit, marami rin nagkalat na mga maling impormasyon at balita sa social media. Kaya dapat isama na sa skill set ng bawat mamamayan ang pagpapa fact check. Mga ka-PIA, nagbabala ang Department of Health o DOH laban sa kumakalat na maling impormasyon sa social media tungkol sa di umano'y medical subsidies gift na nangangakong magbibigay ng hanggang 30,000 na tulong medikal. Ayon sa DOH, hindi lehitimo ang mga online survey na ipinapakalat sa Messenger. Nilinaw ng kagawaran na ang opisyal na tulong medikal ay maaaring makuha sa DOH hospitals, accredited health facilities at online application gamit ang IMA IFIP sa eGovPH Super App. Pinaalalahanan ng publiko na huwag mag-click ng kahinahinalang link, sumagot sa peking survey o magbigay ng personal na impormasyon upang maiwasang mabiktima ng online scams. As a general rule, pag may link, huwag i-click. O, kasi lalo na po sa mga text message, sa mga SMS, kunyari, banko nyo to cancel this transaction or to renew whatever, to claim the points. Pag may link, usually yun na po ang red flag na hindi yan galing sa legit bank nyo. Kasi bawal po maglagay ng links ang banks, ang government agencies pag nagsisend ng mga text blast. So ayan ang mga balita ang napapanahon at impormasyon sa mailalim sa masusing fact-checking, mga ka-PIA. Lagi nating tandaan, maging mapanuri, laging mag-fact-check. At pagkatapos ng may init na balita, dito naman tayo sa konting pa-trivia. Nandito na muli si Ms. Jana para sa Think PIA.
1: Ayan mga ka-PIA, ang ating question of the week ay saan unang ginanap ang World Contraception Day event sa Pilipinas? Is it letter A, Asian Center, B, PICC, C, SMX Convention Center, or letter D, Baguio Convention Center? Oo. May kinalaman din siguro kung kailan itinayo ang mga building na ito.
0: Sige, malalaman.
1: Pwede pa i-Google.
0: Pwede. Yun ang ating Think PIA question of the week. I-type lamang ang inyong mga sagot sa comment section ng ating live stream at abangan kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Mga ka-PIA, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin ang isang makabuluhang talakayan dito sa Tinig ng Masa. Jana, sabi nila maraming advantages ang paglaki ng populasyon sa mundo. Bukod sa pagbuo ng pamilya, nakakatulong din ito sa paglago ng isang komunidad at ekonomiya ng isang bansa. Kung wala ng tao sa mundo, aba naman.
1: Yun lang.
0: Oo, unti-unti na rin mawawala ang buhay sa mundong ito at pag-unlad. Ngunit ang bawat pag-unlad ay may kaakibat na responsibilidad. Lalo na sa mga nagnanais. Maging mga magulang, hindi madali ang pagpapalaki ng anak. Dapat handa ka sa bawat respeto. Kung kaya't ang Commission on Population and Development ay nagsusulong ng informed choices on reproductive health upang mas mabigyan ng pagkakataong makapili at malinawan ng mga mag-asawa sa tatahakin nilang landas. Yan at iba pa ang ating mga pag-uusapan ngayong Lunes kasama si Ms. Mylene Mirasol Kiray, ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Ayan, isang magandang hapon po, Ma'am Mylene, at welcome sa Impormasyon at Aksyon.
1: Yeah, sobrang pretty naman. Ang ganda ni Ma'am Mylene.
0: Ayoko na.
1: Pakibaba po yung ano ko.
0: Mag-off-cam na lang siguro, ma'am.
2: Yeah, maraming salamat sa inyo.
0: Pa sa mga nakikinig lamang, no, naku, hanapin nyo kami sa cable channel. Napakaganda po ng guest namin ngayong hapon. Ayan. So thank you for joining us this afternoon, ma'am. Sige, simulan na po natin ang ating talakayan. Maari nyo po bang ibahagi sa amin ang general status ng populasyon ng ating bansa? Tayo ba ay nagagaya na rin sa ibang data na mas madami na pong seniors kesa sa mga youth? Ano na po bang lagay ng populasyon natin sa Pilipinas ngayon?
2: Alright. Maraming salamat muli for this opportunity. Masayang pamilya, magandang hapon sa ating lahat. So as of now, according to the 2024 Census of Population and Housing, ang ating population sa ngayon ay 112.7 million Filipinos. Mm-hmm. So as you could see, bumaba din yung population growth rate, no, from 1.63% nung 2020, naging 0.80% nung 2024. So nakita natin pababa na yung population natin, pabagal ang paglago nito. And historic na ang decline ng ating total fertility rate or yung average number of children natin according to the 2025 National Demographic and Health Survey ay 1.7. So below replacement level of 2.1. Ano bang ibig sabihin ng below replacement level? Hindi na napapalitan ang nanay at tatay sa populasyon. So yan yung current nating state of the population. At mas marami na tayong working age sa ngayon. So 63.9% ng ating populasyon edad 15 to 64 ay working age population na. So we are really poised, no, to reap yung benefits ng demographic dividend wherein mas marami na yung nagsusuporta dapat na working age, no, tayo yon, no, sa ating mga dependent population 0 to 14 at 65 and over. Pero may katanungan tayo, are these working age population, are they healthy, educated, employed, skilled para ma-support ang dependent population. So yan yung ating population and development situation, right?
1: Dugtungan na rin natin yun, ma'am, kasi sinabi niya may ano, eh, parang meron kang tinitignan na parang mga pillars para ma-consider natin na kayang mag-sustain ng dependent, yes, kayang i-sustain ang dependent population. And in line din dun sa decline ng fertility rate, ma'am, in line with this conditions po na, that are shaping our current population landscape in the Philippines, ano po ba yung pag sinabi nating informed choices? In general.
2: Kailangan yung mga options na available para sa ating mga kababayan ay talagang na-present sa kanila para sa pagdedesisyon nila, alam nila at armed sila with the full information, no, the advantages and disadvantages, para talagang yung kanilang pagdedesisyon ay talagang masasabi natin na backed up, no, by the options that we offer to them. So that is informed choices.
0: Ano po natin, ano ang batayan para masabi nating informed yung couples?
1: Yes.
0: Ano ang yung mga information na kailangan nilang malaman, ma'am?
2: Kapag ka na-off, halimbawa, kailangan nilang mag-family plan. Ang informed choice kasi usually sa family planning, kailangan nilang mag-family planning. Either gusto na pa nilang magkaanak pero wag muna ngayon, or ayaw na nilang magkaanak. No? So dapat yung mga choices na available sa kanila, na-present sa kanila when they go to the health centers. So informed yun kapag ka hiyang sa kanila yung method at na-achieve nila yung family size na gusto nila, whether ayaw na nila magkaanak or gusto pa nilang magkaanak.
0: Ma'am, sundan natin yan ng tanong na bakit importante na itong couples na to, they have informed choices. Kasi di ba minsan sa kulturang Pilipino, hindi pa rin naman nawawala. E di dumating, blessing yan, di ba? May mga ano, may gano'n tayong notion.
1: O di kaya pressure na. Dagdagad mo pa. Or huwag ka na mag-anak.
0: Parang gusto pa namin ng apo. So bakit po importante na as a couple, meron kayong informed choices about reproductive health?
2: Sige, so para sa atin, sa CDD, no, importante kasi the more than the numbers, quality of life matters. So para sa couples, kapag ka na-achieve nila yung talagang nais nila or yung desired family size nila, then for them, that is quality of life. So napaka-importante no, hindi lamang sa mga couples, pati sa mga individuals at pati sa ating mga ilang kababayan na hindi na gustong magkaanak no or nagstay nang walang asawa, walang anak. So gusto natin yung quality of life at inform sila sa mga options available for them.
1: So sa madaling sabi, ma'am, na kayo ang magde-define kung ano ang quality, kung hanggang saan ang kaya.
0: Yes.
1: Hindi siya para diktahan ng ano, ng government or ng kung sino man po.
0: Ito yung meron. Yes. Bahala kayo. Yes.
1: So, ay ma'am, another question po, no? I think medyo nasagot na to, pero medyo i-elaborate po natin to, ma'am, para sa ating mga ano couples na paano po nakaka-contribute naman yung reproductive health education sa overall well-being po ng Filipino families na, at ng ating komunidad po.
2: So sa ngayon ang buzzword, no, yung reproductive health education and reproductive agency, meaning meron kang choice at ikaw ay may control sa choice na yun. No, napaka-importante noon ngayon, no, sa ating bansa, lalo na yung ating total fertility rate, yung average number of children na pinapanganak ng ating mga Pilipino ay pakonti na ng pakonti. And even young people, when you ask them kung gusto ba nilang magkaanak, most likely, no, makakakita tayo at makakarinig tayo ng mga intentions na ayaw na nilang magkaanak. So napaka-importante talaga yung reproductive health or reproductive agency na dapat lahat ng ating mga kababayang Pilipino ay meron silang control sa mga choices at options that they want to have as they go through their reproductive years.
0: Mm-hmm. At pagdating po sa information, na meron din tayong misinformation, ma'am, no, pagdating sa mga kaalaman tungkol sa reproductive health. So paano po ba matutukoy ng ating mga kababayan ang reliable reproductive health information versus misinformation, lalo na sa mga sources online?
2: Ayan, so alam natin pag ito ay reliable, kapag ito ay nasa government, no, na agencies or government links, at alam natin scientific ito, no, dun sa mga trusted sources, paano ba ma-spot ang mga myths and misconceptions? Kapag siya ay parang, makikita naman natin, no, yung usually may clickbait, no, para talagang madraw yung attention mo. Pag may clickbait, tapos hindi scientifically accurate yung information, yan yung mga signs, no, mga red flags. Tulad ng, ang dami na kasing talagang myths and misconceptions sa reproductive health, no, na kapag ba minsan lamang maaari bang mabuntis, minsan lamang nakipagtalik, yes, 'di ba? Pero yung iba, they don't think na pwede, or kapag po ba nagreregla, talagang safe, no, na hindi mabubuntis ang isang babae. No, pwede kasing short cycle yung babae na kahit nagreregla siya at nakipagtalik siya during that time, maaari siyang mabuntis. No, so ang dami talagang myths and misconceptions, at lalo na, no, nakikita din naman natin, no, kapag dito sa mga traditional methods of family planning like withdrawal, is withdrawal safe?
0: Mm-mm.
2: Of course.
0: Definitely
2: not, no.
0: No?
2: Dahil pag nagkamali ka, maaaring buhay kang bata ka.
1: Welcome to the world.
0: Pero ma'am, 'di ba, singit lang natin bago tayo mag-commercial break, ma'am. Sa TikTok kasi, or even on other platforms, madami nagsha-share ng personal experiences nila. And these experiences may not be applicable to everyone. Mm. Pero dahil ano siya, personal experience, mas naniniwala yung iba, or mas parang hindi, sabi no, kasi nung ganito nangyari, yes, sa kanya, or nag-work sa kanila yung withdrawal, eh, ganun. How should our general public appreciate those kinds of content online?
2: Yun talaga yung challenge natin, lalo na sa ating government, no, yung government advocacy natin. I think okay lang yung testimony as long as based talaga siya sa data. So kapag ka hindi siya linked to data, we really need to question whether it's true or not, whether it's scientific or not.
0: Take it with a grain of salt, no? Parang, oh, this happened to you, but may not necessarily apply to me. Parang ganun po. Ayun, yeah. So thank you so much. Ano ba, first part pa lang?
1: Yes.
0: Ang dami na nating natututunan. At kaya mga ka-PIH, dyan lang kayo. Atin munang pansamantalang pupatuloy ng ating napakagandang kwentuhan para sa ilang mga paalala. Huwag kayong BBTO dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng impormasyon at aksyon.
3: Alam mo ba kung ano ang pinakamabisang sandata laban sa krimen? Isang komunidad na may malasakit sa isa't isa. Ang Community and Service-Oriented Policing System ay isang proactive strategy ng NAPOLCOM. Layo nitong palakasin ang ugnayan ng kapulisan, LGUs at komunidad kontra kriminalidad. Ngayong National Crime Prevention Week, let's cooperate and promote the importance of being a law-abiding citizen. Maging maingat at mapagmatyag upang ikay di mapahama. Isang paalala mula sa PIA at ng himpilang ito.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
4: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
5: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Katulong yan yung sa pagundag ng ating bansa, yun na. Kung laging nandyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa bar na mapayapa ang eleksyon, napili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manahig yung kapayapaan. So, nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadamay yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa bar na billion din ang ginagastos doon. So instead na i-develop sa mga bayan ng bar, nagagamit tuloy sa mga armas. So yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
7: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
10: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Ah! At nagbabalik po ang ating programang Impormasyon at Aksyon. Kasama niyo pa rin po ako, Jenny Red, at ang aking napakagandang co-host.
1: Magandang hapon po, Jana Pineda, mula rin sa PIANCR.
0: At syempre, Ms. Jana, katulad ng dati, time check muna tayo.
1: Ay, Ma'am Jen, ang bilis. 3:41 na po ng hapon.
0: Monday talaga, no?
1: Yes, Monday. Ang tawag yun?
0: Blues? Pero ayun na nga, no? Tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan kasama si Ms. Mylene Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development. At ito na po, no? Ma'am Mylene, welcome po. Ayan.
1: Magandang hapon po,
0: Maganda Mylene. Maganda pa rin. Ayoko yes, na talaga tuloy diba? Ito.
2: Ano, Ma'am Jen, Ma'am Jana?
0: Ay, sige po. Ms. Jana, patuloy muna ng ating pag-question.
1: Ayan, sa napakaganda na naming guest. Ayan, Ma'am, nalalapit na po ang World Contraception Day. Diba? Siguro, iilan lang din sa ating mga kababayan ang alam na meron tayong mga ganitong celebration po, no? Ano po ba ang magiging purpose or objective and of course significance po ng gaganaping event na ito?
2: Ayan. So, ang World Contraception Day ay celebrated every September 26. No barriers, just choices. So, this aims talaga na ipakita sa ating mga kababayan na napaka-relevant pa rin ng family planning. Kasi kahit na pumaba, no, ang average number of children ng ating mga kababayan Pilipino, ang mga Pilipina na babae, edad 15 to 49, na nasa low education, no, and low wealth quintile, ay hindi pa rin na-achieve yung number, no, ng anak na gusto nila. So, meron pa rin unplanned or unintended pregnancy. So, napaka-relevant pa rin ng family planning. At yun yung nais nating ipanawagan, no, para sa World Contraception Day na just no barriers, just choices, na madami kayong choice or madami tayong choices on family planning, which is scientifically proven. And nakikita naman natin, Ma'am Jana, no, and Ma'am Jen, na in fact, no, increasing naman talaga yung acceptance sa modern methods ng family planning. Almost half of Filipino women age 15 to 49 are accepting modern methods of family planning. But yung usual suspects pa rin natin, yung dapat nating i-reach, no, para ma-attain nila yung kanilang mga reproductive intentions sa kanilang buhay at ang kanilang kalidad ng buhay na nais nila.
1: Ang ganda nung sinabi ni Ma'am, no barriers, just choice.
0: Mm-hmm.
1: At napakaganda rin po siguro i-emphasize yung sinabi ni Ma'am na kahit siguro sa working age, bumababa
0: yung fertility rate
1: or yung kagustuhan na mag-anak. Mm-hmm. Meron pa rin mga unwanted pregnancy din na syempre gusto natin maabot sila nung choices na tinatawag natin. And in line with that, Ma'am, siguro ano-ano yung mga contraceptive options na available po, no, para sa mga kababayan natin. Hindi lamang sa mga babae, ha, kung hindi
0: oo,
1: rin
0: kasi laging ang ano, babae lang ang ano, parang may responsibility to control,
1: yes,
0: to ano, but no.
1: Yes. And saan siguro pinakamalapit po sila na pwedeng kumuha or humingi ng tulong?
2: Alright, tama, no? Hindi lamang babae. So, unahin na natin yan, Ma'am Jen, Ma'am Jana, since nabanggit nyo na. No? Unahin na natin yung modern method sa family planning sa ating mga kalalakihan. So, meron silang no scalpel vasectomy. So, mga kalalakihan, actually, dahil nga ang burden lagi ay nasa mga kababaihan. So, meron talaga tayong kagustuhan at kampanya, no? Ang kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya or katropa na ang ating mga kalalakihan naman ay mag-practice ng family planning kasi merong modern methods of family planning tulad ng no scalpel vasectomy. Mm-hmm. Itong procedure na ito, no, napakabilis lang, no, in just a few minutes tapos na ang procedure. Yun lang, meron recovery period at hindi po ito pagkakapon. No, yung masculinity pa rin ng ating mga kalalakihan ay naandyan, no? And at the same time, of course, meron pa rin condoms. Mababa pa rin ang acceptance, no, ng condoms, pero increasing naman in the past year. So yun yung para sa ating mga kalalakihan. Para sa ating mga kababaihan, meron tayong mga permanent methods of family planning katulad ng bilateral tubal ligation or ligation. Ito naman ay doon sa mga gusto ng mag-limit o hindi na magkaanak, no, yan yung isang permanent method of family planning. Yung long-acting method naman ng family planning, ilan sa mga ito ay yung intrauterine device or yung IUD. No? Ito naman ay effective for 9 to 12 years. So kung gusto niyo ng worry-free for 9 to 12 years IUD, ang pwede ninyong i-accept na method, no, or gamitan na method, no. At the same time, kung gusto niyo rin isang mga long-acting method, yung implant, yung ilalagay lang dito sa arms natin, mm-hmm. no, it's good for 3 years. So, yun naman, worry-free ulit for the next 3 years. And, pumunta naman tayo doon sa mga most popular methods, no, sa ating bansa ngayon. Of course, pill is still the most popular mm-hmm. method. I think because of its accessibility, yes. that you can buy anywhere, you can get, no, anywhere sa ating mga health centers, na by the way ang mga family planning method ay libre mm-hmm. dito sa ating mga public health centers, no. Pill is still the most popular method used by more than 2 million of Filipino women in our country. Tapos yun lang, no, pill is you have to take it every day. So kung makakalimutin ka, dapat may alarm ka para hindi buhay kang bata ka.
0: Yes. And next, yung
2: yes, yung next, yung injectable, every 3 months naman yun. So, kailangan yun bumalik ka sa health center. Every 3 months, kailangan mo rin mag-alarm para talagang ensure na worry-free. Kung maraming options talaga ng family planning na available sa ating lahat, no?
0: Ma'am Eileen, meron lang po tayong mga questions online, just 2 quick questions. One, pag uminom ka daw ba today nung contraceptive na pill, effective na ba yun agad? Di ba may day 1 pa lang? Pwede na ba? And number 2, hindi pa daw po ba available ang the morning after na pill dito sa Pilipinas?
2: Actually, no, bago uminom ng pill, kailangan magpa-check up talaga sa isang health service provider to check, no, kung

0: ka nakapag-unprotected sex ka tapos gusto mong uminom
1: Oo,
0: kasi
1: madami po
0: wala
1: online
0: kang
1: na ganyan eh. Oo,
0: method, no, na
1: yes. Oo.
0: Nagamit. What if nag-fertilize na, no, yung egg and sperm during that episode? So that's why, no, morning after or abortion is and never will be an option
1: Ayan
0: for
1: po.
0: Us.
1: Malinaw na malinaw. Kasi yun nga po, madami nakikita online, available siya sa ibang bansa, but dito hindi. Malinaw na malinaw po. It will never be one of the options that will be presented here in our country. Ayan. So maraming salamat po sa paglilinaw, Ma'am Maylin. At syempre, hindi po mabubo ang bawat episode kung wala ang ating resident puppet, no? Ayan naman. So again, maraming salamat sa oras niyo, Ma'am Maylin, and we hope to see you again po in our next episodes.
0: Ayan. Masayang pamilya sa ating lahat. More than the numbers, quality of life is what matters. And no barriers, just choices.
1: Love
0: World
1: it.
0: Contraception Day on September 26.
2: Ayan.
0: Masayang pamilya!
2: Masayang pamilya po.
1: Love it. No barriers.
2: It. Just choices.
1: Ayan. At ayun na nga mga PIA. Pagkatapos ng ating napakagandang talakayan kasama si Ms. Maylin mula sa CPD, ngayon naman ay isang masayang bahagi naman ng impormasyon kasama naman ang ating resident puppet na lagi nating namimiss at gustong kasama dito sa impormasyon at aksyon. Kaya naman, nandito na tayo at nandito na si Engoy para sa Alam Mo Ba?
3: Ngayong Setyembre ay ipinagdiriwang natin ang National Peace Consciousness Month. Nagpapaalala ito na ang kapayapaan ay nagsisimula sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating komunidad. Ang tema ngayong taon ay kapayapaan pagtibayin, kaunlaran paigtingin. Dahil kung may kapayapaan, mas madali magtrabaho, magnegosyo, magpaaral ng mga anak, at magplano para sa kinabukasan. Ngayong taon, ginugunitari natin ang 30th anibersaryo ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ipinapaalala nito na ang mga pagkakaiba ay maaaring malalampasan sa pamamagitan ng dialogo at pagkakaunawaan. Ang kapayapaan na hindi lang isang kasunduan. Ito ay responsibilidad na dapat piliin, ingatan at isabuhay araw-araw. Kahit magkakaiba tayo, iisa ang ating bansa at lahing Pilipino. Alalahanin at parangalan natin ang mga taong nagsikap para sa kapayapaan at ipasa natin ito ha sa susunod na henerasyon na may pagkakaisa. Oh, ayan! Alam niyo na! Kita-kit!
1: Ayan, thank you so much, Engoy! Napakaganda na naman ang iyong suot for a Monday afternoon. Ayan, at dahil pisma ang iyong ibinahagi sa amin ngayon, ikaw ba ay may kaaway na gusto mo nang makipagbati sa kanya? Wala? Wala ka naging kaaway kahit kailan?
2: Ang bait.
3: Meron naman.
2: Off-cam na lang.
1: Off-cam. Mausap tayo off-cam. Sige po. Ayun, maraming salamat muli, Engoy. At matapos ang isang masinsinan at makumbulohan talakayan, oras na para sagutin ang ating Think PIA Question of the Day. Kaya naman, Ms. Susanna, take it away.
2: Ayan, ang ating Think PIA question ay saan unang ginanap ang World Contraception Day event sa Pilipinas? At ang tamang sagot ay walang iba kung hindi
1: Asian Center.
2: Sa Asian Center. Ayan mga kababayan, una pong ginanap sa Pilipinas ang World Contraception Day event noong 2018 sa Asian Center, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Pinangunahan po ito ng PopCom na ngayon ay CPD na, kasama ang mga NGO at media partners upang palakasin ang pagpapatupad ng reproductive health law at gawing mas bukas ang talakayan tungkol sa family planning. Naging mahalagang hakbang ito sa pagsulong ng responsableng pagiging magulang at kalusugan ng pamilya sa bansa.
1: Mm-hmm. At may mga babatiin tayo na may birthday
2: yes.
1: September.
2: Happiest birthday to my mom,
1: Tita.
2: Jacqueline. Yes, Jacqueline talaga. Tijak, happy birthday. Tijak.
1: Bigyan niyo po po ng madaming rice si Ms. Jana. At syempre, batiin na rin ang happy birthday ang auntie ko, Auntie Cherry, and pinsan kasi Bianca Rose.
4: Happy birthday!
1: At yan po.

0: dito na. Nagtatapos ang isa na namang makubulhang oras na puno ng kaalaman. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, mapapakinggan nyo pa rin po kami sa Radyo Pilipinas, mapapanood sa Facebook pages at sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag pong kalimutang ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at pamilya. Muli, ako po si Jenny Red.
1: Jenna Pineda po.
0: At bumabati kami sa inyo ng isang magandang buhay sa lahat. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes dito lamang sa Impormasyon at Aksyon.
2: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 3:55.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ligtas sa Pilipinas. Walang basihan ayon sa Malacanang. Mayulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang pinagdadalingan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ligtas sa Pilipinas. Kasunod ito ng warrant of arrest laban sa kanya para sa tatlong counts ng grave threats. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro, lalo't una na anyang sinabi ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na wala naman silang record o natatanggap na impormasyon kaugnay sa sinasabi ng ikalawang pangulo na mayroong mga pagbabanta sa kanyang buhay. Ayon kay Castro, ang mga tanggapan ng gobyerno na nakatutok sa pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino ay mahigpit na ginagampanan ng kanilang tungkulin para sa publiko. Sinisiguruan niya ng pamunuan ng PNP at iba pang ensya ng pamahalaan na lahat ng Pilipino ay binibigyan proteksyon ng bansa. Ayon kay Castro, mainam na sa ikalawang pangulo mismo manggaling kung ano ang basehan at mga ebidensya nito sa mga binibitiwang pahayag. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Visayas Grid muling isinailalim sa Red Alert ngayong hapon. Ang detalye sa live report ni Diane Liar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red alert status ang Visayas Grid mula alauna ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi ngayong araw. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,284 megawatts lang ang available capacity ng grid, samantalang umaabot sa 2,470 megawatts ang peak demand. Ayon sa NGCP, nasa 11 planta ang nasa force outage ngayong Setyembre, habang 15 pa ang tumatakbo sa rated capacity, katumbas ng 919 megawatts na hindi magamit ng grid. Kabilang sa mga dahilan ang hindi paggana ng malalaking coal plant na TVI-1 at PEDC-3, ang rated capacity ng THVI-2 dahil sa problema sa main steam nito at ang limitadong power import mula sa Mindanao, bunsod nga ng pagtaas ng demand forecast. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Diane Liar. Samantala, plano para sa One Mindoro Power Grid Development Project, target matapos pagpasok ng taong 2027. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Albert, plano nga sa Mindoro Power Grid and Development Project ay target niyang matapos sa taong 2027. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, na patuloy ang kanilang pagsasapinal ng ilang mga plano, kabilang na rin ang mga isinasagawang mga investment at mga proposals na at kabilang din ang pagsasagawa rin ng grid development plan sa naturang proyekto. Ay, dagdag pa ni Garin na kapag natapos na ang naturang proyekto ay tiyak na magbibigay ng sapat at stable na energy supply sa buong Mindoro. Kabilang din sa mga sinasapinan na plano, Albert, ang energy power grid plan sa Palawan at maging sa Visayas at Mindanao region na target din matapos pagpasok na taong 2027. Yan mo na pinakuling balita mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, AJ Ignacio. Roblox gagamitin ng National ID para sa age verification ng mga user sa Pilipinas. Ang detalye sa live report ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Gagamitin ng Roblox ang Philippine National ID para sa age verification ng mga user nito sa bansa bilang bahagi ng mas mahigpit na proteksyon sa mga kabataan online. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, ito ang isa sa mga napag-usapan sa pulong ng pamahalaan kasama ang Roblox at Meta sa Singapore kung saan tinalakay yung mga hakbang para mapalakas ang online safety ng mga bata. Sabi ni Aguda na lima ang naging demand ng Pilipinas sa Roblox, kabilang na yung age segmentation, mas mahigpit na pagbabantay sa chat rooms, parental controls at yung pagkakaroon nga ng kinatawan o opisina sa bansa at itong age verification. Tatlo rito yung natugunan na Roblox at ang natitirang kailangan na lamang gawin ay yung age verification gamit nga ang national ID at target niya itong makompleto bago matapos yung Oktubre. Paliwanag ng kalihim na yes or no lamang yung magiging sagot sa verification system at walang personal na impormasyong ililipat mula sa Philippine Statistics Authority patungo sa Roblox. Kapag sinabi niya ng user na sa nataong gulang siya ay iti-check lamang ng Roblox sa national ID system, kung tugma ang kanyang pagkakakilanlan at edad. Maasa si Aguda na magiging technical at policy template ang gagawing sistema ng Roblox para sa iba pang social media at gaming platforms. Sabi naman niya na ayon sa Meta ay magpapadala ito ng technical working group sa Pilipinas sa susunod na dalawang linggo upang pag-aralan yung integration ng national ID at iba pang kinakailangan hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Salamat, Kathleen Forbes. Plano ng prosecution na unahin ang unexplained wealth na talakayin sa impeachment trial nirerespeto ng depensa. May ulat si Luisa Erisper.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nirerespeto ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon at plano ng House prosecution na unahin munang talakayin sa impeachment trial ang unexplained wealth o Article 2 ng Articles of Impeachment. Bago matapos ang paglilitis ngayong araw, sinabi ni Attorney Sheila Season, lead counsel ng defense team, naniniwala sila na prerogative o desisyon naman ito ng prosecution kung talagang uunahin ang unexplained wealth. Kung tutuusin din naman, dati nang sinabi ng depensa na handa sila anuman ang ipepresenta ng prosecution. Samantala, wala din namang komento ang depensa kung hindi na talaga ipepresenta sina Colonel La Chica at Colonel Nolasco para sa confidential funds. Ayon naman kay Attorney Justin Nicole Gular, deputy spokesperson ng defense team, maaari pa rin naman ipatawag mismo ng impeachment court ang dalawang security officers ng OVP at DepEd kung nakikita nila na kinakailangan ito sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Haharapin at hindi tatakasan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanya ayon kay Representative Zia Alonto Adyong. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hindi tatakasan at hindi uurungan ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga isinampang kaso o kasong plunder laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ito ang maliing tiniyak ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng Partido Lakas kasabay ng pahayag na kailanman ay hindi nagtatago o umiiwas sa mga paratang ang dating leader ng Kamara. Ayon pa kay Adyong, hindi na kailangan pang manawagan ng patas na pagdinig dahil likas na at obligasyon ng mga institusyon ng hustisya ang pagbibigay ng patas na pagtrato. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radio Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda bang takbo?
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
15: Ang oras po natin, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Lunes, ikapito sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sumasa inyo po pala tutunang mark in, mark out sa mga balita. Pagsilip sa mga balita ang ating binabantayan at patuloy yung inahanapan ng development. Sa Ombudsman, nagsampan na ng planner case laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala yung planong pag-atake sa kanya ni Pangulo Marcos, walang katotohanan ayon sa Malacanang. Panukala para sa mas mahigpit na paggamit ng social media at online gaming ng mga bata, lusot na sa komite sa Kamara. Mahigit 21 milyong mag-aaral makikinabang sa mahigit 10 bilyong pisong learning recovery program. Department of Social Welfare and Development nagbabala naman sa mga Peking Uplift Educational Assistance Links. Candaba Swamp, planong gawing malawakang imbaka ng tubig ayon sa Department of Agriculture. Big time oil price hike sa produktong petrolyo. Asan bukas ayon sa Department of Energy?
10: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Ngayon naman sa pagsilip sa iba pa mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Sa oras na 11:00 makalipas ang alas 4 ng hapon. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Solid Waste Management System na ipinatutupad ng lungsod ng Marikina. Sa kanyang pag-iinspeksyon sa Materials Recovery Facility ng lungsod, sinabi ng Pangulo na malaki ang nagawa ng sistemang ipinatupad ng Marikina sa aspeto ng solid waste, dahilan na rin para hindi gayong kabilis ang pagbaha sa lungsod. Batay sa sistemang ini-a-apply ng Marikina, ang mga basura na kukolekta ay nire-recycle sa ibang bagay para muling mapakinabangan. Sinabi ng Pangulo na dapat tularan at bumuurin ang kahalintulad ng sistema ang ibang mga bayan at lokalidad, gaya na lamang ng ginagawa sa Marikina. Hindi kasi sapat ang pumunta lamang sa ilog at magkaroon ng desilting. Malaking bagay din anya ang magkaroon ng sistema sa pamahala ng basura pagdating sa flood control para matugunan ho ang problema sa pagbaha.
10: Mark in, mark out.
15: 12 makalipas ang alas 4 ng hapon, isinusulong naman ng Department of Budget and Management ang bagong sistema na automatikong matutukoy at mailabas ang pondong kailangan para sa salary adjustments ng mga kawaninang pamahalaan. Ayon kay Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon, sa halip na maghintay pa ng request mula sa mga ahensya ay gagamitin nila ang updated na plantilla records para makita kung may kakulangan sa pondong pambayad sa mga empleyadong na-promote o na-reclassify. Mahalagaan niya ito na para sa mga public school teacher at iba pang kawaninang pamahalaan na naghihintay ng kakulang salary adjustments matapos ma-promote o mabago ang kanilang posisyon. Iginit pa ng Budget Department na layo ng reforma na mabawasan po ang paperwork at mabilis po ang pagbibigay ng sweldo at iba pang benepisyo sa mga kawani ng pamahalaan.
10: Mark in, mark out.
15: Pinag-iingat naman ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang publiko laban sa mga Peking Facebook page at online posts na nag-aalok umano ng Uplift Educational Assistance kapalit ang personal na impormasyon. Paglilinaw ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, walang educational assistance sa ilalim po ng Uplift Assistance at wala rin online registration para rito. Hinimok din ang kagawaran ng publiko na huwag mag-click ng kahinahinalang links o magbigay ng personal na impormasyon at i-verify ang mga impormasyon na ito sa opisyal na communication channels ng kagawaran.
10: Mark in. Mark out.
15: 13 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Asahan na ang big time oil price hike ngayong Linggo. Batay sa pinakahuling datos ng trading sa world market, posibleng pumalo sa 5 hanggang 6 na piso ang posibleng itaas sa kada litro po ng diesel, habang nasa 4 hanggang 5 piso naman ang posibleng maging aumento sa kada litro ng gasolina at 5 hanggang 6 na piso rin sa kada litro ng kerosene. Itaasa namang iaanunsyo ng DOE ang final na presyo nito ngayong araw. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ng pagbabago-bago ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
10: Mark in. Mark out.
15: 14 na sandali at 30 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon, hindi bababa sa 81 baril na kumpiska ng Police Regional Office 6 sa serye po ng operasyon nito laban sa loose firearms sa nakalipas na magdamag. Itbahagi ito ng kanilang kampanyang Project Restrict, Track and Turn-In na naglalayong matukoy at ma-account ang mga loose at gaindi ng mga hindi dokumentadong firearms. Ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, patuloy nilang pinaigting ang kampanya para tiyakin ang legal, rehistrado at may maayos at dokumentasyon ng mga armas sa rehiyon. Binigyan din pa ni Tuanyo na mahalaga ang pakikipagtulungan ng may-ari ng armas para maiwasan na mapunta sa maling kamay ang mga baril. Dedikayat naman ni Tuanyo ang publiko na iulat sa kanila ang anumang impormasyon patungkol sa mga illegal na aktibidad na may kinalaman sa loose firearms.
10: Mark in. Mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: Sa oras na 16 na sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, tungayan po natin ng kilos kampaning pampanguluhan. Binisita po ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang Lipa Malvar Estate Development sa Batangas State University, Lipa Campus. At ang unang anniversary po ng Global Technical Center of Excellence. Nakatutok po dyan natin kasama si Raquel Bayan. Raquel!
18: Yes, Jamie, pagandang hapon. Pakinggan na natin si Pangulo Ferdinand Marcos.
19: Educational Education and Training Graduates.
20: Batangas 6th District Representative Ryan Recto, Batangas Governor Vilma Santos Recto, Charge of the Affairs of the Embassy of Japan on Osho, the President and CEO of Sabina Aboitiz and other officials of the Aboitiz Group, Chief Executive of the Lima Estate, Rafael De Mesa, General Managing Director Koichi Morisaki, all our partners and our friends from the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, rainy afternoon to you all. Today we gather here at the Lipa Malvar or Lima Estate to visit the Batangas State University Lima Campus and the Global Technical Center of Excellence, GTCOE. These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country. At the same time, education should also address the needs of our industries and demands of our society. This is consistent with this administration's commitment to aligning our education and training systems with the competencies required by our priority sectors. The challenge before us is clear. As our industries evolve, we must ensure that our people are equipped to grow with them. A 2021 study by the ADB found that around a third of college graduates are actually employed in jobs that are designed specifically for those with non-college education. Similarly, two-thirds of technical vocational education and training graduates were employed in occupations unrelated to the expected outcomes of their training programs. At the same time, Labor force surveys show that the prevalence of hard-to-fill occupations, which signals a skills shortage. These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead. This is where the Batangas State University plays a crucial role in this ecosystem that we have just toured. The university offers 10 engineering undergraduate programs and eight graduate programs alongside industry micro-credentialing programs in core focus areas. These give professionals opportunities to upskill, earn certifications, and to prepare for new areas of work. Through accreditation under the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program for Engineering and Industrial Technology related courses, BSU now provides working professionals with a pathway towards a college degree by recognizing their prior learning and industry experience. The Global Technical Center of Excellence, on the other hand, is a good example of what partnerships can achieve. The GTCOE is a fruit of the collaboration between JERA Company Inc. and Aboitiz Power. It is a platform for technical training and knowledge sharing, developing professionals in the power sector with strong technical expertise, leadership, adaptability, and interpersonal skills. Its principal offerings include the Operations and Maintenance Basic Training Program and the Advanced Global Startup Training Program. These cover power plant operations, maintenance, safety, and emerging energy technologies. Today, as the GTCOE marks its first anniversary, we also celebrate the fourth batch of trainees under the O&M Basic Program who are set now to graduate. It is especially meaningful that we mark this milestone as the Philippines and Japan celebrate the 70th anniversary of our diplomatic ties. And as we look at what has become that we have accomplished here, we in government are doing our part to support the requirements of the business sector. From July 22, 2022 to May 2026, we registered over 700 micro-credential competency programs. It represents more than 200% of the June 2028 target for programs. During the same period, we assessed over nearly 5 million TVET graduates. We also strengthened our assessment capacity by increasing the number of TVET assessors from over 13,500 in July of 2022 to 16,640 as of May of this year. As of April, 3,820 beneficiaries have also been enrolled under the Enterprise-Based Education and Training Program. This initiative gives them hands-on experience in actual industry environments and increases their chance of employability. Our accomplishments remind us of what is possible when we give our people the skills and the opportunities that they need. And so I call on our partners in the academy, in government, and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries. To every Filipino who dreams of becoming a professional, wants to boost their competencies, or sees an opportunity in a growing industry, take that leap of faith. Continue learning, improving, and believing in what you can accomplish. This administration stands with you as you work towards a better future for yourself, your families, and your communities. Let us shape a Bagong Pilipinas, where our workers receive equitable opportunities, our industries continue to prosper, and where every Filipino looks forward to the future with confidence. Maraming salamat po. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
0: Thank you, Mr. President.
15: Takel,
18: Sa katatapos lamang ang talumpati ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa first anniversary ng Jed Aboitiz Power Global Technical Center of Excellence sa Lipa, Batangas, sabi ng Pangulo, deserve ng mga Pilipino yung pagkakaroon ng mga oportunidad na magbibigay sa kanila ng mas magandang buhay. Ang challenge lamang ayon sa Pangulo, yung pagpapaabot sa publiko ng sasanay para mahubog pa yung kanyang kakayahan. Yung hapon, binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon at pagsasanay para sa labor force ng bansa. Kinilala rin ni Pangulo Marcos yung problema pa rin sa job mismatch sa bansa. Dito anya pumapasok yung mga kabalikat ng gobyerno na nag-aalok ng mga programa para sa mga mag-aaral maging sa ating mga professionals upang mapalawak pa yung kanilang kakayahan. Sabi ni Pangulo Marcos, ang pamahalaan ginagawa yung kanilang bahagi o parte para sa mga Pilipino. Nasa 5 million TVET graduates anya yung na-assess ng pamahalaan at nalalakas pa nito yung kayahan para mas maraming TVET graduates yung ma-assess at makapag-enroll sa programa. Ang panawagan namang Pangulo Marcos sa mga Pilipino ay pagpatulong mag-enroll o pag-take advantage sa mga ganitong programa ng pamahalaan at paglilinang sa kanilang mga kakayahan at ang Marcos administration anya tuloy-tuloy din yung pagsuporta sa labor force ng bansa. Ito muna yung pinakahuling aktibidad ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: Ang oras po natin,
0: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
15: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Natis po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa atin. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
10: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
5: Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ipag-iibigin ko. Kung dati o inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
23: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
24: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
25: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
23: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
26: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
27: Good news!
28: Yay!
27: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
28: Fake news!
27: Disinformation!
28: Disinformation!
27: Mark out muna yan!
29: Radyo Pilipinas!
30: Radyo Pilipinas!
29: Report!
15: Alas 4.32 po ang oras sa bunga po ng Pilipinas. Payag ni Vice President Sara Duterte na maniplanong pag-atake sa kanya ni Pangulong Marcos. Walang katotohanan ayon sa Malacanang. Detalye na malita mula kay Raquel Bayan. Raquel!
31: Walang basihan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa umuni planong pag-atake sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pang 2024. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ngayon na lamang pinalulutang ang mga ganitong pahayag dahil nagku-question na si VP Sara makaraan itong unang pagbantaan ang buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung matatandaan, noong nakaraang linggo, lumabas ang warrant of arrest laban sa ikalawang pangulo para sa tatlong counts ng grave threats. Kaugnay nito, sinabi ng palasyo na wala ring basihan ang paratang ni VP Sara na hindi gumagalang at hindi nagpoprotekta sa mga kabataan ng Marcos administration. Katunayan anya, sa pagsisimula pa lamang ng termino ng Pangulo, naging matibay ang posisyon nito laban sa madugong operasyon, lalo na kung maapektuhan ang mga kabataan. Idilatag rin ng palace official ang mga programa ng pamahalaan na nagkasentro sa pagbibigay proteksyon at pagsusulong ng kapakanan ng mga kabataang Pilipino.
1: Tayong Presidential Office for Child Protection. Meron pong Protect Safe and Enhance Protect Teen. Meron din pong Project Aruga. Meron din pong Whole of Society Student Security, Mental Health Support Deployment, Advocacy for Vulnerable Students. Marami pong mga programa ang Pangulo na ang kabataan ang pinoprotektahan. Maliban pa po sa mga ibinibigay na mga ayuda at mga kagamitan para sa mga kabataan, mga mag-aaral. So hindi po kapani-paniwala ang bintang na ang Pangulo ay hindi nagpoprotekta sa ating mga kabataan.
31: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Samantala, pag-amin naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na alias ang mga pangalan na sa acknowledgement receipt, hindi umano planado. Detali naman ni atin ni Luisa Irispe. Luisa!
2: Nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila tinayming o pinlano na aminin na alias sa mga pangalan sa acknowledgement receipts para sa confidential funds ngayong araw kung kailan iniupo bilang testigo ng prosecution si PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Sa pulong balitaan kasama ang deputy spokesperson ng defense team na si Attorney Justin Nicole Gular, nilinaw nitong nag-react o sumagot lang sila sa tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros kung talaga nga bang alias ang mga pangalan. Hindi rin nakita ng depensa na may espesyal sa ibinagsak nilang sagot o impormasyon. E giniit naman ni Attorney Gular na hindi lang nila basta inami na alias sa mga pangalan, kundi ito rin umano ay classified information. Nakadepende pa naman sa ipepresenta ng prosekusyon ng mga ebidensya kung idedetalye o iaharap nila bilang mga totoong tao ang mga ginamitan ng alias. Titignan din nila kung kinakailangan nila itong gawin kapag panahon na ng depensa na magharap o magpresenta ng kanilang ebidensya. Matatandaan na ito ang kauna-unahang pagkakataon na inamin ng depensa na alias sa mga pangalan sa acknowledgement receipts. Pero iginiit lang din ng depensa kaya hindi nito kailanman binanggit dahil nasa prosecution pa naman ang burden of proof kung talagang may misuse sa confidential funds ng OVP at DepEd. Ano man ang kanilang posisyon, maririnig lang ito kapag sila na ang maglalatag ng mga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Paano kala naman para sa mas maigpit na paggamit ng social media at online gaming ng mga bata, lusot na sa komite sa Kamara? Detalye ng balita ay atin naman ni Catherine Forbes. Kat!
3: Aprobado na ng House Committee on Welfare of Children ang Substitute Bill para sa Children's Social Media and Online Gaming Safety Act na naglalayo maglatag ng mas mahigpit ng pamantayan sa kaligtasan at regulasyon para sa proteksyon ng mga kabataan sa digital space. Ang naturang panukala ay kabilang sa LEDAC priority measures ng pamahalaan matapos itong isulong mismo ni Speaker Faustino D. III para sa mas pinagtibay na safeguards para sa mga bata online. Nakapaloob sa panukala ang total ban sa paggamit ng anumang social media platform para sa mga batang edad 12 pababa upang maiwasan yung sobrang screen time at maagang exposure sa mga panganib sa internet. Para naman sa mga edad 13 hanggang 17, ipagbabawal ang access sa harmful content gaya ng karahasan at sexual na material, gayon din ang ilang feature tulad ng infinite scrolling, shorts or reels at direktang komunikasyon sa platform. Obligado rin ang social media at online gaming platforms na magkaroon ng opisyal na Philippine presence o rehistro sa bansa upang matiyak na meron silang legal na jurisdiction ang ating pamahalaan at mapanagot yung mga kumpanyang lalabag sa mga regulasyon. Ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, isa sa mga nagsulong ng panukala, hindi dapat nakasalalay lamang sa mga magulang o mismo mga bata ang kanilang online safety dahil dapat nakapaloob mismo sa disenyo at operasyon ng digital platforms ang mga mekanismo para sa proteksyon ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Presidential Merit Scholarship Program Bill, aprobado na rin ho sa Senado. Itali mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
2: Aprobado na si katotohanang pagbasa ng Senado ang panukalang naglalayong gawing permanente ang isang National Merit Based Scholarship Program para sa mga kwalipikadong mag-aaral na Pilipino. Sa botohan, nakakuha ang Senate Bill 2410 o ang Presidential Merit Scholarship Program Act ng 19 na botong pabor, walang tutol at walang abstention. Pangunahing sponsor at may akda ng panukala si Senator Joel Villanueva na nagsabing hindi dapat maging pribilehyo lang ng mga may kakayahang pinansyal ang talento at kakayahan. Layunin ng panukala na institutionalize ang umiiral na Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program at gawin itong permanenteng National Scholarship Framework para sa mga natatanging senior high school graduates mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, maaaring maging kwalipikado para sa higher education track ang mga estudyanteng kabilang sa top 1% ng kanilang graduating cohort o yung may mga general weighted average o GWA na hindi bababa sa 95%. Para naman sa Technical and Vocational Education and Training o TVET Diploma Track, kinakailangan ng G1 na hindi bababa ng 85%. Hindi rin dapat kasalukuyang tumatanggap ang mga aplikante ng katumbas na scholarship mula sa iba pang National Government Scholarship Program. Ayon kay Villanueva, hindi lang tuition ang dapat tugunan ng scholarship. Kabilang din sa maaaring matanggap ng mga kwalipikadong scholar ang living at transportation allowance, book at connectivity allowance, educational assistance at suporta para sa internship, thesis at research requirements, gayon din sa board examinations. Tinitiyak din ang panukala na regular na ma-adjust ang mga benepisyo para makasabay sa inflation. Binigyang din ni Villanueva na hindi dapat maantala ang ayuda ng mga sa mga eskolar dahil maaaring mauwi ito sa pag-aantala ng kanilang pag-aaral. Saklaw ng programa ang mga kursong itinuturing na mahalaga sa pambansang kaunlaran kabilang ang healthcare, agriculture, science and engineering, education and research, artificial intelligence, cybersecurity, advanced manufacturing at iba pang emerging industries. Sa kasalukuyan, nasa 20,000 scholars nationwide ang benepisyaryo ng umiiral na programa. Ang naturang panukala ay kabilang sa LEDAC Priority Bills. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Major infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways po pondohan po sa 2027 budget. Epektibong flood control gaya ng Sanabotas, inihalimbawa. Detalye mo, DK, Sarate, DK.
4: Aabot sa 643 bilyong piso ang pondo ang inilaan ng Department of Budget and Management para sa Department of Public Works and Highway sa ilalim ng 2027 na National Expenditure Program. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, ibinabati nila ang mga nakaraang budget, aktual na paggamit ng pondo, mga pangangailangan ng programa, prioridad ng pamalan at available na resources sa pagtukoy ng pondong ilalaan. Kabilang sa major infrastructure flagship project ang bahagi ng Pasig Marikina River Channel, improvement project at iba pang project na iba pang lugar sa bansa. Noong nakaraang linggo, nang matalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ang ilang flood control project sa Metro Manila na naging epektibo sa pagtugon sa programa sa kontrabaha, sinabi ni Senator J.B. Ercito na naging epektibo ang pagtugon ni Nabota City Representative Toby Chanco sa pagbasa sa lungsod kahit nasa 70% ng Nabotas ay nasa below sea level. Ipinapakita niya ng Nabota City ang kahalagahan ng pagbatagalang pamuhunan sa infrastructure para sa flood control. Kabilang sa epektibong proyekto ang navigational gate, coastal dike at network ng mga pumping station ng nasabing lungsod para makontrol ang tubig baha para maiwasang makapasok ang tubig dagat sa mga komunidad tuwing high tide. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Samantala, Candaba Swamp, plano naman gawing malawakan imbakan ng tubig ayon po sa Department of Agriculture. Detalye, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
8: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng malawakang canal network sa Candaba Swamp sa Pampanga para makatulong sa problema ng pagbaha sa Central Luzon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulawel Jr., maaaring umabot sa 100 metro ang lapad at 7 metro ang lalim ng mga planong kanal. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa feasibility study kasama ang isang Vietnamese university at mga engineering contractor. Layunin itong alamin kung maaaring gawing imbaka ng tubig, irrigation system at agricultural transport network ang tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Sinabi ni Cho Laurel na maaaring magsilbing holding area ng tubig baha ang mga kanal tuwing malakas ang ulan. Maaari rin itong magbukas ng karagdagang lupang maaaring sakahin o magsilbing alternatibong ruta sa pagbiyahe ng mga produktong agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: Oras po natin.
0: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
15: Alas 4:43:30.
29: Mas pinalakas. Pinalawak.
0: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
29: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
29: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
29: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
29: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
0: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
29: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
29: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
29: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
29: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
28: Yay!
29: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
9: Fake news.
29: Disinformation.
9: Disinformation.
29: Mark out muna yan.
15: Alas 4:45 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. At 15 sandali po bago ang alas 5 na nga po. Tuloy-tuloy po, pinalalawak pa po ng Department of Agriculture ang programang Benteng Bigas. Meron na. Ito ho'y para makapaghatid po ng mga murang bigas sa ating mga kababayan. Alinsunod na rin ho sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamakailan nga lang po ay sinabi po ng Pangulo na plano hong ipagpatuloy ang programang ito hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028. Tawagnay po nito mga kasama po natin sa ating palatuntunan ang tagapagsalita ng Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. ASEC Arnel, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Tagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po.
11: Ay, J. Mark, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga tagasubaybay.
15: Opo. ASEC, nabanggit na nga raw ho ng, na yung plano no, na may pagpatuloy itong programang Benteng Bigas meron na hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, posible raw ho ba ito?
11: Yes po, very possible po ito dahil actually sa ngayon ay meron pa tayong mga ilo-launch ngayong buwan na ito. Bukod doon sa 806 na active sites na meron tayong nagbebenta nitong ating programa under the Benteng Bigas meron na program. Actually, nagbukas na tayo ngayong September 1 sa Baaw, Camarines Sur. At ngayong araw, actually, magbubukas dito sa Amulong, sa Cagayan. Bukas, magbubukas tayo tatlo sa Santa Josepa, sa Agusan del Sur, sa Cagayan, at saka rito sa Peña Blanca. And then next week, magbubukas tayo dito sa Visayas at Mindanao, sa Caraga, sa Davao Oriental, sa La Carlota, sa Negros, sa Cebulan, sa Negros din, and then sa Irosin, sa Sorsogon, sa last week ng September, kasama na sa Bacuag, Surigao del Norte. So tuloy-tuloy, J. Mark, itong pagpapalawak ng implementasyon ng pagtitinda natin ng Benteng Bigas sa lalo pa nating nakakaraming kababayan.
15: Natanong ko ho kasi ito dahil marami ho sa ating mga kababayan ho ang lalo na dito sa may bahagi ng Central Luzon, which is itinuturing ng rice granary natin, ano, eh marami ho apektado ho nitong nakalipas na mga masasamang panahon dulot ng habagat. Ang susunod pong tanong, ASEC, sapat pa ho ba ang supply? At meron din po ba tayong sapat na pondo para, sabi nga, matiyak po masusustinahan itong programang ito?
11: Kagaya ng nabanggit ni Secretary, meron tayong sapat na pondo. In fact, for next year, meron tayong additional 10 billion na nakalaan para sa ganitong programa. In terms sa supply, lahat ng supply natin ang gagaling doon sa palay na binibili ng National Food Authority sa ating mga magsasaka. Sa ngayon ay bagamat merong mga ilang problema sa ilang lugar dahil sa mga bagyo at saka sa tuloy-tuloy na pagulan, marami naman sa ibang lugar pa ang nakakapamili ang National Food Authority. At maganda rin ito na yung ibang warehouses ng NFA ay magiging open sa, kasi ngayon ay start na ng anihan. So makakapamili uli yung ating National Food Authority.

0: hindi naman buong Pampanga,
1: Yes,
0: may
1: opo.
0: mga ibang lugar na nabaan. So medyo kokonti nabibili ng NFA dyan at dahil hindi rin sila nakakatuyo. But sa ibang lugar, tuloy-tuloy ang pamimili ng National Food Authority.
1: Bukod doon dito sa masamang panahon, Asik, may iba pa ho bang challenges sa nakikita ang kagawaran para makamito na magtuloy-tuloy itong...
0: Gusto ko rin idagdag,
1: Opo.
0: J. Mark, na yung in terms sa volume, ang naapektuhan is about 60,000 metric tons ng palay. At ito ay nakapaloob doon sa... Every year kasi normally nakakapagtala talaga tayo ng losses dahil sa mga bagyo. About 500 to 600,000 metric tons. So itong losses natin ngayon, magmula pa kay Luis, Maymay, Neneng, ngayon si Pilandok at saka yung mga habagat. This is within the normal expected losses natin. Plus, yung ating average annual harvest na 20 million metric tons, kung ikukumpara natin sa losses nito, napakaliit. Kaya hindi ito magkakos ng problema doon sa national inventory natin plus doon sa inventory ng NFA.
1: Eh, how about naman no, doon sa mga abono, hindi mo ba nahihirapan dito ang Agriculture Department, Asek, lalo na at medyo mahal daw po ang presyo ng abono, fertilizer?
0: Eh, isa yan sa mga challenge natin simula na pumutok yung gera sa gitnang silangan. Bago pa nagkagera, yung presyo ng fertilizer, yung urea at complete, nasa 1.5. Ngayon, nasa 2.3 hanggang 2.8, depende sa lugar. Kaya nag-a-adjust tayo at naghihingi tayo at nagpapasalamat tayo sa DBM, sa ating kongreso, na dagdagan tayo ng additional na budget under uplift para sa ating fertilizer requirements. Kasi kailangan talaga natin ang fertilizer, lalo na in preparation for El Nino, na yung mga lugar na hindi maapektuhan ay nakaka-receive ng additional inputs para ma-maximize yung kanilang productivity at saka eventually yung harvest nila.
1: Bukod doon sa mga nabanggit nyo, Asek, may mga ibang inisyatiba po ho ba na nais si patupadang kagawaran para may pagpatuloy at mapag-servisyon pa rin ng ating mga kababayan sa ilalim po ng programang Benteng Bigas meron na?
0: Sa ngayon, meron na mga issue ng mga executive orders na bukod sa NFA, yung tinatawag natin ng mga warehouses ng mga lokal na pamahalaan ay pwedeng magamit yan kapag para talaga kunwari lalo na pag ganitong panahon ng anihan at yung ating mga lokal na pamahalaan tumutulong din sila lalo na rito sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa ang alam ko pati rito karamihan sa Luzon ay tumutulong sila, nagdadagdag sila ng pondo para yung pambili ng NFA, halimbawa bumibili sila 20 pesos, dinadagdagan nila yan para mas lalong lumaki ang kita ng ating mga magsasaka.
1: Kamusta naman po itong ugnayan sa pagitan po ng NFA, ng Department of Agriculture at yung ating mga magsasaka para sabi nga eh, magkaroon po tayo ng suporta mula sa kanila dito sa program, sa pagpapatupad nitong programa na ito, ASEC?
0: Yes po, tuloy-tuloy po yung ugnayan natin sa dito po sa kagawaran, sa NFA, sa NIA, of course sa mga lokal na pamahalaan para po masigurado natin na magiging tuloy-tuloy po ang implementasyon nitong Benteng Bigas Meron Na program.
1: Samantalay ko na rin pagkakataon, Asek, baka pwede nyo kaming balitaan na kamusta na ho yung naging pinsala na ay dinulot itong masamang panahon, sunod-sunod na mga pag-ulan at habagat dito sa ating sektor ng agrikultura, Asek.
0: Bagamat nasa 4 billion mahigit na yung losses na naitala o damage sa sektor ng agrikultura, pinakamalaki nito sa palay, muli ay sinisiguro natin na itong mga losses po na ito ay within the losses na inexpect po ng kagawaran at hindi po magdudulot ng pagsipa sa presyo ng bigas. Bagamat yung isang nakikita po natin na issue ay sa gulay dahil ang mga napinsala po yung mga area dito sa Central Luzon, Southern Tagalog at Cordillera na primary sources po ng mga gulay natin. Pag ang gulay naman po ay mabilis naman ang recovery, Kaya inaasahan po rin natin na makabalik din sa dating preso sa mga susunod na linggo.
1: Nangangahulugan po ba ito, ASEC, na magbubukas tayo ng pintuan para sa panibagong yugto na importasyon?

0: lumabas yung parang expression or yung feeling ng pag-release ng power.
1: Yes, no. So, in a way, syempre, may nakakatulong na may Filipino crowd, pero syempre, kailangan ano din sila, no? Aware din sila na mas kailangan mo yung focus doon sa time ng competition. But of course, ngayon, syempre, 10 years na, no, sa ating national team, sa lahat ng mga pinagdaanan ni Alex, saan ka pinaka napaproud sa sarili mo?
0: I'm just proud to be here. You know, a lot of people naman, madami na po kaming nakasama over the 10 years here in the national team, and iilan na lang po kaming natitira, madami na pong bago. So, I'm just glad na after all this time, you know, healthy pa rin yung katawan ko, wala masyadong major injuries, and I still love what I do.
1: So, na-mention mo, marami ka na rin mga makakasama dito. Sino-sino ba yung mga makakasama mo? At the same time, sino ba yung biggest influence mo dito sa Wushu?
0: Yung mga makakasama ko po, the ones who were from my batch din po of athletes who were selected are actually all the competing the Asian Games. Kasama doon po si Mark Lesteraga, si Mark Anthony Polo, si Sandrex Gensan. Sila po yung mga na yung mga kasama ko po paglaki nung bata ko. My biggest influence po would probably be my seniors from my events, especially since they're the ones who teach me when it's not my coach who's teaching me. So si Jones Inso po yung kalaban ko po actually, and si Agatha Wong.
1: Paano nakakatulong sa iyo na yun nga, sabi mo nga, no, dati kayo-kayo lang yung mga magkakabatch, then ngayon marami na ring umalis, eh kayo, ikaw, natira ka dito sa ating national team, no? Paano kang na-motivate, no, nung ganung fact?
0: I think it's parang medyo mabigat siya, na ako overwhelmed if you think about it, pero also at the same time it's a big honor na, you know, but you can see that it's not for everyone. So if you know that what you're doing, like all the sacrifices that you put in, all the time that you spend in the gym, it doesn't go to waste.
1: Yes, totoo. Talagang parang ito na rin, nagpe-pay off lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng sacrifices, no, na nagawa mo na. Pero si Alex ba, nag-i-school ka pa ba? Anong year ka na?
0: Yes po, actually, nasa college na po ako starting in coming second year. So, I still balance it ever since pinagsasabay ko po yung school and training. So, umaga mag-school tapos sa hapon po yung training.
1: Anong course ni Alex?
0: I'm taking Management of Financial Institutions in ULSU.
1: Ayun, so talagang at least malapit lang yung school ni Alex, no? Sa ano, sa gym, no? But of course, again, as parting message, ano ang mensahe ni Alex sa paglaban mo dito sa Asian Games at gaano ka ka-proud na ma-represent mong muli ang ating Team Philippines?
0: For me, parting message sa lahat po ng mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-suporta at pag-cheer po sa amin. Lahat po ng love and support that you give to us is it really helps a lot, more than you guys know. So I just want to thank my coaches, my family, and my teammates, and of course God for having me be who I am today. Performing on a stage this big is something that I do not take lightly, something that I really give importance to. So I'll try to do my best and hope for the best.
1: Yes, and of course, sa lahat din ng mga sumusuporta sa ating Philippine Wushu team, baka gusto mo rin silang ma-mention.
0: Maraming salamat din po sa mga nagsusuport din sa Wushu Philippines. Lahat po kami, we're trying our best, we're putting the work every day, araw-araw po kami mag-training. Actually, in a few hours, may training ulit po kami. So, maraming salamat po sa pag-suporta for both wins or losses. Thank you for being there no matter what.
1: Yes, there you have it, Alexander De Los Reyes. Mabuhay ka, Alex. And of course, dalin mo yung aming prayers din, no, na talagang maging ligtas, maging successful ang maging campaign nyo dito sa Asian Games.
0: Amin, salamat din po.
1: There you have it. Nakasama po natin si Alexander De Los Reyes, ang ating Philippine Wushu team, ang lalaban para sa ating Team Philippines sa paparating po na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Was Aryan Maliares sa kanyang interview with Alexander De Los Reyes, ng ating Philippine Wushu Taolu team sa 20th Asian Games. Mag-umpisa na po yan. September 19 is the opening ceremony. Si Alexander is one of more than 400 Filipino athletes na ipapadala ng ating bansa sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At syempre, subaybayan po magiging coverage ng Sports Radio 918 sa 2026 Asian Games beginning September 19 hanggang October 3. If I remember correctly ang magiging competition yan, or October 4 ang ano, October 4 naman ang tawag dito, ang closing ceremony. Malapit na pong lumaban ang Pilipinas sa 2026 Asian Games. Eksakto alas 6 ang ating oras, and dyan po magtatapos ang ating programa ngayong hapon dito sa Sports Radio 918. Next Monday po ulit, Fight News Weekly. Up next, Ria Revelo, Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Bukas po ulit, alas 5 ng hapon, depende sa bilis ng computer natin. Post game. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Fans ay wala sa database ng ahensya, kabilang na ang pangalang Mary Grace Piatos.
7: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal, at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos.
6: At ilang indigenous groups sa Mindanao makikipagtulungan sa pamahalaan para pangalagaan at protektahan ang mga Philippine Eagle at ang kanilang ancestral domain gamit ang makabagong teknolohiya.
8: Bayan kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na may nilabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, Zal Dico at dalawang iba pa. Kasabay nito, naglabas na rin ang hold departure order ang korte laban sa apat. Ang iba pang detalye sa ulat na yan, tutukan maya-maya lamang. Samantala, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon ng Marikina Centralized Materials Recovery Facility kung saan pinoproseso ang basura para mabigyan ng bagong pakinabang.
9: Pangulo, isa itong magandang halimbawa ng circular economy dahil ang mga plastic ay nagagawang bag at paso at ang mga tirang pagkain ay ginagawang pataba.
10: Hinikayat naman ng Pangulo ang iba pang lokal na pamahalaan na tularan ng sistema para sa mas epektibong pagtugon sa problema sa baha at basura. Narito ang ulat.
11: Mula eco bag, pataba, hanggang sa school chair, galing yan sa mga basura na nirecycle sa Materials Recovery Facility ng Marikina Environmental Management Office. Binisita yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para alamin ang mga prosesong ginagawa ng syudad para i-manage ang kanilang mga basura. Bagay na pinuri ng Presidente, kasabay ang pagbibigay diin na ganitong sistema ang dapat maipatupad sa mga lokal na pamahalaan. Yan ay paraan niya matugunan ng pagbaha
12: Ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat ang maging template na ngayon na ngayon sa lahat ng iba't ibang lunsod sa Pilipinas, lalong-lalo na siyempre dito sa NCR. Pero kasama na rin dyan, siyempre yung lahat ng mga lunsod na may problema sa basura at hindi nila alam kung paanong gagawin, ito ngayon ang naging solusyon.
11: Binigyang diin pa ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sistema pagdating sa solid waste management. Lalo na ngayong itinutulak ang waste to energy project. Makatutulungan niya ito para matugunan ang epekto ng climate change.
12: Kailangan lang gumawa ng sistema para sa pagkolekta ng basura dahil may minimum volume required para pandarin yung waste to energy. Halimbawa, yun naman ay ating ginagawa. That is the job of the local government. And pag nagawa nila yun, then we have systems like this and we have this kind of recycling and we have to have this waste recovery. It is not only part of flood management, but it is also in terms of the environment and malaking na itutulong. So in the time of climate change, this has become a very important issue.
11: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, nasa 80 tons ng basura ang napoproseso kada araw sa naturang pasilidad, mula yan sa 800,000 na kilo ng basurang nakokolekta sa lungsod. Pero mas napapadali raw ang kanilang trabaho dahil sa mga komunidad pa lamang, gaya ng Kabahayan o sa mga palengke, nagsisimula na ang segregation.
13: Merong segregation at source kasi as per city ordinance namin yan eh. Tapos kinukolekta na namin yung mga basura sa bawat kabahayan at establishmento 100%. Kaya nga pag iikot kayo sa Marikina is halos hindi kayo makakita ng mga basura ng kalat. Kaya nga itong mga dalawang beses na magkasunod na flooding, eh halos hindi kami naapektuhan naman ito.
11: Samantala, in-inspection din ng presidente ang ongoing construction ng Marikina River Linear Park sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Tinalakay sa isinagawang inspeksyon ang progreso ng 11 kilometrong linear park na konektado sa mahigit 400 hektaryang urban green spaces. Layunin nitong magsilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler. Gayun din bilang physical na harang laban sa illegal waste dumping. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagprotekta sa mga komunidad laban sa panganib ng pagbaha. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
9: Samantala, posibleng magkaroon ng co-production ng defense equipment ang Pilipinas at South Korea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
14: Itinuturing ng Pilipinas ang South Korea bilang preferred supplier ng mga kagamitang pangdepensa sa bilateral meeting ngayong Lunes sa pagitan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at South Korea Minister of National Defense Ong Gyu-bak sa Seoul. Pinatatagpa ang suporta ng dalawang bansa sa isa't isa.
15: Sila ay isang preferred defense supplier natin, ano? Dahil sa ipinakita na kalidad ng mga kapabilidad at mga tulong na ibinibigay nila sa atin. Ano? Kahit na ganon, na yung kapabilidad nandun, nagtutulungan tayo na ma-enhance pa ito lalo para makaharap sa hamon. Yan ang pinag-usapan din namin kanina.
14: Sabi ni Teodoro, suportado rin ng South Korea na magkaroon ng local co-production sa Pilipinas ng mga defense equipment.
15: Magiging katotohanan yon. Ito ay kailangan may lugar, madali lang yung platform, no? Yung actual na kolaborasyon. Kasi nga, tayo ay preferred partner din nila. At napapagkatiwalaan din tayo na makiisa sa defense industry nila.
14: Sa South Korea, binili ang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, kung saan mayroon pang kadagdagang 12 na target i-deliver hanggang 2030. Sa kaparehong bansa rin binili ang mga bagong dating na barko ng Philippine Navy, kabilang ang Malvar-class frigates at Sulaiman-class offshore patrol vessels.
16: Nagsimula naman na ngayong Lunes ang Seoul Defense Dialogue 2026 na tatagal hanggang September 9, kung saan sa ikalawang pagkakataon ay dumalo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kalahok dito ang 67 bansa at international organizations na gagamitin pagkakataon ng Pilipinas para isulong pa ang defense partnership at regional cooperation tungo sa payapa at matatag na Indo-Pacific region. Mula rito sa Seoul, South Korea, Patrick De Jesus para sa Bayan.
10: Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA. Layon itong mapaigting ang flood management hazard monitoring at disaster risk reduction systems ng bansa habang patuloy na nararanasan ang epekto ng El Nino. Gagamitin ang naturang pondo sa pagpapalawak ng high-resolution mapping ng mga river basin, hazard assessment, land use planning at upland kontrabaha.
9: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Anel De Mesa, nasa 97,000 na magsasaka at mangingisda na ang apektado ng mga nagdaang malalakas na ulan. Kabilang naman sa ayuda ng kagawaran, ang halos 200 million pesos na indemnification sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation, 1 billion peso quick response fund para sa recovery at rehabilitation at paghahatid ng mga binhi, pataba at iba pang production inputs. Meron ding 25,000 peso survival and recovery loan package para sa mga apektadong magsasaka bilang dagdag ng puhunan. Samantala, inaprubahan na rin ng DA ang commercial sale ng isang brand ng ASF vaccine laban sa African swine fever noong September 2 na maari nang gamitin ng mga backyard, semi-commercial at commercial hog growers.
17: Gabay ng ating Pangulo at sa pag-implement po ng mga projects katuwang ang ating iba-ibang lokal na pamahalaan. At sa pamumuno po ni Secretary Kiko, makakaasa po ng tuloy-tuloy na serbisyo ating mga magsasaka, mga isda at mga livestock growers po natin mula sa ating kagawaran.
9: Pinalalakas ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang habagat. Nagpalabas muli ng heavy rainfall warning ang PAGASA, pang-apat ito ngayong araw. Naka-red rainfall ang Bataan at ilang bahagi ng Zambales, Bulacan at Pampanga. Kapag naka-red rainfall, inaabisuhan ng mga lokal na pamahalaan na mag-evacuate ang mga area na mabilis magbaha. Nasa orange rainfall naman ang ilang bahagi ng Metro Manila, Zambales, Bulacan, Cavite, Batangas, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Rizal at Laguna. Alerto po sa posibleng pagbaha dulot ng pag-ulan dala ng habagat. Ang dating bagyong Pilandok ay nananatilian sa hilaga at sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman patuloy ang paghatak nito sa habagat, lalo na sa Luzon at sa Visayas. Samantala, ramdam pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng kanlurang Visayas, kaya may chance na rin makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Fair weather naman sa Mindanao at hindi apektado ng habagat. Posibleng makaranas ng localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Samantala, ito na pang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunayan.
8: At abangan! PSA Assistant National Statistician Mariza Grande kinumpirmang wala sa database ng Civil Registry System ang mahigit 1,000 umano'y pangalan ng payees ng UVP at NetEd Confidential Fund.
9: COMELEC nakahanda na para sa Borne Parliamentary Elections sa September 14.
10: At 14 na indigenous group sa Eastern Mindanao makikipagtulungan sa pamahalaan para protektahan ang mga Philippine Eagle. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria. Isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig. sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, baga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
19: Ms. Grande, narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. Gusto ko malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
7: Maari po, Your Honor, kasi kung wala pong record sa PSA, but there are process na i-undergo nila, like delayed registration para magka-record.
19: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin nyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong pangalan nag-i-exist o nabubuhay na tao?
7: Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal, or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
19: Based on your experience, mahirap?
7: Yes po, Your Honor.
19: Oo.
18: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang ating pinagsaluhang Good Mornings plus Good Vibes, 6 years na! At madadagdagan pa, basta't kasama ang ating RSK Barkada. Kaya samahan nyo kami sa ating week-long celebration dito lang sa Rise and Shine Pilipinas!
10: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Binweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa pahayag nito na may plano umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na atakihin siya. Narito ang ulat.
20: Pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
10: Yan ang tugon ng Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na matagal na umanong may plano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na atakihin ang bise. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang naging pahayag na yan ng bise. Tanong nito, bakit ngayon lang ito sinasabi kung matagal na niya itong alam?
20: Hindi po ito nabanggit ni Numan, or nabanggit man lang niya nung panahon na sinasabing siya ay inaatake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, nung na-question na siya dahil siya mismo ang nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker.
0: binigyang diin pa ng Malacanang na patuloy ang pagprotekta ng mga uniformed personnel hindi lamang sa bise kundi sa kabuuan ng publiko. Sa harap ito ng sinabi ni VP Sara na pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Matatanda ang sinabi ng bise na maging sa pulis siya ay wala na siyang tiwala.
20: Ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
0: Patungkol naman sa umano'y special treatment sa bise, sinabi ni Castro na may proseso kung saan maaaring dumiretso sa korte ang isang akusado at maglagak ng cash bond. Kapag nakumpleto na ang mga kinakailangang dokumento at iba pang requirement, hindi na kinakailangang pumunta pa sa presinto para sa karaniwang proseso ng pagkuha ng mugshot. May pahayag din ang palasyo sa tinuran ng bise na wala na siyang tiwala sa korte.
20: Hindi po dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema po ng ating hustisya. At kung yan po ang kanyang nais na ipahiwatig, nasa kanya po yan. At hindi po natin ini-encourage ang lahat ng mga kababayan natin na hindi maniwala sa sistema ng hustisya sa ating bansa.
0: Dagdag pa nito na ang Supreme Court ang makapagsasabi kung ang pahayag ni VP Sara na hindi siya nagtitiwala sa korte at pulisya ay maaaring ituring na hindi naaangkop para sa isang abogado at maging batayan ng disciplinary action o disbarment. Maaari raw magsagawa ang Supreme Court ng sariling investigasyon o motu proprio kaugnay ng naturang pahayag. Paano naman kaya ang magiging konsiderasyon ng Office of the President sakaling humingi si Duterte ng travel authority habang nakabinbin ang criminal case laban sa kanya kahit na siya ay nakapagpiansa?
20: Sa ngayon po ay hindi po ito napag-usapan, pero hindi lamang po ang Office of the President ang dapat na hingan ng permiso para sa kanyang paglalakbay, kundi pati po ang korte.
0: Samantala, ipinunto ng palasyo na magkaiba ang impeachment proceedings at criminal case laban kay VP Sara dahil ang impeachment ay nakatuon sa pananagutan ng isang impeachable officer at kung dapat pa itong manatili sa pwesto, habang ang criminal case ay para sa pananagutan sa isang umano'y krimen. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
8: Isang bagong milestone ang nakamit ng Pilipinas sa international lottery sector. Nakalaos si PCSO General Manager Mel Robles bilang Vice Chairman ng Asia Pacific Lottery Association. Ang kauna-unang Pilipino na humawak ng posisyong ito. Noong 2024, si Robles din ang kauna-unang Pilipino na nakalaos sa APLA Executive Committee. Ayon sa PCSO, nagpapakita ang pagkakahalal kay Robles ng pagkilala sa transparency, integrity at responsible gaming practices ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakuha ng PCSO ang Level 3 accreditation sa Responsible Gaming Framework ng World Lottery Association. Matapos umakyat mula Level 1 sa loob ng 3 taon. Handa ng Commission on Elections para sa kauna-unang BARM parliamentary elections sa gaganapin sa September 14. Na-deploy na sa mga local hub ang lahat ng opisyal na balota, counting machines at iba pang kagamitang gagamitin sa naturang halalan. Para sa mas mabilis at ligtas na proseso, gumamit ang COMELEC ng mas makapal ng 160 GSM ballot paper at alcohol-based ink markers. Nakahanda rin ang 5,000 automated counting machines kasama ang contingency units at mga technical team na tutugon sa anumang aberya sa loob lamang ng isang oras. Nasa 35,000 na rin ang ipinakalat na checkpoints ng otoridad para sa seguridad ng buong rehiyon.
21: Sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Pangasamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao, tuloy na po ang ating halalan. Yan lahat po ng ating paghahanda mula sa kagamitan. Makina, i-ready na po. Tapos na po na training na natin ang ating mga teachers, mga PNP personnel na magsisilbi bilang electoral votes. Lahat po sila ay na-certify na ng DOST.
8: Kaugnay ng ulat na yan, ano nga ba ang pagkakaiba ng parliamentary government ng rehiyon sa national government? Sino-sino ang mga mamumuno dito at ano ang mga benepisyo ng magiging resulta ng eleksyon sa kanduran ng BARM? Silipin yan sa ulat ni Crystal Ramizares ng IBC News.
22: Unang halalan, bagong yugto. Pero ano nga ba
9: pa muna ang isang parliamentary government. Magbalik-aral muna tayo sa ating type of government.
1: Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating national government ay mayroong presidential unitary system. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang bumoto ng nais nilang pangulo at mga mambabatas. Ang pangulo ang itinuturing na head of state, head of government at commander-in-chief ng hukbong sandatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una ang executive branch na nagpapatupad ng batas, legislative branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang born parliamentary government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang parliament ay katumbas ng legislative branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro. Para maging qualified ang isang kandidato for parliament member, kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 party-less representatives, 32 district representatives, at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders, at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga Parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas.
9: Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez ng IBC 13.
8: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Ano ba ang mga dahilan para ma-impeach ang isang opisyal? Maaaring sampahan ng reklamo ang isang opisyal batay sa sumusunod na dahilan o grounds. Paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, pagluho o pagtanggap ng suho, korupsyon, mabibigat na krimen, at ang pagtataksil sa tiwala ng bayan. Articles of impeachment naman ang tinatawag sa dokumentong naglalaman ng mga batayan ng pag-impeach sa isang opisyal. Ang mga batayang ito ay walang eksaktong definisyon mula sa korte. Ngunit mahalaga pa rin na ang mga nagawang paglabag sa saligang batas ay karapat-dapat na parusahan. Dahil dito, epektibong politikal na proseso ang impeachment, imbes na isang istriktong legal na proseso.
8: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, pupuntahan natin ang lalawigan na may pinakamababang poverty incidence sa buong Pilipinas. At yan ay ang lalawigan ng Ilocos Norte. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samaan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Aksyon laban sa kahirapan. Dito lang sa inyong People's Television.
18: Healthwatch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin.
2: binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
3: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
18: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
22: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
18: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
22: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
18: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
22: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
18: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
8: Nagbabalik ang ulat bayan. Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang plunder case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at dalawang iba pa. Nag-ugat ito sa umano'y pagtanggap ni Romualdez at Co. ng kickback sa mga kontraktor. Inaulat ni Rod Lagusa.
23: Sinampahan na ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez, kasama sina dating Bicol Representative Saldico, Jocelyn Serenio at Felicito Guevara. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ang kaso sa mga kickback at iba pang benepisyo na nakuha mula sa mga flood control, infrastructure at iba pang proyekto ng pamahalaan. Base sa inihaing kaso, hindi bababa sa 15 beses umanong tumanggap sina Romualdez at Co. ng komisyon, share, percentage, kickback, commitment at iba pang benepisyo na umabot sa 7.4 billion pesos. Kabilang na ang pera na galing umano sa mga kontraktor at iba pang individual at entity na ma-interes sa mga proyektong pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act mula 2022 hanggang 2025. Kung saan may mga perang umano'y idineliver sa mga property na pagmamayari ni Romualdez at tinanggap ni Serenio at iba pang individual. Ayon kay Remulla, sinimulan nila ang pagtatrabaho sa kaso noong Enero pa upang matiyak na matibay ang ebidensya bago inihain ang kaso. Tungkol naman sa mga recantation ng ilang testigo kabilang na mga dating bagman, sinabi ni Remulla na hindi sila natatakot dito dahil hindi anya ito napapahina ang kanilang kaso.
24: Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na ng ibinili ng iba't-ibang mga bahay na hindi naman kailangan, pero bumili pa rin ng bahay. At nga, meron pa nga dinonate sa Harvard. Ilang milyon dolyar. Yun ang sinasabi natin. Talagang hindi na maitago. Nagpupumutok na. Kung baga sa bulsa, hindi na kasi sa bulsa.
23: Binigyang din ni Remulla na hindi lang ito ang magiging kaso kung saan magkakaroon anya ng mga serya ng mga kaso gaya ng iba pang plunder at maging money laundering cases. Makakatulong din anya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para maipaliwanag kung anong nangyari sa kagawaran kaugnay nito. Hindi pa anya kasama sa inihaing kaso ang pahayag ng dating kalihim. Git pa ni Remulla para yung main plunderer si Romualdez at Co.
24: Kaya parang hindi na siya kailangan sa usapan itong main plunderer theory. Eh, alam mo naman yan, yung theory niyan, re-revisit niya ng Supreme Court. Sigurado ako dyan. Kasi hindi pwedeng maraig yung ganyang pag-iisip. Kasi that is meant to protect plunderers, not to convict them.
23: Nairapo lang naturang kaso sa Sandigan Bayan 3rd Division na siyang kasulukuyang may hawak sa kasong malversation ni dating Senator Bong Revilla kaugnay ng issue ng flood control project at kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng umunay pagtanggap ng campaign donation. Una nang may inihain na motion for inhibition ng Office of the Ombudsman sa isa sa mga associate justice dito.
24: The Supreme Court will have to do something about this because it's a dilemma of our justice system. That when something is in doubt already, will you push through with the kind of setup? The Supreme Court has plenary power over this. They can actually change it when they see that it is not right to keep the same people there, maybe one or two of them.
23: Ayon kay Rimulya, may tuturing na big fish si Romualdez kung saan marami pa silang kakasul dahil walaan niya silang sinisino, lalo't ito'y nakabase sa ebidensya. Kabilang dito si Senator Loren Legarda at kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Levisne na kung saan tingin niya ay nagtatago na maliban na lang kung bumalik ang mga ito. Magtutungo naman ng friend si Romualdez kung saan sinasabing nandun si Ko at Legarda para kausapin ng French authorities.
24: Sapagkat ang Pranses ay hindi dapat maging taguan ng mga mandarumbong at ang nakaw na yaman. Nagiging trend na baka doon ang taging taguan nila, paliliitin natin ang mundo. Paliliitin natin yan.
23: Kasama sa kanilang sasabihin sa Justice Ministry ng France na hindi maganda para sa reputasyon ng kanilang bansa na maging taguan ng Ilga Tenuel. Rod Lagusad para sa Bayan.
9: Tiniyak ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharapin ito ang plunder case na isinampal laban sa kanya. Reaksyon naman ng ilang opisyal, ang pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez at Zaldi Co ay patunay na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa korupsyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Sinabi ng abogado ni dating speaker at later representative Martin Romualdez na haharapin ng kanyang kampo ang mga paratang laban kay Romualdez. Ayon kay attorney Ade Fajardo, nirerespeto ni Romualdez ang mga hukuman at sasagutin ang mga alegasyon ayon sa batas. Kasunod ito ng pagsampa ng Office of the Ombudsman ang plunder case kay Romualdez kaugnay ng issue ng dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Iginigit ni Fajardo na bagamat may public interest ang kaso, dapat pa rin batay sa mga ebidensyang ilalahad sa korte ang criminal liability. Dagdag pa niya, hindi humihingi ng special treatment ang dating House Speaker at katotohanan, ebidensya at patas sa proseso ang dapat maniig. Kaugnay niyan, ayon naman kay Navotas Representative Toby Tiangco, hakbang tugo sa pananagutan ang pagsampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tiangco, hindi lamang mga opisyal ng DPWH at mga contractor ang dapat imbestigahan sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Nananawagan si Tiangco na sundan ang ebidensya saan man itong mantong at tiyaking mananagot ang mapapatunayang sangkot. Iginit naman ni DPWH Secretary Vince Dison na patunay ang pagsasampa ng kasong plunder sa dating speaker na seryoso ang pamahalaan sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng flood control project anomaly.
5: Paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na wherever the evidence takes us, doon tayo pupunta. And sinabi niya paulit-ulit, sinabi din niya sa sona niya, itong nakaraang ilang buwan lang, na kahit na pamilya niya, hindi siya presidente ng pamilya niya, sabi niya, presidente siya ng lahat ng Pilipino. And pinangunahan na nga niya to, no, na yung pag-announce na rin sa sona niya, yung eventual pag-file ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. At ito na nga, nangyari na. So ito talaga ang... I think katunayan na seryoso ang Pangulo.
4: Ayon kay Dison, Nobyembre pa noong nakaraang taon, noong maghain sila ng referral sa Office of the Ombudsman laban kay Romualdez, kung saan kabilang sa mga kasong nais silang maisampa sa dating House Speaker ay plunder. Ipinauubayan na ni Dison sa Sandigan Bayan ang tatakbuhin ng kaso ni Romualdez. Sa kabila nito, naniniwala si Dison na airtight case ang isinampan ng ombudsman laban sa mga akusado at kasama sa mga ebidensyang ginamit sa pagsasampa ng kaso ay galing sa Blue Ribbon Committee ng hearings ng Senado. Aniya, kasama din sa kanilang naisumite ay ang dokumento ng proyekto sa Leyte kung saan kongresista si Romualdez. Samantala, naniniwala ilang mga kongresista na umaayon sa rule of law, mandato ng transparency at pananagutan ang pagsamba ng Office of the Ombudsman ng plunder kay Romualdez kaugnay na issue ng dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Pagkakataon na rin anila ni Romualdez sasagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Vel Custodio para sa Bayan.
8: Pinabla ng Department of the Interior Local Government ang paratang ni Vice President Sara Duterte na hinaharas umano ng mga pulis ang kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
6: Walang katuturan. Yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay sa pagpapalabas ng Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest kaugnay sa kinakaharap nitong 3 counts of grave threats. Ayon kay Remulla, nag-request ang kampo ni Duterte na makulong sa Kampung Krame. Pero nagbago umano ang isip nila nang malamang handang ibigay ng PNP-CIDG ang tamang courtesy sa posisyon ng pangalawang pangulo. Kabilang dito ang hindi paghalo sa kanya sa regular na piitan at ang pag-alaray sa kanyang makapagpiyansa sa Quezon City Hall of Justice.
11: He wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff, gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
6: Kasabay nito, tinabla din ng kalihimang banat ni Duterte na hinaras ang kanyang pamilya ng mga pulis. Katunayan, agad aniyang nakipag-ugnayan sina CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II sa tanggapan ni Vice President Sara sa Mandaluyong maging sa kanyang Vice Presidential Security Group. Pero naputol umano ang komunikasyon ng dalawang kampo nang mas piliin ni Duterte na magpiyansa na lamang sa QCRTC noong Sabado. Hamon ni Remulla kay Duterte maglabas ng ebidensya.
11: We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out. Ito, may videos kami showing our precise actions. If they have a counter to this, we ask them to present it.
6: Samantala, ipinaliwanag din ni Remulla kung bakit walang mugshot ng pangalawang pangulo matapos itong maglagak ng piyansa.
11: According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, yan sinasabi ng iba, there was extreme treatment on our side. Number two, sinabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
6: Hapon itong Biyernes, nangisilbi ng Women and Children Protection Unit ng CIDG ang warrant of arrest laban kay Duterte. Una muna nilang pinuntahan ang tanggapan nito sa Mandaluyong. Sunod naman ang bahay ng pangalawang pangulo sa San Juan. Iginiit ni Remulla na hindi SWAT team at hindi rin armado ang mga pulis na may bitbit ng warrant. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges para sa Bayan.
8: Tumugma ang ilang pangalan sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President sa 2 buwang gulang na sanggol, mga bata at mga patay na. Batayan sa testimonya ng Philippine Statistics Authority sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inangulat ni Vel Custodio.
4: Kinumpirma ng testigong si PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na mahigit 1,000 sa mahigit 2,600 na umano'y pangalan ng PAYS ng OVP at DepEd Confidential Funds noong 2022 at 2023 ang wala sa database ng Civil Registry System. 1,192 sa Office of the Vice President at 677 sa DepEd ang walang birth, marriage at death records batay sa database ng Civil Registry System o CRS ng PSA. Kabilang sa wala sa talaan ng ahensya ay ang pangalang Mary Grace Piatos.
7: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
12: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
7: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
4: Ipresenta rin sa impeachment trial ang ilan pang mga pangalan ng PAYS ang confidential funds sa OBP. Ang kinumpirma ni Grande na wala sa CRA's database, kabilang ang mga pangalang Arthur Bacon, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Maxine Calios, Charles Sampaloc Jr., Xiaomi Ocho, Danrick Ocho, Toman Panda, Timon Angelo Pusa at Tina Matching.
7: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
4: Tumugma naman ang ilang mga pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds at debt records ng PSA. Pero ang petsa ng kanilang kamatayan ay mas maaga pa sa 2022 at 2023 kung kailan naka-issue ang mga resibo. Kabilang dito ang kaparehong pangalan na isang 2-month-old na pumanaw noong 1965 batay sa single match entry ng PSA. Habang ilan naman sa mga tumugmang pangalan sa single match entry ng PSA ay minor de edad noong 2022 at 2023. Napuna naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pagkakapareho ng handwriting ng pirma ng mga recipients ng confidential funds.
13: In my humble opinion, aliases lang itong mga ginamit nila. At yung mga nagkakatugma-tugma sa mga birth certificate, yun ay tsamba lamang. And ang sa akin lamang, kasi napapansin ko, yung mga signatures doon sa mga pagong pusa, kung sino-sino pa, magkakapare-pareho. So ibig sabihin, isang tao lang po ipirma. At saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So for me, it's really important na mapatawag dito yung La Chica at saka yung counterpart ng La Chica sa DepEd para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan.
4: Iginiit ni Counsel for the Prosecution Attorney May Divina Gracia na walang kinumpirma ang depensa na alias ang mga pangalan na acknowledgement receipts. Pero sagot ni Defense Counsel Attorney Justin Gular na dapat patunay ng prosecution kung alias o hindi ang mga nasabing pangalan.
12: Your Honor, if I may just quickly respond. Kung yan po, if such was the fact, Your Honor, then the defense should have at the earliest opportunity already indicated that in their answer. But they never did, Your Honor. So we worked on the theory that these are the real names of the supposed payees. That's why, Your Honor, we went through this whole exercise of verifying with the PSA. Because they never claimed that, Your Honor, they were again given the opportunity to raise that defense in their pre-trial order. But again, Your Honor, they never did.
14: It has to be remembered, Your Honor, that in relation to Article 1, the basis of the prosecution is based on the findings of the Commission on Audit, Your Honor. And given that, the findings of the Commission on Audit never pointed any problems in relation to the names in the acknowledgement receipts, much less the use of aliases, Your Honor. There was nothing to respond to, with all due respect. Your
12: they
14: Honor,
12: could have already addressed this in their answer, but they never raised that, Your Honor, that these are aliases. Now, assuming, Your Honor, that these are aliases, we respectfully submit that the use of the aliases, if we consider the requirements under the anti-aliases, the anti-alias law, Your Honor, it's improper.
4: Bagamat binanggit ni Gular na aliases ang mga pangalan sa acknowledgement receipts sa confidential funds sa interjection ng Senator Judges, iginiit na depensa na ilalatag nila ang detalye nito kapag pagkakataon na ng Defense Counsel na magpresenta ng kanilang mga ebidensya.
15: For us, wala po siyang epekto, and that is the reason why we did a lot of offer for stipulation at ang majority naman po doon ay tinanggap ng depensa. This is in line as well to our consideration for the medical condition of Edward Fajarda, having seen in his medical certificate that he suffered from infarct, hypertension, diabetes, and was even advised to extend his rest for another 30 days.
4: Inaasahang susunod na sasalang bilang testigo sa prosekusyon si Police Major Jovelyn Magay, COA employee Brasilio Sabaldan at DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda. Vel Custodio, para sa Bayan.
10: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng administrasyon para mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho sa bansa. Sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa angkop na pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs ang nairehistro ng pamahalaan, mahigit doble sa 234% ng target na itinakda para sa taong 2028. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga educational institution at industriya na magbukas pa ng mas maraming pagkakataon para sa mga Pilipino. Sinabi ito ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita niya sa Lipa, Malabar o Lima State, kung saan kanyang pinuntahan ang Batangas State University Lima Campus. Dumalo rin siya sa anibersaryo ng Global Technical Center of Excellence, isang training center na nakatuon sa paghahasa ng mga kasanayan ng mga nagtatrabaho sa power sector.
0: Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country.

0: Prioridad nila ang pagpapatayo ng bagong pampublikong pamilihan sa lungsod matapos sumiklab ang sunog sa Batac Public Market noong Hulyo. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
1: Gabi ng July 5 noong sumiklab ang sunog sa Batac Public Market na umabot sa ikalimang alarma. Nasunog ang tatlong major section ng merkado at naabo ang puwesto ng 129 stall owners at 135 helpers. Masakit para sa market vendor at stall owner na si Aling Demi ang naganap. Aniya, sa loob ng 42 taong naghahanap buhay sa lugar, ito na ang pinakamalaking suliraning kanyang dinanas.
2: Tariga laing met ma'am ti ada nga pagsapulan mi dito. Isu la pagbibiyaga mi ti negosyo mi. Kita tanawa met ti pagsapulan mi ki siyempre ma'am. Marigatang kami metaglalo kada kami nga da pamilya na nawan ti tulungin awano.
1: Pagkatapos ng insidente, agad nagsagawa ang Office of the President ng Damage Assessment upang malaman ang pangangailangan ng mga apektadong stall owners at ang mga hakbang para sa rehabilitasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, agad nakipag-ugnayan ang Malacanang upang magkaloob ng 150 million pesos na inisyal na tulong at suporta. Pinagsisikapan naman ng LGU na mabigyan ng pansamantalang pwesto ang mga apektado habang hinihintay matapos ang bagong gusali kung saan ililipat ang mga ito.
3: Sisimulan po ang development sigurado. Ngayon pa po, ongoing po ang development nitong economic zone. Yan pong mga nakikita niyong mga lupa-lupa, binabackfillan po natin siya to preparation po sa new site. Hindi ko po masabi kung kailan namin matatapos yung market, pero rest assured na every day po priority at tratrabawin ng city government.
1: Samantala, nakapagbigay naman ng livelihood assistance ang DSWD Region 1 sa mga vendor kung saan una na silang nakatanggap ng 20,000 pesos na livelihood settlement grant.
4: Actually, parang tatlong programs na nagamit namin. Yung unang-una po, yung sa ating disaster relief, yun pong food packs. The day after the sunog, nakapagsimula na tayo mag-distribute sa 328 na affected families. After that po, within that week, nagsimula po yung pagbibigay ng cash relief assistance. Tapos napasundan po ulit yun ng isa pang klase ng financial assistance.
1: Dayan Monica Tukay, para sa bayan.
5: Nagsanipwersa ang 14 na indigenous groups sa Eastern Mindanao para maprotektahan ang Philippine Eagles sa kanilang mga ancestral domain gamit ang makabagong teknolohiya. Bahagi yan ang mga akbang ng Philippine Eagle Foundation, katuwangang DNR at iba pang ahensya ng gobyerno. Yan ang ulat ni Jay Tayares ng PTV Davao.
6: Inilunsad ng Philippine Eagle Foundation o PEF kasama ang DNR Region 11, NCIP at Eastern Mindanao Biodiversity Corridor ang bagong programa para sa 14 na mga indigenous groups sa Eastern Mindanao. Layunin itong palakasin ang pamamahala at proteksyon sa kanilang mga ancestral domain. Kasabay ng pangangalaga sa Philippine Eagle na karamihan ay matatagpuan sa mga lugar na ito. Gagamitin ng mga indigenous community ang kanilang tradisyonal na kaalaman kasabay ng makabagong teknolohiya gaya ng GIS, camera traps at bioacoustic recorders para sa mas mahusay na pagmamatsyag at pagprotekta sa kalikasan.
7: I think that's the exciting component of this project that will be bringing in GIS technology, scientific tools, training indigenous peoples with using camera traps, with using bioacoustic recorders. In short, putting scientific information and tools and techniques in their hands and use that in their own way of managing and caring for their ancestral domain.
6: Pito sa mga indigenous groups ay mula sa Davao Region, kabilang na ang mga tribo ng Mandaya, Mansaka at Dibabaon. Kasama rin sa programa ang mga indigenous groups sa Caraga, kabilang na ang mga Mamanwa at Manubo. Layunin itong maisama ang mga target ng ancestral domain plans sa mga plano ng mga lokal at panlalawigang pamahalaan upang mas malaki ang pagkakataong makatanggap ng pondo at suporta ang mga proyekto ng indigenous community. Ayon sa PEF, magkaagapay ang mga indigenous community sa pangangalaga ng kalikasan dahil ang mga ancestral domain na itinuturing

0: tinuturing nilang sagrado ay posibleng mahalagang nesting areas ng ating agila. Tinatayang nasa 392 na pares na lamang ng Philippine Eagle ang natitira sa bansa. Makikinabang din ang mga komunidad sa pangangalaga ng mga watershed. Inaasahang makukumpleto ang 14 ancestral domain plans sa loob ng 10 buwan. Jay Tayanes, para sa Bayan.
1: Patuloy pang lumalawak ang naaabot ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon dahil narating na nito ang Bayan ng Kalinga na nakatanggap ng libreng bigas. Yan ang ulat ni Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera.
2: Nakatanggap ng tig-10 kilong libreng bigas ang mga pamilya sa Lubwagan, Kalinga sa nagpapatuloy na pamamahagi ng Kalinga Provincial Government ng rice assistance na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Inihatid sa bayan ang mahigit 2,000 sako ng libreng bigas na sinimula namang ipamahagi ng Lubwagan Municipal Social Welfare and Development Office sa mga binipisyaryo.
3: At pasalamat kami ta dati itid yung bagas nga ikanin mi. Han, ang nga nabalin ti talon mi, tawan ti kwa, nanob.
4: Actually, dakkel nga tulong na ito yung assistance. Kapot, kasla additional mat lang food supply iti tattao. Gapo dito yung madama nga crisis iti oil.
2: Ang Lubwagan ng ika-6 na bayan sa Kalinga na nakatanggap ng ayudang bigas sa ilalim ng Rice Assistance Distribution ng Kalinga Provincial Government. Nakatakdaling magpatupad ang lokal na pamahalaan ng Lubwagan ang sarili nitong Rice Assistance Distribution kung saan inaasahang makatatanggap ang mga pamilya sa 9 na barangay nito ng ting 31 kilong bigas.
5: Adama ti rice subsidy from the LGU ng 5 million from our LGSF, which soon will be later distributed by this mid-September.
2: Sa ilalim ng rice assistance, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain at palakasin ang food security ng bansa. Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera, para sa Bayan.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: 2 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi.
17: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
18: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
17: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
19: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
17: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Salam. Alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa atin lahat. 7:03 in the evening. And it's the 7th day of September 2026. September 7, 2026. On a Monday. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, sige. Dire-diretso po tayo. Meron pa tayong ipapasok na nagmamadaling balita kung saan ay... Okay, sige. Ito, kung saan na sitwasyon... Alamin natin na sitwasyon sa Cardinal Santos Medical Center San Juan City para sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay dating House Speaker Martin Romualdez, PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. dumating na rin sa naturang ospital. Andito na po si CID, andiyan dyan na din si CIDG Chief Police Colonel John Giagi, at dumating na rin si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Dayan?
13: Radyo Pilipinas Flash Report.
16: Yes, Dayan. Again, Dayan. Yeah. Dayan, pakiulit lang.
20: Yes, on board. Nakaantabay na dito yung mga miyembro ng media dito sa Cardinal Santos sa Medical Center sa San Juan City para nga doon sa pagsisilbi laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos nga na ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest kay Romualdez at tatlong iba pa kaugnay ng kasong plunder. Kapo-akusado dito ni Romualdez sa kaso si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, kaugnay yan ng maanumalyang flood control project. Kanina, dumating na rin dito yung mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at nakita rin natin yung pagdating ni Eastern Police District Director Police Brigadier General Roman Arugay at si PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. Bukod dyan, nakita rin natin pagdating ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi at ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sila po ay nakapasok na ngayon sa ospital dahil marami tayong informasyon kung ano yung kondisyon ng kalusugan. Diomodes, dahil hindi pa nagbibigay ng pahayag yung mga opisyal. At inaantabayanan nga dito kami sa labas ng Cardinal Santos Medical Center kung ano yung magiging yung mangyayari doon sa loob. At ang una nating informasyon ay nandito nga si dating House Speaker Martin Romualdez. At magbabalik pa tayo
16: Pakiklaro nga ulit, bakit nandyan si Diomono, si Speaker Romualdez sa Cardinal Santos?
20: Oo, ang nakatanggap lang din kami ng impormasyon na mm-hmm. siya nga ay nandito sa Naturang Hospital dito sa Cardinal Santos Medical Center, pero wala pang opisyal na impormasyon
16: okay.
20: kung ano ang kondisyon, kalagayan ng kalusugan nga ni dating House Speaker Romualdez. Yan yung inaantabayanan natin dito ngayon na NORD at ang una pa lang na impormasyon na meron tayo ay para lang isilbi yung warrant of arrest laban niya dito sa kay House Speaker Romualdez.
16: Okay. Hingi tayo ng update sa inyo, Diane, sa mga susunod na oras.
20: Magbabalik tayo para sa karagdagang update mula rito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas. Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ay, maraming salamat.
13: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
16: Report. Maraming salamat, Diane Lear. Doon nga po sa nagmamadaling balita ni Diane Lear, kasalukuyan na po na inaantabayan na natin ang pagsisilbi ng warrant of arrest kay dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan nandun na po si PNP Chief Nartates at ilang pang government officials na siyang magsisilbi ng warrant of arrest. Kalugnay pa rin po ito sa kontrobersiya patungkol sa flood control na kung saan ang naunang nabanggit na halaga di umano na dinidiin kay dating House Speaker Martin Romualdez ay nasa 7.4 billion na halaga. Pero sa kasalukuyan po ay agad-agad sa paglabas sa pagsampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan ay agad naman nakapagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, kaya naman ngayon ay isisilbi ito kasabay ng order ng Sandigan Bayan at kasama ang iba't ibang opisyal ng ating gobyerno. So far po, ang nakuha natin na impormasyon patungkol nga kung bakit andoon si dating House Speaker at kasalukuyang Representative Martin Romualdez ay hindi pa malinaw kung bakit nasa Cardinal Santos, kung ano pa man ang kanyang kalagayan. Yan po ang susubukan natin na makuha ang impormasyon mula sa ating kasama dyan sa Cardinal Santos, si Ms. Diane Lear, na kasalukuyang nakatutok sa mga pinakahuling detalye patungkol sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Speaker Martin Romualdez. Gaya nga po na nabanggit natin, si DILG Secretary John Vic Remulla ay naandun na din si Chief PNP Melencio Nartates Jr. na sa Cardinal Santos na din. Si Colonel John Giagi ng PNP ay nandun na din sa lokasyon kung saan ay na CIDG NCR na kung saan ay isisilbi ang warrant of arrest kay dating Speaker Martin Romualdez. Kaya pakantabayan na lang po ang mga pinakahuling update patungkol sa pagsilbi ng warrant kay Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Samantala, 7:10 in the evening, tuloy-tuloy naman po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Yun nga po, kapapasok pa lamang na balita. Naku, talaga naman, kanina ay nagsampa ng kaso ang ombudsman. Balikan lang natin mula ito kaninang umaga, actually. Nagsampa ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan at nagpalabas naman ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest kay former speaker Romualdez kaugnay ito. Peto pa rin sa at hindi lang si Speaker Romualdez, kasama ng iba pa, kasama pa si Zaldi Uy doon sa inireklamo. No, kumbaga ito na yung hinihintay ng ilan na kumbaga meron na makasuhan o kaya maaresto. So titingnan natin sa mga susunod na oras, araw, kung paano nga ba tatakbo itong issue sa di umano paggasta ng flood control na pera ng taong bayan na kung saan naiipit at nasasali ang dating Speaker of the House Martin Romualdez.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: 7:11 in the evening, at alam din natin ha, meron din sa ating mga kababayan na syempre nakatutok pa rin dito sa Radyo Pilipinas patungkol naman sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Yan po din yung isang tinututukan natin dahil it's 7 days to go as of this day. No, 7 kasi sa 14 na. Ang 7 days to be exact, sa 14 na po, sa Monday ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Kaya naman kaisa nyo po ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa pagtutok sa pinakaunang na Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa Mindanao sa Bangsamoro area. Yan po, that will be a very historic na pagboto ng ating mga kababayan sa Bangsamoro.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ayan, at sa pagkakataon namang ito, magbigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: halalan, bagong yugto. Pero ano nga ba muna ang isang parliamentary government? Magbalik-aral muna tayo sa ating type of government.
1: Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating national government ay mayroong presidential unitary system. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang bumoto ng nais nilang pangulo at mga mambabatas. Ang pangulo ang itinuturing na head of state, head of government at commander-in-chief ng hukbong sandatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una ang executive branch na nagpapatupad ng batas, legislative branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang born parliamentary government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang parliament ay katumbas ng legislative branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro. Para maging qualified ang isang kandidato for parliament member, kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 party-less representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga Parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas.
0: Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez ng IBC 13.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:20 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ang inyo po napakinggan kanina ay isa sa mga inaabangan natin, no? Kumbaga ay added information para doon sa mas maintindihan nyo pa kung ano yung Bangsamoro Parliamentary Elections na gaganapin nga this coming September 14. And with that, nabanggit nga kanina, no, 40 seats para sa bubunuin para doon sa party, 32 seats para doon sa sectoral representative, district representation, and 8 naman para doon sa sectoral. So yun po yung madali na ika nga to recall or to remember the numbers. 40, 32, and then 8. In which in total is 80. Dahil 80 yung members of the parliament. Samantala, narito na po ating mga balita.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Una sa ating balita, para sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections,
5: 2026 bar elections.
6: 2026 bar elections.
5: News update.
4: 16 na kilometrong alakad isinagawa ng 110 First Infantry Brigade sa Basilan, or 1,100 First Infantry Brigade ng Basilan, bilang paghahanda sa BARM elections. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
7: Isinagawa ng 110 First Infantry Gagandilan Brigade ng Philippine Army ang 16 na kilometrong gagandilakad simultaneous walk 2026 bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Pinamunuan ni 110 First IB Commander Brigadier General Frederick Sales ang nasabing aktibidad na nilahukan ng line units ng naturang brigade ang 18th Infantry Battalion, 32nd IB, 45th IB at ang 6th Special Forces Battalion sa kanilang areas of responsibility sa lalawigan ng Basilan. Layunin ng aktibidad na mapaulad ng katatagan ng katawan at isip, disiplina, pagtutulungan at kabuang kahandaan ng mga kalahok bilang suporta upang masiguro ang mapayapa at maayos sa proseso ng halalan. Binigyang diin ni Brigadier General Sales ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malusog na katawan at patatag na isipan sa hanin ng mga sundalo bilang paghahanda para sa papel ng kanilang gagampanan sa nalalapit na eleksyon sa BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: 2026 BARM Elections.
6: 2026 BARM Elections.
5: News Update.
4: Sa iba pang mga balita kaugnay sa Bangsamoro Parliamentary Elections, OPA Pruy sinusulong ang kampanyang Let's Pose for Peace. COMELEC nakikiisa para sa mapayapang BARM Parliamentary Elections 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy.
8: Bilang pinuno ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA Pruy, inatasan para mamahala, gabayan, isama at mangasiwa sa lahat ng aspeto ng komprehensibong pangkapayapaang proseso ng bansa, nananawagan si Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento sa lahat ng political party na sumunod o tumalima sa mga kautusan at panuntunan ng Commission on Elections, so COMELEC, lalo na sa pagpapatupad ng gun ban. Nagpapasalamat din ang kalihim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pinagtibay na suporta para sa paparating na kauna-unahang BARMM parliamentary election sa Setyembre 14. Batay sa pahayag ng Pangulo sa pagbubukas ng National Peace Month ngayong buwan, anya magkakaasa ang lahat na ang administrasyong ito ay gagawin ang lahat na ayon sa mandato na tiyakin ang halalan ay maging ligtas, mapayapa at kapanipaniwala. Samantala, nagkikiisa ang COMELEC sa mga adikaing pangkapayapaan ng OPA Pruy, lalo na sa kampanya ng komisyon Let's Pause for Peace. Paanyaya sa sambayan ng Pilipino na magkaroon ng panahon para magnilay-nilay sa kahalagahan ng kapayapaan at isa-isip, tandaan na ang pagtataguyod ng kapayapaan ay nagsisimula sa sarili. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
5: 2026 BARM Elections.
6: 2026 BARM Elections.
5: News Update.
4: Ayan yan po mga update patungkol sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, Cybercrime Investigation Coordinating Center hiniling ang agarang pagpasa ng cybersecurity law. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ray.
9: Nanawagan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Kongreso na agarang ipasa ang panukalang National Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection Act of 2026. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, kailangan ang bagong batas para mapalakas ang kakayahan ng gobyerno laban sa patuloy na nagbabagong cyber attacks. Kasunod ito ng pag-deface sa website ng Department of Migrant Workers at dalawang government agencies nitong weekend. Layunin ang panukala na palakasin ang cyber security defenses ng bansa at protektahan ang critical information infrastructure. Pagtitibayin din ito ang kakayahan ng mga ahensya na makaiwas, tumugon at makabangon mula sa cyber incidents. Giit ng CICC, kailangan sabayan ng seguridad ang mabilis na digitalization ng mga serbisyo ng gobyerno at iba pang mahalagang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:26 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio sa inyong hipilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, sa iba pa mga balita, panawagan ng pagkakaisa at pag-iwas sa pamumulitika sa flood control mitigation project suportado ng Parañaque Solon, pagtugon sa pagbaha dapat nakabatay sa sensya. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kathleen.
11: Suportado ni Parañaque VP Senator Brian Yamsuan ang panawagan ni DILG Secretary John Victor Bulia na magkaisa ang lahat ng sangay ng pamahalaan at iwasan ang pamumulitika sa pagpapatupad ng mga flood mitigation project. Ayon kay Yamsuan, mahalagang matiyak na masto ang paggamit sa pundo ng bayan at nakakasunod sa mahigpit na pamantayan ng mga proyektong pamutra sa baha. Binigyan din ng mambabatas na dapat nakaayon ang mga lokal na flood mitigation project sa pangmatagal ng flood management master plan ng pamahalaan. Ano hindi dapat mauwi sa pag-aksi ng pondo ang mga proyektong magkakahiwalay ang plano, maaaring dumikha pa ng panibagong problema sa ibang lugar. Kasabay nito, nanawagan si Yamsuan ang paggamit ng science-based solutions upang mas epektibong matukoy at matugunan ng mga lugar na pinakabulnerable sa pagbaha at iba pang kalamidad. Nakapagpunan din naman na siya sa Philippine Space Agency upang talakayin ang posibleng karagdagang pondo para mapahusay ang satellite technology at artificial intelligence sa disaster monitoring at assessment. Sabi ni Yamsuan na mahalaga ang ganitong teknolohiya upang makapagbigay ng mas mabilis at kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga lokal na pamahalaan sa harap ng mas patitinding bagyo at pagbaha dulot ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, 500 beneficiaryo sa NCR hinasa ng DSWD sa climate resiliency. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ray.
9: Isinusulong ng Department of Social Welfare and Development ang climate resiliency sa Metro Manila sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhe. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, 500 partner beneficiary sa Muntinlupa City ang subailalim sa Cash for Training and Work. Nagsimula ang programa noong September 2 at binubuo ng 3 araw na training, 15 araw na community work at karagdagang 2 araw na pansasanay. Layunin itong palakasin ang kaalaman sa disaster preparedness, agriculture and livelihood habang nagbibigay ng cash assistance sa mga beneficiaryo. Sa buong bansa, umabot na sa 117,906 na partner beneficiaries ang natulungan ng DSWD sa ilalim ng Climate Adaptation Program hanggang Agosto 31. Mula 2023 hanggang Hulyo 2026 na sa 376,446 na beneficiaryo ang napagsilbihan na ng Project Lawa at Binhe na may mahigit 3.56 bilyong piso na cash assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:30 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranin lang paalala.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
13: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
14: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
13: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
15: Sa aking palagay, ang BARM elections ay makakatulong sa ating pag-unlad sa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon, kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:34 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Kapapasok lamang na balita, dating House Speaker Martin Romualdez arestado na. Sa detalye, alamin natin kay Dean Lear.
2: Radyo Pilipinas Flash Report.
4: Dean.
18: Yes, Nords, ikinukonsidera na ngang arestado ng Department of the Interior and Local Government o DILG si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos ngang maisilbi sa kanya yung warrant of arrest sa kasong plunder dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, kaugnay ng maanomalyang flood control project. Sa panayam ng media kay Ribulia, sinabi niya na naka-confine dito sa naturang ospital si Romualdez dahil sa cardiovascular event at hindi stable ang kanyang blood pressure, at meron din umano itong anxiety attack. Dinala rito si Romualdez kaninang pasado alas 4 ng hapon. Ayon kay Rimulya, mananatili si Romualdez ito hanggang maging stable yung kanyang kondisyon, pero mayroong armed guards sa labas ng kanyang kwarto at dito sa labas ng ospital. Tiniyak naman ni Rimulya na hindi makakapagtago si Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman. Anya, kahit gaano pa kayaman si Romualdez ay hindi niya kayang bayaran ang batas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Rimulya.
19: Kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ang batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang, magandang lugar na matutulog. Nagbalin namin siya sa kayaman sa tamang panahon para sabihin ng doktor na kaya na. Hindi ito permanent situation. Ang kwarto niya sa Bayatas ay naghihintay na. Kung sabihin man na coffin na dan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa Bayatas. Patas ang laban dito.
18: At ayan nga, Nords, sa ngayon bumalik sa loob ng ospital sina Secretary John Vic Rimulya at si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., habang ang sitwasyon dito ay nakaantabay pa rin yung mga miyembro ng media dito sa labas ng ospital at inaantabayan kung magkakaroon pa nga ng development o iba pang update kaugnay nga dito sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan muna ang update mula dito sa Cardinal Nord.
4: So, balikan lang natin na na-serve na ang warrant. Sino ang nag-serve?
18: Yes, Nord. Tama ka dyan. Isilbi na nga yung warrant of arrest. At nagsilbi nito ay ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. At nandito nga rin yung mga opisyal ng PNP at mismong si DILG Secretary John Vic Rimulya at yung iba pang mga opisyal ng CIDG. At yan ang inaantabayan na natin ngayon kung magkakaroon pa ng ibang pahayag dahil bumalik muli sila doon sa loob ng ospital. At habang ang media naman ay nakaantabay pa rin dito para sa iba pang mga makakalap nating mga impormasyon.
4: Okay.
18: At yan muna yung sinabi sa atin ni Secretary Rimulya na habang hindi pa stable yung kalagayan o kondisyon ni dating House Speaker Romualdez, eh mananatili muna siya rito sa ospital. Dahil nga ang sabi niya sa atin kanina ay hindi stable yung kanyang blood pressure at nakararanas ng cardiovascular event. At meron din umanong anxiety attack at siya ay dinala dito kanina nga alas 4 lang na nga hapon.
4: Okay, so bale, sino naman on the side ni Congressman Romualdez ang tumanggap ng warrant at andun ba yung abogado niya?
18: Ang sabi dito ay present mismo nga si Romualdez yung
4: siya na mismo.
18: Sa kanya mismo isinilbe yung warrant of arrest at nung matanong din natin na Nords kung paano naman yung mga co-accused niya kasi meron pa siyang tatlong co-accused dito kabilang na nga dyan si dating Bicol Party List Representative Zaldico at dalawang iba pa. Ito manggi nang magbigay ng pahayag sa atin si Secretary Rimulya at yun lamang update tungkol kay Romualdez ang kanyang ibinigay at ibinahagi sa media.
4: Okay, since si Secretary Rimulya yung isa nagbibigay ng update sa ngayon, may nasabi ba, nabanggit ba si Secretary Rimulya sa health, physical health o kaya yung mukha itsura ni Congressman Romualdez nung sinerve sa kanya yung warrant?
18: Actually, Nords, hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Secretary Rimulya. Ang tanging binigay lang niya na update tungkol nga doon sa nararamdamang cardiovascular event at hindi maayos o unstable yung kanyang blood pressure, meron pa umanong anxiety attack. Yun lamang ang pinaka naibahagi sa atin ni Secretary Rimulya. Kaya siya dinala dito kaninang alas 4 ng hapon. Bukod doon, nung tinanong pa natin yung ibang reasons, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang kalihim.
4: So yung proseso ng booking will happen maybe after kung makalabas na ng ospital si Congressman dahil sa ngayon ay admitted siya nga sa Cardinal Santos at hindi stable yung kanyang kalagayan.
18: Nords ang sabi dyan sa atin, maaari o posibleng dito na gawin yung booking procedure. Na.
4: Okay,
18: kaya,
4: okay.
18: Oo, kaya dito inaantabayanan din natin yung mga development dito at nakaantabay pa rin ang media dito sa labas ng Cardinal Santos Medical Center dahil nga sinabi sa atin kanina ni Secretary Mbulia na posible nga dito na nga gawin yung booking procedure at saka na lang siya ililipat sa New Pac, Payatas, Quezon City Jail sakaling bumuti yung kanyang kondisyon.
4: Okay. Ang tabayanan natin, ang pinaka-latest ng mga updates mula sa iyo dyan, Dayan, sa mga susunod na oras. Dayan, marami
18: sa... At yan ang update mula rito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas. Dayan Dayar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Flash Report.
4: At ayan na nga po ang pinakahuling update patungkol nga po sa arrest warrant na ipinalabas na Sandigan Bayan kung saan considered na naiserve na ang warrant kay Congressman former Speaker Romualdez mismo sa kanyang sa ospital no sa na kung saan admitted siya sa Cardinal Santos at nabanggit na he has been there kanina mula pa noong alas 4 dahil nagkaroon siya ng certain condition sa kanyang puso at anxiety attack at nabanggit din po na ang process of booking ay baka doon na din gawin sa ospital para ha, para ay doon na din na maging formal yung pagsisilbi ng kanyang warrant. Samantala,
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Patungkol naman sa Bangsamoro parliamentary elections, alamin natin na pinakahuling mga updates sa mga kaganapan mula sa isa sa mga nagbabantay ng paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Kasama natin Legal Network for Truthful Elections Executive Director Attorney Ona Carlito Caritos. Attorney Ona, magandang gabi.
21: Magandang gabi, Sir Norris. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
4: Yeah, it's we have been following yung mga programa ng Lente dyan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kung saan papalapit at papalapit na po ang barn parliamentary elections at nagsagawa din kayo ng ilang mga activities na nakaugnay sa paparating na barm elections. Ano po yung pwede niyong maibahagi sa atin at kumusta na po yung pagtutok natin sa kampanya at sa mga kumakandidato sa Bangsamoro this coming Bangsamoro parliamentary elections?
21: Alam mo, Sir Nards, papalapit na talaga kasi sana pa ng postponement tayong makita ilang araw na lang ay mangyayari na unang barn parliamentary elections. Ang Lente, nasa huling ano na kami, huling stretch na kami ng preparation for election day monitoring. Tapos na kami ng trainings ng lahat na monitors, magre-refresher na lang. Tapos patapos na rin kami sa voters education. Patapos na rin yung long-term observation namin na ginawa during the campaign period at para lang maibahagi yung major finding. Actually, yung magandang balita naman dyan na major is wala kami masyadong nakikitang major violation. Mas nakikita lang namin yung diferensya ng mga maliliit dun sa mga malalaking parties pagdating sa klase or yung methodology ng kanilang pangangampanya. Kasi kita-kita talaga yung disparity pagdating sa mobilization. Kasi alam naman natin, 13 yung parties sa tumatakbo Nords, diba?
4: Yes, oo.
21: Alam nyo natin na may mga parties na madaming resources at may mga parties na talaga tinatawid at talagang gusto lang makasali sa unang barn parliamentary election. So nakapansin natin yan. Pangalawa, sa online campaigning naman, kasi nagso-social media monitoring rin ang Lente, kung mas nakikita natin ganyan na surprisingly, mas gumagamit ng AI sa kampanya.
4: Oh.
21: Last year kasi yung ano natin yung in-expect natin in the 2025 national local elections, doon natin in-expect na mas gagamit ng AI na hindi natin nakita. But surprisingly, dito sa bar, mas marami niyang gamit ang AI. Ang isa nga sa mga theory namin sa ngayon, syempre ano yan eh, yung pag-hire ng mga comms person, ng graphics person.
4: Dapat saan?
21: Gastos pa yan eh. Eh kung sa'yo, diba? Nakikita natin, ang bilis lang, i-feed mo lang ng mga ilang words, ilang ideas, ang AI maglalabas na ng poster. So yun yung mga nakikita namin sa ngayon na sa pagbabantay namin during the campaign period online and offline.
4: Okay, sa tingin niyo po ba this coming back tomorrow parliamentary elections may iwasan o kaya inaasahan natin na maiwasan, if not iwala talaga tayong makitang election related violence?
21: Saka ano yan, hindi yan maiiwasan kasi walang election na hindi naman nagkaroon ng violence or incidente. Or
4: may be a major violence or minor violence, it's lost violence, nangyari pa rin. So,
21: ang ayaw lang nating mangyari, Nords, ay sa araw ng halalan ay magkaroon ng insidente na makakaapekto sa malaya na pagboto nating lahat sa BARM election. Kasi diba, yan naman yung standard at prinsipyo na tinitignan natin. Lahat ng mga botante, qualified na botante, ay makaboto ng malaya at ayon sa gusto nila na wala silang nararamdamang pananakot, wala silang nararamdaman na agam-agam, or hindi nakaapekto ang pera or programa or serbisyo ng gobyerno sa kanilang pagboto.
4: Ayan. With regards, nabanggit nyo po kanina, nakikita po ba natin na kumbaga parang are there the same format that has been used by, syempre, andyan yung mga nabanggit mo nga, may mga parties na malalakas yung kanilang machinery at the same masasabi natin na format how the traditional politicians are doing, na baka mamaya ginagawa o kaya nagawa na this BARM elections. Kumbaga are we looking at yung instances of vote buying, baka nandyan na naman, o umaasa tayo na sana hindi na lang kumbaga patulan ng ating mga kababayan yung mga ganyan, dahil we're starting the BARM parliamentary election sana with a clean slate at wag na sana tumanggap ng anuman o kaya makonsidera yung pagbili o kaya ipagbenta ng kanilang mga boto.
21: Yung kasi nag-iikot rin tayo sa buong BARM North at sa pamamagitan din natin mga observers at yung mga monitors natin sa limang probinsya ng Bangsamoro, wala pa tayo actually natatanggap na reports na pamimigay ng pera, pamimigay ng grocery o kung ano man in exchange sa boto ng tao. So, we're expecting na ito, huling linggo na ng kampanya, huling araw na bago tayo mag-election sa darating na Lunes, baka yung problema natin sa vote buying ay lumabas sana, or mas maganda natin. Pero wag na sana. Kasi yun yung surprising nga, ang vote buying kasi noong panahon, meron tayong tinatawag na yung gapangan pag yung night before elections. Pero yung napansin kasi natin in previous elections, wala na yung ganyang konsepto eh. Ang konsepto ng gapangan vote buying, parang buong campaign period yan, naglalabas ng pera ang mga kandidato. Pero in this campaign period, in this period na nagmo-monitor tayo, wala tayong masyado naririnig, wala tayong masyado natatanggap na report na may bigay ng pera. Ano lang talaga, yung kampanya, yung mga assembly, yung pagtitipon-tipon, yung house-to-house na ginagawa ng mga kandidato political party. So we're hoping na tuloy-tuloy yan. At kung mangyari man, kasi katulad nga ng napag-usapan natin kanina, hindi talaga mawawala yan 100% tulad ng election-related incident o ng violence. Pero kung mangyari man, sana ay hindi ganun kalaki yung pera na lumabas at hindi rin tanggapin na ating mga kababayan. Or bumoto sila ng ayon sa gusto nila. Dahil lagi nga namin sinasabi sa Lente, ang korupsyon ay laging nagbubula sa kung gaano kalinis o kadumi ang ang korupsyon sa gobyerno ay nagmumula kung gaano kalinis o kadumi ang eleksyon. So, if masyadong madumi ang eleksyon na dominated ng vote buying, dominated ng pera, ng abuse of state resources, yung sure tayo na yung pamamahalan na makukuha natin after each election, dominated yan by corruption o yung pagbibigay

0: or pwede makita naman yan in case na gawin, no?
1: Oo. Ano yan na, Norge, hindi yan bago. Meron tayong tinatawag na Committee on Contrabigay. Ito ay na pinamumunuan ni Commissioner Maseda sa parte ng Commission on Elections.
0: Ayun.
1: At 2022 pa lang, sa Committee on Contrabigay, meron na silang ugnayan sa mga online, yung mga fintech, yung mga financial technology companies na huwag magamit yung platform nila sa e-vote buying. Kasi nga, mas mabalis na yan.
0: Grabe, ano? E-vote buying, no?
1: Oo. Pero yung napansin natin, lalo na in the last election, mahirap ang paggamit ng online financial platforms kasi may paper trail.
0: Yes.
1: At madalas, pag gusto mo talaga mag-commit ng vote buying, cash basis yan, walang paper trail.
0: Ayun.
1: Na dapat na
0: okay.
1: Bumalik sa'yo. Pangalawa, tas yung mga platforms rin kasi, yung katulad ng GCash, ng Maya, ano na rin eh, dinesign na nila din yung platform nila na alam nila na kung itong account na to ay bigla
0: multiple.
1: A few days before election.
0: Ayun.
1: Multiple transactions, same amount of money. Ang gagawin ni ano ha, ni financial fintech platform, i-suspend yung account.
0: Ayun.
1: So, ilang araw na hindi gagana yung account na yun. So, gagawa ka ng paraan para makapag send ulit, pero yung account na ginagamit mo for sending,
0: wala na.
1: Yun yung masususpend or
0: ayan,
1: hindi mo magagamit for a number of days para dun sa pagtatransaksyon na ang assumption baka ginagamit nga for vote buying.
0: Okay. With that, ano po ang mensahe natin sa pagtatapos sa ating interview sa paparating na bang tomorrow elections? Parliamentary election, we only have 7 days to go. Mensahe natin para sa mga boboto, para sa lahat.
1: Sa mga ano po, mga boboto, sa 7 araw na natitira, live na po yung precinct finder na ating Commission on Election. So ngayon pa lang, pwede po kayong pumunta sa COMELEC website. Tingnan na po natin kung saan tayo boboto sa araw na election. Malaking tulong po yan para hindi masyado maging magulo, masyado maging mahaba ang pila sa mga eskwelahan natin. Pangalawa, 7 araw pa po ang meron tayo, napakalaking panahon pa po niyan para kilalanin natin yung mga tumatakbong mga political parties, mga tumatakbong district representative at sectoral organization. So, kilalanin po natin sila ng masinsinan. Ang lagi nga po namin sinasabi sa Lente, ito yung panahon na kailangan talaga natin mag-devote ng panahon at maging patient sa pag-aaral, sa pagkilala doon sa mga political parties. Pangatlo at panghuli, itong huling linggo or last 7 days before election day, ito na yung mga dapat, ito rin dapat mas maging mapagmatsyag tayo, mapagbantay sa mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, sa ating mga barangay. At kung may makita po tayong paglabag sa batas or out of the ordinary, mag-report po tayo agad sa COMELEC, sa ating mga security forces, or kahit po sa Lente, baka po may katanungan kayo na may kinalaman sa election, maaari po kayo makipag-usap or mag-message lang sa amin sa aming mga online platforms.
0: Yeah, maraming salamat, our Legal Network for Truthful Elections Executive Director, Attorney Ona Caritos. Maraming salamat.
1: Amat.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Si Attorney Ona Caritos mula sa Lente, kung saan isa sa mga prominenteng organisasyon na nakatutok sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Election.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tuloy-tuloy tayo, 7:55 in the evening, sa ating mga balita naman.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Bangsamoro Cultural Heritage Commission na nanawagan na paggalang sa karapatang pangkultura matapos ang isang controversial na post sa isang fashion designer sa paggamit nito sa Inaul. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusuf.
3: Radyo Pilipinas. Report.
0: Johania.
4: Nananawagan ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage Lanao del Sur BCPCH ng paggalang at responsableng paggamit sa Inaul kasunod ng isang kontrobersyal na paglalarawan at paggamit dito ng isang kilalang fashion designer na anila ay nakakabawas sa kahalagahang pangkultura nito. Ayon sa tanggapan, ang Inaul ay hindi lamang tela o disenyo para sa fashion, kundi isang buhay na pamanang kultural ng mga Maguindanaon na sumasalamin sa tradisyonal personal na kaalaman, kasanayan sa paghahabi, pagkakakilanlan

0: at kasaysayan ng komunidad. Bagamat kinikilala ng Komisyon ng Kalayaan ng mga artist at designer na bigyang bagong anyo ang mga traditional na materyales, iginiit itong dapat pa rin pairalin ang cultural sensitivity, tamang pagkilala at paggalang sa mga cultural bearer. Partikular ding binatikos ng Komisyon ang paglalarawan sa pagputol at pagbabago sa inaol bilang weaponized na tradisyon at kulturang dangerous dahil maaari umano nitong alisin ang tunay na konteksto at kahalagahan ng naturang pamana. Binigyang din ng komisyon na maaaring magsabay ang inobasyon at tradisyon ngunit hindi dapat isakripisyo ang kahulugan at identidad ng kultura. Naninindigan ng komisyon na ang inaol ay nararapat unawain, parangalan, igalang at hindi gawing simpleng materyales para sa artistic expression. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Maraming salamat, Johania Yusof. Samantala, pamunuan ng kagawaran ng edukasyon, nagpapasalamat sa lahat na nakiisa sa kick-off ceremony ng National Teachers Month 2026 sa Northern Mindanao. Para sa detalye, ligikan iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lubos ang pasasalamat ni Education Secretary Sunny Angara kina Misamis Occidental Governor Henry Uaminal na siya ring chairman ng Northern Mindanao Regional Development Council at Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy sa kanilang suporta at mainit na pagtanggap sa kagawaran ng edukasyon sa isinagawang kick-off ceremony ng National Teachers Month 2026 sa lungsod ng Cagayan de Oro, Setyembre 5 sa ilalim ng temang Teacher, Ikaw Naman. Dinaluhan mismo ng kalihim, tampok ang video message ng unang ginang ng bansa, First Lady Liza Araneta Marcos. Nagpasalamat din si Secretary Angara sa mga kaakibat o partners na nakiisa at naninindigan para sa kagawaran ng edukasyon, sa pagbibigay pugay at suporta sa mga guro. At mainit na pasasalamat ni Secretary Angara sa patuloy at walang humpay na suporta ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa kanyang message of support at pagbati sa lahat ng mga guro bilang isang guro rin naging espesyal para sa mga guro ang kanyang makahulugang mensahe. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, 10-year legislative strategic plan inihanda na ng BARM interim upang magsilbing gabay sa unang regular at halal na Bangsamoro parliament matapos ang BARM parliamentary elections. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusof, nagbabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Johania.
0: Ang interim government ng Bangsamoro ng 10 taong strategic plan na magsisilbing gabay ng unang regular at halal na Bangsamoro parliament na uupo matapos ang parliamentary election sa darating na September 14, 2026. Saklaw ng 2026 to 2036 strategic plan ang mga pangunahing prioridad, inaasahang resulta at institutional targets ng parliament upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga gawain sa pagbuo ng batas, policy making at parliamentary operations sa kabila ng pagpapalit ng mga mambabatas. Nakatuon ang plano sa 5 strategic themes: mabuting pamamahala, autonomy at pagkakaisa, kapayapaan, seguridad at social cohesion, human development at inclusion, sustainable at patas na economic development at maging ang climate resiliency at sustainability. Ayon kay Parliament Secretary General Professor Rabi Angkal, makatutulong ang strategic plan upang maging handa ang mga tanggapan ng Parliament sa transition at magpapatuloy ang institutional work kahit magbago pa raw ang mga lawmakers. Ang susunod na hakbang ay ang onboarding ng mga bagong halal na mambabatas kung saan magsisilbing working reference ang plano sa pagsisimula ng kanilang termino. Binuo ang strategic plan ng Office of the Parliament Speaker, katuwang ang Development Academy of the Philippines, sa pamamagitan ng serye ng strategic planning sessions kasama ang mga mambabatas at parliament offices. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Maraming salamat, Johania Yusof. Samantala, 8:01 in the evening.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: In the evening. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers, Engineer Joy Tamida, Engineer Orly Lopez, at ang ating mga producer, Miss Isabel Silang, at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaw, Dak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamta. Kita-kita po ulit tayo bukas. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02, magandang gabi.
4: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:10 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, magandang gabi sana naman sa inyo mga Lodi. Nandito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog. Samahan nyo kami tuwing Monday alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. No? At ang siyempre po ang ating time slot ay mula Monday hanggang Friday 8 to 9 p.m. and every weekends Saturday to Sunday, 7:30 to 8:30 po ng gabi. So, abangin niyo po kami lagi. So, at okay, mayroon po tayong flash report, no? Okay, no? Hindi pa naman tayo makapag-start sa ating flash report. So, kaya, ito naman po tayo sa isang oras ng balitaan, kwentuhan, no? At siyempre po, ito ang inyong likod, si AJ 13 Vlog, para po sa ating mga topic na pag-uusapan ngayong gabi. At siyempre po, ang ating mga kasama ngayong gabi ay si Admin Rich kasi wala ang ating kasamang si Rod, no? Hindi pa siya nakakabarikyata sa bahay, no? So, para sa isang sa ating topic ngayon, no? Napaarami po kasi pero magpo-focus tayo sa mga PBM good news. Siyempre po, no, sa lahat po ng mga nagdaan, sa mga issue regarding sa impeachment ni Sara at sa naging warrant of arrest nga, pag-serve ng warrant of arrest kay Sara, ay punta muna tayo sa mga PBM good news. Pero bago yan, ay ang bagong Pilipina... Oh, yan na ba si Admin Rich? Wala pa? Oh, sige, una, wala pa po si Admin Rich. So, patuloy lang po tayo sa ating programa ngayong araw, ngayong gabi, no? At siyempre po, no, okay na ba? Okay na po ba si Admin Rich? Yes, okay, no? Kaya ihanda na po ang inyong mga radio, live stream, ang cellphone ang, para sa ating live streaming, no? At para po maihatid namin sa inyo at mai-broadcast na rin sa inyo yung mga magandang hangarin ng ating gobyerno, no? Para po mapabuti ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Siyempre po, no, ayan na po ang goal ng ating mahal na Pangulong Marcos. Siyempre, ang sa ngayong araw ay talaga namang punong-puno tayo at hitik na hitik sa mga balitang at talaga namang nakaka-inspired. So, ang Radyo Pilipinas ay mapapanood sa lahat po ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook live streaming. At siyempre po, ang Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital. Napapanood din po sa Free TV sa mga merong pong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at syempre sa Afford the Box ng channels 45 to 49 ng GMA. At syempre po napapanood at napapakinggan din po kami sa ating sa ating Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capitals.

0: Oh yes, Admin Rich. Okay na, flash report po muna tayo kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sumasa ilalim na sa booking procedure sa Cardinal Santos Center sa San Juan City. Ayan po ay ulat ni Diane Liar.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Alright. Yes, Grace, katukuyang sumasa ilalim sa booking procedure sa Cardinal Santos Medical Center dito sa San Juan City si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos nga niyang personal na tanggapin ang warrant of arrest sa harap ng kanyang mga abogado at doktor. Dito sa ambush interview sa Naturang Hospital kay Interior Secretary John Sicripuya, sabi niya na nag-uusap ngayon ang mga doktor ni Romualdez at ng Philippine National Police kaugnay ng estado ng kalusugan ng dating House Speaker. Bukas anya ng umaga ay magkakaroon sila ng report para ipadala sa Sandigan Bayan at araw-araw na imomonitor yung kanyang kondisyon upang malaman kung maaari na siyang iharap sa korte. Tinayak naman ni Rebulla na gagawin lahat ng DILG para madala sa hustisya si Romualdez. Nang matanong naman natin kung ano yung kalagayan ni Romualdez ngayon, ay sinabi ni Rebulla na very pale o maputla ito. Nandito rin daw yung anak ni Romualdez nang isilbi sa kanya yung warrant of arrest. At kanina nga lang, dito rin sa ambush interview kaya CIDG NCR Chief Police Colonel John Biagi, sinabi niya sa atin o sa panayam sa diyan na bukas ng umaga ay ibabalik sa Sandigan Bayan yung warrant of arrest laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang update mula dito sa Cardinal Santos Medical Center para Pilipinas. Diane Riar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Alright, to ayan nga po, no, nasa Cardinal Santos Medical Center na po si ating dating House Speaker Martin Romualdez para sa mailamin nga po sa booking procedure sa Cardinal na sa ospital. So, ayun nga po, inihain sa kanya yung kanyang warrant of arrest na ibabalik po sa Sandigan Bayan bukas, no. So, ayan po, no, ating nandiyan na po si Admin Rich, no? So Admin Rich, no, magandang gabi sa iyo at syempre bumati ka muna, Admin Rich. Hello, Admin Rich. So Admin Rich, no, i-admit mo muna 'yung ano mo kasi ano, hindi ka naririnig. Wala kang ano.
3: Ay.
0: Yes. Oh, yan. Nakamute ka.
3: akala ko nag-mute sa akin dyan.
0: Okay. So, Admin Rich, magandang gabi. At bumati ka muna sa ating mga taga-panood, no?
3: Yan, mga kababayan. Marami po salamat sa mga kababayan po natin na nanonood po at nakikinig po sa radyo, no, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo sa mga OFW po na andyan po na palagi pong nanonood sa atin. Maraming po salamat, no? At salamat din po sa Presidential Communications Office, no, kay Secretary Dave Gomez sa dito po sa susuporta po, no, sa mga vloggers at saka sa Radyo Pilipinas din. Maraming po salamat sa pag-assist ko palagi sa amin kapag air dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yes,
3: at saka syempre napapanood po tayo sa lahat ng mga social media platforms, sa YouTube at saka sa Facebook at saka sa radyo. Yan.
0: Yes, salamat Admin Rich, no. Buti isang tao ko lang sa iyo na nakasagot ka agad, Admin. Salamat sa no, di ba biglaan, no. Salamat sa iyo, Admin Rich.
3: Kumakain pa ako, AJ. Oh. Tapos sabi ko, naku, wala pa sama. Tinigil ko man yung pagkain.
0: Okay, maraming salamat, Admin. At syempre, no, marami pa tayong pag-uusapan, Admin. Nagkaroon ako ng flash report dito sa ating programa regarding nga po sa binukin na si dating House Speaker Martin Romualdez, no, para mailalim sa medical check-up, no, ngayon sa may Cardinal Santos Medical Center, no. Anong masasabi mo rito?
3: Ito kasi AJ, Sabi naman ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ay ready na ready naman siya na harapin ito. No? Ready na ready po siya at hindi po siya magtatago. At hindi po siya katulad ng isang tao dyan na merong warrant of arrest, no? Nag-bail pagkatapos kung ano yung sinasabi sa media na talaga namang kumukuha ng simpatya,
0: yes,
3: no? Sa taong bayan.
0: At naninira pa.
3: Ito po si dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po niya ginagawa yan. Kasi ito po ay gagamitin po niya ito na privilegio para talagang mapatunayan, no? Ipatunayan sa mga tao na talagang wala siyang kasalanan. At ito po, maganda pong privilegio ito para mailatag niya ang lahat ng kanyang mga ebidensya na talagang wala siyang kasalanan. At by the time na talagang mapatunayan na talagang wala siyang kasalanan, ay vindicated na siya at hindi na siya tatawagin na mastermind. Kaya, maganda rin ito, AJ, no? Talagang tinatanggap ito ni dating Speaker Martin Romualdez. Hindi niya ito tinatanggihan at hindi niya ito tatakasan kasi gusto din niya na talagang magkaroon siya ng pagkakataon. At ito yung tamang platform para talagang maipaliwanag niya ang kanyang sarili. At talagang maipakita niya sa taong bayan na talagang nagsasabi siya ng totoo na wala talaga siyang kasalanan. Kasi wala naman talagang nakikita.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no?
3: Ebidensya.
0: Yes.
3: Hindi katulad na, ito nga, mamabanggit ko lang ha.
0: Okay,
3: hindi katulad yung si dating Senator Antonio Trillanes. Nagsampayan ng kaso kay VP Sara Duterte at may dala sila na grabing gabundok ng mga ebidensya. Gabundok na ebidensya ang dala. Pero itong ombudsman, may dala bang ganong kabundok na ebidensya?
0: Laban
3: nung sila
0: kay
3: ay pumunta nung pumunta sila sa Sandigang Bayan, may dala ba silang ganong kabundok na ebidensya? So ito lang yung masasabi ko no, sa ombudsman. Hindi naman tayo dito inis dahil kakasuhan si dating Speaker Martin Romualdez. No? Hindi naman natin yan kine-question. Ang atin lang dito, sana, eh talaga merong tunay na ebidensya. Hindi yung ang gagawing ebidensya ay laway, no? Yung mga sinasabi ng mga sino-sino mga marites na kapag tinanong mo naman kung merong mga dokumento, merong mga money trail, merong bank accounts na nakita, o merong malang ebidensya, CCTV, logbook, dokumento, David, tunay na witness, no? Na talagang hindi gawa-gawa.
0: Yes, mukhang, tama ka.
3: Mukhang wala naman eh. So, para sa akin, no, dapat maging patas dito. Kaya ito, maganda ito kasi dito papatunayan ni dating Speaker Martin Romualdez na hindi talaga siya dito involved, no? AJ, ito ay tamang platform para maipaliwanag niya ang kanyang sarili.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Alam naman natin, no, from the very beginning pa lang, no, nung kumbaga inaakusan na ang ating dating Speaker Martin Romualdez, ay una-unang ginawa niya, nagbitiw siya sa pagiging speaker niya. Para hindi nga naman niya ma-influensyan at maging patas ang lahat sa Kongreso. Kung magiging simpleng congressman lang siya, na wala siyang nawang posisyon. So, hindi niya ma-influensyan yung mga tao at hindi rin niya, hindi rin masasabi ng ibang tao na, uy, kasi ikaw yung speaker. Kaya ang ginawa niya, nag-resign siya as speaker. Naging regular na congressman lang siya. 'Di ba? Ganun ang tamang ano pag pagharap sa mga ibinabatong mga allegation sa iyo. Ganun ang tamang ano no, talagang ayan na pinaka the best na ginawa ng isang politiko nung siya ay pinupukol na kung anong mga ano mga kaso o mga pagbibintang na ginagawa sa kanya. Pero itong si Sara kahit anong meron ng ano, mga dokumento, lahat kumpleto, pati money trail kumpleto, pero ano bang ginawa niya? Nagbitaw ba siya bilang vice president o pumunta o pumunta sa kanyang trial para sabihin na, "Uy, wala akong kasalanan diyan." Hindi niya ginawa.
3: Hindi siya magbibitaw kasi feeling entitled siya.
0: Feeling entitled.
3: Pratinela 'yan. Pratinela.
0: Oo.
3: Untouchable, feeling entitled.
0: At saka, hindi pa nga nagiging presidente, sobrang diktador na. Grabe.
3: Saka makapalamukha. Makapalamukha nga niya. Diba? Sorry po ah. Kasi ikaw ba naman ang grabing tampak na ebidensya sa'yo? Pagkatapos nandiyan ka pa rin sa pagiging vice-presidente, edi makapal talaga yung mukha mo. Diba? Real talk lang.
0: Hinahinay lang. Hinahinay lang po, ma'am. Medyo taas ang blood pressure, ah. Na ano kasi, ano, ano si speaker eh. Kasi si speaker naman kasi napabait. Nakaharap naman na natin si speaker, di ba? Napabait naman tayo ni speaker. At saka, sa to lang no, sa lahat ibinibintang sa kanya, eh, talagang walang katotohanan. Una-una, hindi siya kasama sa mga BICAM meetings. Hindi wala siyang pinirmahan sa mga meetings na ginawa. Lalong-lalo na wala, hindi siya kasama sa mga small meetings. Di ba? Para siyang pagbintang mastermind. So, sobra naman yun. Samantalang dapat, ito, hindi sila kasama ni Cheese, pero si Cheese nandoon.
3: Ito, nagtataka lang ako, AJ. No? Kasi, ang daming mga, ito, hindi natin na ano yung ombudsman. Ha? Pero, ito lang yung natatanong lang natin sa isip natin at ng mga kababayan natin, no? Na sumusuporta kay dating Speaker Martin Romualdez. Bakit yung mga itong, may mga ebidensya na talaga, no? Yung kitang-kita na talaga yung mga ebidensya. Bakit hanggang ngayon, parang wala, parang tahimik yung ombudsman. Pero dito kay dating Speaker Martin Romualdez, nakita mo naman, di ba, yung ICI.
0: Yes.
3: Nag-investigate yung ICI. Ang sabi, no adverse findings. Wala silang nakita. Kaya nga nila ibinato sa Office of the Ombudsman for further study. Itong si Senator Panfilo Lacson, na napakagaling din ang investigador, na dating PNP chief, di ba, ay ganun din ang sinasabi na wala nga siyang makita, na walang makita na involvement.
0: Oh yes, walang connection.
3: Dito sa mga flood control anomalies. Kasi na, AJ, nakita natin na wala yung, sabi mo nga kanina, walang pangalan niya, wala ang firma niya, wala ang presensya niya, walang money trail, walang mga bank accounts na nagtuturo ng ganun. Eh, my God, AJ, no, natatawa lang ako yung sinasabi ng ombudsman. Hindi natin alam kung paano yung ito mapapatunayan na meron daw money changer, no? Hmm. Money changer na nag-change daw yung...
0: O yun nga, sa maati yata yan, something.
3: Magkano, 7.6 billion ba yun? Ganyan kalaking pera, hindi man lang ba na napansin ang AMLAC yan? Hindi man lang ba napansin? Grabe! At saka, paano na yan ilalabas sa banko? Ganyan kalaking na, ganyan kalaking pera? At saka, di ba kapag ganyan kalaking pera, dapat yan, may interest yan. Nasaan ang mga video? Nasaan ang mga logbook? Nasaan ang mga dokumento? Nasaan ang money trail? Nasaan ang mga bank account sa pinagpunan ng pera? Nasaan? So, dapat ilabas yun. Nasaan ang mga witness na nakakita na yan ay dinadala kay Speaker Martin Romualdez na yan ay ganito? Nasaan lahat ng yan? Kaya, nakakatawa na itong ombudsman ay pumunta sa Digang Bayan ano, at nag-happy ng ibigit ng kaso kay Dr. Speaker Martin Romualdez. Pero, yung question ko, nasaan yung ebidensya? Diba? Kasi si Sara Duterte, yung kinasuhan ng Trillianes, grabe, nandun ako, AJ. Kasama ako dun yun, yung kinasuhan niya si Sara Duterte. Grabe, ang daming ebidensya talagang mga dokumento, ang dami. Ngayon, parang wala naman ako makita ng ganun kadami dokumento.
0: Admin Rich, kung...
3: pagkakaso rin ng ombudsman.
0: So, Admin Rich, di ba kung matatandaan mo, nung nagpapalit tayo ng pera sa money changer, nagtatawagan pa yung ano, yung teller, tsaka dun sa kukuha na nila ng pera para ipapalit sa gusto nating perang ipapalit, di ba? Kasi pupunta tayo data ng Malaysia. So, tinatawagan muna nila kung meron silang available na ringgit o dun sa kanilang office o sa, kung saan mang ano yan, di ba? Tumatawag muna sila. So, it will take time bago nila dumating doon o say, oh, meron ng available na pera. Hindi basta-basta ipapalit yan dyan.
3: Nakakatawag. Parang kinukuha lang ng ombudsman yung kanyang mga sinasabi doon sa mga Marites. No, na,
0: yes.
3: Kasi narinig ko yan sa mga Marites eh, na may money changer daw.
0: Oo.
3: Somewhere in Makati yata yun, no, na nagpalit daw ng pera. My God, ano na pinapitin? Billion-billion. Grabe. Paano? Money changer? Paano ipapalitan ko? Ganun kalaki na rin. Diba? So, eto ha, madaling magkaso. Pero, ang pagpapatunay dito, mapatunayan.
0: Yes, kailangan documented dapat. Hindi pwesta yung salta lang. Chismis, chismis. Uh-oh. Wala yan. Pambarangay level yan. Di ba?
3: Kailangan yung patunayan ito. No? Kasi itong kung ito talaga walang kasalanan talaga si that speaker might be the one this job.
0: Oo, kasi alam naman natin damage, yan, eh, no?
3: Damaging talaga yan sa pagkatapos. At kapag napatunayan niya na talagang wala siya kasalanan, ba, pwedeng kasuhan ng mga tao na, diba?
0: Kasuhan niya, no? Ibalik sa nila yung kasong ibinito na kay speaker.
3: Dahil sa damage na ginawa nila. Diba?
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? So, bago tayo magano na ipalabas yung topic natin, no? Siguro mas maganda nga ipalabas muna natin itong ating unang video, no? PBBM Good News muna tayo. Watch out.
4: At yung dito naman, nandito naman tayo dito sa recycling para lahat ng maaaring magamit, lahat ng, for example, mga biodegradable na waste, ginagawa yung mga pagkain, ginagawang compost, at yung mga plastic, nandito gumagawa sila ng bag, gumagawa sila ng bricks, at saka yung nakita natin na nilalagay sa molde, yung plastic na natunaw na ay ginagawang material para pagawa ng mga desk para sa schoolroom at sa kung ano-ano pang mga iba't ibang bagay. Ito ay dapat ay ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas, lalo-lalo na siyempre dito sa NCR. Pero kasama na rin dyan, siyempre yung lahat ng mga lungsod na may problema sa basura at hindi nila alam kung anong gagawin, ito ngayon ang naging solusyon na nanggaling sa DNR at ginawang totoo dito sa Marikina. Ngayon, pinag-uusapan ko ay sistema. Hindi lamang pupunta sa ilog tapos magdi-dissertation o mangungulekta ng basura. Mula ron sa dissertation, mga lekta ng basura, dadalhin ngayon dito at i-recycle, gagawin lahat na maaaring gawin upang magamit ulit, ma-recycle ulit kung ano man, yung plastic, yung food waste, lahat ng maaaring ulitin, na gamit, maulit ang gamit ay ginagawa dito. Kaya walang nababawasan ang nasasayang. Ang problem, ang ano lang dito, kailangan lang gumawa ng sistema para sa pagkolekta ng basura dahil may minimum volume required para paandarin yung waste to energy. Halimbawa, yun naman ay ating ginagawa. That is the job of the local government. And pag nagawa nila yun, then we have systems like this and we have this kind of recycling and we have to have this waste recovery. And it is not only the flood management, it is not only part of flood management, but it is also in terms of the environment and malaking na itutulong. So in the time of climate change, this has become a very important issue.
0: Alright, no, mag-break muna tayo, no, bago natin sagutin o bigyan ng commentary itong ating PBBM Good News. So magbabalik ang lagos ng bagong Pilipinas.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
7: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
6: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
8: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
6: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
8: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
6: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
9: Masasabi ko po, this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas. Meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na merong mismo na is nakabataan sa loob ng parliament dahil meron ng youth representative. So, dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nandito naman tayo at nag-break ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, Admin Rich, no, napanood naman natin yung PBBM Good News. Ano masasabi mo sa ito nga, no, pagpunta ni Pangulong Marcos sa Marikina?
3: Yan nga, AJ, no, kita natin na itong pagpunta ng ating Pangulo sa Marikina, syempre para inspeksyonin na naman yung mga ang dapat na ayusin, no? At yun nga, sabi nga sa video, may mga nagsasabi, no? At sinagot ni Secretary Castro kasi may mga nagsasabi na parang mabagal daw yung paggawa, no, ng gobyerno dito sa mga nasira, no, ng mga tulay, ng mga sira ng mga blood control o kung ano man yung mga nasira na yan, no? Ay tama yung sinasabi ni si Claire Castro na sobrang dami naman kasi ng talagang mga dapat na ayusin, no? Pag tumingin ka nga lang, AJ, sa mga kalsada, no? Ang dami natin dapat na ayusin. Kasi sa mahabang panahon ay talagang maraming mga naging proyekto na hindi naman talaga inayos, kundi naging substandard at iba naman ay talagang gross, no? Kaya itong Marcos administration, hindi talaga ng problema, hindi talaga ng inayos ng ating Pangulo. At natural lang, AJ, na hindi agad ito maayos. Ganun-ganun na lang.
0: Yes, kasi, imagine mo, siyempre, no? Ang lalim ng problema, ang lalim.
3: Ilang dekada yan pagkatapos inuwan na administration, magagawa kaagad lahat. Diba? So,
0: yes. Mahirap yung AJ. Alam mo, Admin Rich, para magawa lahat yan, dapat ang ating mahal na Pangulo ay mag-extend, no? O much better kung maging Prime Minister na siya.
3: Oo, maritain siya. Kung talagang gusto nila na magawa lahat.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no?
3: Yan naman talaga ang gusto ng Pangulo natin.
0: Continuous dapat, no?
3: Ayusin talaga lahat, no? Ng mga dapat ayusin. Kasi nga, kung magbabago na naman yung Pangulo natin by 2028, no? Iba na naman yung pangulo natin.
0: Yes.
3: Eh, hindi naman katulad ng isip, no, ni PBBM na gusto niyang ayusin lahat ng mga substandard, lahat ng mga goals na yan, ng mga proyekto, eh, gusto niya talaga na ayusin. Pero kung mapapalitan siya, ay mag-iiba na naman, AJ, at may iba
0: pending na naman yan, sigurado.
3: May babago na naman yung priority ng panibagong presidente, lalong-lalo na kung wala namang masyadong concern, no, sa taong bayan yung magiging bagong presidente.
0: At hindi lang yun, at hindi yan dahil sa hindi concern, kundi dahil hindi ganun kaalam sa mga problema ng ating bansa. Hindi
3: kaya,
0: equipped, no?
3: Maganda talaga na ang pangulo natin ay maritain siya.
0: Yes.
3: Sa pagiging pangulo. Another, gusto ko, AJ, ano eh, yung ating constitution ay talaga
0: ma-amend na talaga. Oh, ma-amend na talaga yan dapat.
3: Second,
0: it's high time. It's 40 years old, no? 40 years old already. Di ba?
3: Dapat nagpapalitan. Ang pangalan ng Pilipinas. No? Kasi napaka-iksi lang talaga ng 6 na taon, no? Para sa isang pangulo, para maayos niya yung lahat ng gusto niya kayo at yung ganyan mga proyekto. Napaka-iksi ng 6 na taon. No?
0: Yes, totoo yan.
3: Sana ay may second term pa, AJ. No? Kasi ito sa totoo lang, no? Katulad na lang sa mga sa Congress, panay mga after 3 years, hahalal na naman, di ba?
0: Yes.
3: Yung mga ganun ba, yung palagi tayong nasa election, no? Yung Pilipinas, palagi nasa election, na yung ating pera, ay
0: nasasayang.
3: Kasi
0: nagagamit sa ano sa may campaign period, no? Campaign yung funds, no? Nagagamit. Parang isang taon lang yung naipapakinabangan ng taong bayan, isang taon lang sa 3 years.
3: Pagkatapos, ano na naman?
0: Puro politika na yung another 2 years. Yes, totoo yan.
3: So, kaya ang bansa natin, hindi na natapos yung politika. Kasi nga, sa sobrang iksi, no? Ng mga termino ng presidente, ng kongresista, ang iiksi ng mga termino. Eh, sa ibang bansa, AJ, hindi naman ganyan. Nakita mo nga yung, dati nga, di ba, si, yung sa Indonesia, uy, ang tagal-tagal nyo itong president dyan, hanggang ngayon. President pa rin, kailan lang napalitan. Mga ganun ba, AJ? Eh, si Xi Jinping nga eh. Xi Jinping, kailan niya natin presidente, ngayon siya pa rin.
0: 70s pa yata yun.
3: Ilang ano yun?
0: Tagal ng buhay, no? Ang tagal ng buhay.
3: Oo, sana, ano, merong extension yung presidente para talagang
0: matutukan taga. Katulad natin sa mga ano, no, congressman, no, 3 years lang. Etong mga congressman na 3 years lang, kapag dating pagtungtong nila sa kongreso, on their first year, magtatrabaho yan. Sa second year na, mag-isip niya kung paano niya ma-retain yun. So, yung pondo na dapat nagagamit ng taong bayan, nagagamit niya sa campaign funding nila. Sa, kasi gusto nila ma-retain pa eh, di ba? Ang mangyayari niyan, magagamit siya sa mga ibang bagay, lalo't kung hindi naman siya ganun kayaman nung pumasok siya. So, wala siyang ganung funding sa kanyang bulsa para maipagpatuloy niya kanyang gustong magawa. Pero kapag ikaw nanalo dahil, let's say, hindi ka ganun kayamanan, nanalo ka, sa second term na gusto mong marating, ay, nako, no? Yung funding sa dapat na ano, kasi may kilalang ganyan ano eh, na isang congressman, actually, noon ay hinahangaan ko siya. Before, hinahangaan ko siya. Tapos nung nakilala ko siya, sabi niya dun sa ano, wala na raw funding, inipit daw siya ng gobyerno. Pero sa totoo lang ha, ginagamit niya sa campaign yung funding sa dapat sa taong bayan, ginagamit niya sa kanyang campaign. Ginawa niyang campaign fund niya. Tapos ang sabi ng mga tao na nasasakupan niya, o yung ano, yung dapat nang hingi sa kanya ng tulong, pasensya na po kasi wala na po tayong pondo, iniipit po tayo ng gobyerno ng kanong Congress. Pero ang totoo, ginagamit niya sa ano, sa campaign, kasi nga nakikita ko sa mga ano, na may kakausap siya ng mga ibang vlogger, no? Ng mga ibang vlogger na at nabibigyan niya, pakimkim, no? Nabibigyan ng pakimkim niya. Nakikita ko siya ganoon, pero sabi niya wala na raw siyang budget. Doon sa mga nasasakupan niya. So meaning, talagang gustong-gusto niya, pero natalo siya eh, buti nga. Lumaban siya, talo. Natalo siya, talo siya. Buti nga, kasi una, ang galing niya, parang galing-galing niya ng una. Naniniwala ko sa kanya sa paglalaban niya. Pero nung ano, nung nakita ko siya personally, tsaka nakita ko yung talagang tutong siya, yun na, pinalaan ko na huwag siya manalo. Yun nga, hindi siya nanalo. Kaya kasi, sinungaling siya eh.
3: Sa Manila ba yan? Sa Manila ba yan?
0: Tumakbo siya ng senador eh. Dati siyang congressman, first time ng congressman, party list. Party list. Medyo nakilala siya dahil ang tapang eh. May katapangan, di ba? Tapos nung tumakbo siya ng senador, pinalaan ko huwag siya manalo. Hindi ko siya binoto. Ayun, talo siya. Buti na lang, no? Kasi sinungaling pala siya sa totoong buhay. So, yun na nga, no? So, dapat talaga ma-extend ang termino ng ating mahal na Pangulo. Itong sa regarding sa Marikina, no? Kasi napaganda nito. Alam mo ba, Admin Rich, may istorya ako rito, eh. May, kumbaga, mayroon akong memorable story dito. Kasi that time ng pandemic, bawal yung lumabas, lalo sa gabi, no? Lalo hindi ka naman yung frontliner o ano, hindi ka yung rider, something like that. Tapos, pumunta ako ng Marikina, na pagkape sa may kaibigan. Nung pag-uwi na, naharang ako ng pulis. Ayun, anong nangyari, nag-community service ako. It's either magbayad ako ng 500, kasi ako mas gusto ko yung community service para maaagal ulit ako, maaday ulit ako ng Marikina. So, ang mali lang doon kasi ng MMDA that time, dapat, yung, let's say, taga Manila, nahuli ka sa Marikina, o Marikina, nahuli ka sa Quezon City, dapat mag-serve ka na lang ng community service mo doon lang sa lugar mo. Baka na ulit nadayo din sa amin. Kasi, another ano na naman yun, problema eh. Maatay ko na naman. Makakahawa-hawa ka pa, di ba? Parang something like that, di ba? Di ba, yun ang iniiwasan nila. Pero,
3: nakagala
0: ulit ako. Kaya ang ginawa ko, gusto ko, ayaw magbayad, sayang pera ko. Hindi ako maagala pag nagbayad ako. Ayun nga. E di pumunta ko na sa Marikina. Tapos, nung napunta ko niya sa may Semu yata yun. Tapos, itong binabalita ngayon, yung biofuel na yan, biogas na reactor, nakita ko yan doon. So, tinanong ko kung bakit kayo may ganyan. Actually, nagamit ko yun before, tapos, nahinto, napabayaan, kaya parang medyo nasira-sira na siya that time nung nakita ko siya. Nung dun sa may, dyan sa lugar na yan, doon ko nakita yung bioreactor na yan. Which is, ang nagbigay sa kanila yan ay DOST. Something, yun ang kwento sa akin. Kung sayang naman yan, di nagagamit. Ang gandang pakinabang. Kasi yung mga basura, dyan na nilalagay para maging energy. Ayan yung sinasabi niya ang ating mga mahal na Pangulo, waste to energy. Diba, napakagandang naisip ng ating mahal na Pangulo. Para lang, kahit paano, yung mabawasan yung problema natin sa basura, lalo sa pagbaha, kasi ito na isa sa mga cause ng pagbaha, mga basura eh, tambak na basura eh. Dahil nababara ang ating mga kanal, yung mga ilog, dahil sa basura. Kaya kung gagawin natin itong waste na to energy, di much better, di ba? Nasolusyon na niya yung problema, tapos dagdag kita pa sa ating mga kababayan. Di ba?
3: Tama.
0: Meron ba inadagdag? O tungo na tayo sa ating next video. Okay, so ito, watch naman ating another PBBM good news, no? So watch this, please.

0: magandang halimbawa ng bagong Pilipinas ang makikita natin dito sa Batangas, kung saan nagsasanib ang industriya, edukasyon at teknolohiya. Sa pagbisita sa Lima State at Batangas State University, Lima Campus, makikita natin kung paano binibigyan ng oportunidad ang ating mga kabataan na magkaroon ng skills at kaalamang tumaas pang inilangan ng industriya. Una ang nagbisayo ng JERA, Voices Power Global Technical Center of Excellence, na pinapakita natin na hindi lamang trabaho ang ating nililikha. Ipahanda tayo ng world-class Filipino talent. Ito ang tunay na investment sa kinabukasan. Investment sa edukasyon, skills, innovation at higit sa lahat sa Pilipino. Kaya pakinggan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country. At the same time, education should also address the needs of our industries and demands of our society. This is consistent with this administration's commitment to aligning our education and training systems with the competencies required by our priority sectors. And as we look at what we have accomplished here, we in government are doing our part to support the requirements of the business sector. And so I call on our partners in the academy, in government, and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries. To every Filipino who dreams of becoming a professional, wants to boost their competencies, or sees an opportunity in a growing industry, take that leap of faith. Continue learning, improving, and believing in what you can accomplish. This administration stands with you.
0: Ito si Egid Opinion 2, Dagan ng Bagong Pilipinas na ulat para sa Radyo Pilipinas.
2: Alright, Edwin Rich, no, napakaganda naman itong, itong pagbisita ng ating mahal na Pangulo dun sa Lima, no? Itong sa State University ng Batangas, no? So ano masasabi mo dyan, Edwin Rich?
3: Yan, maganda yung AJ, no? Kasi ang pangulo natin ay talagang andun yung support niyan sa mga universities, lalo-lalo na yung nakikita natin yung support niya sa mga learners, no? Sa mga college students, no? At kahit nga sa mga high school, di ba? Pumunta siya sa elementary school, pumunta siya. Ito sa university siya pumunta, no? Batangas University. So, kita natin na ito ay nakaka-inspire, no? Yung mga estudyante, lalo silang ma-inspire para talagang mag-isip, no? Ng magandang mga innovation nila, yung mga magandang mga iisip nila na pwede nilang ilagay, no? Gawing isang napakaganda at napaka kapaki-pakinabang na discovery, no? So, eto AJ, itong mga innovation, no, ng mga ating mga estudyante sa university na yan, nakikita natin na ipinapakita nila dito yung kanilang galing, yung kanilang talino, na merong suporta ng DOST, merong suporta ng pamahalaan. Napakahalaga nito para mas lalo silang

0: no?
1: Maging innovative. At talaga,
0: oo. So, iyan ang kagandahan yan kasi may ini-encourage ng ating Pangulo. At dahil Pangulo na ang pumupunta dyan, no, sa mga university na yan, ang Pangulo na mismo ang talagang sumusuporta, mas lalo na dumadami pa yung mga estudyante, mas dumadami pa lalo yung talagang nagkakaroon ng interest para sa mga ganitong bagay, no? Kasi alam naman natin na medyo mahirap, AJ, pagdating sa mga ganyan, no? Sa pag-invento, sa mga new innovation, no? Medyo mahirap kasi it means money, pera yan, eh.
1: Yes.
0: Kailangan talaga ng supporta din ng gobyerno.
1: Yes, at
0: sa atin sa Pilipinas, ang dami-dami magagaling na mag-invento, ang dami-dami magagaling na scientist, pero dahil nagkukulang suporta at nagkukulang sa pera, yung kadalasan, yung mga magaganda nating mga innovation, nakukuha ng ibang bansa. At minsan, ang ibang bansa ang nakikinabang doon sa mga gawa ng mga Pilipino.
1: Yes.
0: No? Ng mga na-invento. Yan kasi ang kulang. Pero ngayon sa Marcos administration, nakikita ko na nandun yung suporta ng ating Pangulo. Diba?
1: Yes, no, alam mo, Admin, napakahalaga itong pagbisita ng ating mahal na Pangulo dito sa may Lipa, Batangas at sa Malabar, Batangas. Ito nga yung Lima State, dyan po sa may, at syempre dito sa Batangas State University, no? Dahil ito pinapakita lang na yung patuloy na pagtutulungan ng ating pamahalaan sa between academe at sa itong sa private sectors, no, upang mapalakas pa lalo, no, yung industriya na dapat nating itong naibuboost pa natin, no, yung mga industriya, especially itong technical education at syempre yung workforce development sa Batangas. Yun ang pinaka-importante diyan, eh. Yung workforce niya mai-push pa natin, ma-develop pa ng gusto, no, nang sa gayon yung mga estudyante pa lang kumikita na, no, kasi sumasabay na siya dun sa may sinasabi nating workforce diyan, eh, yung mga estudyante, kasi estudyante pa lang nagkakaroon siya ng mga innovations at yung mga syempre yung na-develop pa nila yung kanilang mga technical skills, 'di ba? Kaya ang iyan ang kagandahan sa ating mahal na Pangulo, no, dahil alam niya kung paano i-push moral ng ating mga estudyante, ng ating mga mag-aaral. Nang sa gayon ay alam mo 'yun, yung hindi pa man nakakanon, parang nag-OJT na. Kumbaga nag-start na sila sa pagtungtong sa kung paano sisimulan yung pagtatrabaho after ng kanilang graduation, no? Napakagandang ano 'yan, kaisipan ng ating pamahalaan, especially sa pamamahala ng ating mahal na Pangulong BBM, 'di ba? Ano pa masasabi mo, Admin Rich?
0: Tama ka dyan, AJ, no? Kasi andyan yung suporta, no, ng ating Pangulo. At yun nga, patungkol dyan sa mga innovation, no, ng ating mga estudyante, ay with the cooperation nga ng mga private sectors, no, at saka ng gobyerno, at saka syempre ng mga state university na rin. At mas nagiging mas matatag, no, yung sector na yan, dahil kapag siyempre pag merong cooperation, yung mas nagiging solid, no, yung samahan, at mas nakakapag-come up sila sa kung ano yung mga gustong mangyari, no, within the university at kung ano yung mga kailangan ng mga kabataan niya na nandyan, ay mas maibibigay dahil meron na mga cooperation ng private sector, ng gobyerno, ng school, no, ng university na yan, at saka yung ating mga learners ay mas magiging ano sila, mas magiging maalam sila kasi nandiyan na yung suporta, diba?
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. So, at dahil sa kulang na tayo ng oras, no, so yung last message sa ating mga supporters. Dito naman tayo sa ating kakulangan ng oras, no. So, Admin Rich, please.
0: Yes, maraming salamat, no. Maraming salamat sa mga nanonood sa vloggers sa Pati Pilipinas. Sa lahat po ng mga OFW na nanonood sa mga kababayan ko natin sa San Visayas at Mindanao. Maraming salamat din po sa nanonood pa natin sa amin, si Ami Gusu, Percy Tanakaya. Maraming po salamat. At panoorin niyo po din ako, no, every Sunday, 7:30 to 8:30. At saka kapag ganito naman mga araw ay pag tinawagan ako ni AJ, yan, nandiyan lang ako, no? Maraming po salamat sa mga nanonood, no? Salamat din po sa staff na

0: Radyo Pilipinas, sa palagi kumbaga assist sa atin. Hindi nag-air tayo sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, salamat Admin Rich, no? At syempre po, no, sa ating mga tagapanood, sa ating mga supporters, ating mga OFW around the world, maraming salamat po, especially kay Miss Wilma, no? Kay Miss Wilma, na patuloy po sa ating pagsuporta sa atin, at syempre po sa ating kaibigan na si Carl Clea, no, Puntelo, no. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin, no, at syempre sa ating kapwa vloggers, no. Maraming po salamat sa inyo lahat. At syempre sa ating pamangkin na si Mark Lester Gonzalez, no? Happy birthday sa iyo, pamangkin. So, at syempre sa ating chain kahapon, nag-birthday na celebration, kasama natin si Admin Rich, dahil idol niya si Admin Rich. So, maraming salamat sa ating mga tagapakilid, sa ating mga supporters, sa mga Marcos Loyalists. At malapit na po pala ang birthday ng ating mahal na Pangulong, dating President E. Marcos Sr., no? Malapit na sa 11, no? Kasama tayo sa libingan ng mga bayani, di ba? So, punta tayo doon para ma-celebrate sa kaarawan ng ating pinamamahal at the great president ng ating bansang Pilipinas. So, ngayon po sa ating mga kababayan, good night! Thank you! Vloggers.

0: Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: and treated, while emergency crews also dealt with a continuing fuel leak at the crash site. The National Transportation Safety Board and Federal Aviation Administration are investigating the incident, while airport operations resumed with delays caused by the disabled aircraft. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang masaya at mainit na pagbati at ito po ang programang Global na Tayo dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasa ilalim din ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, of course, Ms. Jam Season. Sa ating master control, si Ms. Susan Aison. Sa wirecast, of course, kanina kasama natin si Leo Magpayo, ngayon. Narito na si JP Lumuntad. Ang programang Global na Tayo at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, gayon na rin po sa ating YouTube channel at sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast. Siyempre, hindi rin po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphone, pwede nyo na rin po kami mapakinggan. Ano po, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Simula na naman ito ng 5 araw natin pagsasama sa programang ito dito sa ating himpilan. Nito pong Sabado, ito para sa ating mga overseas Filipino workers, hindi lamang para dito sa mga kababayan natin na nasa loob ng bansa, kundi maging sa mga kababayan nating nasa ibayong dagat. Ito, alam ko, nakarating na po sa inyo ito at pinost na rin naman natin ito sa ating Facebook page. Kasi nito pong Sabado, naghain na ng piyansa si Vice President Sara Duterte para sa 3 counts ng kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice. Ilan sa mga naging pahayag ng Vice Presidente ay ito. Dumanas-umano siya ng pangharas ang kanyang pamilya matapos ilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa kanya. Sinabi rin ng Vice President na hindi siya ligtas at wala siyang tiwala sa korte at mga pulis at susunod na hakbang ng kanyang kampo. Pero ayon naman sa Philippine National Police, tinututukan naman nila ang pangamba ng Vice Presidente kaugnay sa pulisya. Dagdag pa ng PNP, wala namang silang natatanggap na report o isinumite ang Vice President kaugnay sa anumang pagbabanta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Bakit natin kailangan pag-usapan ito? Unang-una, because she is an elected official, second highest official in the land. At kailangan ng taong bayan ng paliwanag hindi sa mga kaganapag ito. At syempre, kailangan na rin nating liwanagin. Ako, para sa akin, kailangan kong maliwanagan. Ang proseso ba ng batas ay kaiba sa isang ordinaryong Pilipino kapag ang nasasakdal o ang hinuhuli o ang kinakailangan dumaan sa proseso ay isang elected official tulad ng presidente, vice president o mga kongresista. Bakit? Ang tanong ko kasi, bakit kapag ordinaryong Pilipino, halimbawa ordinaryong empleyado, ordinaryong driver ng mga sasakyan, o nahulihan ng sabi mo na ng nagnakaw ng sabi mo cellphone, nagnakaw ng prutas, nagnakaw ng pagkain dahil gutom na. Eh kapag nahuli, kulong agad, mugshot, papiano. Pero bakit pag official ba ng gobyerno, matataas na official ng gobyerno, hindi pwedeng i-mugshot? Magbibigay na lang ng picture at hindi pagpapianuhin? Ano ba ibig sabihin ng piano? Yung po yung nagpi-fingerprint. Yan ba kasama sa immunity ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at hindi applicable sa mga katulad nating ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw, na nagbabayad ng buwis para tumakbo at magkaroon ng pera ang kaban ng bayan? Inan lamang po yan sa aking mga katanungan. Palagay ko, katanungan nyo rin. Tutulungan po tayong sagutin yan ng ating panauhin ngayong araw na ito sa ating unang bahagi, ang convener ng isang bayan, walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney Howard, maganda umaga muli at welcome back sa programang Global na tayo.
5: Yes sir, good morning at mabuhay po kayong lahat. Nakikita ho ba ako? Okay lang yung
4: okay po.
5: Visual natin. Ayan. Yes po, thank you.
4: Thank you.
5: Kasi maaga pa kaya hindi natin nakikita yung ating mga kagwapuhan ni sayang naman.
4: No doubt, gwapo si attorney.
5: pero para malinaw lang I feel safe with the government.
4: Okay. You can say it. All right. Naku, mukhang maganda itong usapan natin na ito, Attorney Howard. This is the first time kasi na second, tama ba? This is the first time na second highest elected official hinaina ng arrest warrant.
5: Sa pagkakaalam ko, di ba si Vice President Binay.
4: Isa pa. O nga pala. Pero ang tanong ko, si Binay ba, si former Vice President Binay ay namagshot at nagpiano?
5: Hindi ko alam. I think nung time na yon, naghingi siya na ng parang may deferral. If I'm not mistaken. Parang pinagbigyan yung deferral nung time na yon. Pero kung maalala mo, kinasuhan din si that time Vice President Erap, kinasuhan din si, meron din investigation si Vice President Lenny, so hindi bago na kasuhan ang Vice President. Although sa akin, sa tingin ko, ngayon lang nakitang-kita na medyo may malakas na ebidensya. Dahil hindi naman matatanggi na yung kanyang grave threats, sinabi niya buong Pilipinas napanood yung kanyang video paulit-ulit.
4: Yes.
5: At sila mismo ang nag-upload ng video na yun. Hindi naman tayo. Yung mga kanyang mga kakampi mismo ang nag-upload ng mga video na yan. So, at kahit dun sa impeachment, paalala nyo, ginamit din ng kanyang defense lawyer. So, hindi nila dinideny yung mga pangyayaring yan. And ito naman, probable cause lang. Hindi naman sinasabi na siya guilty. Pero, klarong-klaro na kailangan dumaan sa proseso.
4: Pero, Attorney Howard, so hindi siya yung kauna-unahang second highest in the land na makasuhan o mabigyan ng warrant of arrest. Pero just the same, nagpiansa siya for three counts of grave threats sa ATC. Ngayon, bago ako dumako sa ibang question, gusto ko lang maliwanagan nito. Ang mga highest official in the land ba may immunity pagdating sa proseso, lalo na pagdating sa pagpoproseso ng warrant of arrest, lalo na pag ito, yung tulad ng mugshot, ng pagpapiano, and everything?
5: Para klaro lang po tayo, ang ating constitution is very clear on presidential immunity. Klaro po yan, ha? Presidential immunity. It only speaks of the president. It does not speak of any other official other than the president. Yan po ay nasa constitution natin. Kaya po, sinasabi ko at akin opinion, even po bago pa mangyari ito, nasa preliminary investigation pa lang stage, yung naglabas na ako ng opinion na there is no vice presidential immunity. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi nga, ang sabi ko nga, the Constitution is very clear, there is immunity of the President. Mm-hmm. But no other official enjoys that immunity. Ang Presidente lang po.
4: Okay. Kasi, ewan ko kung nakarating na rin sa inyo, Attorney Howie. Kasi ako, may tanong ako simula nung nangyari ito, yung hindi niya pagpapiano at pagsabit lang niya ng photo kapalit ng mugshot, para namang ano yun, para nakikita ko yung disparity between an elected official and an ordinary Filipino na hinuhuli, kinukulong, dumadaan sa proseso. Any reaction on this? Sa observation ko na yun?
5: Sa akin niya, ang nakakatawa dito, sabi niya wala siyang kumaga. I'm scared of the government, I'm scared of the PNP, of the police, wala siyang tiwala. And yet, nagpa-VIP treatment siya.
4: Okay.
5: Sa akin kasi, parang hindi tama, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Na sasabi mo wala kang tiwala sa gobyerno, pero yung VIP treatment, nagpa-VIP treatment ka. Bakit VIP treatment? Unang-una, dadaan ka sa proseso. Tama po na magpigay ka ng picture para sa bail kasi yan ay kinakabit dun sa papel mo sa piyansa. Pero ang sinasabi ko dito, ang hindi tama kasi bago dapat yan mabigyan ng piyansa, dadaan yan sa booking process. Yung sinasabi nyo nga na mag-shot, na mag-piano, etc. Kasi ginagawa yung lahat sa presinto. Hindi naman yung ginagawa sa korte. So dapat dumaan siya sa tamang proseso. Sabi ko nga, sa tagal ko nagpa-practice ng batas, lahat naman ho ng akusado dumadaan sa proseso. Kung maalala nyo, si Senator Marcoleta dumaan din sa proseso.
4: Yes, yes.
5: Si Senator Chingoy dumaan sa proseso. Si Senator Bong Revilla dumaan sa proseso. So ang tanong ko, bakit yung iba dumaan, ito hindi dumaan sa proseso? So in fairness to the other high officials of our land, sila ay sumunod at dumaan sa proseso. Ngunit ito si VP Sara, nagpakita ng kanyang feeling niya, siguro entitled siya, feeling niya privileged siya. Feeling niya siguro naiiba siya. Ayun, hindi siya. Sa akin, yun ang tanong ko kasi hindi ko alam kung dumaan siya sa proseso ng booking na dumadaan yung ordinaryong Pilipino. Yun din yung tanong ko kasi wala ko akong nakitang ganun. Kasi parang dumating lang siya sa Quezon City RTC, tapos umakyat siya sa korte, tapos pagbaba niya, tapos na. So usually, ang nangyayari nun, bago kami dumaan sa QCRTC, dumadaan na kami sa presinto.
4: Yeah.
5: Kasi nga nagbo-booking process muna kasi yung order ng kasama sa bail, tatanungin ko saan ka naka-detain at that time. Pwede namang hindi makulong kunyari naka-detain lang, nag-aantay ng bail. Pwede naman po 'yun, hindi naman po masama yung nangyayaring ganon. Pero yung hindi dumaan sa prosesong booking, meron pang medical yan dumadaan pa sa ospital yan kasi pinapa-medical pa yan sa proper booking process. So yun ang tanong ko, dumaan ba siya sa ganong proseso? Kasi kung hindi, sabi nyo nga, katulad nung sabi nyo kanina, paano yung nangnakaw lang ng
4: tinapay, prutas,
5: o kaya nangnakaw ng tinapay dahil walang mapakain sa pamilya. Yun dumadaan sa ganyang proseso, bakit naman ito dapat nga, di ba? Siya yung sumumpa na as Vice President, sumumpa na ipatupad ang mga batas ng ating bansa. Kasama po sa ating batas yan, yung ating proseso. So, ano pong example ang ipinakikita niya sa ating taong bayan?
4: Now, having said that, having asked this and having answered that question, Attorney Howie, may we lapses ba sa panig ng law enforcement maging sa RTC?
5: Sa akin, sa RTC, hindi ko masabi kasi nga hindi ko pa masagot yung tanong kung dumaan siya sa proseso kung hindi siya dumaan sa proseso parang merong VIP treatment
4: yun
5: ang aking sasabihin doon.
4: Alright.
5: Ngayon pagdating sa law enforcement tingin ko tama naman kasi usually nakaposas yan. Sa akin hindi na dapat nga posasa niya kasi Vice President naman huwag na natin idaan doon sa ganung proseso no bigyan naman natin ng respeto pero Sa akin lang, sana sinugurado rin nila kasi nandiyan naman si PNP Chief Nartates, dinaan, pwede naman idaan sa tamang booking process yan na hindi nakikita ng media na sila lang.
4: Yes.
5: Kunyari, yung mugshot pwede namang hindi ipakita sa media, okay lang naman yon. Kaya ang tanong ko, dumaan ba sa ganung proseso? Kasi nung tinitingnan ko yung mga picture, kahit yung kamay niya, parang walang ano eh, walang tama ng piano eh. Kasi dapat may mga fingerprint yan, unless ang galing niya maglagay ng ano, ng magtanggal ng alcohol or something, na natanggal lahat kaagad yon, kaagad-agad. So, hindi ko nakita din po yon. Kaya nga ako, hindi naman ako nagko-conclude na hindi nangyari, pero ang tanong ko, hindi ko po nakita. At kung hindi ko nakita yung ganong proseso, eh baka naman may VIP treatment.
4: Alright, now let's go to other legal matters, Attorney Howie. Maraming nagsasabi na parang double jeopardy daw po itong nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte dahil meron siyang ongoing impeachment trial sa Senado at ngayon meron siya sa RTC. Do you see a double jeopardy on this situation, Attorney Howie?
5: Nako, baka absent yung mga nagsasabi niyan, absent sa klase. Hindi ko ito double jeopardy.
4: Okay.
5: Siguro paliwanagin ko lang. Ang double jeopardy, it is the same individual, the same issue, the same case, or the same facts and then the same penalties, no? Ito po, although the same person, the same similar facts, not necessarily the same but similar facts, hindi ho ito same penalty at same jurisdiction at same issues, no? Bakit po? Ang issue po sa impeachment trial ay betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Ang issue po sa RTC is violation of the revised penal code on the criminal act of grave threats. Magkaiba po yon, number one. Number two, yung penalty po. Ang penalty po sa grave threats ay pagkakakulong, no? Ang penalty po sa impeachment, sa betrayal of public trust at the culpable violation of the Constitution, simple lang po ang penalty niyan, removal from office and perpetual disqualification to hold public office. Magkaiba po yon. So, hindi po ito double jeopardy. At kung titingnan natin, ang similarity lang dito, either individual. But even the factual circumstances, kasi hindi mo naman kailangan patunayan ng beyond reasonable doubt sa impeachment. Substantial lang. Tama na. Eh dito sa grave threats, kailangan mo rin patunayan ng beyond reasonable doubt. So even the degree of evidence, degree of how to put somebody to be convicted or acquitted, eh magkaiba din po. Kaya hindi po ito double jeopardy.
4: So meaning, ano po ang maaaring maging epekto nito sa tumatakbong impeachment trial laban sa Vice Presidente, itong
5: wala
4: kaso.
5: Wala naman hong epekto ito kasi nga magkaiba naman po. This can go hand in hand. I don't see any reason, although of course the defense will always argue that way. That is their role, that is kumbaga right nila yon to argue that way, and they can bring it to the Supreme Court and maybe the court can decide it once and for all. Pero sabi ko nga, sa tingin ko, sa aking opinion, legal opinion, eh it can go hand in hand naman. Separate naman po ang criminal sa impeachment. At madagdag ko lang, di ba ang impeachment nga natin, sabi natin, is, ano yan, it is on its own, di ba?
4: Yes. Mm-hmm.
5: Nag-iisa. Hindi siya criminal, hindi siya political, pero it is a little bit criminal and a little bit political, pero hindi po siya purely criminal or purely legal. Proceed.
4: Alright. Attorney Howie, para lang maliwanagan yung ating mga kababayan, kasi nabanggit mo nga, sa impeachment trial, ano to, iba to eh, kumpara sa ordinary court of law, di ba, na proseso. Sa impeachment trial, matatanggal lang sa trabaho at saka perpetual disqualification kung talagang mapapatunayan na yung mga kasalanan. Pero dito, sa limbawa, sa isang korte, sa RTC, kapag napatunayan yung mga grave threats, may kaakibat na kulong to. Di ba?
5: Opo.
4: May kaakibat. Pwede bang ikulong ang isang vice, sa bagay, pag nakulong kasi ang vice president, may sinasabing Rule of succession. At sinabi rin ni Vice President Duterte yan nung naghain siya ng kanyang piyansa, na nabanggit na naman niya, namutawi na naman sa labi niya yung rule of succession, referring to her as Vice President, siya na yung susunod to the President kung sakasakaling may mangyari man. Pero sa tingin niyo po ba, kapag ano bang dapat nating bigyan ng bigat dito? Yung RTC o yung impeachment trial? Kasi doon sa RTC may kaso, may kulong ito, Attorney Howie.
5: Pareho lang naman sila. As I said, pwede silang tumuloy magkaiba. Together, no? Separately. At yung kulong naman is not naman final until the decision is final and executory. Even if, for example, may conviction sa RTC, pwede pa naman itong i-appeal sa Court of Appeals at pwede pa rin naman dalhin ito sa Korte Suprema. So matagal pa ho yung proseso. Yung impeachment, sana ito ang aking malaking wish. Sana by December tapos na. At napaka kumbaga pwede naman pag-iksian kasi maganda na yung latag ng ebidensya sa tingin ko, even with these two articles. Kung talagang titingin ng ebidensya ang mga senator judges, meron na talagang rason to convict her for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. So tingin ko dapat i-wrap up na nila at siguro kung itutuloy na lang nila yung unexplained wealth, siguro pwedeng huminto na sila after that third article of impeachment. Pero sabi ko nga, walang epekto ito on either case, no, whether the impeachment or the RTC, because it can proceed separately.
4: All right. Now, you mentioned it could proceed separately, Attorney Howie. That mukhang mas, kung titingnan natin, mas maagang matatapos sana itong impeachment trial. Pero halimbawa natapos ang impeachment trial, convicted siya, natanggal siya sa pwesto, pero walang kulong, natanggal sa pwesto, disqualified in holding any government office. Pero later on, nag-decide ng RTC na, di ba, okay, guilty siya sa grave threats. Ma-apply pa ba yung ruling o yung magiging decision ng RTC? Halimbawa, guilty ka, at tapos, you know, sa haba ng proseso, nag-final decision na and everything, o may sentensya, may kulong ka, ano ang mas magbibigay weight doon? Yung decision ng impeachment trial o yung decision ng RTC? Kasi pwede ba sabihin ng abogado ng Vice Presidente, teka, may decision ng impeachment trial eh. Ito na yun, sineserve ko na. Tapos meron kayong decision sa RTC. Paano po natin ipapaliwanag sa taong bayan nyo kung sino ang mas susundin doon sa dalawa?
5: Well, pagka, let's say, sabihin na natin na may conviction tayo by the end of the year, kunyari lang, sa impeachment, klaro naman po yun. She will be removed from office and she will be perpetually disqualified. So that will be already implemented as soon as there's conviction, no? That is, yun ang presumption natin if there's conviction, no? Ngayon, at sabi nyo nga, tuloy-tuloy yung kaso, abutin man siya ng 1 year or 2 years sa RTC hanggang Supreme Court, ang i-implement naman po dyan eh yung penalty, yung kulong, no? So hindi naman po ito conflicting kasi by that time na maging final and executory, ano na siya, private citizen na siya eh. Kasi natanggal na siya sa pwesto nung impeachment court. So hindi nila pwedeng sasabihin it is in conflict kasi ibang penalty naman yung i-impose ng korte, which is imprisonment.
4: Okay. Now, if the situation is vice versa, nauna yung RTC, halimbawa lang, hypothetical lang, Attorney Howie, nauna magdesisyon ng RTC bago ang impeachment trial, how will that go?
5: Well, kung maging final yon, di during trial, nakakulong siya. Waiting pero vice president siya, pero nakakulong siya. Marami naman tayong mga, kita nyo nga, may mga senador tayo ngayon nakakulong, pero senador pa rin.
4: Yes. Okay. Pero,
5: so, ganun din ho, kasi Pwede rin naman siyang, kasi kung titingnan natin yung impeachment, lumalabas na may plunder talaga. Malinaw yung plunder na kaso dahil kahit sa confidential funds, talagang hindi niya maipaliwanag yung kanyang daan-daang milyong kung saan niya naipunta. No? So, pwedeng kasuhan din siya ng plunder. Mm. At yung plunder kasi non-bailable yan. Mm. Unlike itong grave threats, bailable. So, kaya siya nakapagpiansa. Mm. Pero kung siya ay kasuhan ng plunder at siya ay makitang may probable cause sa plunder, tapos sa kasuhan siya sa Sandigan Bayan, during impeachment, pwedeng nakakulong na siya.
4: May nagtatanong dito, Attorney Howie, kasi di ba may kaso na siya sa RTC. Makakalabas pa ba ng bansa si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang ama niya sa The Hague? Pwede ba siya makalabas pa rin?
5: Meron siyang hold order. Automatic po yan. Naka-hold order po siya. However, pwede siyang humingi ng permiso sa korte. Mm-hmm. Kung bibigyan siya ng permiso ng korte, mm-hmm. then of course she can travel, but that would be upon the discretion of the court.
4: Alright. Okay, Attorney Howie, medyo maglalaylo ako sa mga legal questions dito, ako sa human interest side story. Kasi lagi sinabi ni Vice President Sara Duterte, lagi niya sinasabi nitong naglatag siya ng piyansa at tumaas siya sa proseso. Sabi niya hindi siya safe. She doesn't feel safe. May threat sa buhay niya, di ba? Kaya yun ang lagi niya sinasabi. Kaya sabi niya wala siyang tiwala sa pamahalaan, wala siyang tiwala sa PNP. Siguro that goes the same with RTC. Ano kaya ayaw niyang gumamit ng elevator, gusto niya maghagdan. Sabi niya nga mismo kay Michael Poa, kay Attorney Michael Poa, yung kanyang defense counsel lead, ang sabi niya Sabi niya ayaw niyang ano ba 'yon? Gusto niya nakapalibot ang media sa kanya dahil ayaw niya magaya doon kay Ninoy dahil binari si Ninoy sa hagdan. Okay. Alam ko kasi sa mga abogado, meron din kayong mga ganitong mga human side stories na tinidiscuss. Opa, opa. How do you see that? Anong tingin mo doon sa mga ganong pahayag, Attorney?
5: Unang-una, ang nakakatawa dito, sasabihin niya wala siyang tiwala o takot siya sa gobyerno o sa pulis. Sa tingin ko, yun nga yung tanong ko kanina parang may, di ba, takot ka pero parang binigyan ka naman ng VIP treatment.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Parang hindi pantay, di ba, number one. Number two, sasabihin mong takot ka, ang gusto mo lang naman magpamidya. Di ba, kung nakikita natin, parang nagdrama lang siya doon pero siguro frustrated actress din ito, frustrated director or producer. Kung titignan natin, yung script mali eh. Diba? Kung gusto niya magpa-victim, bakit ang lumalabas napaka-bratinela niya? Sa akin, ang naawa ako dun sa dalawang abogado kasi abogado sila pero para silang pinagagalitan ni Vice President. Diba? Abogado ka, nandiyan ka sa Hall of Justice ng Quezon City, dapat diba may control kung anong mangyayari yung abogado mo. Sila may alam eh. Hindi ako kung yung kliyente, pagagalitan ako ng ganyan, hindi ko nagagawing kliyente yun dahil dapat ang kliyente sumusunod sa abogado dahil mas nakakaalam yung abogado. Diba? At maalala natin, lawyers are officers of the court. Si Vice President, abogado din yan eh. Diba?
4: Yun na nga.
5: Sabi nga
4: niya,
5: pumasa siya 80%, diba? Pinagmamalaki niya, pumasa siya 80%. Diba? So, dapat sumunod siya sa batas. Huwag siya masasabing wala siyang tiwala sa ating gobyerno kasi hindi ho maganda yung being the second highest officer of the land. Hindi magandang sabihin na wala kang tiwala sa gobyerno. At hindi ko maintindihan kasi sabi rin ni Natates, yung chief PNP, wala naman silang verified threat against the Vice President. So ano yung sinasabi niya meron threat sa buhay niya? Sabi ng PNP wala naman silang verified threat. So ito guni-guni na naman niya o napraparaning siya or something. So hindi natin alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kung sinabi niya yun, dapat may record ang PNP na merong threat sa kanya. Plus siguro naman with 400 security. Mas marami pang security niya kay Pope saka kay presidente tingin ko. Bakit siya hindi natatakot? Kung natatakot siya, wala siyang tiwala kahit sa security niya. Baka mas makakatipid ang Pilipinas kung tanggalin na natin yung 400 na security niya since wala na rin siyang tiwala, di ba?
4: Pero do you see any public sympathy coming from this?
5: Well, alam mo, sa kanyang mga DDS followers, kahit naman ano gawin mo, tama o mali, may sympathy naman siya.
6: Mm-hmm.
5: Tingin ko, he is just playing to the to his echo chamber, to mm-hmm. his crowd.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Kasi kita mo, kahit yung DDS, nakita mo, yakap-yakap, kunyari, si VP Sara. Mm-hmm. Pero nagbibidyo, harap-harap yung telepono. Pwede ba yun? Totoo ba yung umiiyak ka tapos nagpapabidyo ka? Siya pa yung sarili niyang nagbibidyo eh. Di ba? Kumbaga may ano eh, may purpose talaga kung saan pakikita yung mga ganyang paraan. At kita mo, kahit may cordon, kunyari may papasok, kunyari iiyak, magyayakapan. Kasama na sa ano eh, kasama sa drama. Hayaan na natin sila. At sila lang naman ang naniniwala sa kanilang mga guni-guni.
6: Alright. At tulad dito, tinatarget ng online trolls, Attorney Howie, ang hukom na nagpalabas ng arrest warrant laban kay Vice President
5: Kawawa
6: Sara.
5: Naman, naawa rin ako diba? Dun sa judge.
6: Kasi ano yun eh, si Attorney Judge Maria Angelica de Ramos.
5: Oh, naawa naman ako kasi nga ngayon, binabas siya, trinotroll siya. Eh, ano naman ang gagawin niya? May nagsampang kaso sa kanyang korte. Siyempre, gagawin niya yung proseso.
6: Mm-hmm.
5: So I don't think that is fair to the judge.
6: Mm-hmm.
5: And yung ganyang paraan is only a kumbaga demeaning our judicial process.
6: Mm-hmm.
5: Hindi ginagalang, hindi rin respeto. Kung wala kang galang sa judge, eh siguro respetuhin ang proseso.
6: Mm-hmm.
5: Pero mas maganda sana na, you know, as I said, hindi naman ito kasalanan ng judge. Wala siyang ginawang masama. Gumawa lang siya ng proseso. So I don't think it is right na i-troll siya or i-bash siya kasi tama lang naman yung kanyang pagbigay ng warrant.
6: All right. Okay, before I end this topic, ito lang gusto kong makuhang reaction pa. An opinion, Attorney Howie. 'Di ba may kasabihan, takot sa sariling multo, takot ang magnanakaw sa kapwa, magnanakaw. Anong reaction niyo doon?
5: Eh, sanay naman siya sa mga ghost project eh. At saka mga ghost aliases. Baka ito, ghost na rin niya ito. Kasi marami siyang mga ghost aliases. So, baka sanay din siya sa kanyang mga ghost.
6: Yun. Alright. Sige, last question. Last question. Attorney, day 22 na ngayon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang sasalang bilang witness ay si Assistant National Statistician Marisa Grande. Ano ang expectations nyo for this day 22 ng impeachment trial?
5: Eh, sinabi mo na nga sir eh, natatakot sa kanyang ghost. Baka dito lumitaw yung mga ghost ni Piatos, ghost ni Andy Lim, ghost ni ano yun, Mickey Mango, etc. So makikita natin, ina ng multo na wala naman sa national statistics pero tumatanggap ng pera.
6: Ayun.
5: Inko yan na, yan makikita natin yung mga multo baka mabuhay mamaya sa hearing.
6: akala ko sa election lang yung mga nabubuhay na patay na.
5: baka sa Davao maraming multo rin na nabubuhay sa election.
6: It's really, really nice talking to you, Attorney Howie. Maraming salamat.
5: Anytime. Baka kung naglulungkot ka dyan sa studio, minsan na magsama tayo dyan. Anytime.
6: Thank you. Si Attorney Howard Howie Calleja, convener ng Isang Bayan.
5: Yes, sir.
6: Maraming salamat po and God bless and more power po sa inyo, Attorney Howie.
5: Salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayong lahat.
6: Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
12: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng...
13: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Okay, kaget po nating pinutol itong paalala ng ating himpilan upang bigyan daan ng mas mahalagang panayam. Ano po ngayong oras na ito? Kasama po natin ngayon mula sa ating pag-asa, ang ating pag-asa weather specialist Benny Estareja para malaman natin ang sitwasyon kasi talagang maulan buong umagang ito. Asahan ba natin ito buong araw at sa mga susunod na araw? At saka yung mga heavy rainfall warnings. Nasa linya na po natin si Mr. Benny Estareja, ang ating weather specialist mula sa PAGASA. Good morning, Benny!
15: Good morning sa inyo, ladies, sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, tanging si Tropical Depression Proban lang po yung minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito po si dating Tinandok, no? At papalayo naman ang ating kapagpalupaan. Sa ngayon po, Southwest Monsoon pa rin, habagat ang samagdadala ng pag-ulan over Luzon and Visayas. At harang pinakamalalakas na ulan over Zambales, Bataan, Batangas, at Occidental Mindoro. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pag-uho ng lupa. At lagi mag-antabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Other areas pa ng Luzon, kagaya ng Metro Manila, may generally light to moderate rains din po at minsan lumalakas. Ngayon din sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, Dalawigan ng Antique, ganyan din sa may Norte, sa may Abra, Benguet, and buong Ilocos region, magbound din po ng payong nung kunarabas po ng bahay. Habang natitirang bahagi pa ng bansa is bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan at may chance lamang ng mga isolated na ulan at localized thunderstorms. Yung muna latest, mula dito sa weather forecasting na pag-asa, balik po sa inyo.
6: Alright, Benny, itong nararanasan natin pag-ulan ngayon dito sa National Capital Region, maging sa Rizal, kung saan galing ako kanina sa Rizal, sa Antipolo. Can we expect this all day long? Itong pag-ulan na to?
15: For Metro Manila, Manila po, we're expecting na halos katulad pa rin po yung condition natin this morning for the rest of the day po.
6: Mm-hmm.
15: Occasional po yung malalakas na ulan.
6: So ano ito, ilang millimeters ng water ang expected for today?
15: Mm-hmm. For today po yung estimate natin is nasa 25 to 50 millimeters. Mm-hmm. Pero so far kasi parang mababa pa naman po ng mga wala pang 10.
6: Alright. And that's talking about NCR lang. Tama ba ako
15: doon?
6: How about yung ating mga Region 3? Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, and Bulacan.
15: Yung forecast natin for Zambales and Bataan, that's around 50 to 100 millimeters po for today. Whereas itong Bulacan at saka po Pampanga, mas medyo paloob siya. So hanggang 50 millimeters po, 25 to 50 rin po, pagaya sa metro.
6: And that's the same situation, whole day din, mararamdaman nitong ganito klaseng pag-ulan?
15: Mas kakaunti yung ulan po sa ngayon eh, over northern Pampanga at saka northern Bulacan.
6: Ah, okay. Alright. Now, ang Palawan ba hindi nakakaranas ng pag-ulan ngayon like what we're experiencing now dito sa National Capital Region?
15: Meron po sa ngayon sa May Coron, dun sa May Busuanga, sa May Calamian Group of Islands. Meron tayong yellow and orange rainfall warnings on. Tapos dito naman sa May Central and Southern Palawan, halos wala naman po mga pag-ulan.
6: Ito pa lang Visayas, especially yung Western Visayas. Anong forecast niyo? Anong niyo for today?
15: Throughout the day for Western Visayas po, makulimlimang panahon at may asahan po pag-ulan, lalo na dito sa may Aklan, Antique, Southern Iloilo, at saka po Guimaras. And then yung other areas, may mga isolated lang po na ulan.
6: And mayabol ko na rin to, Benny, kamusta naman sa Mindanao? Kamusta ang monitoring niyo for Mindanao?
15: For Mindanao, steadily po na magiging mainit, saka po maaraw ang panahon. And then pagsapit ng hapon, meron lang mga pulupulong ulan pero hindi rin po ganun kadami lugar.
6: Ito ang susunod na tanong, Benny. Bukas ba ganito pa rin ang sitwasyon natin? Bukas? Tuesday?
15: Apo, halos similar lang for Metro Manila at mga nearby areas yung weather condition natin for tomorrow, may asahan pa rin po na mapag-ulan.
6: At wala na kayo nakikitang, ito si Pilandok kasi palayo na, di ba? Tama ba ako doon? Palayo na siya, yung Pilandok. Hindi na siya babalik. Hindi na siya papasok ulit sa Philippine Area Responsibility. Wala na. Wala na kayong iba nakikitang lagay na sama ng panahon outside the Philippine Area of Responsibility?
15: Ngayon po, wala naman. Pero possible kasi na may mabuo within the next days dito sa may Philippine Sea, no, sa silangan po ng bansa.
6: Sa Philippine Sea? Okay. Dito sa may ano yan, sa may eastern side, tama?
15: In between Guam and Philippines. Yun po yung Philippines.
6: Okay. Alright. Pero ano yun? Low pressure area pa lang? Benny?
15: LPA po muna and then titingnan pa natin kung mag-develop siya.
6: Okay. Thank you very much, Benny. Maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you very much for the information. Alright. Si Mr. Benny Estareja, ang ating weather specialist mula po sa Pag-asa. Sa DOST, Pag-asa. Ayan. Alright. So, maulan ang buong araw natin dito sa National Capital Region, maging dito sa Region 3, sa Bataan, sa Zambales, sa Pampanga, sa Tarlac, sa Bulacan, isama na natin yung Batangas, maulan din po yan, pati yung Rizal, maulan din. So medyo magdala kayo ng pananggala sa ulan. O dun sa mga marami pa rin tayo mga bayan na baha. Kamustahin, ano kaya natin? Kung alam nyo kasi nung baha dito, baha doon, marami, tumataas na naman po ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis. Lalo na rin sa ating mga government hospitals. I think San Lazaro ba yun? O Jose Reyes? Ang nagkapagtala ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Okay? At dumarami din po ang mortality. Pag sinabi nating mortality, yung pong namamatay sanhi ng sakit na leptospirosis. At meron ang tinatawag na patig. Nagkakapatig na yung ating mga healthcare professionals and healthcare workers. Dahil ang inaasahan ngayon ng mga health professionals ng health department ay yung second wave na mga kaso ng leptospirosis. Dahil yung unang pagtaas, yan yung first wave eh. Yung mga naunang bagyo, naunang habagat, unang mga pagbaha. Yun yung una natin na itala na nag-surge. Eh di ba naulit na naman Diba, itong katapusan na Agosto hanggang sa pagpasok ng Setyembre, naulit na naman yung malalakas na ulan, naulit na naman yung mga pagbaha. Okay? Hanggang ngayon nga, marami pa tayo mga lugar na baha dito sa Region 3. Diba? O sa Minalin, sa Masantol, sa Makabebe, saan pa? Meron din sa ano, meron din ilan sa San Fernando, sa Bulacan. Madami, marami pa hong mga lugar na baha hanggang ngayon. Okay, ilang buwan na sila na binabaha. Ano, eh sabi nga doon sa isang report nung isang ano eh, imbes na tinatanim yung binhi para sa palay, eh nagtatanim na sila ng sama ng loob dahil nga hindi sila makapagtanim. Ang ginagawa ng mga farmers, imbes na maging farmers, nagiging fisher folk. Nangingisda na lang. Nangingisda na lang. Kasi nga po yun, siyempre umapaw yung mga palaisdaan. Nakawala yung mga tilapia, nakawala yung mga bangus, etc., etc. So, nangingisda na lang sila. Alright. Pero ika nga, yun ang pinapangambahan natin ngayon, yung second wave ng pagtaas ng leptospirosis cases at yung cases ng death out of that. Ano, kasi tandaan nyo po, mataas ang mortality ng leptospirosis. Kung tama po, if my memory serves me right, sabi 50% ng cases ng ano kang leptospirosis. Kapag nagkaroon ka ng leptospirosis, kapag hindi yan naagapan at napabayaan, 50% ang mortality. Ganong kataas. Ano po, ganong kataas ang mortality rate ng leptospirosis. Hindi pa natin pinag-uusapan ng dengue, ah. Hindi pa natin pinag-uusapan ng dengue. Meron na rin sa Iloilo yata. Sa Iloilo, nakapagtala na rin po ng pagtaas ng kaso ng dengue cases. Isa pa rin babantayan po natin yan. Okay? So, ingat po tayo. Ingat po tayo mga kababayan. Alam kong uulitin ko, sasabihin na naman nyo, ang kulit naman itong si Ray, paulit-ulit na lang. Diba? Pero, di bali na akong makulitan kayo, di bali na akong paulit-ulit. Ang adikain naman po namin dito, maproteksyonan kayo. Lalo-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Concerned po sila sa inyo, yung mga kababayan, dahil may pamilya po sila dito sa Pilipinas, di ba? O yung mga nagtatrabaho ng mga OFW sa Singapore, sa Japan, sa Malaysia, sa US, sa China, sa Australia, saan? Sa Saudi Arabia. May mga kamag-anak yan dito sa Pilipinas, mga mahal sa buhay. Kaya concerned sila sa inyo, lalo na kayo, yung mga pamilya nila. Kaya mag-iingat po kayo. Kung hindi naman kinakailangan, wag na. Wag na kayo lumusong sa baha. At kung hindi maiiwasan lumusong sa baha, magpagamot kayo kagad, magpatingin kayo kagad sa doktor para maagapan kung sakasakali mang nakuha nyo nga yung leptospirosis. Diba? Para naman mapanatag ang kalooban ng ating mga OFWs sa ibang bansa, maging ang ating Filipino diaspora sa ibang bansa. Alright? Magbabalik po kami makalipas sa ilang paalala.
16: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. Yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory.
17: Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Aganda lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Sa puntong ito, dadako po tayo para sa ating Balitang Global.
17: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
6: Para sa ating Balitang Global, pagsabog ng bulkang Anak Krakatau sa Indonesia nagresulta sa suspensyon ng operasyon ng mga commercial flights sa nasabing bansa. Dahil sa pagputok ng bulkang Anak Krakatau sa Indonesia, 6 na paliparan ang nagsuspende ng operasyon, kabilang na ang Soekarno-Hatta International Airport. Ayon sa Transportation Ministry ng Indonesia, kabilang din sa mga nagsuspende ng operasyon ang paliparan sa Hussein Sastranegara sa Bandung at ang Radin Intan II Airport sa Sumatra. Nagsimulang mag-alboroto ang bulkan nitong Biyernes, kung saan nagbuga ito ng lava na may malalakas na dagundong na umabot ang tunog sa 700 kilometro ang layo. Samantala, 2 pang survivors ang nailigtas ng mga rescuers sa Nepal. Ano po, sanhi ng flash flood at landslide. Isa pong Chinese national ang na-rescue sa hydropower tunnel, kung saan maraming manggagawa pa din ang nawawala hanggang ngayon. Ang isa naman ay isang 60 taong gulang na Nepalese ang nailigtas din ng mga rescuers sa 4th na palapag ng kanyang bahay na halos matabunan ng putik 10 araw matapos maganap ang flash flood at landslide. Batay sa ulat ng CNN International, hindi bababa sa 1,362 katao ang pinaniniwala ang nasawi sanhi ng flash flood at landslide sa Nepal at Tibet.
17: Balitang Global. Balitang Global.
6: Okay, sa pamamagitan po niya, unti-unti na po tayong ikang magpipilid ng ating episode ngayong araw na ito ng Global na Tayo. Well, natutuwa naman tayo, may mga nakukuha pa rin mga survivors dyan po sa nangyaring flash flood at landslide sa Nepal o sa pagitan ng Nepal at Tibet. Kasi nangyari po yan at the border, doon nagsimula eh, doon sa border ng Tibet at Nepal. Natutuwa naman po tayo sa kabila po ng napakaraming hamon ng mga search and rescue teams dyan sa Nepal, naililigtas pa silang mga survivors. Ito nabanggit kong Chinese national at 60 taong gulang na Nepalese na nasagip. Ito po ay ano na, latest ito, kasi previously meron ding nasagip na 2 ano po na survivors mula naman din sa isa pang hydro power tunnel. Ito naman eh talagang nakakapagbigay ng liwanag o pag-asa na meron pang mga matatagpo ang survivors sanhi ng flash floods at landslide. Pero yung ating kababayan na doktor na itala bilang nawawala sanhi ng flash flood at landslide, wala pa ho tayong balita. Wala pa tayong balita mula sa Department of Foreign Affairs o maging sa ating Philippine Embassy sa India, kung ano na nangyari, kung nakita na ba siya ng buhay or otherwise. Ano po? Yun pa rin po ang ating inaantabayanan na makita yung labi ng ating kababa. Doktor po ito. Doktor. Okay. Sige po. So, sabi nga, hope springs eternal. Umaasa pa rin tayo na makikita ang itong ating kababayan ito, buhay man o hindi. Kasi mahalaga rin po kasing magkaroon ng closure, syempre, sa pamilya. At maiuwi yung labi ng ating kababayan pabalik po dito sa Pilipinas. Alright?
4: Sige. At syempre, ulitin ko po ha, ulitin ko po, today is the 20, tama ba? 22nd day ng impeachment trial. 22nd day, no? So, ang tatayong witness taga Philippine Statistics Authority, PSA. Dito na siguro lalabas yung sino ba tong si Mary Grace Piatos? Sino ba tong si ano 'yon? Ano 'yon? Ang dami mga pangalan, ngit-ngit, dilim, ano pa, rami eh, 'di ba? So sino nga ba tong mga 'to? Tao nga ba tong mga 'to? May mga pagkakakilalan ba talaga tong mga 'to? Naka-register ba 'to sa PSA? Okay? So mamalalaman natin at siguro sa marami pang iba. Malalaman natin 'yan sa pagdaraos ng ika-22 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Siyempre, nagpapasalamat din po tayo kay Attorney Howard Howie Calleja sa pagpapaunlak niya sa unang bahagi ng ating programa.

0: may kaso ka at kinakailangan mo dumaan sa proseso, tulad ng mugshot, ng ika nga fingerprinting, kailangan mo dumaan doon. Sabi nga ni Attorney Howie, dapat meron pang ano yan, medical exam. Okay? Eh, kung isang ordinaryong taong katulad natin, katulad ni JP, katulad ko, katulad ni Susan, ni Jam, o sino pa man, o katulad ng isang security guard, o palaboy sa kalsada na walang trabaho, nagutom, nagnakaw ng tinapay dahil gutom na, wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain, nagnakaw siya ng tinapay, isang loaf bread, nahuli, kinulong kaagad, minagshot, piniano, kinulong kaagad. Eh bakit yun? Sa tinapay lang. O sa, di ba, natatandaan niyo yung matandang lalaki, lolo, na pinagbintangan nagnakaw ng mangga? Natatandaan niyo yun? O hindi ba dumaan sa proseso yun? Mangga lang yun. Mangga. Okay? Alright, kung ano man ang dahilan, ang point ko is, pagkain lang po yun. Pagkain yun. Mangga. Tapos, ito binibigay, alimbawa, tayo, sa kahirapan ng buhay, napilitan kang magnakaw. Hindi ko naman sinasabi lahat eh tama. Okay? May mga ano rin yan. Pero to the point na talagang hirap na ka sa buhay, walang makain yung mga anak mo, nagnakaw ka para may mapakain sa kanila. Siyempre, mahuhuli ka, may kasalanan ka, makukulong ka. Di ba? Yun ang tamang proseso eh. Dadaan ka ngayon sa kulungan, dadaan ka sa mugshot, dadaan ka sa fingerprinting at ano pa. Kung sa isang ordinaryong Pilipino nagagawa, eh bakit doon tuloy nakikita yung disparity sa pagitan ng mahirap at saka ng mayaman dito sa ating judicial system sa bansa? Oh, di ba? Totoo, just nag-uusap lang ho tayo ng tapatan. Let's call a spade a spade. Yun ang totoo po dun. Without any prejudice to anyone. Yun ang nangyayari. Kapag ikaw ay isang politiko, mayaman, nasa pwesto, hindi ka basta-basta pwede bang ikulong? Hindi ka basta-basta pwedeng mamagsat? Hindi ka pwedeng magpiano? Samantalang ako, empleyado lang ako ng gobyerno. O yung iba, driver ng jeep, driver ng tricycle, nagkakariton. Kapag nahuli, kulong ka agad. Magsat, fingerprint. Bakit ganun? Di ba dapat the law applies to all or none at all? Di ba? Ganun yan eh. Di ba? So, kayo na humusga, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating production team, ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Aison, sa wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. God bless. May sumisingit na tulog na pang Pasko. Happy birthday daw. Pasko. Happy birthday sa inyo. Ay, kanino ba? Belated pala, belated. Thank you. Sige, ano na lang yan. Sopas, tsaka. Thank you very much. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

lamang. Bakit di na siya naawa? Hindi ko na ako.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito at kawalang tiwala sa pulisya nang maglagak ng piyansa nitong weekend.
4: Headlines. Opisyal ng Philippine Statistics Authority, nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines. Pag-asa nag-issue ng heavy rainfall warning sa ilang lalawigan sa Luzon. Ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat kanselado ngayon dahil sa habagat.
4: Headlines. Dinagat Islands, minaghahanda naman ng worst case scenario. Makaraang masawi ang isang residente dahil sa matinding El Nino. Butuan City, headlines. Isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot.
3: Headlines. Opening ceremony ng World Skills Philippines Clark 2026, umarangkada ngayong araw.
4: Headlines. Pamahalaan, may sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng programang Benting Bigas. Meron na.
3: Headlines. At pagpapadala ng election paraphernalia sa local hubs para sa BARM elections, na kumpleto na ng COMELEC. Pangkalahatang sitwasyon para sa nalalapit na BARM elections, under control ayon sa PNP.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Bogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito. Kawalang tiwala sa pulisya at iba pang binanggit nito nang maglagak ng piyansa nitong weekend. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang anumang statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang weekend. Ito'y kaugnay ng umano'y banta sa kanyang buhay dahilan upang hindi siya magtiwala sa pulisya, maging sa security team na nakatalaga sa kanya. Ganon din ang kawalang tiwala niya sa korte. Dalawang ulit na sinubukang makuna ng pahayag ng MPC ang Pangulo ukol sa usapin, subalit sumiyas lamang ito ng pagtanggi na magkomento. Una dito ay nagbigay naman ng statement si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may kaugnayan sa mga binitiwang

0: President Sara Duterte patunayan ang kanyang mga aligasyon. Ito'y matapos sa paratangan ng pangalawang pangulo ang pulisya na hinaharas umano siya sa panahong ipinaaresto siya ng korte dahil sa kasong grave threat. Sa punong balitaan ng DILG sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni Rimunya na batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group, dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa bise. Gayet ng kalihim, dokumentado ang proseso at ang pag-aresto, gayon din ay ibinigay sa kanya ang karapatang kortesiya bilang ikalawa sa pinakamataas opisyal ng bansa. Minarapat ding ihain ang warrant of arrest sa tanggapan nito at maayos ding inihain ang warrant sa kanyang bahay ng mga pulis na walang armas at ng mga babaeng tauhan ng CIDG. Gayet pa ni Rimulya, drama lamang ang nais ng pangalawang pangulo na makita siya ng publiko na makakulong sa likod ng rehas na anya hindi naman kailangan, lalo't bailable naman ang kanyang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: He wanted, gusto niya ng handcuff, gusto niya matulog dito, gusto niya makita sa ilalim sa likod ng rehas. Tinanong ko ano itsura ng kwarto. Yung sinabi namin, magandang air condition na kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman.
0: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa pulong balitaan dito sa Campo Crami. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte si Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Layo ng prosekusyon na maberipika ang pagkakakilanlan ng mga tumanggap ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa mga nakalipas na pagdinig, inilatag ng prosekusyon ang acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ito'y bilang patunay ng disbursements ng confidential funds mula 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2024. Magugunitang naging kahinahinala ang mga pangalang isinumite sa Commission on Audit o COA bilang payee gaya ng pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Nova Santos, Andy Lim, Antonio Pagong, Suniso Belat at Shane Ngit-Ngit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Defense team ni Vice President Sara Duterte, wala nakikitang problema kung hindi pa dumadalo na impeachment trial ang Vice Presidente. Si Luisa Erispe sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na wala silang nakikitang problema kahit pa hindi humaharap o dumadalo sa impeachment trial ang Vice Presidente. Sa isang panayam kay Attorney Justin Nicole Gular, malaki ang tiwala ng Vice Presidente sa kanyang defense team at sa ngayong nakatutok muna ang bise sa kanyang gampanin bilang pangalawang pangulo ng bansa. Malinaw din naman na hindi ipinagbabawal ng korte na ang presensya ng bise ay sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at hindi naman required o talagang kinakailangan na personal na humarap ito sa pagdinig. Dati na namang sinabi ng defense team na kung talagang nakikita nila na kinakailangang dumalo ng Vice Presidente ay handa itong abisuhan ng kanyang mga abogado. Pero sa ngayon ay hindi pa naman nila nakikita ang pangangailangan ng pagdalo ng bise. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi magagamit ang pambansang pulisya laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ng palasyo matapos sabihin ni Vice President Duterte na pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas makaraang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng tatlong counts ng grave threats ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, hindi kailanman papayag ang Administrasyong Marcos na magamit ang puwersa ng pulisya bilang armas sa anumang uri ng karahasan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Special treatment kay Vice President Sara Duterte sa booking procedures ng PNP, inalmahan ng isang House Prosecutor si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Umalma si House Prosecutor Terry Lidon sa umunang special treatment kay VP Sara Duterte na magtungo ito sa QCRTC para sa kanyang paglagak ng bail. Sa isang ambush interview sa Senado, kwenestyon ni Lidon ang hindi pagsalang ng pangalawang pangulo sa booking procedures ng PNP. Gate ng mambabatas ang hakbang na ito'y malinaw na special treatment na nagpapakita ng hindi pantay na pag-iral ng batas o rule of law sa lahat ng tao na dapat ay pantay-pantay sa harap ng hustisya. Inihalimbawa Halimbawa, paniridon ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Binigyan diin na dahil kahit na direktang sumuko si Marcoleta sa Sandigan Bayan, dumaan pa rin ito sa pamamantayan at obligadong criminal

0: Booking process. Sabi lang na ang pagkuha ng official na booking photograph o mugshot. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridot.
1: Sa ating lahat, una po sa lahat, ginagalang natin yung karapatan ng ating pong pangalang pangulo na makakaroon po ng bail proceedings. Karapatan naman po niya ito bilang akusado. Pero yung hindi po natin ginagalang, yung pong special treatment na iginawad sa kanya ng Philippine National Police. Lalo't higit, very clearly, iba po yung standards na ginawa ng PNP sa kanya at yung standard na ginawa sa kanya kay Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Marcoleta ho, umarap na ho sa korte. Pero kinuha pa rin po ng Philippine National Police. Sinubject pa rin ho siya sa booking procedures, may mugshot. Pero dito po kay Vice President Sara Duterte, wala pong ganun. So clearly po yung double standard at very important na hindi ho dapat ganito. Kasi ang pagpapatupad po ng batas ay dapat pantay, whether ordinaryo ka at akusado, whether senador ka ng bansa, at pangalawang pangulo ka ng bansa.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kakapasok lang na balita, lokal na pamahalaan ng Maynila, idineklara ng epidemya ang leptospirosis. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Diyan, itinuturing ng epidemya ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos lumagpas sa epidemiologic threshold ang mga bagong kaso ng sakit. Ayon kay Manila OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla, tumaas sa 3.48% ang attack rate mula sa dating 1.27% noong nakaraang linggo, indikasyon ng mas mabilis na pagdami ng kaso. Iniulat din ng Manila Health Department na nasa full capacity na ang ilang district hospitals ng lungsod, kabilang ang Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Jose Abad Santos o Justice Jose Abad Santos General Hospital. Dahil dito, inatasan ni Manila City Mayor Francisco Escomoreno Dumagoso ang mga ehensya ng lungsod na paikingin ang kampanya kontra leptospirosis. Naglaan din ng MHD ng libreng doxycycline capsules sa lahat ng 44 health centers at 7 district hospitals ng Maynila. At ang inatasan ng mga barangay na tumulong sa pamamahagi nito sa mga residente na apektuhan ng pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Iginit ng Malacañang na may mga pondong inilaan ng pamahalaan sa Davao City sa mga nakalipas na taon. Tugon ito ng palasyo sa mga batikos ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon sa Malacañang, umabot sa 52.8 billion pesos ang national tax allotment na natanggap ng lokal na pamahalaan ng Davao City simula 2022 hanggang 2026. Binigyan din ito o ito ng palasyo matapos sabihin ni Representative Duterte na zero budget o wala umano silang natanggap na budget sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga natanggap na pondo ng Davao City, ang 41.63 billion pesos sa National Tax Allotment o NTA at 11.17 billion pesos para sa mga barangay nito. Bukod dito, nakatanggap din anya ang lungsod ng iba pang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. Kabilang dito ang mga pondo para sa national wealth, incremental collections mula sa value-added tax at local government support fund at iba pang programa na aabot sa higit 300 milyong piso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumupa na ang baha at nadadaanan na ng lahat ng uri ng sasakyan ang NLEX San Simon. Sa monitoring kaninang umaga, sinabi ng pamunuan ng NLEX na maayos na ang daloy ng trapiko sa dalawang lanes sa magkabilang direksyon ng NLEX San Simon kabilang ang Tulaok area. Kahit itong weekend ay walang tigil ang flood mitigation efforts para mapababa ang tubig baha at mapanatiling passable ang expressway. Samantala, pansamantalang pinapayagan ang parking sa mga designated lay-by area malapit sa San Simon entry at exit points dahil baha pa rin ang ilang bahagi ng MacArthur Highway na katabi ng NLEX San Simon. Naglaan naman ang MMDA ng pumping equipment at personnel para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Asahan ang matinding ulan sa Laguna at bahagi ng Quezon Province at Nueva Ecija ngayon Lunes ng umaga dahil sa habagat. Ayon sa pag-asa, banayad hanggang sa sa katamtaman na may manakanakang malakas na ulan sa Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Metro Manila at Rizal. Pinapayuan ng PAGASA ang publiko at mga kaukulang disaster risk reduction and management offices na laging i-monitor ang lagay ng panahon. Ang susunod na rainfall warning ay inaasang ilalabas ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kanselado ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Bicol, Mindoro Provinces, National Capital Region o NCR South. Iginit ng PPA na otomatikong kinakansilang biyahe kapag nag-issue ng no sail policy ang Philippine Coast Guard o PCG. Pwede rin anilang kanselahin ng shipping companies ang biyahe batay sa direktiba at regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga establishmento, subdivision at developer na may malalawak na lupa, pinagtatayo ng water impounding facilities. Kung bakit, alamin natin kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Itinapanukala ni Bulacan Representative Agustina Pancho ang pagkakaroon ng water impounding systems facilities para makatulong sa problema sa baha at kakulangan sa tubig tuwing tagtuyot. Sa kanyang House Bill 10741, inaatasan ng mga commercial at industrial establishments, subdivisions at pribadong developers na may 5 o higit pang ektarya ng lupain na magtayo ng naturang pasilidad. Ayon kay Pancho, sa kabila ng pondong inilaan ng pamahalaan para sa flood control at iba pang water management programs, hindi pa rin ganap na natutugunan ang problema sa baha at epekto ng El Nino. Anyo makakatulong ang mga water impounding facilities para mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha. Habang sa panahon naman ng tagtuyot, maaari itong magsilbing imbakan ng tubig para sa irigasyon at iba pang pangangailangan pang agrikultura. Sinabi rin ni Pancho na makikinabang dito ang mga business establishment dahil maaari nilang gamitin ang mga pasilidad para sa kanilang pangangailangan sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senador Erwin Tulfo itinutulak ang Infrastructure Master Plan para maiwasan ang mga substandard at hanging projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nympha, go ahead.
7: Itinutulak ni Senate Durban Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIDE Act para magkaroon ng pangmatagalan at makakaugnay na plano para sa infrastructure projects sa buong bansa. Ayon kay Tulfo, lumutang sa patuloy na pag-ulan at pagbaha ng mga substandard na kalsada at tulay, gayon din ang mga proyektong hindi natatapos dahil may pondo ang unang phase pero walang kasunod na budget para makumpleto ang proyekto. Anya, nasasayang lang ang pera ng taong bayan kapag hindi napapakinabangan ang mga proyektong hindi natatapos dahil sa kakulangan sa maayos na pagpaplano. Binigyan din ni Tulfo na mas kailangang maisabatas ang MIND Act ngayong nagsisimula na ang deliberasyon ng Senado sa panukalang 2027 National Budget. Nanawagan ng Senador na tukuyin at tapusin ang mga hanging projects habang ang mga bagong proyekto ay dapat nakaayon sa development plans hanggang sa local level. Kiti Tulfo, kailangan makayanan ang mga infrastructure project ang matinding panahon at pagbabago ng administrasyon at manatiling kapakipakinabang sino man ang maupo sa gobyerno. Nauna na nga nangako ang senador na iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang mga substandard na proyekto na lumitaw kasunod ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha nitong mga nakaraang buwan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naitatalang bagong kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Bumaba na. Nagbabalik si Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Pinumpirma ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bumababa na ang mga bagong kaso ng leptospirosis. Sa datos ni Dr. Ron Ginsulante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng Naturang Hospital, isa lamang ang kaso ng sakit ngayong araw na parehong naitala kahapon Linggo, September 6. Mas mababa rin ito ng 5 kaso ng leptospirosis na pumasok sa San Lazaro Hospital noong Sabado. Sinabi naman ni Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital, hindi patiyak kung aabot o kung naabot na ang peak o rurok ng second wave dulot ng nararanasang mga pagbaha noong August 29 at 30. Kaya't hindi pa rin masabi kung tuluyan na nga bang pababa ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit o magkakaroon pa ng karagdagang bilang. Dahil dito patuloy na paalala ng mga eksperto ang maagang pagpapakonsulta sa mga lumusong sa baha o may sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinaghahandaan ng Dinagat Islands ang worst-case scenario sakaling magpatuloy pa ang El Nino phenomenon, lalo't mahigit isang buwan nang walang tubig ulan sa nasabing lalawigan. Ayon kay Governor Nilo De Mere Jr., nakapagtala na ng mahigit 53 kaso ng heat-related illnesses, habang isa ang napaulat na nasawi sa heat stroke dahil sa matinding init. Kanselado naman ang tourist booking sa mga hotel at resort sa lalawigan dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, kaya isinailalim ang Dinagat Islands sa state of calamity. Pinaka-apektado ng water crisis ang bayan ng San Jose, kung saan 5 water refilling stations ang napilitang magsara. Natutuyo naman ang mga ilog at deep well na nagsisibisa ng water resources ng local water district, kaya pinalalakas ng provincial government ang pagrarasyon ng tubig. Sa ngayon ay may desalination machines at reserve osmosis machines ang nasabing lalawigan na kayang mag-convert ng tubig dagat para maging inuming tubig. Pinakukonsidera rin ng gobernador sa Department of Agriculture ang artificial rain o cloud seeding operations para tugunan ang forest fires at magbigay ng kailangang ulan sa lalawigan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Isinailalim sa state of calamity ang Butuan City dahil sa matinding kawalan ng tubig na dulot ng dry spell. Nitong September 4, may higit 91,000 na residente sa 58 barangay ang nakaranas ng mahina o walang tubig. Itinuturong dahilan ng umiiral na dry spell sa Agusan del Norte, kabilang ang Butuan City na nakararanas ng kaunting ulan. August 23 nang kumpirmahin ng PAGASA ang dry spell status sa Agusan del Norte. Kaya mula noon ay nagrarasyon ng tubig ang Butuan City Water District sa buong lungsod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umarangkada ngayong araw ang opening ceremony ng WorldSkills Philippines Clark 2026 sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang aktibidad ay direktang tumutugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing world-class ang husay ng Filipino workers. Tampok dito ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa na magpapakita ng kanilang skills at galing sa 30 industry-driven skill areas. Tinatayang 350 ang lalahok, kung saan bawat isa ay top qualifier mula sa Skills Olympics ng kanilang rehiyon. Tatagal ang aktibidad hanggang September 11.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pumalo sa halos 55 bilyong dolyar ang halaga ng export ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa $54.92 billion ang kabuuang merchandise exports ng bansa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Sinabi ng PSA na ito na ang pinakamataas at pinakabagong record high na export ng Pilipinas sa nakalipas na 7 buwan. Bunsodan nila ito ng lumalagong electronics at semiconductor shipments sa harap ng pagisikap ng bansa na matumbasan at malampasan ng malakas na export noong 2025.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Target ng Department of Budget and Management o DBM na malagdaan sa katapusan ng Setyembre ang bagong polisiya para sa mas mabilis na salary adjustments ng government employees o na napromote o na reclassify ang posisyon. Tinatrabaho na ngayon ng DBM ang polisiya para matukoy ng ahensya ang salary funding gaps sa pamamagitan ng updated agency plantilla records at makapaglabas ng kinakailangang pondo kahit walang formal request. Isasagawa naman sa ika-apat na quarter ng taong ito ang live testing ng reforma sa mga ahensya ng gobyerno. Partikular na makikinabang dito ang public school personnel na na-upgrade ang posisyon sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system ng DepEd.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, posibleng sa Oktubre o Nobyembre maramdaman ang mas mababang singil sa kuryente dahil sa posibleng pag-alis ng value-added tax sa system loss charge. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin at linawin ang tax rules na makapagbibigay ng agarang ginhawa sa lahat ng residential at commercial consumers. Sa programang Boses, sinabi ni Energy Regulatory Commission o ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan na may inilabas ng resolusyon ang ahensya na nagka-classify sa system loss charge bilang government-mandated pass-through cost, habang binabalangkas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang memorandum circular para sa tuluyang pag-alis ng nasabing VAT.
9: Kung ito'y mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre, maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance, matatanggal na yung system loss bilang bahagi ng binubuwisan ng value-added tax. So magiging pagbaba nga ito sa singil ng kuryente.
5: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling isa sa ilalim sa red alert ang Visayas Grid mula alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Sinabi pa ng NGCP na iiral naman ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi mamaya. Yellow alert din mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Bunsod naman nila ito ng manipis na reserbang kuryente at palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Malaki ang oil price hike asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Chair. Dinasaan nga na i-anunso ito mamayang tanghali ng Department of Energy ang big-time oil price sa produktong petrolyo simula bukas. Papatupad ang makumpanya ng langis simula alas 6 ng umaga ang 5 pesos. Ang 5 pesos ang kada litro ng 5 pesos and 80 centavos sa diesel habang 4 pesos and 18 centavos naman sa gasolina habang sa kerosene naman ay nasa 5 piso ang ipapatupad na taas presyo sa singil ng kerosene sa kada litro nito. Ang bunsod, Ched, ay dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, partikular sa bansang Iran at sa pagitan ng Estados Unidos, ang mataas na fuel insurance ng mga produkto dahil ito ay inaasat mula sa OPEC countries. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: May pondo pa ang gobyerno para mapanatili ang programang Benteng Bigas. Meron na hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., karamihan sa mga nailabas na pondo ay hindi pa nagagamit kaya tiyak na maraming pamilya pa ang makikinabang sa nasabing programa. Inasahang nasa 60 milyong vulnerable consumers ang maaabot ng programa hanggang June 2028.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Isinasapinal na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang guidelines para matiyak ang biosecurity makarang aprubahan ng commercial use ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ang AvaCline vaccines mula Vietnam na dinevelop ng AvaC Vietnam Joint Stock Company ay kauna-unahang ASF vaccine na inaprubahan ng gobyerno para sa commercialization 7 taon mula nang tumama ang ASF sa Pilipinas. Ay kay BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan, mahigpit na babantayan kung sino ang mga hog racer na nakatanggap ng bakuna. Mahigpit namang ipinagbabawal ang bentahan na naturang bakuna online.
11: May ginagawa po kami guidelines para dito na magre-report sa amin yung mga distributor ng bakuna, especially itong ASF vaccine ho natin, para mamonitor ho natin sino po yung mga gumamit na farms.
3: Samantala, positibo ang BAI na madadagdagan pa ang uri ng ASF vaccine na maaring magamit sa Pilipinas. Ayon kay Dakigan, nakalinya na ang iba pang bakuna na susuriin ng ahensya habang may iba pang kumpanya ang interesado na isa lang sa trial ang kanilang bakuna.
11: May mga application po ngayon, meron din pong mga kapatapos na trial na ipipresent na ho nila katangitang working group ng Bureau of Animal Industry para ma-assess ho namin yung mga bakuna. And then may mga company pa rin po na gustong mag-apply para mag-trial ang kanilang mga bakuna. Nasa 3 hanggang 4 company.
3: Ang tining ni BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Naipadala na ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang local hubs ang lahat ng election parafernalia para sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa September 14. Sa ngayon ay tinatapos naman ang pagpapadala ng election materials sa 105 municipalities at 2 lungsod sa rehiyon. Ay kay COMELEC Chair Erwin Garcia, sinisikap din nilang ma-set up ang mga kagamitan bago mag-September 12 bilang paghahanda na rin sa final testing and sealing sa 5,212 na presinto sa buong rehiyon.
12: Kinakailangan makita nila na wala pong laman sa walang nakaprogram na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita, may program daw isa na mga boto na wala po, zero po yan at siyempre masasaksihan nila sa pinatawag na final testing and sealing.
5: Si COMELEC Chair Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, iginiit ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na under control ang sitwasyon para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Sa isang statement, tiniyak ni Nartates na handa ang PNP na proteksyonan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng BARM. Handa rin niya ang PNP na tiyaking magagamit ng mga residente ng rehiyon ang kanilang karapatang moto ng payapa at malaya. Naka-alerto aniya ang kanilang mga tauhan at nakatutok sa mga paraan para mapigilan ang mga karhasang may kinalaban sa eleksyon lalo na sa mga lugar na may issue sa politika at seguridad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Walang nakikitang media hotspot ang Presidential Task Force on Media Securities o Security o PTFOMS kaugnay sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na nauna na ring isinailalim sa orientation sessions at security training workshops ang media practitioners na magka-cover ng naturang eleksyon. Magtatayo naman ang monitoring centers at quick reaction teams para sa agarang pagresponde sa security concerns ng mga mamamahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon ng PTFOMS sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa kaligtasan ng media sa araw ng halalan.
13: Siyempre, coordination meetings na tayo with the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines, kasama na yung COMELEC at iba pang mga agencies para paghandaan yung darating na halalan.
5: Si PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang mga political party at kandidato na tumulong na tiyaking magiging matagumpay at mapayapa ang BARM parliamentary elections sa September 14. Aniya, dapat masigurong ginagalang ang malayang pagboto ng mga botante. Inihikayat din ng opisyal ang mga tatakbo na mahigpit na sundin ang mga kautusan at protocol na inilabas ng Commission on Elections, particular ang gun ban. Una lang nagkasundo ang Peace Implementing Panel ng gobyerno at MILF sa guidelines para sa mapayapang eleksyon sa BARM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: National Nutrition Council at mga lokal na pamahalaan isinusulong ang pagkakaroon ng karagdagang barangay nutrition scholar. Mula Radyo Magazine, may ulat si Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kikipagtulungan ng National Nutrition Council sa local government units upang mas dagdagan ang barangay nutrition scholar o BNS sa mga lungsod o barangay. Base sa social media post ng National Nutrition Council, na nanguna sa pinakamaraming bilang ng Barangay Nutrition Scholar sa Metro Manila ay ang lungsod ng Maynila na may higit 200, sinundan ng Caloocan at Quezon City. Ayon sa Presidential Decree No. 1569, kailangan magkaroon ng Barangay Nutrition Scholar sa bawat barangay upang magsilbing tulay ng komunidad sa serbisyong pangnutrisyon. Sa pagtala ng LGU, mayroong mga Barangay Nutrition Scholar na nakatalaga sa higit pang 2 barangay, kaya natutugunan nito ang kakulangan ng BNS sa ibang mga lugar. Hangad-ani ng NNC at LGU na mas tumaas pa ang bilang ng BNS upang mas matutukan ang nutrisyon ng mga pamilya sa bawat pamayanan sa bansa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas tutulok patungong Japan ngayong araw para ipagpatuloy ang preparasyon para sa 20th Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
15: Matapos ang kambal na pagkatalo sa kanilang tune-up games kontra South Korea National Team, lilipad na patungong Japan ang Gilas Pilipinas para sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda sa 20th Asian Games. Lumasap ang Pilipinas ng 42-69 pagkatalo kahapon kahapon para sa 0-2 kartada sa unang torneo nito mula ng buuin ng samahang basketball ng Pilipinas para sa Asia. Nauna nang yumuko ang 11-man Gilas sa Koreans 55-81 noong Biyernes. Nakaantabay pa rin ang national team kung makakasama ba sa koponan si naturalized star Justin Brownlee na hindi patiyak ang partisipasyon sanhi ng kanyang leg injuries. Malaking hamon para sa Pilipinas ang magiging pagdedepensa ng gintong medalya na nakamit ng bansa noong 2023 edition na ginanap sa Hangzhou, China. Binubuo ng all PBA players ang pambansang koponan na kinabibilangan ni Robert Bolick, Brandon Ganuelas-Rosser, RJ Abarrientos, Justin Arana, Justin Baltasar, Jeric Ahanmisi, Brandon Bates, Don Trolliano, Cedric Bearfield, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Magsisimula ang men's basketball action sa Webes September 10, siyam na araw bago ang formal na pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
18: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kalagdagang balita dito sa Luzon, handog ng Pangulo isasagawa sa buntok sa 14 ng Setyembre. Iba't ibang serbisyong pamahalaan ihahandog sa mga taga Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Buntok, narito ang ulat ni Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Isasagawa sa September 14 ang handog ng Pangulo sa Poblasyon Buntok. Lalahok dito ang nasa 20 ahensya ng pamahalaan para maghatid ng iba't ibang serbisyo. Mamamahagi ang Department of Agrarian Reform ng mga titulo at abono para sa mga agrarian reform beneficiary at magbibigay ng libreng legal assistance katuwang ang Registry of Deeds. Magsasagawa naman ang DA ng RSBSA registration. Ipamamahagi rin ng DOLE ang sahod ng tupad workers habang ang OWA ay livelihood assistance. Para sa kalusugan, magkakaroon ng yakap consultation ang PhilHealth, DOH at mga local health office. Mayroon ding serbisyo mula sa COMELEC, NCIPLTO, SSS, DepEd, DOST, DTI, TESDA, Pag-ibig, DSWD, SWAD, BGMP at NIA. Kabilang sa mga serbisyong ihahandog ang assistance to individuals in crisis situation, voter registration, tribal membership certification, scholarships, business assistance at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Buntok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, may gagawing pag-uulat si Mildred Coquia. Tourist arrival sa Ilocos Region patuloy na dumadami. Tourist receipts sumabot sa 3.2 billion pesos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy ang pagdami ng tourist arrival sa Ilocos Region kasabay ng pagsisikap ng DOT na palawakin ng tourism activity sa rehiyon. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dadat, umabot na sa 1.93 million ang tourist arrivals noong 2025 mula 1.85 million noong 2024 at 1.82 million noong 2023. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nasa 609,000 na ang naitalang arrivals. Patuloy pang kinoconsolidate ang datos mula sa accommodation establishment sa pamamagitan ng local at provincial tourism offices. Samantala, umabot sa tinatayang 3.20 billion pesos ang tourism receipts noong 2025, mas mataas sa 3 billion piso noong 2024. Kasabay ng paglago ng turismo, sinusulong ng DOT ang mas makabuluhang tourism experiences, kabilang ang culinary traditions, festivals, indigenous arts, heritage sites, at iba pang living traditions. Binigyan din ni Dadat ang pangangalaga sa kultura at kapaligiran, tamang waste management, paggalang sa lokal na kinaugalian at pakikilahok sa mga komunidad upang maging pangmatagalan ng benepisyo ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: World-class table tennis tournament patuloy na isinasagawa sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nagpapatuloy ang tagisan ng galing ng mga manlalaro mula sa tinatayang 20 bansa sa ginaganap na World Table Tennis o WTT Tournaments dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagsimula ang WTT Youth Contender nito ika-3 ng Setyembre at nagtapos kahapon, Setyembre 6, at naigawad na rin ang medalya para sa mga nanalo. Kabilang sa mga kalawak dito ay ang mga kabataang atleta mula sa bansang Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, New Zealand, Pilipinas, Singapore, Thailand, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei at Slovakia. Nakatakdang magsimula naman bukas ang para sa World Table Tennis Feather Series na magtatagal hanggang sa 12 ng Setyembre. Lalaho ka naman ito ng mga atleta mula sa Algeria, Australia, Bahrain, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, India, Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Pilipinas, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei, Slovakia at Indonesia. Kasabay naman ang mga events na katulad nito ay muling pinatutunayan ng lungsod ng Puerto Princesa ang kakayanan nitong mag-host ng world-class sporting events habang patuloy na hinihikayat ang mga lokal na atleta na maging mas mahusay sa kanilang larangan. Kasabay din ang hangarin na higit pang palakasin ang turismo ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ito, isang mainit-init na balita ang ating papapasukin. Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School sa Palo, Leyte nitong umaga matapos pasukin ng isang armadong o isang binata na may dalang itak. Sa detalye, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School, Palo, probinsya ng Leyte, nitong umaga, September 7, 2026, matapos pasukin ng isang armadong binata na may dalang itak sa pamamagitan ng mahinahon at mabilis na pag-isip ng isang guro. Matagumpay nitong nakumbinsi ang suspect na ibaba ang kanyang sandata at makipag-usap ng maayos upang mailahad ang kanyang suliranin. Unang imbestigasyon, lumalabas na dating mag-aaral sa nasabing paaralan ang binata na natanggal sa talaan o na-kick out. Sinasabing ang galit at paghihigante ang kanyang gustong gawin sa dating kapwa mag-aaral at ang pangunahing motibo ng kanyang pagpasok na may dalang bitbit na patalim. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao ang ating ihatid sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Unang halalan, bagong yugto. Pero ano nga ba muna ang isang parliamentary government? Magbalik-aral muna tayo sa ating type of government.
22: Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating national government ay mayroong presidential unitary system. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang bumoto ng nais nilang pangulo at mga mambabatas. Ang pangulo ang itinuturing na head of state, head of government at commander-in-chief ng hukbong sandatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una ang executive branch na nagpapatupad ng batas, legislative branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang BARM parliamentary government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang parliament ay katumbas ng legislative branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro. Para maging qualified ang isang kandidato for parliament member, kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 partyless representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga Parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naaayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez ng IBC 13.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, Lizod Region 7 at Tagbilaran City Government magtutulungan para sa pagpapatupad ng 4PH program ng pamahalaan. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpahayag ng interes ang pamahalaang panglusob ng Tagbilaran sa lalawigan ng Bohol sa Enhanced Community Mortgage Program bilang bahagi ng Expanded 4PH Framework. Ito ay nang magsagawa ng courtesy visit ang Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD Region 7 sa pangunguna ni Regional Director Engineer Mark Anthony Lindugan kay Mayor Jane Cahesia upang patatagin ang pagtutulungan sa pagpapatupad ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH Program sa lungsod ng Tagbilaran. Nakatuon ang pagpupulong sa panukalang proyekto ng pabahay ng paupahan sa ilalim ng Expanded 4PH Program, isang inisyatibang naglalayong magbigay ng ligtas, abot-kaya at sustainable housing para sa pamilyang Pilipino. Layunin ng inisyatibang ito na bigyan ang mga organisadong komunidad ng mas malawak na pagkakataong matiyak ang karapatan sa lupa at makabuo ng sustainable solutions sa pabahay na lalong sumusuporta sa mga pagsisikap ng lungsod na tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng mga residente na may mababang kita at kapuspalad. Ipinabot ni Mayor Cahesiap ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa pambansang programa sa pabahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinapatupad sa ilalim ng pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minda Public-Private Partnership Roadshow isinagawa sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinalakas ng pamahalaang panlalawigan ang kapasidad ng mga local government units para sa mas mahusay na pagpapatupad ng Public-Private Partnership o PPP sa pamamagitan ng isinagawang Mindanao Development Authority PPP Roadshow sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang roadshow ay naglalayo na mabigyan ang mga kalahok ng mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto ng PPP, mga balangkas, mga kinakailangan at mga proseso ng pagbuo ng proyekto kabilang ang mga tungkulin at responsibilidad ng pamahalaang panlalawigan, mga LGU at mga potensyal na katuwang ng pribadong sektor sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyekto. Itinampok din sa kaganapan ang isang investment facilitation at project pitching session kung saan ipinakita ng mga proponent ng pribadong sektor ang kanilang mga potensyal na pagkakataon sa pamumuhay at mga konsepto ng proyekto. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga municipal LGUs kabilang ang mga municipal budget officers, municipal planning and development officers, legal officers, local economic development and investment promotions officers at iba pang tauhan ng munisipyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Kunin naman natin ang report ni Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. Kamalek Tawi-Tawi, puspusan ang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary election.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, isinagawa ang briefing para sa mga Board of Canvassers bilang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary elections sa 14 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Racial's Place, Bungao. Ito ay dinaluhan ng election officers ng bawat bayan, representante mula sa Ministry of Basic Higher and Technical Education at treasurers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigang Tawi-Tawi. Binigyang diin ni Attorney Burahim ang kapuspusang paghahanda ng COMELEC, katuwang ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, AFP, MBHTE, non-government organizations at iba pang partners upang masiguro ang patas, kredible at payapang BARM parliamentary election. Ayon naman sa 2nd Marine Brigade Deputy Commander, bagamat nasa Code Green ang lalawigan, ay mas mainam na ang paghandaan nito upang paigtingin ang kampanya tungo sa matapat at mapayapang halalan. Inihayag ni Provincial Director Byron F. Alatog ng PNP Tawi-Tawi, nasa 800 PNP personnel ang kasalukuyang nakadestino sa buong lalawigan at 771 ang ide-deploy para sa nalalapit na halalan at siyam ang magsisilbing Special Board of Election Inspectors ipapadala sa Turtle Islands. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 240,000 senior citizens sa Rehiyon 2 nakatanggap na ng social pension ngayong third quarter. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
9: Dumano ni tingan nga ni 240,000 senior citizens iti Region 2 dagiti na iawatan ti social pension babaan iti social pension for indigent senior citizens program to Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2. Iti panagrug iti payout para iti may katlo a quarter ti taon 2026 at daitan iti nasurok 714.3 million pesos ti gatad ti na iawat at tulong kadagiti 238,130 nga indigent senior citizens. Nayon ita daytoy agatad iti panagatang kadagiti kang runa na masapol dagiti senior citizen kas kumataraon agas kanda dumapay ang magastos para iti inaldaw. Naiyawat itulong babaan iti fund transfer kadagiti local government units kan DSWD managed payouts para kadagiti kwalipikado a beneficiaryo. Nupay ado itan dagiti na ibunungan agtultuloy lata ti payout para iti may katlo a quarter kadagiti na dumadumapay apasat ti rehiyon. Agtultuloy mo't ita iti panakiuman ti DSWD kadagiti local gobyerno kanda dumapay a partner institutions datap nun na urnos ti panangiwaras ti tulong kan masigurado ang maidanon ti social pension kadagiti kwalipikado a senior citizen. Manipod siyudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Foreign tourist arrivals sa Baguio City tumaas ng 18.96%. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
10: Ngimato iti 18.96% iti foreign tourist arrivals dito siyudad ti Baguio iti muna nga semestre iti 2026. Sigun ka ni Julian Ragudo iti City Tourism and Cultural Affairs Office, initial pa lang itinasaw nga datos. Manipod iti 16,607 na foreign arrivals iti 2025. Ngimato na ito iti 19,756 itangatawin. Kinuna ni Ragudo ang nakatulong iti panangato iti foreign arrivals iti klima, adventure activities, kanda dumapay pagliwliwaan amadyaya iti Baguio. Kinuna na may basar ti datos iti 2025. Kadwan kadigiti foreign tourists kat nagapo iti United States, Korea, China, ken France. Kabayatan na ngimato iti foreign tourist arrivals Uray no Bimabay ti domestic tourist arrivals iti syudad manipod 660,085 at domestic arrivals iti 2025 nagbalinda ito yung 544,302 iti umunang semester iti 2026 when 17.54% inayon ni Raguda posible nga nakapekto iti panagnato iti presyo iti crudo kendag tultuloy ng panagtudo iti Agosto iti panagbaba iti domestic tourist arrivals. Kinunamat na ti panagnato iti foreign arrivals ket positibo para ti panagduroas iti turismo iti syudad. Para kankwara, nagitibisita manipot ti sabaling apigilyan ket mangted iti oportunidad para iti lokal a negosyo ken turismo. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Tunguhin naman natin ang Verac, tatlong nonagenarian sa Verac tumanggap ng 10,000 pisong cash gift. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
12: Nagresibi ng 10,000 pesos na cash gift as in certificate ang tulong nonagenarian sa Vila Catanduanes kung pagbisto sa saindang haloy na buhay as inambag sa komunidad. Bigawaran si Maria Magtangob kan Barangay GMA Poniton as in Ana Sarmiento, Siring Maneli Taule kan Barangay San Pablo sa sarong awarding ceremony. Obheto kan pagbisto na tauan pugay ang mga kamagurangan na nagabot sa edad na 90 hasta 99, siring manan sa inda mga importanteng papel sa pamilya as in sa komunidad. Pinanginotan kan lokal na gobyerno kan Virac ang pagawad kan cash gift as in certificates sa nasambitan ng mga benepisyaryo. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak bumisita at nagpaabot ng pakiramay sa pamilya ng Cebuano seafarer na namatay sa nangyaring pag-atake sa Strait of Hormuz. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
13: Personal nga may paabot sa ilang pasubo ang Department of Migrant Workers sa pamilya sa Cebuanon nga seafarer kinsang apil sa nakalas gumikan sa pinakauhing pagpang-atake sa Strait of Hormuz. Personal nga may bisita sa panimalay sa biktima sa Daan Bantayan, Cebu, si DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kauban ang mga senior officials sa DMW ug DMW Region 7 Director Joaden Lucero. Sa iyang pagbisita, gipasalig ni Secretary Kakdak sa pamilya ang tabang ug suporta sa gobyerno hilabi na karon nga anaa sila sa kaguol. Padayon sab ang gihimo nga arrangements sa aron nga madala pa uli dinhi sa Cebu ang lawas sa biktima. Padayon ang gihimong pakig-alayon sa DMW sa Migrant Workers Office sa Oman aron nga ma-facilitate ang mga gikinhanglan nga proseso para sa repatriation sa lawas sa biktima sa labing dali nga panahon. Nasayran nga ang biktima ug laing usa pa ka Filipino seafarer ang nakalas human nga naigo sa wala pa matino nga projectile missile ang ilang gisakyan nga barko samtang naglawig sa Strait of Hormuz ni atong Agosto 31. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang Iloilo. Mahigit 1,000 persons deprived of liberty sa Iloilo nakatanggap ng ready-to-eat food mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Narito si Marian Grace Erenieta para sa report.
23: Nagpanagtag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 sang 1,256 ka ready-to-eat food sa persons deprived of liberty o kung PDLs sa Iloilo City District Jail Dormitory sa Barangay Ungkaharo. Ang pagpanagtag sang RTEF kabahin sang pag-obserba sang ika-32 nga National Crime Prevention Week nga may tema nga strengthening civilian oversight and collective action for safer communities. Yara sa pagpanagtag sang RTEF si Assistant Regional Director for Operations ang DSWD 6, Catherine Joy Lamprea. Ang pagpanagtag yung pangunahan sa Bureau of Geomanagement and Penology o kung BJMP Regional Office 6, kaupod ang Iloilo City District Jail Mail Dormitory, kagintambungan sa mga representante gikan sa nanaytuhan nga government agencies. Ang aktibidad nagapakita man sa importansya sa pagkilala sa kadungdanan sa PDL sa Nation Building kag pagpasangkad sa ila kaayuhan samtang ginapaidalom sila sa rehabilitasyon kag reintegration. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Araneta para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Araneta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, pribadong sektor hinihikayat ng Mindanao Development Authority o MINDA na mamuhunan sa pagpapatayo ng mahigit 11,000 bagong silid-aralan sa Mindanao. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
14: Gitutukan sa Mindanao Development Authority o MINDA ang pagsulod sa private sector investment alang sa pagtukod og kapin 11,000 kabagong classrooms sa Mindanao aron makatabang sa dakong kakuwang sa mga classrooms sa rehiyon. Gidusog kini sa MINDA kauban ng Department of Education, Public-Private Partnership Center o Department of Finance ubos sa PPP School Infrastructure Project o PSIP. Sumala sa MINDA, gihisgutan ato sa PSIP Investor Forum sa Makati City ang financing ug implementation sa PSIP 4 Mindanao Tranche nga target makatukod og 11,096 ka classrooms pinaagi sa build, lease and transfer modality.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan. Butuan City isinailalim sa state of calamity sa pagkulang ng supply sa tubig sa tindi ng init ng panahon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
2: Sa bisa sa SP Resolution 17-444-2026, gideklara na ang siyudad sa Butuan ubos sa state of calamity. Kini human mapiktuhi ang mga anaa sa 91,425 ka mga lumulupyo sa kawad unog tubig. Ang pagkulang sa supply sa tubig sa Butuan City Water District, epekto sa nasinating grabing huwaw o extreme dry spell tungod kini sa El Nino phenomenon. Diin sukad pa atong Agosto 23, inanay nang nagkahubas ang tubig sa Tagibu Watershed nga maoy tinubdan sa tubig. Halos magduha na usab kasimana nga nagpatuman sa paglasyon og tubig sa Caraga Region o nang nadeklara ang entero probinsya sa Dinagat Islands ubos sa state of calamity. Epekto gihapon sa tumang kainit sa panahon, diin gaabot ang heat index sa 51 degrees Celsius. Natala dinhi ang 31 na ka mga insidente sa sunog og midamyos sa balor sobra 5 milyones sa sektor sa agrikultura og apektado ang kapin 85,000 ka tao sa 5 ka mga munisipyo. Gikan sa RP Butuan, kini si Jose Celine Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Ministry of Health BARM nagsagawa ng evaluation sa newborn screening services sa Tamparan Provincial Hospital. Narito si Nadhif Haji Nabil para sa balita.
3: Miya din ang Ministry of Health BARM gulalan ko newborn care program amining mabidira no na Integrated Provincial Health Office sa Lana del Sur sa supportive supervision nag-post-training evaluation sa Tamparan Provincial Hospital. Pagsagyan ko to programa so kay inspection na ko mga newborn screening kits, nag-hearing screening devices para masiguraduhaad na mga pagigimuiran nag-umapya so kitunayin ko newborn screening services. Aya diron sa Lakaw na inadinagyan kaya programa o reno keto kawiron na sagyan kaya paganaya quarter at 2026 na maapadala na do sur ko mga pagingidan ang makakikinanglan sa kambagali ko kiptunayin ko mga newborn screening program. Hadaf agyan ko to programa ang mapakapiyas o kapupakakuan na gukipag-submit ko newborn screening samples makabagay sa technical assistance ko mga health workers na gumapakabagal so kapya o serbisyo para ko mga bagway karitan. Yung Baglan Mambuo at Tamparan Provincial Hospital susingan ni nila na makakuha sila sa magatos ka porsyento as screening coverage para masigurado ang manibagway karitan sa Indalanao na pakakuha sa mapya serbisyo ko kang bubulawasan. Makasasalingin na ta sa Marawi City, Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nadhif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng Regional News dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po ng Linggo sa ating lahat. Ito na naman po ang ating palatuntunang warm heart na handog sa atin ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service, na nakasentro sa mental health awareness and education. Ako po ang inyong kasama sa palatuntunan. Pansamantala muna ako muna ang inyong makakasama, si Bea Gaza de Guzman at si Steph po. Bakit hinihintay nyo? Titignan po natin kung makakahabol po siya. Meron lamang po inaasikaso si Steph sa ngayon, pero sa mga ka-warm heart natin na naghahanap sa kanya, syempre umatabay pa rin po kayo dahil meron pa rin po kaming inihanda para sa inyo na pag-uusapan natin. Napakahalaga po nito. Syempre po ang warm heart ay live nyo na pong mapapakinggan. Radyo Pilipinas World Streaming or Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service ay mapapakinggan na po live sa audio streaming. I-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa Android users o sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. Syempre, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. I-type at i-search lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre naman, paki-subscribe, like at share na rin po. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart, ay pag-uusapan po natin ang psychotherapy, no? Meron tayo makakausap pa mamaya na isang panauhin, no? Si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychologist Services. Ito pinag-uusapan natin na psychotherapy. Sino po sa ating mga taga-pakinig, taga-panood o mga ka-warm heart ang naghahanap ng makakausap kapag may problema, no? Meron ba dyan? Taas kamay, like, o mag-react naman po kayo sa ating Facebook live streaming. Sino naman po ang nakakaramdam ng gaan pagkatapos maikwento ang mga pinagdadaanan sa kapamilya, kaibigan, o kung meron na po kayong or in a relationship kayo sa inyong partner? Gumagaan po ba ang pakiramdam pagka nashishare po ninyo ang inyong mga saloobin? Alam niyo po ba may tinatawag na talk therapy o itong psychotherapy? Ano ba ito at paano ginagamit ng mga mental health professionals para i-manage ang kanilang mental o ang mental health concern ng mga tao? Iyan at iba pang katanungan, bibigyan po natin ng kasagutan dito sa Warm Heart. At live po natin makakasama via Zoom si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach, at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychological Services. Magandang araw po, Miss Samantha. At welcome po dito sa Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga, Miss Bea. At ako ay nagagalak na nandito sa inyong platforma upang makapag-share ng about sa mental health o kalusugan sa isip.
0: Ayan! Batang-bata po si Miss Samantha. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin. Kahit Sunday po, no? Baka day off niyo po today, no? Pero pinaglaanan niyo pa rin po kami ng oras. At meron nga po kaming gustong malaman, no? Kasi meron daw pong tinatawag na psychotherapy. So ang una naming katanungan sa inyo, ano po ba ito? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong psychotherapy?
1: Okay, so ang psychotherapy, isa siyang serbisyo na professional, no? Approach kung saan nakikipag-usap ang isang individual sa isang trained mental health professional para matulungan na maintindihan ng sarili. So, pupwedeng ginagawa ito para ma-manage yung kanyang emosyon, makahanap ng mas healthy or malusog na paraan para harapin ang problema. So ito ay isang form upang ma-address yung emotional, behavioral, and mga iba't ibang concerns. So ito, dito tinatakil yung mga issues na nabanggit niyo po kanina. Pwedeng sa relasyon, pwedeng mag-asawa, pwedeng sa pamilya, at iba't ibang klase ng stressor. So parang iniisip natin para mapadali, no? Pwede nating ihalintulad ito sa isang computer. Minsan, nagkakaroon tayo ng virus or sobrang daming files as individual or as tao. Minsan, dahil sa sobrang daming files, simula nung pagkabata ka, dumadami or bumabagal ka. So, ang psychotherapy ay parang nagre-reformat or isa sang tool para mag-install ng bagong software para mas gumana yung iyong pag-iisip, yung system mo, at para mas malinaw yung or mas kalmado yung pakiramdam at mas epektibo ka na kumilos sa iyong buhay.
0: Ayun, so isa po siyang approach ng pakikipag-usap para ma-manage ang ating emotion. Napakaganda po at simple, pinasimple ang paghahalintulad po ni Miss Samantha sa psychotherapy at yung parang computer, kumbaga yung individual ay parang isang computer kung saan nagsistore ng maraming information, maraming emotions, thoughts, feelings. Tapos eventually kapag napuno na siya o masyado ng marami yung ating nasistore na feelings, emotions, thoughts, siguro experiences, mga ganyan, napupuno at bumabagal tayo, no? Parang sa computer nga, naglalag na, kumbaga, at saka hindi na nagfa-function ng maayos. So, ang ginagawa is mag-software, ano sabi ni Miss Samantha, mag-software upgrade or update, no? Para po malinis yung ating system at makapag-function na mabuti, no? So, napaka simple at madaling maunawaan po yung kanyang pagpapaliwanag sa kung ano po yung psychotherapy. Ngayon, Miss Samantha, may uri po ba or types ng psychotherapy, at kung meron po, ano-ano po ang mga ito, ma'am?
1: Okay, maraming uri ang psychotherapy. Ito ay depende sa style, depende sa need ng isang individual, depende din sa approach ng isang therapist, kasi ang therapist nag-gather yan ng mga training. So iba't iba, depende sa specialization. Pero magbabahagi ako ng iilan na mga ginagamit. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na CBT or Cognitive Behavioral Therapy. From the word itself, no, cognitive. Dito inaayos natin yung pattern ng pag-iisip para lumabas siya sa ating behavior. Kung naapektuhan na tayo ng ating mga iniisip, na ating mga nararamdaman. So parang training ito para mapalitan yung negative programming natin. Minsan kasi sa isang computer na may negative programming na nangyayari. So ang CBT, hinahanap niya yon at tinatry niyang ayusin yung negative programming na yon sa tulong ng CBT. Mm-hmm. So meron din tayong tinatawag na psychodynamic therapy. So ito, hinahanap naman dito ang root cause ng problema. For example, meron kang past experiences nung ikaw ay bata. Paano ka napalaki o kaya naman trauma. So dito, para kang naghuhukay sa ugat ng puno para malaman mo kung bubunga ba yung halaman mo ng maayos or baka hindi na bubunga, kailangan natin mahanap yung ugat. So dun tayo pumapasok or ginagamit yung psychodynamic therapy. Meron ding pangatlo, yung humanistic therapy. Dito sa humanistic, human, no? From the word human. Dito nakatuon to sa self-acceptance. Paano mo ba tinatanggap or paano natin malatanggap yung sarili pagkatapos ng sabihin natin malaking problema? Paano mo matututunan yakapin yung mga bagay na kahinaan mo at mahalin ng sarili mo ng buo? So ito, ang maganda dito sa psychotherapy, hindi lamang ito pang individual.
0: Okay.
1: Meron din tayong uri na pang family, pang-couples, ayun yung sinabi kanina, no? Pwedeng may pag-aaway, pwede ito sa mga mag-partner, mag-asawa, maayos ang kanilang pakipag-usap, mabuoang tiwala, pwede din sa group therapy. Kung, for example, merong iisang problema, isa sa isang komunidad. Sa akin, meron tayong hinahandle na group therapy sa mga substance use disorder. Meron silang iisang kondisyon or iisang struggle. So, pwedeng therapy sa kanila ay pang-group no, inaayos natin, nagbabahagi tayo ng strategy para matulungan sila. And lastly, na pwede kong ma-share ay yung tinatawag na creative therapy. So pwede ito sa mga bata, pwede natin gamitin yung tinatawag na animal assisted therapy sa creative therapy. Gagamit tayo ng mga laruan nila, mga animals, pwede ding play, through play, kahit paglalaro, pwede maging therapy sa kanila. Music therapy and even art. So, iba't ibang uri ng therapy depende sa need ng isang individual at approach or estilo ng isang therapist.
0: Ayun, napakarami palang klase. Depende sa pangangailangan ng client or dumudulog doon sa psychologist. And also depende rin po sa style ng psychologist, ano? Meron nabanggit si Miss Samantha na apat, no? Yung CBT, kung saan nagbabahagi yung client ng kanyang experiences. Pangalawa, yung psychodynamic. Dito naman hinhukay yung mga root causes ng ating mga issue sa buhay, ano? Parang interesting yun, ano? Parang doon ka mas lalong nagiging self-aware, no? Kasi minsan tayo, di natin alam kung anong problema natin. Basta lang alam natin na parang ang hirap-hirap, no? Pero di natin alam kung ano. Parang yung psychodynamic, interesting yun. Pangatlo, yung humanistic, kung saan siguro meron kang pinagdaanan na nakapagpababa ng self-esteem mo, self-confidence, or self-worth. Dito tuturuan ka ng self acceptance, no? Ang gaganda nitong mga to, parang gusto mo rin matutunan kung paano to ginagawa. Dito naman po sa humanistic, sabi ni Miss Samantha, pwede siya sa group, family, couples, or group therapy na sumasailalim sa karanasan, no? Para iisang karanasan. So, dito parang yung sabi niya, may hinawakan siya mga nag-undergo ng rehabilitation, no? Pwede yun, na parang group as one kayo na nag-make sense or nagpo-process sa inyong mga karanasan. Pang-apat, creative therapy para to sa mga ano, no, mahilig sa siguro, pwede dito yung art therapy. Sabi niya kanina may animal assisted therapy, o ito yung mahilig sa mga pets, katuwang nila yung pets sa kanilang healing or kanilang mga experiences, kumbaga sila yung comfort. Yung mga ayan, animal assisted therapy para sa ating creative therapy. So yun po yung mga uri ng psychotherapy. At ito naman tanong natin kay Miss Samantha, ano-ano po yung mga kondisyon ang kayang pagalingin o kayang i-manage ng psychotherapy?
1: Okay, so ang mga kayang i-manage ng psychotherapy, hindi lang actually mga mental illnesses or yung mga diagnosed, kaya din ito na i-manage yung mga emotional or behavioral challenges na meron tayo as individual. Mm-hmm. So unang-una, dito sa Pilipinas, no, malaking porsyento ang may mga anxiety and depression. So halimbawa, lagi kang kinakabahan, kaya naman walang gana sa buhay. Marami pang sintomas, pero yun yung iilan na sintomas na pwedeng i-manage ng psychotherapy. Ang mm-hmm. anxiety and depression.
0: Okay.
1: Pwede din ang trauma kung ang isang individual ay nakaranas ng abuso or aksidente, o kaya naman pwedeng kalamidad, pwede yun pumasok doon.
0: Okay.
1: Na kayang i-manage ng psychotherapy. Pwede din ang relationship issues. Mm-hmm. Okay? Mahirap mag-connect sa anak, pwede din yun family issues. Grief and loss or kamatayan. So sa psychotherapy, tinutulungan yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay.
0: Mm-mm.
1: Hindi lang din yung malalalim ang minamanage ng psychotherapy, pwede din yung mga stress sa trabaho,
0: mm-hmm.
1: okay, sa pag-aalaga, mga burnout sa kanilang mga responsibilidad sa buhay. So, na-mention ko kanina, pwede ding behavioral problems. Isang bata na nagwawala sa school,
0: mm-hmm.
1: o kaya even mga college student or mga individual na nagtatrabaho na mayroon nagiging problema sa kanilang pag-akto o kanilang mga aksyon. At even yung sinasabi natin, chronic pain and medical condition, kung tutuusin, paano matutulungan ng psychotherapy yon? Pero hindi para gumutin ang kanilang physical illness mismo, pero mabawasan yung stress na kaakibat ng kanilang medical condition. Kunyari sila po ay merong sabihin natin isang sakit na cancer. Siyempre, pag may sakit ka, naiisip mo ang financial na problema.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema sa
0: Totoo.
1: Pamilya, paano paano mangyayari yun? Ang buhay mo, ang future mo, iniisip mo. So, pwedeng makatulong din i-manage ng psychotherapy yung ganong mga stress at psychological impact na nadudulot nito.
0: Dami pala, no? Marami pa kaming katanungan, pero in the meantime, magkakaroon lang tayo ng maikling paalala. At sa pagbabalik po ng Warm Heart, antabayanan po ang ating mga pag-uusapan pa.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Okay, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart. At kasama niyo pa rin po ako, ito po si Bea Gaza de Guzman. At narito na po ang ating ka-Warm Heart partner.
1: Ayan, narito na po. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Ayan. So sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunang Warm Heart ay pagpapatuloy po natin yung ating mga gusto pang malaman kay Miss Samantha Nicole sa Tyra Pan. At Steph, meron ka bang katanungan kay Ma'am?
1: Ayun, Miss Samantha, ito naman po yung tanong namin. Paano po malalaman ng isang individual kung kinakailangan na nitong sumailalim sa psychotherapy?
2: Okay, magandang katanungan ito, ano? Kasi as individual, kailangan natin maging aware hindi lang sa ating mga sarili kundi sa mga tao na nakapaligid sa atin. So meron tayong mga indikasyon na tinitingnan. Kapag ang problema ay matagal na at hindi nawawala, kahit anong distraction na or self-help ang gawin mo, una ginagawa mo distraction pa. Ikaw ay lumalabas, sakipag-usap, pero hindi na nagiging effective yon para sa'yo. Pwedeng indikasyon yon. Pwede ding indikasyon na nakaka-apekto na ito sa trabaho, sa pamilya, at relasyon. Kumbaga, tinatawag natin itong meron ng disruption or dysfunctionality na nangyayari. Pwede din, lumalala na yung reaction mo. Yung dating hindi ka naman mabilis magalit, mabilis umiyak, para bang ang bilis na ng emosyon mo or reaction mo sa mga bagay-bagay. Mabangga ka lang habang lumalakad. Iba na yung proseso ng isipan mo sa ganung mga kaparaanan. Pupwede din, anong physical manifestation ng makikita natin? Nahihirapan kang matulog, nahihirapan kang kumain, nahihirapan kang mag-focus. O alin man doon sa tatlong iyon. Pwede sa tulog, either tulog ka ng tulog or wala kang tulog. Pagkain, pwedeng kain ka ng kain or wala kang kain. So hindi dahil kumakain ka ay okay na, pwede ding sinyalis kapag nasusobrahan. Ano? So itong mga ito, posibleng indikasyon. At kapag nangyari itong mga bagay na ito, napapansin mo sa sarili mo, pupwedeng nagre-relate ka na sa unhealthy na coping mechanism. Dito napapasok na baka sobra na yung pag-iinom mo, sobrang frustration, ikaw na igumagamit ng mga bagay na pinagbabawal. So makikita mo na may changes sa the way kang umakto. Okay? At makikita mo din dito, isang indikasyon din, yung family mo at mga kaibigan mo ay nagiging concern na sa iyong kalusugan, nagiging concern na sa iyong pagkatao dahil para bang again may changes na nangyayari. So kapag may ginawa ka at para bang hindi ito nagiging epektibo sa iyo, posible na indikasyon na ito na kailangan mo nang magpatingin sa isang mental health professional.
0: Okay, ayun. So, batay po dun sa mga nabanggit ni Ms. Samantha, pwede nating malaman kung kailangan natin ng tulong kasi ito yung pinakamahirap sa lahat na humingi tayo ng tulong kasi minsan hindi pa nga natin aaminin na may problema tayo. Ano po, Steph?
1: Ito naman po ang aming tanong po, no? Parehas po ba ang psychologist and psychiatrist, no, ay kayang mag-administer ng psychotherapy? Kasi alam naman natin na magkaiba po, no, ang ibig sabihin ng psychologist at psychiatrist, at may mga tao na nalilito po, no, isama pa po natin yung mga psychometrician, 'di ba, ay nagpa-practice din as mental health professionals. So yun nga po ang tanong namin na Miss Samantha, kaya po ba parehas ng psychologist at psychiatrist na mag-administer ng psychotherapy?
2: Yes, kaya, pwede, pero may pagkakaiba. So alam natin ang psychologists, they are trained to do talk therapy or psychotherapy at iba't ibang klase ng technique. At ang psychiatrist naman, sila ay mga medical doctors na nagre-reseta ng gamot. Pero hindi lahat nagpa-practice ng psychotherapy, pero may iba na psychiatrist na gumagawa rin. So, pwede na mag-administer, pwede silang gumamit ng psychotherapy. So, meron akong iilan na mga kliyente na sa kanilang mga past psychiatrist ay doon sila nag-undergo ng psychotherapy nila. So, pwede po iyon.
0: Okay. Ayan. Now, ma'am, paano po ba isinasagawa yung psychotherapy?
2: Okay, isinasagawa ang psychotherapy. It involves yung pakikipag-usap, okay, sa isang trained professional. So dito nagpo-provide ka ng suporta, ng safe space na tinatawag natin. Pag sinabing safe space, anuman ang kanyang karanasan, we provide non-judgmental environment for them. So dito sa psychotherapy, again, tinutulungan na maintindihan ang sarili, ang kanilang pattern, at ang kanilang mga problema. So, gamit ang mga technique na nabanggit kanina. So, pwede itong, again, individual, couples, family, group. Pwede ito sa clinic. Okay? Pwede din ito through online. Ngayon, ginagamit na online. Teletherapy ang tawag. Pwede din ito, ginagamit ang psychotherapy para mag-process ng kanilang assessment for diagnosis. Pwede din itong regular session. Minsan, tatanungin ng mga kliyente hanggang kailan matatapos or gano'ng katagal ang duration ng psychotherapy. Pero iba't iba nga ang depende sa need. So, ang technique na ginagawa dito ay pwedeng binibigyan ka ng homework, pwedeng, again, talk therapy lang, pakikipag-usap, at ine-evaluate ang kanilang mga progress. So, para itong pagtuturo sa isang estudyante, merong treatment plan, may lesson plan, merong mga assignment, meron ding mga feedback na nangyayari sa loob ng psychotherapy para makita kung nagpo-progress ba. So, yun yung nilalaman ng kung paano isinasagawa ang psychotherapy.
0: Parang nagkaklase ka rin naman pala, no? Mm. Parang pag ganun at gusto mo matutunan lalo yung tungkol sa sarili mo, parang ako interesado ako sa ganun, no? Yung get to know yourself more na hindi lang yung ikaw ang mag-isa ang nagsa-self-discover para may guidance sa ibang tao na mas nakakaalam kung paano nag-work ang ating mga minds, ano? Parang interesting yon.
1: Ito naman po, Miss Samantha, anong-ano po yung mga benefits na nakukuha natin from psychotherapy?
2: Okay, ang mga benepisyo na nakukuha natin sa psychotherapy, ito ay nababawasan yung mga symptoms ng ating mga mental health condition o yung kaninang mga nabanggit kong indikasyon. Nababawasan o kaya naman completely natatanggal kung maganda ang proseso ng psychotherapy. Pwede din dito ang benepisyo na natutulungan ka sa mga coping skills or coping mechanism na hindi mo natutunan or hindi na ituro sa'yo regarding sa pagharap ng stress at problema. Ano pa, napapataas nito ang pagtingin sa sarili, kung self-confidence, pagiging aware sa sarili, nakakapag-ayos ito ng relasyon sa ibang tao, relasyon mo sa sarili mo, or pwede din yung benepisyo. At nakakatulong ito na maging fully functional and healthy individual. So, ang gusto natin dito, mamuhay tayo ng maginhawa. Okay? Mm-hmm. So, depende yun sa definisyon ng isang tao. Pero ito ay mga benepisyo na makakatulong sa na ibibigay ng psychotherapy. So, para itong pagpunta ng gym, halintulad uli natin sa gym, hindi lang gumaganda yung katawan mo, kundi nagiging malakas ka, nagiging matatag, at kakaroon ng energy. Ganun din sa psychotherapy, hindi lang basta isip, kalusugan sa isip, kundi kalusugan ng kabuoang pagkatao mo.
0: Mm-mm. Gusto ko yung sinabi ni Miss Samantha na depende sa definition mo ng ginhawa. Ano? Mm-hmm. Kasi subjective yun eh. Minsan, mas komportable ka yung feeling mo. Ito na yung ginhawa ko. Pero di natin alam na na-stuck tayo, di ba? Parang it takes siguro a certain level of bravery and humility na i-accept mo na hindi pa ito yung ginhawa. Mas maigiginhawa pa ako. So, pwede ko pang i-develop lalo yung sarili ko. Pwede ko pang i-improve, no? So, gusto ko yon. Ang definition ng ginhawa ay depende sa pananaw mo. At kailangan rin ng self-awareness para malaman mo kung ito na ba yung ginhawa, level ng ginhawang gusto mo. Ayun. Go ahead, Steph.
1: Ayun. Ito naman po, medyo curious kami dito sa question na ito, no? Miss Samantha, totoo po ba na pati yung mga physical na karamdaman? Kasi alam naman natin na ang mental health ay kasing halaga ng ating physical health po, no? So, yun nga po, totoo po ba na pati mga physical na karamdaman tulad ng back pain ay napapagaling ng psychotherapy?
2: Okay, so magandang katanungan nga yan. Pero ang kasagutan dyan, hindi direkta nagagaling yung back pain mo kagaya ng ginagawa ng isang doktor or ng medication. Pero nakakatulong ito sa management. Halimbawa, kung ang back pain mo or sakit sa ulo or anumang sakit sa katawan mo ay lumalala dahil sa stress or lubos na pag-iisip, anxiety, ang psychotherapy ay makakatulong para ito ay mabawasan, no? Mm-hmm. Yung perception mo sa sakit at matutunan mong mag-relax. So parang hindi mo man mababago yung bigat ng dalahin, pero matututo kang dalahin yun, matututo kang buhatin yun kahit pang may sakit. So yun yung gusto nating maintindihan, dahil ang mga physical manifestation na nakikita natin ay posible dulot ng mental load o yung sobrang pag-iisip sa mga bagay-bagay. So yun ang gusto nating magawa. Hindi man natin direkta matatanggal, pero gusto nating matutunan na buhatin yung mga bagay-bagay, yung responsibilidad natin sa buhay kahit mabigat.
0: Ayun, hindi naman pala literal. Ayun. Para tutulungan ka baguhin yung pananaw mo para you take better care of yourself. Pagka inalagaan mo yung sarili mo, ayun, mag-gym ka na, mag-exercise ka na,
2: yes.
0: Matutulog ka na lang ng kompleto, no?
1: Uh-oh.
0: Kasi minsan, kaya din tayo na sa stress dahil di rin tayo nakakapagpahinga. No? Mahalaga yun. Ngayon, meron po bang risk, Ma'am Samantha, ang proseso o pamamaraan ng psychotherapy sa mga individual na sumasailalim dito?
2: Yes, kaya naman ang mga nag-undergo ng psychotherapy ay sila ay hinahanda nung ine-educate muna sila sa mga bagay na ito dahil may mga risk. Anong mga risk ito? Posible na kapag nag-enter ng psychotherapy ay pag-uusapan yung mga bagay na masakit, yung mga bagay na tinatago-tago mo, o yung mga bagay na hindi mo maalala na nagdudulot na pala ng problema. So, pag nilalabas yun, di ba, parang may discomfort sa pakiramdam.
0: Oo,
2: so,
0: nga.
2: Posibleng mangyari yun. Pangalawa, pagkatapos mo ng session, pwede mong maramdaman yung pagod. Siyempre, again, meron kang mental parang difficulties na nangyayari sa iyong isipan na ina-unload mo ng paulit-ulit tuwing session mo. So, pagkatapos no, napapagod ka, okay, nadideplete ka ng energy. So, pwedeng rest yun, maramdaman mo. Pupwede din na during the psychotherapy or during the therapy sessions, hindi naging maganda yung match mo sa iyong therapist. Kumbaga, hindi dahil hindi magaling si therapist, kundi dahil hindi kayo nagmamatch sa inyong kagustuhan ng proseso, ng estilo. So, posible yon. At minsan, kapag ganun ang nangyayari, merong kaisipan na hindi magaling yung iyong nakukuwang psychotherapy. Pero pwede din na hindi lang kayo match doon sa mga bagay na yun. So, importante maging honest doon sa part na yun. So,
0: okay.
2: Pwede din sa psychotherapy, matitrigger yung mga matitinding emosyon kundi mahandle ng tama. So, ibig sabihin, kapag nasa psychotherapy, dahil ina-unload mo, inuungkat mo yung ugat, okay, matitrigger ka uli. So, posibleng hindi mo yun mahandle, lalo na pag hindi maayos ng proseso. So, yun yung mga risk ng psychotherapy.
0: Okay. Alright. Follow up lang po doon, Ms. Samantha, kasi meron po akong nabasa na ang sabi po nila maaring ma-alter yung memory kapag kasi 'di ba kinukuwento mo siya habang nagpapa-therapy ka para mag-make sense siya. Pero may mga instances daw po, correct me if I'm wrong kung tama po yung aking nabasa, na na-alter daw po yung memory mo sa isang bagay dahil doon sa prosesong yun. Tama po ba?
2: Okay, so yung pag-alter ng memory ay depende pa rin sa pangyayari doon sa moment na yun. Kasi kapag pinag-uusapan natin ang trauma, matindi yun.
0: Mm-mm.
2: Minsan meron tayong tinatawag na repressed memories, yun yung mga nakalimutan mo na. So, para bang pakiramdam mo ay na-alter, naiiba. Okay, naiiba yung mga the way mong maalala yun kasi due to your experiences. So, posibleng mangyari yun pero hindi kalimitan na nangyayari yun. So,
0: okay.
2: Pwedeng ma-alter pero hindi natin masabi na laging nangyayari yun. Pwedeng na-alter siya dahil lang sa confusion na nangyayari sa iyong isipan. So, pag binabalikan mo, minsan may pagkakapareho ng sitwasyon. Kunyari, nangyari ay ang isang abuso. Ang isang naabuso ay nabuso na paulit na ulit, paulit-ulit, hanggang sa kasalukuyan na abuso pa rin. So, para bang may confusion o para bang nagahalo yung mga nangyayari sa kanya. So, posibleng mangyari, pero hindi palagi. No? Sobrang liit ng chance na merong may mga na-alter na memory.
0: Okay.
1: Follow up lang din po ulit, Ms. Samantha, kasi syempre nabanggit nyo na maaaring may mga ma-trigger po, no?
2: Yes.
1: Kapag ka isinasagawa itong psychotherapy. For example po, kuwari, trauma, no? Ang pinag-uusapan, kung sakali man pong ma-trigger at may mga bagay na hindi na po makontrol, kunwari po nagka-anxiety attack po, no, during the psychotherapy session, ano na po yung intervention na binibigay immediately kung ganun nga po yung mangyari?
2: Okay, kaya yung na-mention ko kanina, bago may proseso bago pumasok sa pakikipag-usap regarding sa mga trauma. So, posible, dapat bago pa lang mapunta doon sa proseso na yun, ay inihanda na siya or nalaman na ng therapist na ready na siya harapin. Ngayon, naramdaman niya na ready na si client na harapin ang kanyang trauma, pero umiyak pa rin. So, sa kaisipan ng therapist, ay ito ay normal na fenomeno na nangyayari dahil nga traumatic ang experience. So, anong gagawin? Hinahayaan na ilabas ang kanyang emosyon. At minsan naman, kapag nakikita na hindi na nagiging maganda para sa kanya, pwedeng pinuputol. Okay? Pwedeng pinuputol okay. Panandalian at iibahin natin, at pero babalikan. Okay? Okay? Hindi kasi natin pwedeng i-push ng i-push. Baka magkaroon yung sinatawag natin na breakdown, emotional breakdown. At pag nagka-emotional breakdown, mas mahirap na kausapin. Pero meron naman, ang emotional breakdown ay makakatulong sa kanila. So again, depende iyon sa klase ng trauma or sa coping mechanism na nabuo na sa client, yung skills na nabuo na sa kanya. Pero during that, it's either pwede mong ipagpatuloy or pwede mong i-pause for the meantime, pero kailangan na balikan. Lalo na kapag ang technique na ginagamit ay psychodynamic, kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Pero again, hindi ito pinupush beyond sa capability or capacity ni client. Pag nakitang hindi na kaya, sinabi niyang hindi na kaya, merong respeto doon sa part na iyon.
0: Okay. Ayan. Ms. Samantha, eto naman po, para po sa mga sumasailalim nito, based on your observation o dun sa experience nyo as an expert, gaano po katagal ang pagsasailalim sa psychotherapy para masabi natin na mabisa siya, epektibo o nagwo-work nga siya doon sa tao na sumasailalim dito?
2: Okay, so depende yung tagal sa lalim at uri ng problema. So, meron tayong kapag pumapasok sa psychotherapy, minsan tayo ay nagsiscreen sa kanila. Inaalam natin yung risk level. So, merong mild, moderate, severe, depende sa kung anong condition ng pinag-uusapan. So, pag pumasok siya sa mild, pupwedeng ilang linggo hanggang sa ilang buwan ang tinatagal na ito. Pag chronic or complex yung issue or yung cases, ibig sabihin ng complex, talagang matagalan na nangyayari ito. Simula pa pagkabata, pero ngayon lang naharap, pwedeng 6 months pataas. Okay, mas matagal at pwedeng umaabot ito ng mga taon. Okay, lalo na again, kapag ito ang pinag-uusapan natin ay kondisyon na talagang naging complex na para sa kanya. So, dito sa katagalan ng pagiging epektibo, mas magiging epektibo ang psychotherapy or yung mga serbisyo na ibinibigay kapag consistent, kapag collaborative, okay, ang kliyente at ang therapist, at may openness, honest, ano, kasi malaking factor yung mga bagay na yun. Kasi posibleng tumagal ang psychotherapy pero wala nagiging progress. Baka yun yung tinatawag natin, nagiging dependent na lang ang kliyente sa psychotherapy. So kailangan makita natin yung progress. So parang pagtatanim lang yan, no? May tanim na mabilis tumubo, meron ding tanim na medyo mabagal pa yung pamumunga. So titingnan natin anong naging problema or baka naman iba ang kondisyon nito sa karamihan.
0: Ayun. Mm. So, ang goal pa rin is kakayanin na nung tao na magsarili, no? Kasi parang ano din siya, no? Hindi rin siya maa-assess as helpful dun sa tao kung dependent na. Meron palang tinatawag na ganun, nagiging dependent si client kay psychologist. Mm. Kasi ang goal talaga nung psychotherapy is bigyan ka ng skills para kayanin mo na siya mag-isa, no? Yung pagharap doon sa hamon. Steph?
1: Ito naman po, Miss Samantha. Meron po bang masasabing wasto or hindi wasto na pag-administer ng psychotherapy, no? Para sa kaalaman lang po ng ating mga tagapakinig at syempre marahil yung mga bagong psychologist dyan na papasok na, no, sa tunay na, sa real world, kumbaga.
2: Okay, so meron bang wasto at hindi wasto? Yes, meron. So, merong wasto, kapag sinabi nating wasto or maayos, merong malinaw na plano. Sa umpisa pa lang, inaalam mo na ano mga problema, paano mo gagawin yung treatment plan within confidentiality. Ibig sabihin, binibigyan mo silang informed consent. Wasto yun dahil kailangan nilang malaman yung benepisyo na makukuha nila. Kailangan din nilang malaman yung risk na pwede nilang makaharap pag pumasok sa psychotherapy. Mm-hmm. So, wasto na meron ang kliyente na kaalaman. Mm-hmm. No? Kasi sinasabi natin, ang kliyente, kapag ang turing natin sa kliyente, sila ang mas matalino sa kanilang mga bagay, sa kanilang mga problema. Hindi ang psychologist. Mm-hmm. Guide lang, pero sila ang may mas alam. So, mas wasto kapag malinaw yung pagbibigay natin ng servisyon sa kanila. Pati yung mga technique na binibigay natin sa kanila, sinisigurado dapat na evidence-based, talagang ayon sa pag-aaral, yung mga ibinibigay, epektibo talaga. So, ano naman ang hindi wasto? So, pabaliktaran, hindi malinaw ang goals, papasok na kung ano na lang mapag-usapan, hindi po pwede yan, ano? Mm-mm. Pwede ding hindi wasto kapag meron ng kinocross na yung mga boundaries, mm-hmm. Okay, wala ng professionalism, or paggamit din ng technique na hindi naman epektibo, pwedeng kasama sa hindi wasto. At hindi wasto kapag hindi mo sila binigyan ng paglilinaw sa kanilang mga nararamdaman. So, kaya nga silang lumapit para may kaliwanagan. Pero kapag hindi maliwanag, pwede din pumapasok ito sa hindi wasto na pagbibigay ng psychotherapy sa kanila.
0: Mm-mm. Ma'am Samantha, paano naman po yun sa mga, kunyari ka, warm heart natin dyan, ating mga tagapakinig at tagapanood na siguro napapakinggan ito at gusto nilang sumailalim sa psychotherapy pero medyo nininervyo sila, di nila alam ang gagawin. May tip po ba kayo para sa mga first timer na nasa intention na nila yung humingi ng tulong o magpa-psychotherapy?
2: Okay, kapag nasa intention na nila, naisip-isip na nila. So, ibig sabihin, mas kailangan na nilang gawin, no? Ang una nilang tip, kailangan nilang humanap ng isang qualified mental health therapist. Alam mo, ang nakakalungkot po, Miss Bay and Miss Steph, ay meron akong nakikita ang mga page kung saan maraming humihingi ng tulong regarding psychiatrists and psychologists. Mm-hmm. May mga nagre-reply, and then after a while, magpo-post uli sila na na-scam sila. So, ginagamit sila mismo sa kanilang kahinaan. Kaya napaka-importanting tip, kung ikaw ay magsisimulang maghanap ng psychotherapy or ng psychologist or iba mental health therapist or professional, maraming scammer, you need to find a skilled, trained, and licensed individual. So, marami pong kaparaanan. You can go to PRC website, check nyo po yung license number para ma-sure. Dahil nalulungkot po ako sa tuwing nakikita ko na sa kanilang mga pinagdadaanan sila pa ay naluloko. Mm-mm. So, ano pang tip? Pwede kang maging honest, okay, kahit mahirap. So, maganda maging tapat kapag ikaw ay may nararamdaman. So, kapag ayaw mong sabihin sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, dahil naiisip mo, hindi naman kami ganito sa pamilya, hindi naman kami ganito magkakaibigan, nag-uusap ng mga emosyonal na problema. So, pwedeng may makakatulong sa iyo. So, yun yung mental health professional. So, isa ding tip, huwag po tayong mag-expect ng instant result or instant magic kapag pumasok sa psychotherapy. Yun po ang lagi kong sinasabi na progress. It takes time. So, lagi lang tayong may tinatawag na one step at a time. So, pwedeng once one day at a time, So, isa sa isang araw lamang. So, ang pinakaunang step na gagawin nila ay pagpunta sa isang mental health professional para sila ay makapag-consult. So, bago mag-start, ililista na nila yung goals nila, ililista na nila yung mga naging problema nila para pagpasok ng therapy session ay ready na sila. So, yun yung pwede nating maibigay na tips sa kanila. So, lagi nating tatandaan, ang unang session ay normal lang nakabahan. Pero kapag ikaw ay nandoon na, nailabas mo na, malaking kaginhawaan na makahanap or makakita or makakausap ng isang taong pwedeng makatulong sa na maging malusog ang ating isip.
0: Mm-mm. Ayun. Nako, panawagan po yun. Mag-ingat po kayo sa mga scammer, pati na po yung mga dumudulog sa mga psychologist. Ayun, nasa scam, nakakalungkot po yun. Pero yun, nagpaalala si Ma'am Samantha na maging maingat tayo at tignan natin yung mga legit naman. Usually naman, nakalagay dun yung mga kung registered ba sila sa ganito. Alam nyo na po yun kung paano tumingin ng mga legit o hindi legit. Ngayon, curious lang kami ni Steph, kahit dito na lang po sa The Gentle Listener Psychological Services, meron po ba kayo mga estimates na number ng mga clients or parang datos or figure na nagbibigay sa atin ng overview kung sino or ilan po ba ang gusto or open for psychotherapy? Meron po ba tayong bilang?
2: Okay, ang current na bilang ng The Gentle Listener ng mga clients, ganun ba?
0: Opo, na okay. Nagsiseek ng psychotherapy services.
2: Okay, so ang The Gentle Listener, ang kanilang currently na nagiging datos ay around 500.
0: Marami! Yung
2: mga na-test nila or na nabibigyan ng psychotherapy. Ngayon, iba't iba yun. Ngayon, kung tatanungin natin, doon na sa 500, ilan mm-hmm. kaya ang gumagaling? So, sabi natin kanina, hindi ito base sa paggaling, kundi base sa progress na kanilang nagagawa.
0: Mm-hmm.
2: So, kung gusto natin na magkaroon ng progress sa ating mga buhay, posible na mapabilang tayo doon. So, ang one step lang na kailangan natin gawin, no, ay maghanap ng trained individual, again, qualified and licensed na individual na pwedeng makatulong sa atin.
0: Ayun. Mm-hmm. Marami-rami na rin ang 500, no? Kasi di ba lagi natin pinag-uusapan, Steph, yung stigma. So, para makarinig ka na number na 500 ang open na to talk about your well-being and mental wellness, ano? Para nakakatuwa na yung 500 na malaman mo, yung mga taong 500 na to, nagsisik talaga sila ng help and open sila to improve themselves, ano? And mapagaling kung ano may yung kailangang i-heal or i-treat sa kanilang mga sari-sarili, no? Now, ayun, Ma'am Samantha, we're running out of material time. So, ito na lang po ang inyong final message. And of course, siguro, take this opportunity na kung sino man po ang gustong dumulog sa The Gentle Listeners, saan sila pwedeng mag-message or tumawag.
2: Okay, so maraming salamat ulit sa pagpapaunlak na ako ay makatulong at makashare sa inyo. So, gusto ko lang po matandaan ng bawat makikinig or manonood na ang psychotherapy ay hindi lang para sa may sakit, kundi ito po ay para sa sino mang gusto na mapabuti po ang kanilang kalusugan sa kanilang isip. So, gusto natin magkaroon ng malusog na isip, hindi lang basta kailangan diagnose ka, hindi lang basta kailangan meron kang sakit. So, minsan misconception po yun, no? So, pwedeng mag-benefit po kayo sa iba't ibang kaparaanan. At tandaan po natin na ang pagpunta sa psychotherapy, hindi po ito tanda ng kahinaan. Siyempre, sa kultura natin, mga Pilipino, may ganun stigma na na-mention kanina. Pero alalahanin po natin na itong first step na gagawin natin ay tanda ng lakas at tapang para maalagaan po natin yung sarili natin. So, gaya ng pagpunta sa doktor, kapag ikaw ay may problema or may sakit, nilalagnat, natural lamang na pumunta tayo sa mental health professional kapag may sugat or may pag-aalala din sa ating mga isipan. Lalo na po ngayon, sa mundo ngayon, ang dami pong stress sa bawat titingnan natin. So, malaking hakbang po ito mag-invest sa ating mental health and ready po ang The Gentle Listener at yung mga licensed psychologists na nakapabilang po dito para kayo po ay tulungan. So, ang Facebook page po namin ay The Gentle Listener Mental Health Services. Pwede din po kayong tumawag sa 0927-398-7773. So, yun po at marami pong salamat uli, Miss Bea and Miss Steph.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa ating mga ka-warm heart. Thank you po, Ma'am Samantha. Ayan po si Ma'am Samantha Nicole Satayrapan, registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at ang lead psychologist or lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Services. Magbabalik po ang palatuntunang warm heart makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Magandang araw po. Ako po ay si Henry Michael Gonzalo Doligues, General Manager ng Kamapat Agriculture Cooperative sa Bayan ng Patnaon, Antique. Nais po namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, and to the Secretary of the Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, sa kanilang desisyon na ipagbawal muna ang pag-angkat ng bigas. Bahal di dyan abulig din naman ng mga mangungumari dyan sa may probinsya kang Antique. Tingad sa pagpauntat karon kang imported ng bagas, matugruan ng karon kamataas na presyo ang amon ginani ng mga paray. Kag matugruan man karon kang importansya rin ang amon ng production. Nakita naman na sa kadya na sa paguntat anay kang imported ng bagas, matugruan man kang motivasyon dyan ang mga mangunguma sa amon ng probinsya na mapadugangan pagidanganda ng pag-ani, mapanami ang pagsagot kang anda ng mga tanong, kag makamulig din sa anda karon nga pagpataas kang anda nga production.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng Rion, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran.
5: Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalun sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic.
3: Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health.

0: Ayun, at nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. May ilang minuto na lang tayong natitira, kaya tayo maghahatid muna ng ating mga PSA. So, bubuksan na no, ng Ateneo Bulataw Center Community-Based Services o CBS ang kanilang Katatagan Plus Program. Interesado, no? Kayo ba interesado na ma-improve ang inyong resilience no, upang makapag-prepare no, sa upcoming semester para sa mga estudyante? Ito kasi semester eh. Ayan. At kung kayo'y interesado, ay pwedeng-pwedeng mag-sign up no, dyan sa libre to, no? Libreng Katatagan Plus Program. Ang Katatagan Plus ay isang evidence and community-based mental health and early intervention program para sa mga individual na at risk sa mga mental health condition. At ginagamit ito ng programang ito ang bio, psycho, social, spiritual framework at layo nito na matulungan ang mga individual na nakaka-experience no, ng mga pagsubok na makapag-develop ng adaptive coping skills katulad na lamang ng emotion regulation, stress management, interpersonal skills, at problem-solving skills upang sila ay maging mas resilient pa. At itong mga skills na ito ay makatutulong upang ma-manage yung mga challenges natin both in the short and long term. At itong programa na ito ay isasagawa no, online no, para sa 8 module no, na facilitated once a week on weekends mula September hanggang November. Certificates of completion ay maibibigay din dun sa mga makakakumpleto ng 8 sessions maging ng pre- and post-test evaluation. Pero meron silang disclaimer dito, no? Na ito, kasi psychotherapy yung yes. ating topic, yes. no, ay hindi ito, itong Katatagan Plus program ay hindi po replacement sa psychotherapy. At mm-hmm. para mag-sign up dyan sa Katatagan Plus program ay ayun, makikita sa kanilang ano no, sa kanilang
1: social media card.
0: Uh-huh. Ayan, yung QR code, scan na lang mm-hmm. at lilitaw na yung form. At yun nga, tulad ng nasabi nila kanina, kasi naglagay din sila ng mga numbers na pwedeng tawagan no, as alternative kung talagang therapy no, o crisis hotline ang kanilang hinahanap, kasi tulad niya ng nasabi nga no, ay hindi ito replacement no, hindi ito alternatibo sa psychotherapy. At kung kailangan man ng urgent attention, so kanilang inilagay sa kanilang caption no, ang DOH NCMH hotline na nakalagay din sa ating screen, yes. no, 0917-899-8727 o 02-7989-8727. Nilagay din nila dyan yung sa Hopeline PH no, mm-hmm. ng Natasha Goldburn Foundation, 0917-558-4673, 0918-873-4673, at 02-8804-4673.

0: Muna tayo, Steph, sa mga nakasama natin dito sa ating production.
1: Ah, syempre, ito all-in-one. Parang isa na lang ng ano, papasalamatan natin all-in-one from Warcast sa ating master control at sa live streaming, syempre, sa ating kasamang si Leo Magpayo.
0: Ayan, maraming salamat, Sir Leo, for the assist, no? Talagang all-in, sabi nga ni Steph, all-in-one na. Syempre po, abangan niyo po ang mga susunod pang episode ng Warm Heart tuwing linggo po yan, 8 a.m. hanggang 9 a.m. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
0: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, plunder case laban kay dating House Speaker Romualdez, trabaho lang, walang personalan ayon sa Ombudsman.
4: Headlines.
3: Interior Secretary John Vicky Mulia tiniyak na hindi makakapagtago si dating Speaker Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman.
4: Headlines.
3: Malacanang nirerespeto ang plunder case ng Ombudsman laban kay dating Speaker Romualdez.
4: Headlines.
3: Seguridad ni Vice President Sara Duterte, patuloy na sinusuri ng mga kaukulang security units, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture, tiniyak na kayang-kayang ipagpatuloy ang benteng bigas, meron na na programa hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 8, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Plunder case versus Romualdez, trabaho lang, walang personalan. Ito ay ayon sa Ombudsman. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Matapos ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi personal ang kanilang aksyon at bahagi lamang ito ng kanilang mandato na panagutin ang mga sangkot sa pag-abuso sa pondo ng bayan. Gate ni Remulla, hindi bias sa Ombudsman dahil panig ito sa taong bayan at hindi sa alinmang kampo. Pinauubayan na rin ito sa korte ang pagdesisyon sa kasong isinampa. Ayon kay Remulla, matagal nang pinaghandaan ang reklamo at hindi naging madali ang pagbuo nito dahil nakabatay ito sa mga nakalap nilang ebidensya. Binigyan din niyang simula pa lamang ito ng mas malawak na investigasyon at may karagdagang pang mga kasong inihahanda laban kay Romualdez.
9: Itong kasong ito sa mga Enero, inabot kami ng mahigit itong buwan sa pagkuhantuin itong kaso ito. Ngunit iyan po ay trabaho talaga ng taong, ng grupo, ng ating organization upang mapanagot kung dapat managot sa flight control at sa lahat ng krimen, sa infrastructure at syempre po sa pag-aabuso ng ating budget. Kaya lang iba't ibang kaso ang fina-file natin sapagkat parami po talaga nangyari na kaganapan. At tuloy-tuloy po ito, hindi pa tuloy natapos dito. Simula pa lang po ito.
8: Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaresto si dating House Speaker Martin Romualdez kahapon, naisilbi ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kay Romualdez ang warrant of arrest sa kasong plunder sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, kaugnay ng manumalyang flood control project. Sa panayam ng media, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naka-confine si Romualdez sa naturang ospital dahil sa cardiovascular event at hindi stable ang kanyang blood pressure at mayroon ring anxiety attack. Ayon kay Remulla, mananatili si Romualdez sa naturang ospital hanggang maging stable ang kanyang kondisyon. Mayroong armed guards na sa labas ng kanyang kwarto at labas ng ospital. Diniyak naman Interior Secretary na hindi makakapagdago si Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman.
7: Kayaman siya, hindi na kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang. Magandang lugar na matutulog. Nagbalihin namin siya sa kayatan sa tamang panahon para sabihin ng doktor na kaya na. Hindi ito permanent situation. Ang kwarto niya sa kayatan ay naghihintay na. Kung sabihin man na COVID na dahil siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa kayatan. Patas ang laban dito.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plunder case ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nirerespeto ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ginagalang ng Malacanang ang hakbang ng Office of the Ombudsman na pormal ng kasuhan ng plunder si dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tungkulin ng ombudsman na aksyonan ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng paglabag sa batas. Anya, malinaw naman ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga dapat na managot kung mayroong ebidensya kahit sino pa man ito. Kung matatandaan ang nakaraang SONA, una nang sinabi ni Pangulo Marcos na masakit man ay kailangan niyang gawin ng tama tuugnay sa paghahain ng mga kasong kriminal ng ombudsman laban sa kanyang pinsan. Batay sa inihaing kaso, inakusahan ng ombudsman si Romualdez at dating ang COBICO Representative Zaltico na umaninag sa buwatan upang magnakaw ng halagang abot sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025.
11: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So, depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, dapat nang magpatahimik sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay ayon kay Senator Panfilo Lacson. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dapat nang patahimigin ang naging pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kritiko ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na kumikwestiyon sa kanyang liderato at determinasyon na harapin ang kontrobersiya sa flood control projects. Ito ang bahayag ni Senator Ping Lacson kasunod ng pag-aresto kay Romualdez na pinsan ng Pangulo. Gitin ni Lacson na dapat bigyan ng buong suporta ng publiko ang Office of the Ombudsman sa mga hakbang nito. Kasabay nito nanawagan si Lacson na hayaang umusad na ang paglilitis at magsalita ang mga ebidensya. Mahalaga rin anya na mabigyan si Romualdez ang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Lunes ang gabi ng inihain ng mga otoridad kay Romualdez ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Matatanda ang ilang beses inimbitahan noon ni Lacson si Romualdez na dumalo sa mga pagdinig ng Senate Law Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly pero hindi ito humarap sa komite. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plunder case laban kay dating Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pagkakataon para sagutin ang mga paratang ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Aniwala ang House Prosecution Panel na pagkakataon upang direktang masagot niya dating House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang laban sa kanya sa isang pangkasong plunder sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Ito ang nagkakaisang reaksyon ng House Prosecutor Jervil Luistro, Joel Chua at Impeachment Manager Robert Ace Barbers matapos formal na isang pangkaso laban sa dating leader ng Kamara. Ayon kay Luistro, alinsunod sa rule of law ang mga kaso isinampa laban kay Romualdez na patunay din ng pananagutan at transparency sa pamahalaan. Narito ang pahayag ni Representative Jervil Luistro.
14: This is rule of law This is accountability and transparency, and we respect the process.
13: Ipinahayag naman ni Chua na iginigalang nila ang pasyal ng ombudsman at umaasa silang gagamitin Romualdez ang lahat ng nararapat na legal na hakbang upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Narito naman ang pahayag ni Representative Joel Chua.
15: We respect the findings of the ombudsman at syempre, we expect that the former speaker will exhaust all legal remedies to protect his right.
13: Binigyan din naman ni Barbers na simula sa poll ay malinaw na ang tindig ng dating speaker na handa itong harapin ang anumang formal na investigasyon. Nagpaabot din ng tiwala si Barbers na igagawad kay Romualdez ang kanyang karapatan sa isang patas na paglilitis o due process. Narito naman ang pahayag ni Robert Ace Barbers.
16: From day one naman, sinabi naman ni dating speaker Martin Romualdez that he will cooperate and be open to any investigation. Now that charges have already been filed, I am sure he is preparing his defense, no? At ito ay pinaghandaan niya o pinaghahandaan niya sa ngayon.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place nito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, kabilang sa mga nasa France ngayon si dating ako Bicol Partilist Representative Zaldico at Senator Loren Legarda. Gait ni Remulla, nais niyang iparating sa French authorities na hindi dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng mga nakaw na yaman. Wala pa umanong impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum si Ko at Legarda. Si Ko ay naharap sa plunder, malversation at graft cases kaugnay ng umanoy kickback scheme sa flood control project. Si Legarda naman ay inimbestigahan kasama ang anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng aligasyon sa solar firm nito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na sinusuri ng mga kinaukulang security unit ang seguridad ni Vice President Sara Duterte katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla, seryosong tinitignan ng sandatang lakas ng Pilipinas ang lahat ng usapin kaugnay ng seguridad. Sinabi pa ni Padilla na magsasagawaan yan ang kinakailangang pagbabago batay sa mga na-validate na impormasyon at sa umiiral na threat assessment. Nilinaw naman ang AFP spokesperson na hindi maaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaang ang AFP ang pangunahing nagbibigay seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng AFP Security and Protection Group.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinagot ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga tanong kung bakit walang mugshot si Vice President Sara Duterte nang sumuko ito sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na nakasad sa rules of court na pinapayagan ang pagsusumite ng larawan ng akusado para sa booking procedure kapag ito mismo ang sumuko. Sinunod lang anya nila ang proseso na nakatakda sa PNP Rules of Conduct at walang special treatment.
17: Kung bakit walang mugshot. According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, sinasabi ng iba, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
3: Ginait din ni Remulla na ibinigay nilang nararapat na paggalang kay Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa, lalo't bailable naman ang kaso laban sa kanya. Samantala, pinabulaan na ni Remulla ang aligasyong hinaras ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang vice-presidente. Walaan niyang SWAT o armadong tauhan nang isilbi ang warrant sa bahay at opisina nito at kusang pinapasok ang mga tauhan ng CIDG. Inamon din niya ang kampo ni Duterte na ilabas ang anumang CCTV footage na magpapatunay ng kanyang alegasyon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw ng prosecution panel na hindi nito inalis ang bribery article sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa panel, binago lang nila ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon ng ebidensya. Sa day 22 ng impeachment trial, sinabi ni lead prosecutor Representative Gerville Luistro na bagamat nakatakdang huling iharap ang Article 2 o ang tungkol sa unexplained wealth, gagamitin ng prosecution ng prerogative nitong unahin ang presentasyon ng ebidensya para sa naturang article. Ayon kay Luistro, pagkatapos ng unexplained wealth ay sa kanila iharap ang ebidensya para sa bribery o Article 3 na siyang magiging huling article na kanilang tatalakayin.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matapos nito, nilinaw din ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero kung nangangahulugan ito na pinag-aralan pa rin ng prosecution kung tuloy ang ihuhulog ang bribery article gaya ng nabanggit ni Representative Chua nitong mga nakalipas na araw. Sinagot ni Luistro na sa ngayon, desisyon ng prosecution na panatilihin ang parehong article sa kanilang presentasyon ng ebidensya. Samantala, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na tatanggapin ng depensa ang naging pahayag ng prosecution at kinikilala ang prerogative nito na magtakda ng sariling pagkakasunod-sunod sa presentation ng mga ebidensya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulfo na mapag-aralan ng Senate Impeachment Court ang posibilidad na ipatawag sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Nolasco bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, nais ng mga Senator Judge na direktang matanong sina Lachica at Nolasco kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng umano'y maling paggastos ng confidential funds. Sina Lachica at Nolasco ay mga tinuturong security officers na nagpatupad umano ng mga confidential activities gamit ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang namumuno sa ahensya. Gate ni Tulfo na mahalagang marinig mismo mula kay Lachica kung may kinalaman o basbas ba ng Vice President ang paggamit ng pondo o kung siya lamang ang responsable sa mga transaksyon. Tinanong din ng Senador kung maaring ang mismong impeachment court ang magpatawag sa dalawang opisyal sakaling hindi na sila iharap ng prosecution.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpiyansa naman si Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro na sa ngayon ay wala ng planong prosecution na iharap sina Lachica at Nolasco. Anya, naniniwala silang sapat na ang testimonya ng mga nauna nitong pinresentang testigo para patunayan ang aligasyon ng misuse at misappropriation ng confidential funds. Gayunman, sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na may posibilidad ring humarap ang dalawa dahil nakalista sina Lachica at Nolasco bilang common witnesses ng prosecution at depensa sa pre-trial order. Kung hindi sila tatawagin ng alinman panig, sinabi ni Escudero na walang pumipigil sa impeachment court na mismo ang magpatawag sa kanila bilang mga testigo. Pero nilinaw ni Escudero na kung ang kontra o ang korte mismo ang magpapatawag sa kanila, hindi sila i-examine ng prosecution o depensa. Sa halip, mga tanong lamang na mga senator judge ang kanilang sasagutin dahil magiging witnesses of the court sila at hindi ng alinmang partido.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit, maagang nagkansila ng pasok ngayong araw. Ang detalye hatid ni Lawrence Tan Hoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Kansilado mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, ipinatupad ang suspensyon ng klase upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, bunsod ng babala ng patuloy na pagulan at banta ng pagbaha. Inatasan ni Dumagoso ang mga paaralan na lumipat muna sa alternative delivery mode ng pag-aaral habang natiling suspended ang face-to-face classes sa buong lungsod. Pinayuhan ng pamahalaang lungsod ang mga residente na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ukol sa lagay ng panahon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nasa Republic of Korea para palakasin ang ugnayang pang-depensa. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagdungo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Republic of Korea para muli tiyakin ang pangako ng Pilipinas na paigtingin ng pagtatagin ang ugnayang pang-depensa nito. Yan ay nakipagpulong din siya kay Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak sa Seoul para talakayin ang iba yung pagpapalakas ng alyansa kay hindi na ng kanilang strategic partnership. Bahagi ito ng sideline sa pagdalo na kalihim sa Seoul Defense Dialogue na layong palawakin pa ang alyansa ng Pilipinas sa saan ito'y like-minded nations. Kinilala rin ni Teodoro mahalagang pag-ambag ng Republika ng Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at kumpiyansa siya magpapatuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Nagpapasalamat din ang kalihim kay Minister Ahn dahil sa paghayag ng suporta nito sa Pilipinas kaugnay sa pagigit ng 2016 arbitral ruling na naipanalo laban sa China sa issue ng West Philippine Sea. Matapos ito, isasaksihan din ni Teodoro ang pagpaparangahan sa tinaguriang bayaning Pilipino ng Battle of Yiltong noong 1951 na si Captain Conrad Yap. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy nilatag lang plano para maging matatag na ang supply ng kuryente sa Visayas. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Yes, Alan, inilatag na ng Department of Energy ang plano para nga maging mas matatag ang supply ng kuryente sa buong Visayas Peninsula. Kabilang nga dito, Alan, ang investigasyon at auditing sa mga power plant para managot ang mga plant ang madalas sumailalim sa force outage. At ang kabilang din dito, Alan, ang pag-restore sa mga forced outages plants na nakaschedule. Kabilang din ang pag-deploy ng 213 megawatt battery storage, compel NGCP para ma-execute ang outstanding ancillary services contracts at pagkumpleto sa assessment of Visayas transmission constraints at maging ang pag-deploy ng mga interim measures gaya ng mga barge generators kung kinakailangan. Sa uli muli naman siniguro ng kagawaran ng enerhiya na patuloy silang naka-monitor sa patuloy na yellow at red alerts sa Visayas at maging sa Mindanao Peninsula. Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Education hiniling na mapondohan sa susunod na taon ang aral program at ang pagkuha ng dagdag na mga guro. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilapit ni DepEd Secretary Sunny Angaras sa Kamara ang kanilang hiling na mapaglaanan ng pondo ang aral program, gayon din ang hiring ng mga dagdag na guro. Sa budget briefing ng Kamara, kinumpirma ni Angara na zero budget ang Academic Recovery and Accessible Learning o aral program sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Ito ay isang nationwide educational intervention ng DepEd para matulungan ang mga estudyante na makahabol sa foundation skills sa pagbabasa, math at science. Ayon sa kalihim-hiling ng DepEd na mapaglaanan ng 9.9 billion ang aral program para sa 2027, halos kapantay ng inilaan ng budget ngayong 2026. Pagbibida naman ni Angara na epektibo ang aral program batay na rin sa mga nakukuha nilang impormasyon at reports. Wala rin pondo sa ilalim ng panukal ng 2027 budget yung hiring ng mga bagong guro. Paliwanag niya ngayong 2026 ay mayroon kasing 32,000 na hiring o above average hiring. Pero ayon kay Angara, nangangailangan pa rin ng 4.29 billion pesos para punan yung 14,274 na teacher shortage. Kaya naman apela ng kalihim na mapondohan din ang naturang kakulangan sa mga guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Diniyak ng Department of Agriculture, DA, na sustainable o kayang-kaya na ipagpatuloy ang benteng bigas meron na program hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Sa panayam ng Mark-in Mark-out, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na may mga bago pang mga benteng bigas meron na sites ang binuksan at bubuksan pa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod pa, anya ito sa 806 na active sites kung saan pinatutupad na ang programa. Anya, tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak sa implementasyon ng programa na pagbebenta ng tig 20 bigas o 20 pesos kada kilong bigas para maging abot-kaya sa mas marami pang mga mamamayang Pilipino.
8: Next week, magbubukas tayo dito sa Visayas at Mindanao, sa Caraga, sa Davao Oriental, sa La Carlota, sa Negros, sa Cebulan, sa Negros din, and then sa Irosin, sa Sorsogon, sa last week ng September, kasama na sa Bacuag, Surigao del Norte. So tuloy-tuloy, J-Mark, itong pagpapalawak ng implementasyon ng pagtitinda natin ng benteng bigas sa lalo pa nating nakakaraming kababayan.
3: Samantala, binahagi rin ni De Mesa na may sapat na pondong pamahalaan para sa benteng bigas meron na program. Sa katunayan, anya, naglaan ang pamahalaan ng karagdagang 10 bilyong piso para sa programang titiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DA sa kabila ng mga suliranin na dulot ng mga nagdaang kalamidad at epekto ng sama ng panahon ay sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa. Anya, madaragdagan pa ang mabibiling supply ng bigas ng National Food Authority o NFA mula sa ating mga lokal na magsasaka dahil panahon na ng anihan.
8: Yung ibang warehouses ng NFA ay magiging open sa, kasi ngayon ay start na ng anihan. Makakapabili ulit yung ating National Food Authority. Madadagdagan pa lalo yung kanyang tuloy-tuloy talaga hanggang next year, hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo.
3: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Council on Disability Affairs o NCDA pinaigding ang laban kontra online exploitation sa mga PWD o persons with disabilities. Yan po ang balitang hatid ni Jollymar Acuyong.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaigting ng National Council on Disability Affairs kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Social Welfare and Development Protective Service Bureau ang mga hakbang laban sa online exploitation ng mga persons with disabilities o PWD. Tugon ito sa dumaraming content sa social media na nangaabuso sa mga PWD para sa views at kita. Kabilang sa mga binigyang pansin ang umano'y pananamantala sa mga taong may Down syndrome at intellectual disabilities, kayong din ang mga online community na nangaabuso sa mga babaeng may kapansanan. Ayon sa NCDA, ang objectification, panalait at emotional abuse sa mga PWD ay maaaring lumabag sa Republic Act No. 7277 o Magna Carta for Disabled Persons at Cybercrime Prevention Act of 2000. 2012. Magpapatupad din ng site ng website audits at automated detection systems ang DICT at CICC, kasama ang mas mabilis na data preservation at pag-takedown ng mga lumalabag na account. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, Iran magpapatupad ng bagong restricted zone sa Gulf Region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Plano magpatupad ng Iran ng bagong restricted zone sa Gulf Region bilang isa sa panibagong tugon nito sa nagpapatuloy na tensyon sa lugar. Ayon kay Iran Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei, i-anunsyo nila sa mga susunod na araw ang limitadong lugar sa rehiyon kalakip ang bagong shipping corridor sa Strait of Hormuz. Anya magsisimula ang naturang restricted zone sa pwesto ng blockade ng Estados Unidos na lalampas sa mga lugar sa loob ng Golfo. Hindi na ito nagbigay ng mas malalim pang detalye bukod sa pagbanggit na mapapasama sa listahan ng may sanction ang mga barkong papasok sa nasabing zone. Nitong weekend, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Iran at US sa rehiyon matapos subukang punteryahin ng Iran ang dalawang US Navy ships gamit ng ballistic missiles. Ginantihan naman ito ng Amerika ng pag-atake sa tatlong Iranian tanker na naglalayag sa rehiyon. Dahil sa mga bagong development, muli na namang sumipa ang Brent crude oil sa lampas $97 per barrel sa pagsisimula ng trading nitong Lunes. Mula Arpa World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
20: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nagwagi sa kanyang home Grand Prix sa Italia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Nakamit ni Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes ang makasaysayang home Grand Prix victory sa kanyang home race sa Monza sa nagdaang Italian Grand Prix nitong linggo. Mula sa 19th na pwesto na naigang bilis ng Mercedes-Benz ni Antonelli at tinalo ang kanyang teammate at championship rival na si George Russell. Umangat na naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Dahil sa panalo, umangat ang lamang ni Antonelli sa Drivers' Championship table kontra kay Russell sa score na 267-201. Susunod na karera sa Formula 1 2026 season ang Spanish Grand Prix sa Madrid ngayon darating na weekend. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Ito si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento. lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So, kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
20: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Paghahanda para sa rollout ng African Swine Fever Vaccine sa Cagayan Valley. Sinimula na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang hatid ni Bea Gaza de Guzman.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bea.
25: Nagsagawa ng isang malawakang orientasyon ang Department of Agriculture Region 2 bilang paghahanda sa malawakang pagpapatupad ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Isang malaking hakbang patungo sa pagbawi ng sektor ng pagbababuya ang isinagawa ng DA Regional Field Office 2 nitong Lunes, Setyembre 7. Pangunahing saklaw ng online orientation na mahigit 125 agricultural extension workers, veterinarians at technicians mula sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Batanes. Naging sentro ng briefing ang tamang paghawak sa mga bakuna, pagtiyak na malusog ang mga baboy bago turukan at ang mahigit na pagbabantay matapos ang vaccination upang maiwasan ang reaksyon sa mga hayop. Dahil ang ASF ay isang nakakahawang virus na maaaring pumatay ng hanggang 100% ng mga apektadong baboy, binigyang diin ng mga otoridad na ang tamang impormasyon at biosecurity ang pinakamalakas na depensa ng mga magsasaka. Ang papalapit na field rollout ng government-approved vaccine, itinuturing na isang malaking milestone upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapabilis ang repopulation o muling pagpaparami ng baboy sa buong Rehiyon 2. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.
3: Dengue cases sa Cagayan Valley bumaba ng 50%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Jane Salucon Racho.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: April.
26: Naitala ang 50% pagbaba sa kaso ng dengue sa Lambak, Cagayan sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon kay Dr. Jacqueline Yuaga, ang head ng Communicable Disease Cluster ng Department of Health of DOH Cagayan Valley, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, naitala nila ang 3,524 na kaso na kalahati lamang na naitalang 7,082 noong nakaraang taon sa kapareho ring panahon. Pinakamarami sa mga kaso ay matatagpuan sa Isabela at Cagayan na lumampas pa sa ting 1,000. Paliwanag ni Yuaga, bagamat marami pa rin ang kaso, may tuturing nilang epektibo ang mga ginawang hakbang sa pagtutulungan ng DOH at ng mga lokal na pamahalaan. Lahat din kasi ng lalawigan nakapagdala ng pagbaba sa mga nakapitan ng dengue. Seryoso anyang may patutupad ang mga kampanya laban sa dengue sa iba't ibang lalawigan gaya ng regular na pagsasagawa ng cleanup drive at tutok na information campaign sa mga mamamayan. Samantala, mula sa mga naitalang kaso, 4 ang nasawi na malayong mababa mula sa 21 naitala noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, ako sa April Salucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
20: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.
3: Field Operations ng Department of Agrarian Reform sa La Union. Patuloy sa kabila ng maulang panahon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Antoniette.
26: Patuloy ang isinagawang field operations ng Administrative Reconstitution at Parcelization Teams ng Department of Agrarian Reform, La Union bilang suporta sa parcelization of lands for individual titling or split project. Ito ay sa kabila ng banta ng patuloy na pag-ulan dulot ng habaga. Isinagawa ang field operations sa bayan ng San Gabriel at Subiten, La Union, kung saan pinuntahan ang mga agrarian reform beneficiaries upang maghatid ng serbisyo para sa paglalakad ng sariling titulo mula sa Collective Certificate of Land Ownership Award o CLOAS mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Tinulungan din ng grupo ang mga residente na maghain ng petition for administrative reconstitution upang ma-restore ang original land titles na kasamang natutok noong masunog ang Registry of Deeds sa bayan ng Subiten, La Union noong taon 2000. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Baha sa ilang bahagi ng Taal Volcano Protected Landscape, tinututukan ng DNR. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mara.
2: Minomonitor ng DENR Calabarzon Protected Area Management Office ng Taal Volcano Protected Landscape, mga lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction and Management Offices ang pagbaha at apaw ng tubig sa ilang bahagi ng Taal Lake Circumferential Road. Ayon sa opisyal na pahayag ng DENR Calabarzon, ang pagbaha ay dulot ng pag-ulan at pagtaas ng antas ng tubig sa Taal Lake, bunsod ng Southwest Monsoon o Habagat. Nakikipag-ugnayan din ang mga kinauukulang tanggapan sa DPWH para sa pagsusuri at kinakailangang intervensyon sa mga apektadong bahagi ng kalsada. Pinapayuhan naman ang publiko na mag-ingat at iwasang dumaan sa mga bahaging binaha kung maaari. Hinimok din ang mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng kalsada na subaybayan ang mga lokal na abiso at sundin ang mga tagubili ng mga otoridad dahil maaari nilang patuloy na tumaas ang antas ng tubig sa lawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DSWD na mahagi ng food bank sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Higmoto, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Rosie.
13: Umabot sa 1,000 family food packs ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi na lumahok sa mga aktibidad na Food for Work sa Higmoto, Catanduanes. Isinagawa ang programa sa 8 barangay kung saan nakibahagi ang mga benepisyaryo sa mga gawaing nakatuon sa pagpapaunlad, pangangalaga at pagpapanatili ng kanilang mga Project Lawa at Binhi sites. 4 ang isinagawa na Food for Work sa mga barangay ng District 1, Dororian, Choron at Biong, habang 6 naman sa barangay San Pedro, San Vicente, Sikmil at District 3. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap ng food assistance ang mga kalahok kasabay ng kanilang aktibong pakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad na naglalayong makatulong sa kanilang pagbangon at paghahanda sa mga kalamidad. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng DSWD Bicol sa community-based interventions para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga vulnerable na pamilya habang isinusulong ang mas matatag at resilient na mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo
27: Radio Pilipinas
28: and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
30: Sports Radio. Radio Pilipinas.
31: World Service.
32: Ang taginting ng FM.
33: At lakas ng AM.
34: Sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa.
36: Para sa mas malawak.
37: Mas maraming mararating.
38: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
39: At serbisyo publiko.
40: Radio Pilipinas
41: and Capital 104.3 Colab.
42: Radio Pilipinas.
43: News nationwide.
44: Trending issues na pinag-uusapan.
45: World News in 5.
46: Ang inyong institusyon
47: sa Philippine Sports Broadcast.
48: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
49: 66 Impormasyon.
50: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko 738.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Magazine 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio,
61: Radyo Magazine,
62: Serbisyo Publiko,
63: the AM and FM collab
64: sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas
67: and Capital 104.3 collab.
68: Collab.
69: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
70: Ito ang Presidential Broadcast Service.
71: Radyo Pilipinas.
72: Radyo Publiko
73: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
74: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Samar, sinusuri ang mas maigpit na polisiya laban sa tobacco at vaping. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
75: Radyo Pilipinas.
76: Radyo Pilipinas.
3: Report. Suzette.
77: Masusing sinusuri ng pamalaang panlalawigan ng SAMAR kasama ang World Health Organization WHO at DOH Eastern Visayas ang posibilidad ng mas mahigpit na pulisya laban sa tobacco at vaping. Tinalakay ang pagpapalakas ng mga lokal na regulasyon at ang posibilidad na itaas ang minimum legal age para sa pagbebenta at paggamit ng tobacco at vaping products. Layunin nitong maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga bata at kabataan, laban sa nicotine addiction at mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo at vaping. Tinutukan din ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagbebenta ng mga produktong ito sa mga minor de edad. Binigyang diin ng mga health officials na mahalaga ang malinaw na regulasyon at information campaign upang mabawasan ang nicotine use at maprotektahan ang mas batang henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
78: Radyo Pilipinas.
79: Radyo Pilipinas.
80: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. D&D Festival sa Iligan City, inaasang magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temahar.
81: Radyo Pilipinas.
82: Radyo Pilipinas.
81: Report.
3: Sheriff.
83: Inaasahang magbibigay ng dagdag na sigla sa lokal na ekonomiya ang isang buwang pagdiriwang ng D&D Festival sa Iligan City na may mahigit 100 aktibidad at programang nakatagda ngayong September 2026. Ayon kay Executive Management Board Overall Chair Attorney Rizal Rin Angasa, magkikinabang dito ang mga hotel, restaurant, vendor at maliliit na negosyante dahil sa pagdagsa ng mga bisita. Ibinahagi naman ni City Tourism Officer Hannah May Padilla Stanfield na nasa 20 milyong piso ang inilaan na pondo para sa festival habang tinatayang 56,000 bisita ang inaasahang darag sa ngayong taon. Halos kapantay ng bilang ng mga dumalo noong nakaraang taon. Samantala, sinabi naman ni City Police Office Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Glenn Hanog na umabot sa mahigit 100 karagdagang pulis ang ipinadala ng Police Regional Office 10 para palakasin ang seguridad sa festival. Binigyan din ni Angas na layunin ang pagdiriwang na mapanatili ang kultura at pamana ng Iligan habang ipinapakilala ito sa makabagong henerasyon. Ipinagdiriwang ang D&D Festival bilang parangal kay St. Michael, ang patron ng lungsod, at tampok din dito ang kultura at pagkakakilanlan ng tatlong komunidad sa Iligan, ang Lumad, Kristiyano at Maranao. Sa ganito mga pagdiriwang, na ipapakita rin ang papel ng turismo at kultura sa pagpapaunlad ng mga lokal na komunidad kasabay ng mga pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ng mga maliliit na negosyo at mapanatili ang kultura at tradisyon ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
70: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamalayan sa ligtas na pagbubuntis at malusog na sanggol, pinalalakas ng Integrated Provincial Health Office ng Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang hatid ni Marcel Mamon Dasalia.
70: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Marcel.
0: Mas pinalakas ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng Cotabato ang kampanya para maprotektahan ang kalusugan ng mga buntis na ina at sanggol sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman hinggil sa ligtas na pagbubuntis at wastong pangangalaga sa ina at anak. Bahagi nito ang isinagawang Integrated Health Awareness kamakailan sa San Mateo Aliosan na nakatuon sa Safe Motherhood, wastong nutrisyon at regular na prenatal check-up upang maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbubuntis. Tinalakay rin ang sexually transmitted infections o STIs, HIV/AIDS, oral health at pagbabakuna bilang bahagi ng pagsisikap na mapalawak ang kamalayan ng mga ina at pamilya at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
70: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
70: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang.

0: O adobong pula at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Martes, September 8, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Yan po ay mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. At siyempre tayo po ay napapanood sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, umaaraw-araw, yung iba umaambon-ambon, umuulan-ulan. New Kipas Company, hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Pambungad muna natin ngayong umaga ito ng Tuesday. Traffic update mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Christian Valero. Christian, good morning.
6: Yes po, magandang umaga po sa ating kagalang-galang ng Angkor. Sir Alan Alanige at gayon po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas at mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa mga oras na ito, nakakaranas na po tayo ng pagbagal ang daloy ng trapiko dito po sa may EDSA New York Avenue hanggang makarating po yan. Dito naman po sa may Shaw Tunnel. At gayon din po, pagdako naman natin dito po sa may bahagi ng EDSA Orense hanggang makarating naman po ito ng Buendia ay nakakaranas tayo ng moderate traffic. At ganyan din po pagdako naman natin dito po sa may bahagi po ng Ayala hanggang makarating naman to ng Magallanes flyover, or bago dumating ng Magallanes flyover ay bumabagal na rin po ang daloy ng trapiko. Pero after nyan, tuloy-tuloy po ang light traffic going MOA. At ganyan naman sa northbound ng EDSA, nagiging mabagal po ang daloy ng trapiko sa may pag-aho ng Magallanes flyover hanggang makarating po yan ng Magallanes MRT na masusundan din po ng moderate traffic. Yan naman po sa may Ayala intersection ng EDSA hanggang makarating po yan ng Buendia. Pagdako naman po natin sa bahagi po ng Santolan Flyover ay dahan-dahan na rin po bumabagal ang daloy ng trapiko hanggang makarating naman po iyan ng EDSA Aurora. Pero after EDSA Aurora, light traffic tuloy-tuloy going Balintawak. Sa southbound naman po ng Katipunan, nagiging mabagal po ang daloy ng trapiko dito lamang sa may pag-ahon ng Aurora Katipunan Flyover southbound. Pero after niya, nagiging maluwag ng bahagya at muling babagal dito po sa may pagbaba ng Libis hanggang makarating naman po ito ng Kalye Industria. Pagdako naman natin ng C5 Ortigas Flyover southbound hanggang makarating po yan ng Bagong Ilog ay moderate traffic tayo. At nagiging mabagal na rin po ang bahagi naman ng C5 Kalayaan southbound hanggang makarating po yan dyan po sa may bahagi naman ng Market. Northbound po ng C5, nagiging mabagal na po ang daloy ng trapiko sa may bahagi po ng Heritage hanggang makarating po yan. Dito naman po sa may bahagi naman din ng Upper McKinley Intersection. Gayun din po, pagdako naman natin, dito po sa may bahagi po ng Ortigas Avenue westbound, moderate traffic ang C5 Ortigas going to Meralco Avenue Intersection. Paalala po rin natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Tuesday ng umaga para po sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 3 and 4 may MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan mamaya hapon ng 5 hanggang 8 naman ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. At yan po lagi ang trapiko sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero, nag-uulat.
5: Thank you. Thank you so much, Christian Valero. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Good morning kay Sean Kyle Flores, nakikinig at nanonood mula sa Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, okay. At narito muna ang update mula sa DICT, ang Department of Information and Communications Technology. Nakatutok po sa cyber threat sa ilang ahensya ng gobyerno.
2: Radyo Pilipinas report.
5: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
4: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na tinutugon nito ngayon ang ilang cyber threats na nadetect sa ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang unauthorized access sa website ng DMW at web defacement naman sa Department of Labor and Employment. Sa DMW agad na ipinatupad ang access control hardening at system isolation habang isinasagawa ang forensic investigation at system recovery. Sa DOLE naman ay agad na na-isolate ang apektadong system at isinailalim sa digital forensics. Paunang assessment dito ng DICT, walang sensitibong database o personally identifiable information na nakompromiso. Bilang pag-iingat, pansamantala isinara offline ang mga apektadong web services ng DMW at DOLE. Samantala, iniulat din na umano'y ransomware attack sa Philippine Ports Authority o PPA, ngunit matapos ang technical assessment ay nakumpirmang ito ay false positive na ulat. Patuloy ngayon ang investigasyon at mitigation efforts ng DICTs at mga katuwang na ahensya para matiyak ang seguridad at integridad ng mga government information systems. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you si Marian Bastasa. Update po yan mga kaibigan mula sa DICT.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: At bilang pagsaludo po sa mahalagang ambag na mga government employees, mga kawari ng pamahalaan, magbibigay po mga kaibigan ng DOTR MRT3 ng libreng sakay. Yan, libreng sakay para sa lahat po ng civil servants. Yan po ay sa September 16, taong kasalukuyan. Yan po'y bilang pakikisa sa paggunita ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ang gagawin lamang po ng isang empleyado ng pamahalaan, ipakita lang po ang inyong valid government ID upang makasakay ng libre sa buong araw. September 16 po yan. Saludo ang DOTR MRT3 sa inyong tapat na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 12 minutes, makalipas mong alas 7 ng umaga, mga kaibigan, ang September ay Civil Service Month. At marami pong nakahanay na mga aktibidad at benepisyo para sa mga civil servants ngayong buwan ng Setyembre. At sa paggunita po ng 126th Civil Service Anniversary. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong paanunsyo mula sa Civil Service Commission.
7: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Servicio Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorals will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, with less than a week bago mag parliamentary elections sa BARMM, muli tayong makibalita sa Commission on Elections. Makakausap natin this morning ang buting chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Sir, Mr. Chair, magandang umaga po. Nawala. Babalikan natin maya-maya si Attorney George Erwin Garcia, ang chairman ng Commission on Elections. Pag-usapan ho natin ang mga preparasyon, mga paghahanda para sa parliamentary elections diyan po sa BARMM. At makahingi na rin tayo ng update tungkol dito sa barangay at SK elections na nakaschedule naman sa buwan ng Nobyembre. Minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre tayo po'y napapakinggan din sa 104.3 The Capital FM. Gusto ko lang ulitin ha, habang inaantay natin si Chairman George. Paalala po ng Department of Health ha, sa mga kababayan natin. Pagka ganitong panayang ulan, may mga dengue cases na tumataas in some areas ha. Ingat ho tayo, ingat. Yan, okay na si Attorney George Erwin Garcia, ang Chairman ng Commission on Elections. Sir, magandang umaga po, Mr. Chair.
8: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
5: Opo, yes sir, with a week, less than a week bago mag-eleksyon ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Members of Parliament. Kumusta po ang mga preparasyon ng ating Commission on Elections, sir?
8: On track pa rin po tayo, Sir Alan, sa ating mga paghahanda. Kahapon nga po, dito sa ating main office ng COMELEC, nagpatawag tayo ng briefing para din sa ating mga observers, mga international observers, ambassadors, consuls, mga representante ng mga international organizations at iba pang mga grupo at sektor. Binigyan po natin sila ng update sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Bangsa Moro, lalo-lalo na yung deployment natin ng mga kagamitan na dapat ngayong araw na ito ay matatapos sa lahat ng munisipyo na yung mga balota at the same time yung mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pa ay dapat naman sa local COMELEC. Dahil po plano natin, bago mag-aonse ng September, kinakailangan yung mga makina ay madala sa mga guro o ma-receive ng mga guro dahil magkakaroon po tayo sa A12 ng tinatawag na final testing and sealing ng mga makina sa buong Bangsa Moro, sa lahat po ng 5,212 na presinto ng buong Bangsa Moro.
5: Ayun, okay. At of course, dito sa aspeto naman ng peace and order, Mr. Chair, so tuloy-tuloy ang inyong pakikipagpulong naman with concerned police and military officials, sir.
8: Yes po, Sir Alan, sa kasalukuyan, wala pa naman din po talagang napapa-record dahil ba sa nag-iisa na election-related incident. At so far, ang ating AFP, ang ating PNP, kasama na rin ng Philippine Coast Guard, ay in full control of the situation sa entire Bangsa Moro. Yung pungang, in fact, nakukumpiskahan ng barrel sa mga checkpoints natin ay tatlo pa lang. Yan po'y kauna-unahan sa kasaysayan ng Bangsa Moro na ganyan po katahimik kahit po itong ating pong election-related incident. At in fact, sa kabuuan, yung mga kahit may mga operasyon patungkol sa mga ordinaryong krimen ay 31 pa lang ang nakukumpiskahan ng armas sa mga operasyon na yan. So talaga pong naging matahimik ang paghahanda natin patungo sa September 14, 2026 Bangsa Moro parliamentary elections.
5: Ayan, okay. At yung mga teachers na gaganap bilang miyembro ng Board of Election Inspectors, ready na po ang mga ito, sir?
8: Na-train na po natin ang mga guro, kasama na rin po yung mga technical people na magmamando sa bawat paaralan para naman kung sakali may aberya mga makina ay kaagad itong magagawa ng paraan. At the same time po, meron kasi mga ilang guro ang hindi makapaglilingkod sapagkat sila ay may relasyon sa mga tumatakbong kandidato. Kung hindi naman ay dahil sila ay hindi registered voters ng mga eskwelahan o ng mga bayan kung saan sila naka-assign. At dahil po dyan, kinakailangan silang palitan. At yung po mga pumapalit naman ay atin din pong bigyan ng kaukulang mga training at mayroon din pong certification mula sa DOST. Yung pong kulang-kulang natin 2,000 na mga miyembro ng Philippine National Police ay atin din pong na-train na. Tapos na rin po. At sila po yung nakahanda na sa deployment kung sakasakali sa iba't ibang lugar dyan sa Bangsa Moro.
5: Okay. Isingit ko lang ito sandali, Mr. Chair. Flash report na ihatid maya-maya ni J. Mark Dagala. MMDA General Manager Nicolas Torre III naghain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung sasakyan dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Antabayan lang po maya-maya ang report na, ang flash report na yan ni J. Mark Dagala. Okay, Mr. Chair, kindly walk us through. Para na rin mapalalahanan yung ating mga boboto sa parliamentary election sa araw ng Lunes dyan sa BARMM, ano po ang mga iboboto o ihahalal nila? We understand merong mga political parties, merong mga individuals. Kindly walk us through briefly dito po sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
8: Una muna, Sir Alan, ang pagboto ay magsisimula po ng alas 5 ng umaga, madaling araw hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Ito po yung option lamang sa kanila. Hindi naman talaga ito mandatory na dapat yun ang oras na ng pagboto. Kung gusto lang nila na maaga silang nagising o maaga silang gumigising, pwede po silang bumoto ng 5 to 7, pwede po silang magkaroon ng tinatawag na assistor o yung maghahatid sa kanila na mga kamag-anak. At yung po mga assistor, pabobotohin din po natin. Yung balota po natin, dahil tayo automated election, yung mga pangalan ng mga kandidato ay naka-imprenta sa balota, kasama na rin po yung pictures ng mga kandidato o logo ng partido politikal. Mm-hmm. Again, kung ikaw po ay botante sa isang bayan, therefore, miyembro yung bayan yan, isang distrito, makikita nyo po dyan na pagpipilian, merong more or less na naka-imprenta na 13 ng mga partido politikal at pipili lamang kayo ng isa, bagamat yung isa po kasi, Sir Alan, ay ating pong kinansila ang kanilang registration, subalit ito'y nakaapila sa Korte Suprema. So sabihin na po natin, ang naka-imprenta pa rin ay 13, pipili po sila ng isa lamang doon sa 13. May makikita rin po sila pagkatapos noon ay yun naman pong tinatawag na parliamentary district, parang congressman sa atin. So pipili rin po sila ng isa lang. Kung halimbawa ang tumatakbo sa distrito nila, Sir Alan, ay 5, isa lang po ang pipiliin nila. At pagkatapos po, doon naman sa likuran, Sir Alan, ay makikita nila yung mga tinatawag na sectoral groups or yung sectors. Iba't ibang sector po yan, kababaihan, kabataan, yung pong tinatawag na settler communities, yung tinatawag na traditional leaders, at yung tinatawag na ulama, limang sectors po yun. At halimbawa, nakalagay po dyan yung settler communities, 2 ang representante. So wag pong hihigit sa 2 ang inyo pong iboboto. Dapat 2 lang talaga. Pwede po manggaling sa isang organisasyon lang, yung 2 yun, o kaya naman pwedeng magkaibang organisasyon, okay lang po yan. In fact, yung pictures po ng number 1 nominee at yung number 2, kung sakasakaling 2 ang pagpipilian, ay naandun din po sa balota. At pagkatapos, ang boto ng isang botante ay nangangahulugan kung 6 ang iboboto, dahil 5 na sectors yun, dahil yung isa nga ay 2, nangangahulugan po 1:6 ang pagboto ng mga kababayan natin. Isang botante, 6 ang iboboto niya sa 5 sectors na aking pong binabanggit.
5: Okay. At of course, itong nabanggit nyo na bilang ng mga pipiliin depending on anong kategorya, kung doon sa sector, doon sa mismong member of parliament at iba pa. Pag sumobra doon sa bilang na itinatakda o itinatadhana, paano pong mangyayari? May invalidate po yung boto niya para doon sa portion na yon, sir?
8: Doon lang po sa posisyon na yon, Sir Alan, at hindi po maapekto ng kabuuan ng balota. At in fact, wala naman pong nagsasabi rin at wala rin pumipigil na ang isang botante ay huwag bumoto sa kahit anong posisyon. Ha? Sa kanya po yan. Kung ayaw po niyang bumoto sa kahit anong posisyon, and therefore wala po makikredit na boto doon sa mismong posisyon, sa kahit anong posisyon. Pero kapag ka sumobra na dapat yung isa lamang iboboto, bali wala po ang boto po nila dahil po parang nasayang yung boto. Kaya po may nakalagay na instruction doon na English, vote only for one. Tagalog o Filipino, opo, bumoto o pumili lamang ng isa. O kaya naman may Arabic translation din po yan para doon sa mga kababayan natin sa Sabang Samoro na mas nauunawaan ng Arabic handwriting.
5: Okay. Nako, Mr. Chair, in closing, ang mensahe po ninyo sa publiko, imbita natin ang mga kababayan natin sa BARMM na makibahagi dito po sa eleksyon ng Members of Parliament sa araw po na Lunes. Please go ahead, sir.
8: Tama po kayo, Sir Alan. Maraming salamat sa iyo, sa iyong programa sa stasyon. Alam niyo po, hindi po sapat na tayo magmamasid lamang. Kinakailangan makikibahagi. Kinakailangan tayo po iboboto. Kinakailangan ang boses ng bawat isa mapapakinggan. Sapagkat maliit, malaking tao, o kaya mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala, nakatatanda, bata, isang boto para sa isang Bangsamoro, yan ay para sa Pilipino. Tatandaan po natin, ang kinabukasan ng Bangsamoro, ang kinabukasan din ng ating bansa. Kung kaya dapat po tayong lahat ay magpakita ng gilas at sumama, mag-participate sa darating na Lunes.
5: Yes, sir. Thank you, Mr. Chair, sir. At magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, Kamalek Chairman George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po yung binabanggit ko na flash report ni J. Mark Dagala. Si GM Nicolas Torre III ng MMDA naghahain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung kanyang sasakyan dahil doon sa pagdaan sa EDSA busway. Report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
9: Masalan, magandamaga sa simula sa araw na ito ay isang buwang lilipan muna sa kanyang trabaho. Ito si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ayon sa informasyon pinapatid ng MMDA Public Information Office, epektibo ang leave ni Torre sa trabaho ngayong araw may kaugnayan ito sa kanyang pagpapansin sa issue ng kanyang kinaharap pa, matapos na hindi autorisadong pagdaan na sa EDSA busway ng kanyang personal na sasakyan na markado ng mga insignia ng MMDA na batid na kasama sa naging paglabag nitong si Tore ayon sa Land Transportation at Traffic Code ay ang use of number plates under section number 11 ng Republic Act 4138, ito yung tampering of plates, imitation and false representation sa ilalim ng section 31 ng Republic Act 4236 or false representation, operating with unauthorized parts, accessories, so tumbling, paggamit ng blinker at reckless driving para sa driver ng opisyal. Bago dito, humingi na ng paumanhin ang opisyal sa kanyang nagawa. Inamin niya na sa kanya itong nag-viral na sasakyan ng MMDA na ang plaka ay mula sa truck nito. Para sa Bago Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan pong update mula naman sa Metro Manila Development Authority.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, update naman mula sa Office of Civil Defense.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Ayaw kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami. Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
11: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat na namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Ang makakausap natin, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng OCD, Director Vicente Gregorio Tomas. Magandang umaga po, sir.
12: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo po, sa lahat po ng viewers and listeners po ng inyong programa. A very pleasant morning po sa ating pong lahat.
5: Yes, sir. Update lamang po, sir. Of course, sa pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan po nitong habagat at yung pong patuloy din na preparasyon dahil dito sa from time to time ay nagkakaroon tayo ng babala tungkol sa heavy rainfall. Sir, please.
12: Yes, sir. Thank you po. Thank you po sa pagkakataon. Actually po, tuloy-tuloy po, sir, ano, ang ating relief operations. Ito ay mula po sa utos ng ating pong Pangulong BBM. And then po, pinulong po kami ni Kalihim Gibotchidoro upang mabigyan po ng specific instructions saan po yung areas na pupuntahan ng mga relief works po natin. Kaya kanina lang po, sir, nagkaroon po tayo ng part 2 ng ating pong relief caravan at opo. Si Yusek Harold Cabreros po ang nag-send off ng migit kumulang 10 trucks. Loaded muli po ito, sir, ng ating mga relief items which are composed of 640 bags of rice. Ito po yung 50 kilos per rice. And then meron po tayong 2,600 bottles of 6 liters naman po ng drinking water. Mm. At nadagdagan pa po, sir, ng 448 hygiene kits, sir. Lahat po ito ay patungo sa lugar po ng flooded areas po ng Bulacan, sir.
5: Ayun. So itong 10 trucks na ito ay patungo sa lalawigan ng Bulacan, sir.
12: That's correct, sir. To be exact po, dito po sa Marilao, sa Bukawi po, sa Balagtas at Giginto po, sir.
5: Okay, but we understand, of course, ito'y bahagi lamang ng kabuuan na isi-send off pa in the coming days, ano, doon sa ibang mga areas na hanggang ngayon ay meron pa rin mga nag-evacuate dahil sa baha, sir.
12: That is very correct po, sir. This is a part of a series of hatid tulong sa sambayanan or the relief caravan.
5: Opo.
12: Nabigyan na po nung first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Hagonay at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero kung din po, ang ating pong maibahagi ko lang po
5: yes,
12: na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded areas in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din, sir, ang kanilang relief operations sa mga flooded areas. Kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po to napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan. Lalo na po, sir, doon sa nabanggit nyo na until now they are still at the different evacuation centers, sir.
5: Opo. Halimbawa dito sa Central Luzon, medyo malawak din ang mga areas na naapektuhan. Hawak niyo po ba ngayon, sir, yung tala kung ilang mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng clearance na umuwi dahil meron pang mga lubog sa baha o at nananatili pa rin sa mga evacuation center, Director Tomas, sir?
12: At the moment, sir, the reports are coming in. Kanina lang po kausap po natin si Direk Naibe ng head po ng ating operation service.
5: Opo.
12: Siya po nag-lead ngayon doon po sa ating second sortie of relief items. Sir, we will give you the complete details after we talk para po alam maibigay po namin yung mga exact areas.
5: Opo.
12: Kung saan po nandun pa yung ating mga kababayan. Pero marami po, the latest report I got last night po ay marami na rin pong nagsibalikan sa kanilang mga bahay dahil nag-subside na rin po yung mga flood waters dito po sa areas na naapektuhan for the past week po, sir.
5: Ayun, okay. Now, Director Tomas, sir, nako, salamat po na marami sa mga update na ito at yung mga update din dito sa inyong hatid tulong sa sambayanan. This time, yung pinakahuli patungo naman ng lalawigan po ng Bulacan. Isang puntos pa sa Huwebes, September 10, ano? We understand na meron tayong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill, sir.
12: Yes, sir. Tama po kayo. This is a quarterly quarterly habit po na ginagawa po ng ating pong OCD, sampu po ng ating mga kasama sa ibang agencies of government. Tama po yung nabanggit nyo, on this date, sir, will be the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At yung pong ceremonial pressing po, magaganap po ito sa Makati, sa Ayala po.
5: Opo.
12: At darating din po doon yung mga key leaders po ng Office of Civil Defense. at yung iba pa pong mga agencies na involved po dito upang mabigyan po natin ng again a ceremonial pressing of the button para po magkaroon po nung simulation exercise ng earthquake drill po sir sa buong kapuluan po sir.
5: Okay, this will be more or less anong oras po?
12: Mga sandali pa to be exact.
5: Okay.
12: Ito po, for the simultaneous earthquake drill, it will start at exactly the program po will be at 1 p.m. At the start of the exercise is 2 p.m. and the estimated end of the exercise will be at 3 p.m. po sir. This is on 10 September.
5: Opo.
12: And this will be held sir sa Ayala Triangle Gardens sa Paseo de Rojas Street corner Makati Avenue, corner Ayala, Makati City po sir.
5: Yes sir. Okay, Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, salamat po na marami for the updates mula sa Office of Civil Defense, sir.
12: Thank you po sir. And ingat po kayo. Ingat po lahat. God bless everyone. At muli from OCD, maraming salamat.
5: Thank you. Good morning sir. Director Vicente Gregorio Tomas ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. 43 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Ha? Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Farm Elections 2026.
2: Farm Elections 2026.
13: Bumoto, makilahok, magpasya.
14: Ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay isinasagawa kasabay ng pambansang halalan, alinsunod sa itinakdang sistema para sa rehiyon. May limitasyon din sa panunungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. Maaari silang maglingkod ng hanggang 3 termino lamang. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang governor ng ARM ay mayroon ding advisory council o konsehong tagapayo o konsehong pang-ehekutibo na tumutulong sa pamamahala ng rehiyon. Binubuo ito ng 3 deputy governors na kumakatawan sa mga Kristiyano, Katutubo at Muslim, kasama ang mga governor at vice governor ng bawat lalawigan. Layunin ng ganitong sistema na matiyak ang representasyon ng iba't ibang sektor at komunidad sa pamamahala.
13: Farm Elections 2026.
2: Farm Elections 2026.
13: Bumoto, makilahok, magpasya.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
20: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
21: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak,
22: mas maraming mararating,
21: at mas maraming maaabot ng impormasyon
22: at serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
26: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Impormasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Sports Radio 918.
30: Radyo Magazine 1278.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3.
36: Radyo Pilipinas World Service.
37: Sports Radio.
38: Radyo Magazine.
39: Serbisyo Publiko.
40: The AM and FM collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
44: Collab.
45: Ito ang Presidential Broadcast Service.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko
48: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
49: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Madalas pinag-uusapan natin na mag-iingat sa tubig baha. Hanggat maaari, iwasan ang paglusong sa tubig baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. O ito, dagdag lang mga impormasyon tungkol sa leptospirosis, ha? Kasi di ba, yung tubig baha na maaaring contaminated o kontaminado ng jingle o ihi ng daga. Pasintabi uli sa mga nag-aalmusal. O ito, maaaring makakuha ng sakit na leptospirosis. Pero ito ho, ha? Huwag kampante. Maaari din hong makuha ang leptospirosis sa maruming lupa o maruming putik at iba pang lugar na maaaring may latak naman ng ihi ng daga. O yan, ha? So, hindi lang dun mismo sa tubig baha. Halimbawa, may nando sa putikan. Eh, yung putik, kontaminado rin ng, ano, ng jingle ng daga na infected. Abay, ingat-ingat. So, kung lumusong kayo sa baha o kaya na-expose sa alinman dun sa mga nabanggit natin, ano ho? Agad na magtungo sa health center o kaya yakap clinic. May sintomas man o wala. Yan, ha? May sintomas man o wala. Magpa-check up sa health center o kaya sa yakap clinic. O kaya tumawag sa National Emergency Hotline ng 911 kapag kailangan ng tulong. Importante ho ang kalusugan, ha? So, halimbawa, napilitan kayong lumusong sa tubig baha. May sintomas man o wala, magpa-check up sa mga health center. Dahil may mga pagkakataon daw ng sintomas ay lumalabas up to two weeks after. So yan, ha, importante ho yan. Yan ho'y paalala, mga kaibigan, ng Department of Health. Meron tayong 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
50: Radyo Pilipinas Weather.
5: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
51: Yes po, good morning po sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Saan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw na dala ng habagat sa Luzon at Visayas. Patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Carabarazon at Timaropa, dahil for the rest of the week ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Manatiling handa tayo at alerta sa mga banta ng pagbaha at paghuhon ng lupa. For the rest of the country, sa Central and Eastern Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. Pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Nakalagay naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villanil, nag-uulat.
5: Dan?
51: Ayos po, sir.
5: O, matanong ko lang kasi marami rin ang nagtatanong, di ba itong mga malakas na pag-ulan, hihina, bubugso, tapos magkakaroon uli ng sobrang lakas na ulan, ito ay ini-induce ng habagat, tama ba, Dan?
51: Yes po, itong mga pag-ulan po na ito ay dala po ng habagat.
5: Okay, base sa pag-aaral at sa forecast din ng Pag-asa, posibleng hanggang kailan iiral ang habagat dito sa ating bansa?
51: Opo, for reference, last year, yung declaration po natin ng termination ng habagat ay sa first week na October.
5: Mm.
51: Pero climatologically, yung mga malalakas sa pag-ulan ay hanggang sa first half lamang po ng September. So sa second half ng September, asahan po natin na may habagat pa rin pero hihina na yung mga pag-ulan.
5: Ayun, so ibig sabihin, first half of September, eto pa rin yung mga malalakas na pag-ulan. Pero ang habagat, based on previous studies at records, ano, hanggang end of September, pero yung huling bahagi ng September, kahit na nariyan pa rin ang habagat, ay mas mahina na ang volume ng ulan. Yun.
51: Yes po, tama po, sir.
5: Okay. Naku, may nagtatanong kagad dito, ha? Rainfall forecast daw sa gawi ng Central Luzon, please, kung hawak mo ngayon, Dan.
51: Opo, for Central Luzon, for the remainder of the week, magpapatuloy po yung mga malalakas sa pag-ulan. So, posible pong lumakas pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat starting tomorrow.
5: Ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, for the updates mula sa Pag-asa.
51: Thank you po and good morning.
5: Thank you, Dan. Yes, Dan Villamil mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
49: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 8, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mary Ann Villos, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
49: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa...
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Pagpalang pagbati ngayong episode na ito ng Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atin po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ating Global na Tayo team mula po sa ating production side. Kasama natin ating executive producer, of course, si Ms. Jam Season. And of course, ating master control katuwang natin si Hero Lucero, and of course sa Wirecast, kasama naman natin si JP Lumuntad. Ang ating pong programa at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong pwedeng subaybayan at mapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At hindi po magpapahuli siyempre dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man or iPhone. I-download nyo lamang ating PBS Radio Receiver app. Alright, at tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating episode na ito ng Global na Tayo. Alam ko po na karamihan sa inyo nakatutok sa mga naging kaganapan kahapon. Ano po, at ito yung pagkakababa nga po ng warrant of arrest at pagkaka-aresto dito kay former House Speaker Representative Martin Romualdez. Inihain na po kasi yung warrant of arrest laban sa kanya. Nasa Cardinal Santos Medical Center ngayon si former House Speaker Representative Martin Romualdez. Diyan po yan sa May San Juan. Kasunod po ito ng inilabas na warrant of arrest o arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division para sa kongresista kaugnay na ang 7.4 billion pesos na plunder case na nag-ugat sa flood control. Ibig sabihin, isa ng person deprived of liberty ang dating House Speaker. Kaugnay nito, naghain ang kampo ni Romualdez ng money